0: pursi para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diin to ang ginaatake sa imo nga immune system.
1: My family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: yan ang panubos
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado,
1: epektibo,
2: aramis
1: wow. DTX 500
3: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
4: D3
3: with physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3
1: yung may physio.
3: Ang physio
1: yung may D3.
3: D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Problema sa pangkaso,
1: hilana,
3: sipon, kagubo,
1: tugasong virus, kagbiklobyo.
3: Ang D3 Bio ka na.
1: Ang D3 Bio,
3: puno sang lauric acid
1: na ginahimo
3: monolaurine sang atong lawas
1: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: D3 Bio,
1: adlaw-adlaw.
3: D3 Bio,
1: DTX 500.
3: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
3: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
3: Mag DTX 500.
1: Agbot maging mas hubid sa edad ang itsura.
3: DTX 500.
1: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag DTX 500 ka.
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DTX 500 ka na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: yan ang panubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: garantisado,
2: epektibo,
1: aramis
2: wow. DTX 500
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C,
1: mabaka
3: sa mga butika.
1: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
6: Salay si Jay, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C,
1: mabaka
3: sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayaba. Madre de Cacao, kag papaya fruit extra, para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap,
3: mabakas sa mga butika.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Spore Biotics, gatap na sa bacterial infection nga nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na.
14: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
15: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
17: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
18: Extend
17: Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adla para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adlaw.
9: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift,
9: OT,
22: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
23: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
25: Pag naasiman ka, akin ka.
24: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Let's go. Go with the flow.
29: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
28: go with the flow.
29: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
28: Charmy.
27: Charmy. Let's go with the flow.

0: gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
2: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
1: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
5: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
4: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar. On September 13, 2026, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines, your voice, your station.
8: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
9: 101.5 K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines na nadaman sa iyo sa Kalawan sang Klinika DTX 500 ay yung superior antioxidant, ha? Ko naga DTX 500 ka, ang balik ka pabirik ka hubin ka kuno.
10: Yes,
9: no, hindi lang nga kuno kuno itod. At the same time, ginalipiwari mo sa lipanit kay gina-cleansing ang lawas mo, gina-detoxify. Nami ang sirkulasyon sa dugo, manubo ang imong level sa sugar, kag labaw sa tanan. Ginatiloan ang imong salingatay. That's the power of DTX 500. Kunang imong saligali ka kay 5 Eric nga atay do damo pre diferensya. Galuya gali lawas mo.
10: Tike ang atay mo nang gasala sang kulador na kun sa kape pa.
9: So dapat malimpyuhan siya. And the best thing to do is to maintain a capsule of DTX 500 every day. Malipat, DTX 500 ang inyong superior antioxidant.
10: Ang example ko na permiso ang atay sa red dyan, ginaginan mo i-DTX mo siya. Ang kwan gid ang vacuum cleaner bla. Vacuum cleaner. Kita bla ko hindi mo na makuha ang iyang filter sa sulod bla. Kay gandar ang vacuum cleaner, gandar lang pruway na nagasuyop.
9: Amugli.
10: Amo nang sitwasyon sang atay ta.
9: Pong adlaw sa ato naman nga 4 trivia may kaupunta si hindi si Lauren Explorer kay boss pa. Ikaw punta mga K5 si K5 Troy Basa.
10: Okay, Troy Reed.
9: Ang tao nga may pinakamalaba nga dila.
10: Sikat. Troy ha.
11: Now, ladies and gentlemen, time for photo trivia.
9: Laba nila, Gibang Troy, morning.
12: Mga ka-K5, para sa aton nga K5, K-Baluka. K-Baluka bala kung sino nga tao ang may pinakalaba nga dila sa bugos nga kalibutan?
9: Okay.
12: Si Nick Stoberl ang ginakabig nga may pinakalaba nga dila sa bugos nga kalibutan suno sa Guinness World Records. May tako sini nga yara sa 10.1 cm o kon 3.97 inches kung sa diin igo sini ang 5 kabuo sang donut. Uy. Si Nick ang nagikan sa California, USA kay nag-edad sang 34 anyos. Ini siyang ginkilala sa Guinness World Records nga may pinakalaba nga dila sa bugos nga kalibutan sa tong Nobyembre 27, 2012. Naibaluan na lamang nga may malaba nga dila sinik bangod masamisininga nagadiwal sa atubang sa mga tao. Bangod sang malaba nga dila, maswerte naman si Nick bangod damo siya sang may mahimo gamit ini.
10: Diyos.
12: Pero kay Nick, hindi niya na kinanlan nga magamit pa sang tissue kung magkaon bangod gaya na labuton sang iya nga dila ang nagalapaw nga pagkaon sa iya nga bibig. Kay balo ka man bala nga ginagamit man ni Nick ang iya nga dila sa pagpaint, kaginaputos niya lamang inisang plastic agud nga hindi matilawan ang pinta. O diba, kay balo ka na? Para sa K5 K-Baloka, ako si K5 Troy Basang Nagasiling, ang tao nga puno sang ihibalo, kabuhi mangin maayo, padayon lang sa pagtuon para mangin kampiyon!
10: Ayo?
9: Paiya man siya?
13: Now, ladies and gentlemen, ang time for photo trivia.
10: Ang average nga dila ta K5 dyan sa tao is 3.3 inches.
9: Ang iyayan sa pagkalaba to?
10: Iya to mga 8.
9: Grabe kalaba!
10: Oo. Isa pa na.
9: Kung lipot nila, ang mungin yung pinakadelikado.
10: Ang babae, 3.1 lang eh. 2.2 mo lang ang diferensya ta. Sa laka na bago
9: na. Now, pagbalik ta karon, i-plastar namon ano nga mga salakyan sang dar. Ang ato dito na recover. Kag dapat taning dar mapatag na sila kang ipaberik.
10: Matulon ko na dila ako sinin.
9: Na ang ato dito ang inyong salakyan sa isa ka illegal quarry operation. Kung hindi man na ito illegal, sino na gamit sa inyong salakyan? May official trip ticket na rin sa inyo?
10: Nah.
9: Is it an official trip or trip o ginparkilahan? No? Guru Mayo, why we are bringing this? Because hindi tayo gustong magsigisigi may illegal quarry because it will create problems in environment. Mm-hmm. Second, baha, hindi, kapoy na niyang batos Luzon, hindi na tayo. Nanuto na tas ang ba nagligad na sa inyong area. Hindi karo ko hindi ni pagbantayan sa gobyerno. Hambalo nyo naman, inutil lang yung bibi. Why go bra sa obra nila? Karoon niya ginobra nila pamangkota dar. Ganot yan sa lakyan yung natuto. Diyog lang ko patag. Bikag sa pulis, anong status ang kaso?
10: Anong status ang kaso?
9: Sinugid ba?
10: Kay... Sinong tag-iya sa asyenda? Sinong tag-iya sa kware? Sinong permiti?
9: Correct. Hindi wala gani permit. Paano mo mabalaan?
10: I don't know. So, kuwao ta ito permite.
9: Wala, malaan. Siyong pamangkot na.
10: Sino tagiya sa tuta?
9: Sino, gihapon, the same gihapon. Sino ang nagapakwari?
10: Sino ang nagapakwari?
9: Kay ti, kung may lagko itong salakyan, may bako kay sinuto. Sino ka nagiya sina?
10: Oo. Kag ano na kag may blue book na nadakpan, ano nakalawig ang ila pagkuha sa tuta sa sinang lugar through illegal means?
9: Kita kapating ang arso, grabe ng investigasyon nila. Yes. Pero hindi ba ko magpating, hindi sila tultol kung sino tag-iha sa mga salakyan.
10: Because kay Pebel dyan, one hakot is one crime.
9: Huh?
10: One hakot is one crime. So kung pulo ka hakot, kung di pulo ka crime.
9: Ngayo kita sang patag sa itong kapulisan. We will give them exact time to explain. Mm-hmm. Ari lang yung amo ni Kipeberik, mapatag yun na di anong krimen, sinong tao sa likod. Sini, okay na ta, sirado na mo, bala na mo na yun. No? Pero kung... Kaya hindi lang kita gusto. Abi nga ba si Asta lang sa dakop? Why lang isang tinutuyo nga gusto lang ang prosecution?
10: Kagbase kung ang maayo nga ginahimo sa aton nga mga otoridad,
9: mamalisyahan pa.
10: Mamalisyahan, kagbase magluya, lawas na ka magambal nga hindi na kami manakop daw ay maglitupa ni.
9: Correct.
10: So sino ang pinaka-biggest loser? Kita nga pumuluyo.
9: Basi na-relieve na sila, may paman?
10: Ara mo ganito.
9: Hindi na-relieve yung tagandor po, pito kamilong.
10: Sikira, anay, di ba si Dras Kamada?
9: Hindi. Na-relieve ang provincial director nga si Colonel Alam.
10: Okay.
9: Kag pito ka mga chief of police sa Banwa sa Negros Oriental because of the one strike policy.
10: Negros Oriental?
9: Oriental.
10: Okay.
9: Mga bag-uso mong mga chief of police nila kag Ipaberik.
10: Okay.
9: So mo nang pila ka mga bagay. Tingaton di, ginadayaw ta kag dagaan ta ni recognition ng arsog because imagine mo, upod nila Mines and Geoscience mo, Bureau. Diba yung gurbisitahan taman ng GB. Diba si kung kung gusto nyo ma-relax, anay kang mag-ngisi, tagaan namon kamong special offering ni Kipaberik. Here we go.
10: Special offering
9: ang
10: pa.
9: Special offering namon is anhuntabi na kung mahal mo ng bugas, pati na lata ka sardinas. Amon nga mong team song, pero may kandwayas program namon.
10: Isa pa na.
9: Here we go. Ang ginahulat sang tanan, ang second pasirit of the day. Ari na! Para naman isa mga patuyo kay Pabirik.
10: I like it. She can pasirit of the day.
9: Kaya namin tons ang entrada, no?
10: Dabi na uyo, ko ba?

0: Okay na ta, okay na. Nakapasirit na ta second portion na. Yun, hindi nila react na yun. Anon ta ko ng gugma kung garago kang dyan sila ni Mercy Martisano. Ang aton diya pa yung ni para magaan ang buot nyo. Si Mayor Ila Yulo, may reaction party sila nga rin. Di pa ba titabi kagi 5 itan para matagang kita? Na nung ngambal ni Mayor Ila Yulo, Garcia, no, Pilidena? Mayor Garcia Yulo.
1: Yulo,
0: ang mayor sang Moises Padilla, nga dito nagluntad ining illegal quarry. So, pamangkot naman sa inyo, ano kay sino salakyan? Ano ka departamento sang salakyan?
1: Okay.
0: Ang nakita kang na-recover sa illegal quarry operation sa Moises Padilla.
1: Okay.
0: Iyak ano to?
1: Ano nga?
0: Ano nga government departamento?
1: Government department.
0: Ati, kabalo na hashtag sabat. Hashtag K5 kag sabat. Okay. I-check ko this time, tingwa na mo ni Tan, pabatita rin yung tingog ni Mayor Yulo sa interview, partisiri, para in fairness man siyabi. No? Maplastar ta kung what really happened, may idea siya, kaya nagagwaway siya idea kaki 5 yari, kaya ti number 1, walang lini permit. Ha?
1: Sige na kayo makadlalo ko.
0: Hindi ko yan. Hindi ko yan. Hindi ko yan. Hindi ko yan. Hindi ko yan. Hindi ko yan.
1: Hindi ko yan.
0: Basta nga ito lang niya is
1: malabay ko ito.
0: Dapat ka ni proteksyonan na ito ni.
1: Malabay pa ko ito.
0: Ato niya ito ng manggad. Kag hindi bimanami ngang salakyan sa gobyerno na ginagamit iya sa illegal ng aktividad.
1: Correct. Correct.
0: Ustobla na. Inaipit na ganyang tanan. Subong pagkatapos sa salakyan niya ganyang paggamit niya sa illegal quarry operation.
1: Yes.
0: Tikon, ikaw sa ni DAR Regional Director, pamangkot, hindi mo na ipagpa-explain karo ng mga driver to. Kung sa diin, siya nga banwa na bilong. O kung basi, may sanction ni
1: sa
0: RD.
1: Sa simpleng istorya kay Pavel Jan, kay nang dakop, prangka na gilang ni formal istorya, nang dakop na lang ang pulis. So ngayon din lang pagtuntuo doon, i-identify kung sinong landowner.
0: Amo na gilina?
1: Kag ipailan kaso. Let the axe fall where it will fall.
0: Ang point mo ni, everybody is being assumed innocent as of the moment.
1: Yes.
0: Pero anong pulos sabi nga na gaita panakop kung hindi taman pagdalon, hindi tagin paglabuton sa bottom line, who are the people behind it?
1: Because law enforcement does not end in apprehension. Law enforcement goes beyond apprehension. It is about
0: persecution.
1: Persecution. Because dapat, that is enforcement.
0: Kaya kunwain naman na pulos, anong pulos? Kung hindi mo na siya mapailan kaso.
1: Nga malakob ka pa.
0: Nga nagpangabudlay ka pa.
1: Correct.
0: Karuma, malisyahan ka pa niya sa tao. Ano yung imo intensyon? Ano palakob ka? Pagkatapos, hindi ka malagaling pagpasakaan kaso ngayon.
1: Karuma siya, malo pa nga yan. Gindakop niya ito kay Gaparigloh. Tiyan mo lang malain sa tanan. Kita yung gapanakpak ka sa pulis eh.
0: Hindi, dapat na panakpakan because without their action, kakipabiyari, paano na ito na binimagkalanakpan kag paano ta ma-stop ang mga illegal activities?
1: Correct.
0: And pasalamat nga ang MGB ara. So, pamangkot na ito ng MGB. Hindi mo na pwede nga ang driver mamatumato na kagang bako operator operate kung why sa nagsugo sila?
1: Hindi man pwede kasunod ang bako operator sa isa ka private property ka magkanto sa suba ka magkakatong why ka balong tag-iya?
0: Kaya mariklamo ginaya?
1: Mariklamo ginaya, mariklamo ka gani labigan ng karbaong duta mo.
0: How much more again pa sa kamo ng klase operation?
1: Correct.
0: No. So, ang pabangkot, kagamay mo lang sa Moises Padilla, hindi kinila mabalaan kung sino Tagiyas na.
1: Kagkilala mo man, may ngala na nga daan, Hacienda Bag-o. Tiyo, ikakabalo kung sino Tagiyas ang Hacienda Bag-o. Gusto mo, manugid pa kami kung sino.
0: Ang patag sang alkalde sang Moises Padilla sa interview sa mga katapos sa media. Pamatian tabi mga K-5 kung anong patag niya.
1: Mayor?
2: Mary is always, has always been
1: Bulyong.
2: Before they can apply or part sa ilang documents na requirements, conformity, no objection sa barangay council and sa sanduhin ng bayan. Why ko kabalo? Most likely may complain na. Kasi hindi mo pwede nga makabalo ang tao kung wala complain. So nag-complain siguro and then MGB ko no and PEMO. But kagapon ang nagkanto sa office kag tapos ko nila na tapos ng nila raid, may nagkanto sa akin si police colonel. I forgot the last name. Arsog, yes. Arsog ang nagkanto na representative nila, pero wala akong kakita sa MGB, wala akong sa PEMO.
3: Kasi nandang ako parito niya.
2: Munang wala na, munang balaan, kaya wala rin sila sa Migin Mention.
3: Pero saan yung tag-iyas ang duta?
2: Ang duta, hindi ko sure kung sa suba sila. Kaya wala sila actually, nakakagduman.
1: Na siya naglupa.
2: Sa akin, wala nung natabo. I'm just waiting sa ilang report.
4: Paano after the report?
2: pangunga, di ba ba't yung court? Pero ang tasubo.
4: Ano sa safeguards?
0: Ipatawag mo siya po pulis mo
2: niya rin. Kami sa mga bang, ano, nga ba, dakpan, ang hila. Kaya inang mga
5: airport. Pabaholaw?
2: Especially sa crossing, private property na talaban. So, ang hamon na pariyosa na, ang San Benito. Hindi kami nakadalag-dalag na yung sulod. May mga, ano na ito sila yan?
0: Hindi kilala nila ito niya.
2: Private property ng trespassing. So, wala mo na sila ka, ano na daan, sa government na mapakailalan. Kaya wala kami na government funds na nakatipa. So, wala kami nila authority sa ilan ng mga areas.
3: So, meaning area, the private property?
2: Yes, private property.
6: Ano nga barangay sa atok niya?
2: Barangay Crossing Magalyang. Owned na siya sa Montilyaclan. Sa Sarisari, na nandang family. Pero ang maternal nila is Montilyaclan.
0: Okay, so portion na, no? So
1: tingalahan, no?
0: Gurong Arsog, no? Kung gapamati man sila, gatingwa man si Kipab Carla. Kipab Carla, no? Kumalapota sila subong. Si Kipab Red, makanto sa MGB. Kag sa DAR. Para pan reaction. Because ang DAR ari inyo slakyan. Anong business ang SAA nga plate number 1066? Red plate ni Kipab Eric mo.
1: Red plate.
0: Ang isa ni black plate niyang CEF2461.
1: Private na.
0: Private. Ang red plate is SAA Sierra Alpha Alpha 1066.
1: Gobyerno
0: just very
1: na.
0: Simple. It is a government car. May trip ticket na. Nga to siya ya. Ano, natabuan lang nagako to.
1: Kag hindi, kung, hindi man pwede nga.
0: Hindi magkanto katoy mo, yakun lang kasi asang trip ticket pagkanto da.
1: Kambal si Mayor nga siling niya. Hindi kami kasulod dira kay private property. Hindi correct na hindi kami kasulod. But you can identify who is the owner. That's one. Number two.
0: Ang guwa niya, private property. Correct.
1: Oh, correct na yan.
0: Pero imposible man. Hindi mo kilala sinong tagiya sinang. Kay drum lang na sa inyo lugar mo.
1: Hindi ka ginako. Eh, yan tagiya. Mostly tagiya na Montilyac. Lanti sila, pamilya. Mo na. Kilala. Hindi na ila ni Mayor. 100% ko sure. Hindi na iya. Pero kilala lang tagiya. And number three. Kung ang papilis until now ay kalabot sa kay Mayor Elia Garcia Yulo, di ang nag-isa sa nag-upo na ramanda sa report niya ang PNP sa Magalyon. Diway sila nag-attag report si Mayor. Bunano na kay posible.
0: Ang panawag sila, accomplishment report nila.
1: Diway,
0: or even patawag si Mayor. Hindi ko ikaw Mayor, pero ikaw hango. Pwede mo patawag to si FPB.
1: Makorti
0: si call sila. Di kayo mangkutong ko sila. I-briefing nila kung paano natabok. Hindi ka pwede ka case conference upon sa imotsi pupulisa, Mayor ka mo.
1: Tinga nga do gulpi lang. Nga do kalukwarm nga. Diway pa ko kabalo. Nga do pawala lang ba? Hindi niya pwede.
0: Ang pamangkot sila, sinong sa likod nga nagamon na
1: na. Nga, nga do kakalma.
0: Sorry na lang yung ato, no? Sa Arsog, regardless anong reaksyon niya sa atong opisyalis, may operation ka mo. So, pamangkot rin is, ano na dangtan? Asta na lang ka mo yung pagdakop sa chicker to kag-operator ka bako kag dump truck? Hindi lang bottom line, tira-permi, gina-check na sino ang operator sa quarry?
1: Na.
0: Kaya mo niya dapat ang lagsun. Takin yung mga tao niya, they don't have the capacity even to buy a heavy equipment para sinang operation. But sika noon, ginsugo lang nisla. Ti, imposible, hindi niyo makilala kung sino nag- Pigaw Intelligence Networking investigation yung magamong nasugid eh.
1: Correcto. Ang dapat sini actually ang ato nga local governments nila niya ang mga mayors naton. Di innocent na das la sa tuod ti correct na innocent sila.
0: Why mas laburo ka baloy mi pare? Ti karon kami na balaan ka.
1: Di dapat tawgon mo pulis mo.
0: Imbestigar ka eh.
1: Imbestigar ka.
0: Kauluya ganina kang tampa sa guya mga mayor nga may legal activity sa banwa mo. Why mo hinalungong? Ang mo sa niya do ay ka buot why ka labot?
1: Yung sinuto, yung buta, yung titaw
0: ka sabi. Dapat may insulto ka dapat.
1: Oo eh.
0: Di pa tawag mo si Bruce. Tingangaway ka mo nag-report niya sa ako now.
1: Kaya ang police man dapat na sa Magalyon, you save the mayor and everyone the trouble. You brief the mayor.
0: Correct.
1: Kag kung sino to, pasakain nyo na kaso.
0: Kadamo man yung ginobra sa mayor kakipag.
1: Correct eh.
0: May mga delivery o basic services sa kinang lanon. But part of the function sa mayor is to protect the environment. Di ko mo environment, makaroon itong ginakalkal to, kagway ganit permiso si Imo. Kung di dapat bangkot ka, tipe, di ta makakonference sa mayor's office, oh, para mabalaan ta kung anoning operation, kali sino di nag-operate.
1: Sa 25, pato, pizza uno na tasubong, ang interview to, saan ito, gapo lang.
0: Nagligad to, guro. Nagligad ka mga, yung mga right several days after, guro.
1: Di, huwag ganit siya pila na kadlaw ang naglabs, ang chief of police, huwag ganit siya na mato-mato, nga mayor, amoning na tabo.
0: In fairness sa police, tingwaan na subong ni Kipab Carla kay nagtawag sa kay Mamalong. Mamangayo pa kuno si Mamalong sang update kay gani pa update si Mamalong sang last week
1: kanila sa na, ano ini
0: operative mo?
1: Wa gid ya update ano ini?
0: Ano ba nagatag na sila accomplishment report sa RD?
1: Tinanong
0: sa operation.
1: Do hindi amo ha? Do
0: ha?
1: Ay.
0: ang aton di is nami na nayang ang inyong operation. It's very nice.
1: Duga pa rin maulit.
0: Laudible. Ano na pa rin maon mo? Balas kag bato? Nami isang punto, no? Nag-operate na malang ka mo. Titali ko na muna malang. Kung di way ka mo nag-operate to, nag-expo, babasi, gahipos lang sila. Kaya napile na lang kaso.
1: Di ko na pile ang kaso. Kung di tayo man, pabaloon mo kita na yung mayor. Yung mayor na pamangkot.
0: Sino ang ginpailan nyo kaso?
1: Sino ang ginpailan nyo kaso?
0: Sino ang operator to?
1: Basi driver lang?
0: Kag ang dako nga pamangkot, dar, nga atuto inyong salakyan.
1: Nah.
0: You have to explain it to the people because that is taxpayers' money. Ang gatong da, iyan as gobyerno. Ang salakyan, iyan sa gobyerno. Tapos, atuto sa privado nga operasyon sa kwarya nag-upod ang salakyan sa gobyerno.
1: Kasadya man sa life.
0: Dibla, you cannot even use government funds for a private property. Correct. You cannot use public funds on private properties. Hindi ka gani pati dugar sa ada kung privado na.
1: Kag hindi ka gani bisan tubong lang sang gasolina sa salakyan sa privado.
0: Hindi pwede.
1: Hindi na pwede.
0: Tayo much more kung paggamit mo salakyan sa gobyerno sa privado.
1: Okay lang gamit nilang tubong.
0: Kaya mo nang pila ka mga bagay nga i-clarify nila na because para maging transparent because masabat nang lagi pabira kundi ibilin talaga sa
1: pamilya. Ano kuno hambal ni Mamalong spokesman?
0: Wala pa katag update kaysa nagligad ng pangayo kay Kipab Carla mo.
1: Oo, di ko wala kahit tagapitano ni man.
0: Ni Mamalong. No?
1: Kung ang may ang polis ang magalyon, why man laging brief si Mayor. Kung ang...

0: 25, pitsa 1, tapos mong 1 week gid.
1: Sa semana na.
0: Sa naksimana?
1: Hindi development guru. Nakilala na guru nilang tangiya. Kaya nga, pigaw ng intelligence network mo sa isang semana, huwag kapakilala sa mong tangiya. Ano nang imo man, crack-crasher ni Sir Mel Manalo.
0: Ang tanan na lang yung kundok yung hipos, no? Huwag yung sinatunan kabalo. Huwag ko kabalo. Ah, kasapan.
1: Sa piyak, kamay mga K-5, aring atong question. Ang sabat ninyo, ha? Ano nga departamento sa gobyerno ng ayas lakihan at ito sa illegal quarry sa Baduas sa Moises Padilla? Ingagaw na, sabat, hashtag K-5 in your answer kung ano nga departamento sa gobyerno. By the way, good morning gali kay Julie Hidovia. Kay September 1 kuno ka kay Pabe Eric, bare months na, ang ilang Elizabeth, silent night. Kiti Christmas, pilito mo tao.
0: Holy night.
1: Si Julie Hidovia na
0: yan. Liga, sir. Ano namin eh? Uday, artilawat lang. Iwatay mo. Silent night.
1: Silent night.
0: Ari na muna yung ang daso na muna yung namin. Holy na. Huli mo.
1: Nadakop.
0: Nadakop na. Yeah.
1: Huli na. Pero may guys, support pala. Who is the operator? Ako pag ina ako ang Japon. The who?
0: Ay. Huli na. Ngayon lang
1: gabang yan. Sadya ay sus.
0: Ano so, tambal mo kay Nasir El Jan? No? Talking about the police nga na-relieve ang taga...
1: Ito's Lakmilog. Pati ng provincial director sa Negros Oriental. Subuan ko kay Paberic mo. Mm-hmm. One strike policy na.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: Tisubo pero mo. Inambal mo nga may isa ka ang mga police nga ginpang relieve sa Negros Oriental. Sa Tayasan, Negros Oriental, gusto mo kinalahon. Ang dayang
1: sinabi.
0: Ang dayang guest police officer lang. Itan, ipagkita kay ipang relieve mo itong mga old police officers.
1: Bago na subong.
0: Bago subong.
1: Ang pinakagwapa, ginpakita mo sa akin ay. Abi.
0: Itan, ipakita. Itan, 24 years old si ma'am ho.
1: Be,
0: Tayasan Police Station.
1: Basi 45. Amo ni mga bago nagbulos.
0: Amo na ni si Lieutenant Angel Claire Sorera.
1: Ay.
0: 24 years old, Tayasan Municipal Police Station. Itan, ipakita, itan, PNPA graduate. Ara siya, 2026.
1: Okay.
0: Police na subong, siya ng police sa Tayasan. Away si itan. Ara na. Ay, huwag ko po numasin. Ay, nanuman.
1: Huwag mo nasin. Huwag mo nasin, sir. Ara, ginatanaw ko ni Sigya. Okay na, samtang ginahulat-ulata. I-check ko si Ariel Apas while waiting for the picture. Pito ginaslayat, dala si Provincial Director Alam, ang Negros Oriental Police Provincial Office Director. So, Bowman, but you know, it's the policy of the PNP, so we have to respect them. Kita yung support pa lang sa police, sa mamaling niyang rolyo na tondi, no? Gabulig ta kay gabalo kita that media and PNP should go hand in hand. Gabuligay, ilabi na sa information dissemination, and in fighting crime, tinga itong trabaho lang guys, educate people, anong imuon nila in case may problema, hindi nila makontak ang police, kasi 911 naman ito subok. Okay, i-check ko si Ariel Apas. May shooting incident kag ipaberik na tabo sa gay kagabi. Isang patay, isa ba ng pilason sa ning nasambit kay insidente. Okay. Check na sa line number 1 si Kibab Ariel. What really happened? Ano ginalina nga may tiro hay sa bar? Ani, hubog?
0: Sa gay mismo?
1: I don't know, hinubog bala ni? O kung may iban nga motibo. Kibab Ariel, good morning.
0: Yael, may ngaga.
1: Yael?
2: Yes, good morning, Sir Jenny, Sir Eric. Masubo ang natabo kanitong Bernes Sabado sang kaagahon matapos isa ang patay samtang ang isa pilason sa natabo nga pagpamusil. Pasado alauna sang kaagahon Agosto 29, 2025 sa may Arua Street, Barangay Poblacion 1, Sulat sa Sagay. Kung nasa diin sila niya, Sir Eric, din kilala ang napatay nga si Joel Ray Haseryasa, legal ang edad, wala obra kag utilidad sa puro prelis, Barangay Poblacion 1, Sulat sa Sagay. Tingdala pa siya sa Alfredo El Marañón District Hospital apang gideklara nga dead on arrival sa Eric Exterian. Apan na pilaso naman si alias Roy, 48 anyos, may asawa, isa ka pa.
1: Isa ka no?
2: Yes, Sir John.
1: Isa ka no yung napa ang
0: si Roy?
1: Isa nga napilasan?
2: Isa ka public school teacher, residente sa San Jose, Barangay Poblacion 1, Sudad sa Tagay. Nakaangkon ini sa nga igo sang bala sa iya tuong atil kag ginalaman sa Lupis District Farmers Hospital.
1: Ingagin tiro ining lalaki niya o anong kausaw?
2: Yes, kung nga ito nasubayon na nga kring gilsin na ito nga video, ara inaya sa sulod sa
1: abi abi abi paliog ko bitan ng video tan pakita mo lang video tan

0: kita tabi
1: ta. Domain na kasubong pitik tanaw. Domain na sa pitik. Okay, ko di sa sulod to. Gainom sila gamay man lang gani tawo. Nagpicture to ang naga plaster sa bar. And then lumabas din, may linupok sa gwa. Paano to may lupok sa gwa din siya nagalintong biktima sulod man?
2: Ara sila sa gagawa, sila dyan ko sa diin nga mapahuli na sila kung tani mo, magpahuway na, kundi sa diin na kainom sila sa makahulubong ilip nun, kini nga mga biktima. Kaya kini ang kining mga ang suspect. Ang rason na sila dyan, kung aton subayon kit ang insidente, aton batbaton, nga kini nga si Romeo, upod kining suspect nga si alias Ayan, kung sa diin nagainom sila sila dyan, nagahimo pala sa magamunin kining upod ni Ayan.
1: Ang dito bala na isa sulod, Yel? Ari sa sulod, di sila, di ari man hindi sila sa sulod?
0: Namin nga bar, ha?
2: Sila sa sulod, halin sila dyan.
1: Ara ang napatay, di lang napatay, ari, oh. Kundi, dinding napatay. Nakakalo ni isang, no?
2: Sila dyan ka lang may ara, kung isin sila dyan ka lang natumba, nagit ang kinikin.
1: Hindi, sa sulod, anay. Di rin sila sa sulod, alin.
2: Oo.
1: Ang mga suspect dito man sa gwa?
2: Ara na sila sa sultanan, pagkatapos ang sunok pa sa aton nga pahayag base sa mga nakasaksi, kining halin sila sa sulod sa Rito Bar, kung sila pag uni Abreu sila dyan mo. Tapos kining si alias sa Romeo, upon ini ni kining nagapamusil, kining si Ayan, nagahimo kining ginamura sa sulod.
0: Dali lang.
2: Nagangita awin-away.
1: Okay.
2: So, karam sila dyan, mapuli na ni kuntani ang kining apat, upon siyang biktima, mapuli na kuntani sila panimalay agod magapahuway, kung sa diin, nga nagadamahan na mula suntok sila dyan, ang kining si Romeo. Now, nagabato ini ang mga biktima, kining biktima sila dyan, mabato. Gason nga nagmudas-das, kung sa diin mo, asdang kuntani sa gamo, pinapa, sa kaning si Ayan, nagapungko lang siya ka nagkatahimuyong, abin niya kuntani nga siya ang sunod nga das-dason, kung sa diin, gulpi, nagkuwas ang armas sa yarma, motor single, kung sa diin, nagpalupok.
1: Sino ning suspect na kilala na?
2: Yes, sila dyan.
1: Sino ning suspect?
2: Kaling si Ayan, kag-residente ini, si Ayan na 34 anyos, may asawa, kag-residente sa may barangay, Poblasyon 2, siyudad sa Sagay.
1: Tiyano yung yakaw, sayang nga pangdiroon niya, hindi ba ni mga kontra?
2: Amo na, sila yan, si Rick.
1: Hindi yan ang ilatuyo, tabi yan labugayon nila na magbubukas gabar daw.
0: Correct.
1: Ito pa nanaw, kaya nila yung intention is labugayon, pagwaon, kabalo kati mag-uni. Kung mag-uni labugayon, may ginaway, natural ang pulis na dayon niya, makosyon na da.
0: Correct.
1: Kagpandaman nga ba si Ambalon na nais tapan yung operasyon kami napatay di.
0: Sino ning gakalo ni Yel?
2: Muna na ang nagabot na ang mga ato ng mga PNPSL dyan si Rerek nag-respondi na nasa.
0: Hindi ni Blas.
1: Ang sa sulod sa barb lang may nagkakalo di mo.
0: Kagdaw ga istorya sila sa isa katao nga nakakalo man ito mga nag-shorts. Amunis lang.
2: Amunis lang sa allegedly ang kaning ginsong gindaw daw isumbag sa isa ka police kaning maghatag pa sa dugang gagamo.
1: Ginsumbag sa pulis, ano man?
0: Medyo diyan.
1: I-plastar mo yung mayo. Nga nga, nanumbag ka pulis, ano nanumbag pulis, ano?
2: Amo nang nagpaol sila diyan. Amo nang rinungdan sa ginamo.
0: Dali lang. Yel, inay na yun ta. Ma ang video nga ginaplay namon subong,
1: ang sa sulod sa bar.
0: Ang sa sulod sa bar. May tao nga nakakalo brown.
1: Kaya pala na ako doon ko brass sa sulod na guro yan. Nakaputi iya bayo.
0: Dason may tao nga nagakalo itom.
1: Nga may blue nga bayo.
0: Nga may blue nga bayo. Sino ini sila?
2: Ang kanang sulod sa bar na sila dyan si Rerek.
0: Ha?
2: Oh, yes, si Rerek dyan. Amo na sila ang nagasugod sa ginamo. Sila sa may Aristo Bar. Kung siriin, nga naga ang iyang mga kopda na ginuwa na to dito, nagahimo pa naman sa gamo sa Jack Direct.
0: So ining duwa ka tao nga may kalo, amunis lang ang ginsugdan sa gamo?
2: Yes, sir, dyan.
0: Okay, anyway.
1: Okay.
0: Sige.
1: Kahit anime established na bala sa sulod. Ari, kung nagkatipon-tipon sila. Nagakalo itom, may mga gabayo itom.
0: Ito sinuning mga tao naman.
1: Sinodri sa ila ang nagpaniro.
2: Nakapagpanapamusil si Rerek, si Rerek, nagapalagyo na si Rerek, si Kineng si Yanyan, apan ni si Rerek.
1: Di ano bayo ni Yanyan, di, ang nakitong, sa sagwa, guro ni Slaya, kay do, wait, sa video di, nakagwa na guro sila, tanto tabi sa video sa gwa, kay Pabitan, sa iluhan tabi video sa gwa, at sa gwa, makita mo na subong, may gaya, now, dali lang yel, antes, stop, tan, K5 Eric, atong nagguluwa nga nakakalo, aris lang, maguris lang nagwa yaw. Sa sagwa, gali. May natumba nila sa karsada. Sino nila natumba sa karsada na una? K5 Ariel?
2: Muna siya si John Ray Siriasa, legal ang edad. Kagawin din siya sa may purok release.
1: Amo ning napatay?
2: Amo na napatay.
1: So okay, pagwa nila to sa mga video, gali to sa sulod, kundi naglilupok, nagwa sila mo.
0: Nagwa sila.
1: Why nila labot gali? Now, ari may isa kadua ka ugnat, may kadua pagin. After kami natumba na, ang nagtiro si Nisaya mo ni nag-short ka na kay Tom?
2: Hindi, Sir John. Kanang sagwa na nga video, Sir John?
1: Yes, sagwa na.
2: Nag-abot na ang mga PNP sa kasi ng incident.
1: Ang okay.
2: Kanang nakasando daw, nakabasya daw, basketball t-shirt, amo na siya ang daw nangirason sa gamo, Sir John, Sir Rick.
1: Okay, ari. Sige, go ahead. Play. Police na ni Subong.
2: Kung kumayon na ng insidente, kaning si Yan, o kung si Ayan, amo na siya daw kukulaw, nag-apin lang sa nagmahoy kining si Romeo. Si
1: Romeo. Uy, may ginsumbag o may ginsumbag? Sino to ginsumbag? Police to na nung bag?
2: Yes, sila dyan, kayo maghatag pag isa sang halit. Magmagwan pag isa daw, mag-iskandalo pag
1: in. So, gin-stop na sa sang polis?
0: Si polis, siguro naka-itom niyo.
1: Oo.
0: Nung bag itong isang
1: so, gaon. So, tumba na ng isa o, ay nakabuhi.
0: Gaon si mo.
1: Tumbalay. Hindi na dang isang napilasan sa tiil?
2: Ang amo na siya kaning isa ka magtutudlo at si alias Roy Sirujang Sirinik, 28 anyos.
1: Di na di siya ang napilasan sa tiil? Di na di siya na yon?
0: Kagawaras gali siya.
2: Kinatuan
0: siya sa kapulis. Boom.
1: Atong nagapungko sa tubangan sang sinumbag kapulis.
2: May pulis man na sa tubangan.
1: Ato gali nga, okay, pabirik ang napilasan ng kapungko. So bali pagwa gali sa barya, atong mga tao na tanaw sa barwa, sila ito yung labot, kay Pabirik, sa gwa niyang kinagamo. So paglupok, nagwa sila muna ng sitwasyon sa gwa. So ang suspect da, nadakpan man. Tiyano ng ambal sa suspect nga naniro siya? Kaya rin naman sa police station?
2: Yes, Sir Jan, kung sariin nga, kining nga suspect, atong kunin nga mga kilalang punalisunod sa gay, kung sariin, mabuot pa niya o yahang mga personalidad. Ang nga kaso lang, daw nag-apin na niya, kaya siya subay pa niya, verbal naman nga hambalanon, nag-ambal kami nga, nag-suranay kami nga doa. Kung sariin, Sir Jan, Sir Rick, nga kaning abin niya nga siya ang asdangon o kung dasdason sa mga kaning upod sa makaupdanan sa biktima. Kay kining biktima si Rick, masubo man, kay igo lang siya nag-apin, apan na igo kini siya sa anong kabisis sa bala sa aluthang siya lawas nga si Rick.
0: Nga ang mga pulis nga nag-respond, anyway, ka uniforme ako?
2: Kapinit sa Sergeant mo daw.
0: No. But, hindi nang...
1: Ang mga duty police sa din, kayo
0: duty police din nga ang civilian isla, ya? Masking gabi na uniforme kina yung police, eh?
1: Tingawa siya ka uniforme.
0: Nawain niya uniforme.
1: Ang nag-respond yan ka naka-civilian niya police, ha?
0: Di nang nag-uniforme ka kong duty. Yel?
2: Yes, Sergeant.
1: Di nang yung patrol car, kag naway patrol car ka police na nag-respond. Ah, mga police ka na ka-civilian?
0: Puro mo na yung civilian, di mo nabalaan yung police.
2: Ako ay dugang sa dyan nga video, isin ko kung makita.
0: Hindi, inisubong. Ining video subong. Nga ang puro civilian, eh.
1: Baliara ng police dahil nga naka-civilian sa plaza. Nga why sa police ka na ka-uniform nga naka-respond? Layo pa?
2: Ato, kaning atubang, kaning sa na may nagpungko na bala sa dyan, si Rick. Ang atubang sa ganang isuntok, naka-uniform na.
1: Type B?
2: Oo.
1: Babae man to?
0: Guys, ang uniform yel.
1: Ato, ang babae isa naka-type B, naka-jogging pants kag blue nga police uniform. Aram babae yo. Ano daw chubby babae na?
0: Type B uniform.
1: Type B.
0: Ini nga numbag niya nga itong bayo, shorts naka-shorts brown. Supposed to be police ni siya, pero nga asibilya ni mga upod ya. Nga gapon numbag siya. Nga why this lay isang isa lang niya kabilog nga babae uniform naka-type B pa. Dapat na proper uniform eh.
1: Ay, isang patrolya nga police naka-respond dahil yun, Yel?
2: Okay, ang pagka-respond ni Sir Jan.
1: Kayo ang police station lang. Okay, doon sa plaza man lang na, Yel?
2: Sa sulod pa lang, Sir Jan mo, nakahatag ni sila sa ginamo na sa sulod ang kaning mga, ang kaning upo sa suspect, Sir Jan, Sir Rick. Tapos, ang natritingan lang nila ang kaning upo sa biktima.
1: Kalulu, ay isang napatay, kinuwagid gamot yung kipay, Beri, kung tanawin mo, Bla. Natripan lang gid nila, ya? Ang ilaguro yung purpose, yung gamuhon gini ang ilimnan.
0: Gamuhon ang bago kay Kaluol, may bagong ilimnan eh.
1: Bagong ilimnan. Pero kay Kumo nga bag-open, gilabugay nila. So di na nga particular nga parts ang sagay man?
2: Sa karoon, Sir Eric, ang aton nga hinabion, si Police Lieutenant Colonel Albima Flores. Kaya sa aton nga, sunok pa ni Police Lieutenant Colonel, nga ara naman ang mga papilis para kung mapasaka magid sang kaso ang pamilya sang biktima kay Sir Derek. Kini nga biktima, pero wala naman sang pamilya sa may sila sa kay kining si alias kining si Consulate Sir Derek, wala na ni pamilya si Jewel Ray Seryasa dire sa may sila sa kay.
0: Okay.
1: Okay, sige, Yel.
2: Yes, Sir Derek, kaya mag-uwi na karoon sa sagay PNP, kaga ato ni Bruno sa Police Lieutenant Colonel Aldo Mar Flores. Kaya sa pagkakabayan bayan Sir Jan, nag-bago lang kita naghalin, nag-cover kita sa kaya kasama 2026 sa first football cup tournament ni
1: Diga.
2: Congressman Sir D. Maranyon, Sir Derek.
1: So, subong galing, going pa, saan matapos na?
2: Sa September 6th. 2026,
1: September 6, Saturday.
2: Ang naghampang ang San Carlos versus La Salle, Sir Derek.
0: Okay.
1: Sige, sige. Thank you.
0: Larga mula.
2: Sir Derek, kaya maraming salamat. Report, yan ang kanil sa may siyudad sa Sagay. Kaginig ang balita, inadulong sa DTX, Subanet Extend Code, Superman Promen, DTX, Kopepi, sa pinganaka, dito ka pa. Para sa Foro de los Pueblos, init ka K5, Ari Lapas. Para sa kampiyon ng mga balita, servisyo publiko. Ang Kaligawan sa Northern, Negros, K5, News FM.
0: Okay.
1: Thank you so much sa batiyan ng report. Gika naman kay K5 Ariel Apas. Dumikinagamo, halito sa sulod, doon natripan lang. Why gidya sila nga nag-away sila? Natripan lang. Maybe we can have the investigation, maka-interview kita sa police. Mm-hmm. Ano ginang matuntuot yun ang tabo para maintindihan, tingin lang grabe, naging sumong ka-garot sa kalibutan.
0: Hindi ka nung nakainom mabiti, inuway na eh.
1: Puso mo. Check ko naman si K5 Red Salgado. May ara na ta update.
0: Are na.
1: Sining ginti Roman Vladi sa may proactive,
0: yes,
1: may ara ng person of interest. And then, kung may hingagaw ta karon, ano inipulo ka pelikula lang dalon din ni Mayor Greg sa taya? Mm. Oh, grabe si Mayor Greg. Though, damo, hindi nga kalingawan ng dalon niya di sa Tagabacolo. I-check tabi sa line of one, ara na si K5 Red Salgado para mamalaan ang pinakalite sa ilang investigasyon. Kaya itong gintiro sa proactive, tumulaga pulupungkol ang tricycle, ay may ara na kunong... person of interest, kaya may mga ideya ng kapulisan kung sino nag-ibo sa Liga Krimen. K5 Red, good morning.
3: Yes, good morning, K5 El John, K5 Eric, kag sa ato sini mga tagpalamati sa programa ka Poro de los Pueblos. Sa madungtuman naton sa itong Agosto 2026, dragid mga pasado, last notice sa kaagahon, may isa dira ka 22 lalaki, 22 anyos ka lalaki, nga ginlutang sa wala makilalaan yung persona dira sa may parkingan sa mga tricycle sa Proactiva, Malaki Bandalagan, siyudad sa Bacolod de K-5 Eric. So ini siya ang witness sa nagluntad yung shooting incident sa nagigad yung tuig dira man mismo sa nasambit ng lugar. Kag ini siya ang K-5 Eljan, K-5 Eric, ang napatay ining si alias Raven, 22 anyos. Ang iya sinigilibin partner dira man naging star po ini siya residente sa Puro Kabakawan, Barangay Villamonte. Sa informasyon na kuha naton, medyo mag-odira ka ton, sining officer in charge ang Police Station 3, si Police Captain Rami Saison. Sunod sa iya ka K5 Eljan, K5 Eric, nagigad pa rin ko nung simana eh. Nga igapasaka ining kaso, ugali kimanti nagayo ining pamilya, nga kung pwede patapuso na lang lubong, agod to ti makompleto. Gid bala ka K5 Eljan, K5 Eric, ang tanan-tanan kag isa pa ining kasubo man gabat sa gano kinang Eljan at kinang Eric siyang mga gibata kag pinalangga sini siya kabuhi. So supposed to be tani kagapon nga adlaw iga pasaka ining kaso galing iti kagapon nga adlaw ti holiday man amuna ko nga wala pasakang kaso but subog adlaw iga pasaka na ining kaso nga murder patok sa suspitsado. Namangkot magkita kay Police Captain Saison kung inibala related or kilala sini sa biktima, hindi pa siya makatag sini sa statement. Pinamangkot mo natin kung bala isa o kung duwa may lookout pa rin sa gilutang ining si Alice Javen, hindi pa ganyan makahatag sa impormasyon din niya klaro bago iga pasaka na yung kaso. Well, kumapasaka na sininga agay ng kaso kay KML dyan ng murder diri na kagapatpat ni Sir Saison ining pag-uri mga suspitsado sa pagpatay sa kay alias Javen nga ti-witness sa paglutang man sa mag-utod nga ispina dira sa proactive barangay Mandalagan. So ari pa matian na ito na bahay sa bahayag ni Police Captain Saison OIC sa Police Station 3. Yari.
0: Hello. Sir?
1: Kaya pabati ka mo sa report ni Kipe Brad Salgado.
0: Okay.
3: Oh. Mm. Okay, so daw may kabudlayan.
1: May kabudlayan pa, no? Ang signal.
0: Anyway, anong hambal sa officer in charge ng backup 4K Febred?
3: Iyari. Ang pamatiyara ito naman bahay sa payag yung Sir Saison. Okay.
0: Alang-alang, anong hambal niya?
3: Iga pasaka na ining kaso sa Bunga Adlaw. Kag hindi pa gid ka ma-specify kay Kevin L. Jan kay Kevin Eric eh. But pero natumod na siyang mga himata siguro o kon malapit sini sa biktima ining suspitsado kay Kevin L. Jan kay Kevin Eric sa pagpatay siya kay alias Jay Bennett. Okay. So anyway, maghatag kita karon sa update kay nagatinguha kita Kevin L. Jan kay Kevin Eric sa Department of Agrarian Reform angot iya sa ti pagkatukim o pagkalakit dra sa ila sini nga dump truck sa ginaligar ti
1: ila kag kumabisitahan tang MGB wala kay Pybred ano ito? Sino mapasaka yes. Kaso kay sila nimo dapat MGB ning complainant di
3: Yes, correct. Kag actually kun wala na ton nakantuhan ya kay Daniel Jan kay Derek, wala na ton maibaluan nga isa gali iya sa mga dump truck dito iya sang dar.
1: Gali ka? Ti gano ti ang salakyan ka dar patagon talang sila in fairness man sila rada.
3: Yes, correct. Kay Daniel
1: Jan. Ikalaw ay abi illegal ang operation pagkatapos sa tutiyan dar mong salakyan.
3: Oh,
1: kag butang pa legal. Kun legal na ya pribado niya nga tawo nag-acquire da nga iya ka gobyerno salakyan na rada.
0: Oh, kag they need to explain.
1: Yes,
0: they really need to explain.
1: Kay base dugay na ding ambudos. Like ko dako abi. Kun pwede man lang makatipid ka blak kag hybrid dami. Maayad ka pa kamarkila truck may ara man lang ya ka gobyerno gamiton mo da.
0: Katipid ka. Imo tipid-tipid din tanay. Akol na naya.
1: Oh, yadi pa na.
0: Yadi pa na.
1: Red, kwa antas side ang kay kabalo ko hindi gini matolerate sa tagadar eh. Yeah. Nga mo ni. Basi wise lang idea lang nga mo ni gili gamit sa lakyan nila.
3: Yes, correct. Kag ti basi bala may mga ati actually pagpadulong natong dira ramang kot makan kita na sa pila ka mga tao dili nato mas specify. Basi bala gin rentahan kay Kevin L. Jan pero gali kitik.
1: Posible taling ang iya ka gobyerno pwede rentahan ka pribado. Aw.
0: Ti pares na kon gin rentahan okay man na no gin rentahan. Now, basi kun iya man to yung isa ka cooperative kag income generating project nila.
1: Okay man.
0: It might be possible. Pero kung ginrentahan ti why ka mo na pamangkot di inyo ni gamiton?
1: Illegal gali to yan.
0: Illegal gali to. So they need
1: basta mananami nga makwalta sila side because in fairness sa ila kay nakita abis ang publiko nga yakadar sa lakyan law ay gamangkot tao sige yak gobyerno na. So we don't really know. Let them explain their side. Kaya anong atikang himo nila nga mapasigurado nila nga hindi sila madawit sa mga illegal activities.
0: Correct.
1: Eh.
0: Correct.
3: Yes, correct. So muna karoon natin sinigay-igay follow up kay Kevin L. Jan, kay Kevin Eric, nagamulat talaga kita si Gilan, sining reply, and then ting isa man sa pagkabantayan sa K5UCFM Bacolod.
1: Tapos pero, kung ang pinaka-importante ito kay Pebred, kundi may dakpan sila, mga chiker to, talantanan, pamangkot sino itong boss nila? Hindi mo na sila pwedeng pailan mo sila kaso, ang boss nila yun, hindi. Sige rin ah.
0: Sige rin sa mga sabayan.
1: Thank you, Gidred. Salamat, Gid.
0: Complacement lang na niya.
3: Pero nabi, Gid, kumapatag nila.
1: Oh, correct. Kwantas na side, Red, in fairness sa ila. Why not a tiyempo galing Red doon nagpanuktok ng langit sa tono doon? Why not a panahon?
3: Okay, so mo natin sinigay ka follow-up kay Miguel Jan kalakit pa rin update sa kaso sa mga Bornales nga pagamantayan sa K5UCF and Bacolod.
1: Ang mo ni magutod niya pinamatay sila ay?
3: Oo, sabay sila ay.
1: Pag-development na tarin, Gid, ako, Red?
3: Update siya na eh. Kung napasaka na balang kaso o kung wala pa
1: sige.
3: Or basi nga may nakarecover na kag na patpat kung sino walang suspitsado kag Kevin L. Jan kay K5 Eric matayan nila sa K5UCFM Bacolod.
1: Okay.
3: Sa mga natong sinigang balita dulong sa atong sa Power Trio ang atong sinigang DTX 500 Mighty C kay Clinica D3 by NVCO kag ang atong man sinigang DTX Beauty Soap at DTX Coffee Mix.
1: Okay, salamat kids sa report ni Kipe Brent Salgado noton na. Sa pangalan naman sa mga technical partners with our CEO and President Dr. Abiluya ko si K5 Eljan Castaño.
0: Ako naman si K5 Eric Tinere.
1: Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko ng Galingawan sa Negros, K5 News FM. Bye-bye. K5 News.
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang aton lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sa kitad ang itsura. DTX 500. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ah. DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Yes. Sabi ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isan magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Salay si J. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayab. Madre de Cacao, Papaya Fruit Extra, para sa nawo nga pimple free.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
12: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
13: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
14: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
15: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
13: Hindi lang gani carots.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
13: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
16: Isa lang solusyon.
12: hindi magkaon balon.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
12: Isiling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
16: Basta.
12: Ano na yung engineer man?
4: Maedukar ka pa.
12: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, dayo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plaque formation. May ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No? Bago pa man kaina, magka-problema sa imo nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dok sa aming Pedro Sanser Boy Zulweta. Dok Ramil.
17: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
13: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala ka mo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dok Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Mm. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
17: Kung wala ka gainom DTX 500 kag MyTC, no? Hindi na lahog Sir GP. Uh-huh. Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kun nga nagaka-high blood ang tao.
13: Mm.
17: Tingala lamang ko ang first in generation wala to high blood. Mm. Kay puno-puno gito ya antioxidant.
13: Mm.
17: Subong man ang kakulang sang gito ag vitamin C ang nagapalala sang pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Mm. Sa imo question Sir GP kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkataw sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no, dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
13: Mm. So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Mm. Paano makabulig, Dok Ramil, si DTX 500 kag MyTC?
17: Mm. Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo.
13: Mm.
17: May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction.
13: Mm.
17: Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nagakontrol sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kung palainom ka DTX 500 kag MyTC, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
13: Mm. So, paano, Dok, makaguba ang endothelial dysfunction?
17: Siyempre, taas cholesterol.
13: Mm.
17: Bangod sang sagay nyo, kaon sang mga matambok nga pagkaon.
13: Mm.
17: Mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoya mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dako chance mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid MyTC or PureC, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
13: What if bidok hindi ka diabetic?
17: Mm.
13: Normal ang imo nga sugar kag cholesterol.
17: Mm.
13: Hindi ka man tambok, may chance ayhan nga mag-high blood ka?
17: Yes, good Sir GP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sang gituag balatian. Meaning pwede mo makuha alin sa imo ginikanan. Importante ang family history sang pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sang mga puno sang antioxidant nga suplemento. Ti wala na sang wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag MyTC. Hindi na maghulat pa nga kuha na magtaas mo blood pressure.
13: May ara ba na Dok sang sintomas nga babatsagan kung may ara ka sang hypertension?
17: Amo nang problema sa kadaman Sir GP, nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maigid inom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na. Pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 gagmay TC adlaw-adlaw. Sigurado hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, may TC kag Pure C.
16: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw, protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
18: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
16: DTX 500! Informasyon sa ikayong lawas.
19: Mga dugang nga health benefits no, sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia, amo ning pagtaasing uric acid concentration masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo, kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na as in disfigured ang imo mga joints hindi
17: kalain
19: na
17: lataon sir GP.
19: Oo, kalain. Wala la labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
17: Kalain, gani no?
19: Straight lang limay. Gani, dapat mag DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako ang matabang sa inyo. Agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis kag matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
17: Ang lain pa sir GP, ining hyperuricemia ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imo kan imo nga kidneys. Tingala ka, ang sakit ko taas man ko uric acid, dugay-dugay nagguba nang imo kan imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaong katinai, atay, baga mga heart, kidneys, mga kuan bla, kasudlan, no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na, grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sa gituag, purines ang imo dugo. Plus pa, kulang ka sa gituag, antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo tani kaon mo gulay, damo tani kaon nga prutas, or palainong kabi DTX 500 kag may TC, wala ka na nagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan, wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag may TC. Ang resulta di halabok tudlo mo eh gatiko kag indi mo na mauntay, disable ka na. Amo nang lain ina kon indi ka magkabato. Ang lain ako mapurma pigna bato
19: sa kidney
17: no, mga uric stones. Grabe na, pili ka DTX 500 ka kag magmay TC o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney, or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag may TC ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulang.
20: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX 500 kag may TC, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX 500 kag may TC nga makitaan man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Bang agod hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds, amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic, kag anti-inflammatory, no? Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no? Ngayara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag Mighty C.
21: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract
2: Ang transfer depends, no? Anong inadalasin na? Phenolic compounds. Now, pagit, polyphenols, flavanols, and flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer, sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag Mighty C.
17: May pang tanom, no? May dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna kung plakaong kaya gulay, prutas, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga mag-ubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Ako gani may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, tipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
21: Para sa matino nga dugo,
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay,
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay,
22: happy kanunay,
21: DTX 500.
22: Masaligan,
21: epektibo,
22: DTX 500.
21: DTX 500.
23: Dinakano ang ginibatsya ko, ang ako na UTI.
24: Kapila ka mag-inom
23: sa
24: DTX 500?
23: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
24: Subong kamusta?
23: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsya
21: ko. DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
25: Namihan ko to sang ambali, Doc, transferred antioxidant. Meron mabla transferred baho. Alin sa baho sa ilong, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, Sir Boy. May anti-baho man ta, di pala.
2: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka pa tanawon.
17: Kag alamito nila, Sir Boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
2: Uy!
17: DTX 500 Beauty Soap.
2: Uy, kuno!
17: No?
2: Beauty, ha? Ginipasize kita, Beauty Soap. Wow!
17: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, in-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na to kahabon, para ang purpose na to na, Sir Boy, hindi lang nga dula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka sa. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
2: Bantayan nyo na, ha?
17: Yeah. Ah, siyempre, ang pare siya, ang partner, Sir Boy,
2: Clinical
26: Dio Fresh.
2: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinical Dio Fresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kini tanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinical Dio Fresh, nga gatap na sa mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinical Dio Fresh deodorant.
17: Magsabay na pa! Pinaka na best nga kape, aga pa, Sir GP, Sir Boy, wala na sang iban. DTX Coffee Mix, your healthy coffee. Nga healthy, may antioxidant, may din sugar cane, may ara pagit ang palaya, din ka pa mangita. Kung kape mo lang habalan, namit nga kape, tapos healthy pa, dina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung may budget ka. Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium nga klase nga kape, nami ang iya mga ingredients, Sir Boy.
2: May ergotayunin.
17: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3Bio nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
2: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kunta sang imo selula. Anong una-una? Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ara na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3Bio, protektado ka man sa kaduwa nga kunta sang imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites and fungi kayang-kaya kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof Coffee.
17: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Premium. Pero bantayan, ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
2: Uy!
17: Para rikta na, Sir Boy.
26: Uy, bago naman.
17: Pero ang pinaka the best, Sir Boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo nami. Amo na nga hindi lang ya panglalaki ang extend food supplement, no? Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Do kay pigaw gid ang kuan ang pagsirkular sa dugo. Try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero manami gid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton may gina-upgrade naman ato sir Bo. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
2: DTX liniment.
17: Kabalo ka isla na mo kay damo ka pampiki sa amon kan. Sa amon nga balagyo. May mga gel-gel da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
25: Kung ano produkto nito, Kamil?
17: Amo na nga, islan ko, anay, kay nga, hindi magwantang piki, anay, no? No. So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki on Japan nila, tao. Ano na lang
20: damo dagalibon niya, piki.
17: Ano naman, kopya-kopya na lang.
25: Gani, no?
2: DTX Liniment, ha? Tandaan ang alan.
17: DTX 500 Liniment.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
1: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi.
3: Karang pila na may mo sugar?
1: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
0: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
5: Kugali si Ariel, nagkanto sila kisang nagligad, sakit siya katama, tiambas ang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa akong tugtong. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahalan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa P LDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Game. Information sa ikayong law.
25: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam na iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
24: Talk ni Doc!
26: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktugid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
17: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
26: Tulog ka.
20: Mga bata.
17: Tulog. Okay, para mag para mo magtubo. Now nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio.
26: Kuya.
17: Nga man, ikabalumantang medium chain triglycerides ga-apik ni sa mga damo nga mga processes sa pag-influence sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids sa patubuon ang muscle,
26: mga building
17: tissue, mga organs. Ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
26: Wala ka gatubo, wala lamputing yung maximum growth, no?
17: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Kung nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3Bio. Tingala ko kay tutok kinit, palainom D3Bio. daw bato mas masubra pa siya sa kataas ako now.
26: Mm-hmm. Wala pa na. Wala pa na tangos sa tiro.
17: Ha? 15 years old pa na. Mm. Ti subong niya ginakaon lang kuan. Ga-program siya. Mm. Ginadulungan siya, ginakaon lang ang Ditribayo sir boy.
26: Champion.
20: Ginausap lang.
26: So di ka na no, kinambali Doc Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para mag-power sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Grabe, no? Ang Ditribayo, ginapanami ang imutulog. Because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang Ditribayo ga-promote tulog. Mm-hmm. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpadako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidad sang klinika Ditribayo.
17: Siling niyo ni Mano, Sir Boy, akong bata, Dok, na ayaw na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isipon subong, okay na, Dok, pero tigid ang Ditribayo.
20: Ditribayo.
26: Tigid ang klinika Ditribayo. Yeah.
17: Te, Mano, kada, kag, ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang klinika Ditribayo, maparis mo sa gituag, complete probiotics.
26: Ay, ang muna.
17: Ang muna bantayan, isa sa mga bago nga produkto sa
26: bantayan nyo.
17: Ang complete probiotics kag maghalo ang klinika Ditribayo.
26: Daw
17: ga pista sang good bacteria ang imo tiyan.
26: Daw ga pista mga soldado.
17: Once ga pista ang mga soldado sa imo nga tiyan sa imo tinai, ga pista ang imo nami nga mudo.
26: Amuni ang kampyon nga pinasug bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi yan maapektuhan sang asido sang dyan. That's why ang probiotics nga ginkompleto mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan ginya sang lawas. Amuna ang advantage. Uy, abangan na ha. Pero ano pagid bala mabulig ni klinika Ditribayo sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot magid ang imo maximum growth and muscle development. So Ditribayo plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni Ditribayo, pati bata mo buligan padakoon ni Ditribayo sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika Ditribayo everyday.
3: Ditribayo, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang Ditribayo ka na. Ang Ditribayo, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo, adlaw-adlaw. Ditribayo, Ditribayo with Physio.
7: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang Ditribayo, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: Ditribayo. Ang Ditribayo, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Malakas mga butika. May DC. Ang alkaline, nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog, gid kaayo ang may TC.
3: May TC.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
14: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
14: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
17: Tanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy? Kung adlaw-adlaw kagainom sang ditribayo, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pagtigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka ditribayo, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa gituag irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa kung damo probiotics sa mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common once nga tigulang ka. Mayo man siya isa tan palma, sinadok ang ditribayo, gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa. Tingala ko dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumio. Sa sige niya inom di tribayo, gamot daw ang flower. Ay, ay. Siyempre ginapatayin kagaw, Sir Boy.
26: No? May testigo ka, J.J.
17: Sino nagsimot, J.J. Dugumio? Ha? Kamu lang?
26: Ang gusto ko lang itong i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Clinica Ditribayo, no? Sakto na ang Ditribayo, ang Clinica Ditribayo, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akon mother, no? May mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gimputangan sibuyas kaglanggaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika ditribayo adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanal kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai ditribayo.
20: So ang extra virgin coconut oil sa nga ditribayo, Sir Boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da. Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo, no? So makabulig ining ditribayo tungod sa niya extra virgin coconut oil, kay ang extra virgin coconut oil miyara sa ginatawag epileptic effect o kon kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no, kangay ang epekto sina Sir Boy, no, sa sinangarason ang ditribayo makabulig sa mga tigulang, confirm nagalingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy, no. Besides sina Sir Boy ang antioxidants nga ra sa ditribayo, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala Sir Boy, kapataan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabuligid yung mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
25: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60, 70, you have diabetes, try nyo bala ang ditribayo. Ang yung medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-jita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man ang nami sini sa iya kay gina-prevent sang ditribayo ang pag-oxidize sang bad cholesterol and also as a good fat ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio.
4: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumad sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
17: Mabakal sa mga... Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon kay Stas.

0: Hanggang karon, aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Tapatan mo niya ho. Boy! Bato! Boy! Nga... Nga agibiyaan mo ko! Te? Akayan man ko mga mika?
2: Dukagi ka man gali tulong siyang abdo nga maghibi ba?
1: Anong siling mo? Yan, laba-laba?
2: Siling ko. Ang ngayon kay kakatama maghibi? Hindi ba naman?
3: Oo. Kampiyon, kampiyon ka kaya tantan niya. Magdrama ya?
2: Mm-mm.
1: Kay damiad ka mo sa akon ng drama, hatagan ta ka mo sang pagkaon ah.
3: Amo na iya toto tantan.
2: Oo? Dabis ka kaya toto tantan ya?
1: Sadya-sadyay na.

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket.
0: I have a question for you.
1: Then ask me now.
2: Pa'to gaano pa nakaroon? Maglain pang lakas ang ulo ko. Hindi, takapagsabton.
0: About those sa piyo-piyo ka, Boy Ramon, ah.
2: Ay, hindi naman, boss. Ah, prangka lang, prangka lang ko yung atawa ya, boss, eh.
0: Ay, galik ka.
2: Oo, ah.
0: Di kung prangkahon taman ka, abing nga mangita ka na lang sang imo ilistaran.
2: Ay, amo nang budlay nga i-prangka mo sa akon, boss.
0: Amo na gani, pagtarong bala.
2: Ay, ano to kuli, boss, ang pamangkot mo, boss, kay sabton ta ka. Bisan, pila pa nakapamangkot, sabton ko na. Oo, basta pasunuron ko lang.
0: Amo ginang dapat.
2: Sorry lang, boss, ha. Kakalipat ko bimo.
0: Okay. May ipamangkot ko si mo, ha.
1: Go ahead, boss.
0: Sotab ka, gidman.
2: Easy, boss. Rukit bala. Wala mo ginatarong na ipamangkot, boss.
0: O, tarongon ko na. Giginatistigan talang ka kung seryoso ka, gid, or hindi.
2: Ah, seryoso ko ya, boss, ha.
0: O, sige. Kay seryoso ka na. Aring pamangkot ko, ay.
2: Okay, boss, ha. Kay seryosohon takas ang sabat ko.

0: Ano sa paglantaw mo subong? Mm. Ang gakatabo sa panggobyerno sang Pilipinas.
1: Kampiyon, good boss.
0: Seryoso mo na nang asabat?
1: Ay, oo, good boss. Eh? Ha? Kampiyon kaya, boss. Pwerte kaya ka kampiyon. Walang katulad.
0: Asin seryoso mo na ginha?
1: Oo, boss, eh.
0: Bakod kayo, no? Kayang seryoso mo yan daw linang ulango.
1: Langulango, bala, boss, kay amunay ang pananawan ko.
0: Imo, lang ng sabat mo, Boy Ramon.
1: Hala! Sige, sadyay, no?

0: Diri naman tanay matulot-tambayo ah. Kidaw busy pa to si Magdalena sang bahig bala sa mga nadala sa BBM scholarship eh. Ginabahig ya pang lima ka estudyante kung paano man kami makakwarta. Ay, abaw!
1: Astag! May adaw na da!
2: Mayong adlaw man, Bungkulong. Ari ka di?
0: Baw! Ari naman ang mag-amiguhay nga lainay ang pananawon sa kabuhi, oh.
2: Siling ko, Bungkulong. Ari ka di gali?
1: Ari ka di gali! Ako pa!
0: Haya ba? Baw, may pagka-pilosopo gani bala si Bungkulong mon.
2: Kaari ka di, Bungkulong, haw?
1: Para maluwas, pastor!
0: Ay, aba! Uy, di. Ari din kaluwasan sa plaza, haw?
2: Di nga. Kung gusto mo maluwas, kadiri kaya katambay kang hindi sa simbahan, haw?
1: Dari lang ko, pastor, ha? Kay maluwas ko di sa gutaw!
0: Ay, aba!
1: Kung dito mo sa simbahan, pastor, magutman ko to!
2: Kaga naman, Bungkulong.
1: Damo tumi bro nga mga dalok-dalok sa pagkaon!
0: Ay, aba! Hari na, arang masadya kay gaprang kasi Bungkulong.
1: Abi ko nga, di maluwas ko to! Sus, pagkatukot ulingat, pastor! Inubusan ko pagkaon sa mga membro mo daw patay ko utom!
0: Hala, dumasulo niya pang pastor kay nagutman siya.
2: Ay, nasundan eh, Bungkulong. Sakon ka mag-upon. Kayo, dun ko ikaw sa kusina.
1: Tani na nga ba kasi naligan sakon, pastor! Tani, nagpatunaw-tunaw na ko na yun sa inyo simbahan. Bastante ko ito tanis ka rin, ay.
0: Hala, hindi gali iya kaluwasan sang iya kalag ang gusto iya. Kundi kaluwasan sang iya tinisdakan. Sadya-sadya, ino. Huwag iya ba?

0: Ay, ay, Bego, ah. Atlas Lunes naging mano.
1: Kaysan diskol na, kay Lunes na mo. Aga ba't amigo ba? Ang makakuha subong sang early bird nga award?
0: Oo man. Agod nga ipakita ta kay Ma'am Buraktay kung daw ano ka ta kay interesado sa pamahaw ay este sa klase, ha?
1: Ay, Meg, hindi magpala ta.
0: Mayo ni Meg nga una ta. Kay pag-abot sa mga classmates ta. Pang sutabon, dada yun ha.
1: Ano pa ba? Pang siyakon ta sila, Meg. E pakita ta nga kita yung baspong sa ito niya classroom. Ilapin na yun ang sergeant na ba? Nagsitoto na ko. Dapat na maluhod na sila sa ito.
0: Kung mapakatig ang sila, Bimeg.
1: Ah, matilawan, ginilang kabangista eh. Makilalagin nila kung sinong mas sutap sa ito ni.
0: La, sadya-sadya eh, no?

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, nagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit diyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapaba

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift,
7: OT,
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
10: Pag naasiman ka, akin ka.
9: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy cottony napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy cottony napkin for heavy flow.
13: Charmy.
12: Charmy. Let's go with the flow.

0: Has dyan na ba laba?
1: Yes, toto na ko.
0: Ato na si Tantan, no?
1: Oo, si Tantan. Di anong plano?
0: Tungaon, tanang burger nga ginatag ya sa ato na.
1: Okay, ah. Basta laban lang ko gamay, ha? Eh, laban mo ko diskarte sa imo mo.
0: Ara ka naman bala, Eljen, laba mo. Nagwa naman ng pagkabintawusto mo.
1: Buksi na, boy!
0: Dapat, parehas tayo nga duwaya kay duwaman tayo nga budlay.
1: Ate, sige. Buksi na da, boy!
0: Anika? Anika? Ano ni Van?
1: Ano na? Hapanganan naman nga burger?
0: Why?
1: Paano ito na makaon, man?
0: Animal nga. Nga tantan ay, abi ko gani, naisahan ta siya, gali, kita ang naisahan niya. Animal gini nga tantan ay, abi ta gani, kung siya ang naintuan ta, gali kay kita pa yung gininto ya.
1: Yoks, kita pa yung ginin mo yung atampuhaw, naisahan niya ta ba?
0: Sadya-sadya gin, no?
2: Wow! Yeah.

0: Oyote, adung aday.
1: Ano man lo? Mr. Guapo?
0: Nan, abudai ha. Kenabi pabacian ba? Kenabi sa dulungan.
1: Nga!
0: Itaw ka lang ko ba lang, Guapo? Tidugin na kilig ako.
1: Nga! Animal nga tigulang ini ay. Daw tripan niya pa ako ba?
0: Huwag mo ko nga, Mr. Guapo. May premium ka. Aliyo, 100 pesos.
1: Ay, daw maayo ni hao. Kada tawag ko sa iya, 100. Daw maayo ni. Makasupot ako sini.
0: Ay, anjugin na kutsim-kutsim mo siyang ba mo dahi?
1: Ay, wala, Mr. Guapo, ah.
0: Another 100.
1: Na! Ay, abaw, tasigay galing kwarta?
0: Susa, bukod na yakahaluan, dahi. Kay bago kuya daan kuha siyang pensyon ko eh.
1: Ay, ate, sige, Mr. Guapo, ah.
0: Apaw ka nami pamadiyan ba? Sa kadahambay mo sina, doon nagahubin ako?
1: Ay, tuod ka, Mr. Guapo, ha?
0: Bawat upagin. Hari, 200 na uwa.
1: Ala, na. Nasigay ito, diya makakwarta di.
0: Masaya ako bala? Inang namigin nga masaya. Ay hatagan da ka isa kalibo.
1: Ha? Ay abaw, kinanglan ko ginga daan ang kwartang. At masugot na lang ko guro ah. Mr. Guapo.
0: Ha?
1: Plaster ah. Kay akong bahala sa imo ah.
0: Ay sige. Inami ha. Inang maturong gidang mga mata ko sa kanami.
1: Hala, sadya-sadya, inong, ha?

0: bago.
1: Ano naman, Budat? May nakita ka naman kay Nuling.
0: May oro. May oro naman to. Ato naman siya sa mga katunggol.
1: Nagkanuto siya?
0: Nagkabit-kabit nga daw ka ng isang kasal.
1: Ay, galing ka.
0: Oo. Ato naman siya, ang iyang kamot, ginakumpas-kumpas siya kag daw kasag.
1: Ay, mabaitan siya.
0: Ang ginakulbaan ko ba, si balumadagdag siya kag matuhog sa mga gamot-gamot sang mangrove.
1: Ay, magamusin na. Hindi, naginagurumaw liya ng utok ni Nuliyang.
0: Amugani ng ginapaligban ko. Kung paano siya mag-ayo.
1: Wala na pag-ayo. Batunon na lang maturaan nga naglitok na ina siya.
0: Hindi na ginamaumpawan, Katie. Hindi man ito kasarang magpabulong.
1: Amugani, hindi na kasarang magpabulong sinasaya.
0: Ano pa, binikon, di pa ba? Ianto na lang siya eh, kagpanilaga. Nastasan, oh.
1: Ah, tisa-sadyay, no. Ayan.

0: isunda pagid ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Salit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong napamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: today, magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
6: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
6: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato na ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: 3, Bio. Gali ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang it's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
8: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginamatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. Sugod siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Mapakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh, available now.
7: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
7: OT,
13: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
20: Pag naasiman ka, akin ka.
19: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Let's go. Go with the flow.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy.
22: Charmy, let's go with the flow.

0: News D3 Bio.
1: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Subong nga adlaw tunanta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gin mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang sa imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sila tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man.
3: Mm-hmm.
2: Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
3: Gahana so, pa lang gasakit tutunan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
2: Mm-hmm.
3: Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na nang duha, tubtub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
2: Mm-hmm. Tatlo, apat na dayon ako, nya kita ko duga karat kalhat na.
4: Mm-hmm.
2: Tatlo, apat dayon ka D3 Bio, live ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa trangkaso.
3: Okay, siyempre, adamo, apektado mo, obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre, nahilanat ka na.
4: Correct, nan mo pa pamilya mo.
2: Pamilya mo. So, sa baba pa lang, go-obra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usas ang D3 Bio, no?
0: D3 Bio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
2: Pagkadto sa Chando Kamil, anong pagidbala mabulig sa D3 Bio sa aton lawas?
3: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
2: Wow!
3: Di, kung may ulcer ka, ati patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kaya mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
2: Wow!
3: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
2: Wow!
3: Ginapatay niya ang mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 Bio plus my probiotics pagid, champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
2: Wow!
3: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amo lang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, sir boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
2: Ketones.
3: No, para duga nga energy. Kag, nakanami sa ni sir boy, once nga nakainom ka D3 Bio, ga-increase ang gitawag imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature, nga mo na mag-trigger sa imo stored fats para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 Bio, halin sa baba, pakadto sa imo nga atay, pakadto sa imo nga core temperature.
0: D3 Bio!
6: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News!

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
3: ako, tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
0: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog kag amo lang tong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Oras sa K5 News FM Bacolod, alas 11:07 sa aga.
14: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
15: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
14: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso, Iniang 11 MBPS.

0: Mayo nga ka mga sukin naton, ngatig pala mati, welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza uno kita sa bulan sang Setyembre. Ini na ang ikasyam nga bulan sining tuig 2026. And it's a Tuesday. Din man kamo lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Inyo kami makit-an live kang mabatihan sa mon bag-o nga Facebook page. Ini ang K5 News FM Negros Island. Like, share, follow. Sulitan ko. K5 News FM Negros Island. Pag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canieti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tagpanggapin sa mga ginaabuso.

0: mga insan.
1: Tinunto ito.
0: Ay, kamusta ka magkahapon? National Heroes Day, amo na nga wala ko. Amo na nga wala ko kay gin-celebrate ko kang akon nga kaadlawan. Hero ko ba, hero? Hindi ka mo yung hero, aw?
1: Tinunto ito.
0: Basta hero ko ya, feel ko hero ko. Subong ko lang ni Aria, subong ko lang ni sa mga nagapamati, subong keep nyo gid ha. Aria sa mga nagapamati, subong 54 anyos na ko. Subong ko gid lang isugid ang akon nga sikreto. Kabay pa hindi ni maglapta. Ha? Ha? Kabay pa hindi maglapta ang sikreto ko ha. Subong ko lang ni Yambal. Hindi nyo na pag-istoryahe dayon. Why na? Why na? Kaysa ko lang niya, bali hindi nagika hindi gid ka mo magpalapta, okay? Okay? Promise nyo anaya. Hindi nyo gid ni pag ipalapta. Ario. Subong kamo lang ni hambalan ko kamo lang. Ihambal kong matuntuod ko nga pagkatao, ha? Ario. Promise, promise ha, hindi pag-ipalapta, ha? Hindi pag-ipalapta. Gusto ko kamo lang makabalo. For the first time, makuon ko, ha? Ako gali si Superman. Okay na? Okay na? Hindi na, amo lang to, ha? Amo lang. Kaysa ko lang tumitlangon, hindi na pag-sulit-sulita. Okay? Okay. At least balaan nyo ah. Balaan nyo kung sino ko ah. Tiya mo na kapon nga nagsaulog ko sa National Heroes Day.
1: Grabe boy.
0: Pero ginapilit ko gid nga mangin tawo, ha? Ginapilit ko nga mangin ordinary man. Hindi super. Ginapilit ko gid nga mangin ordinary man. Hindi Superman, okay? Siling ni kuano? Siling ni Julio. Siling niya si Superman ang brief para sa go. Ay may joke ko iyambal sa inyo about Superman kag Batman nga mga brief pa. Yes, sino ko no ang pinaka sino ko no nga hero? Joke niya, joke. Yes, sino ko no nga hero ang pinaka ugag? Dali lang, black isugidan, taka mo. Sino nga hero ang pinaka ugag? Ario ha, sino nga hero ang pinakaugag? Wait lang ha. Ara namin na sabat na kamo. Sino nga hero ang pinakaugag? Ara namin na sabat na? O wala pa? Siling sang isa. Siling ya ang pinakaugagi dyan nga hero. Blok mo kung sino. Yes, si Superman. Yes, si Superman. Nga ah. Gakapa na. Ang brief niya rap sa sagwa. Siling ya, gakapa na. Ang brief niya, arap pa niya sa sagwa. Yeah, pero may ugag pagi dyan eh. May ugag pagid dyan. Yeah, sino? Yeah, si Batman. Si Batman. Yeah nga, aman. Eh, dyan na bala. Ang brief niya, ara man sa sagwa. Sa kahuya niya, nagmaskara siya para di siya makilala. Sa kahuya niya, ginmaskarahan niya para di siya makilala. Kaya nga yung brief, ara man sa sagwa. Yeah, pero may pinakaugag pagid niya sa tanan. Yeah, sino? Yeah, si Robin. Yeah nga ah. Yeah, kaya amuna na si Batman, idol ya pa. idol gid man tuod ni Robin si Batman. Kita mo Batman and Robin. Ay, yeah, muna na siya, muna na ang sitwasyon ni Batman gin idol ya pagit. Mila Palma ang photoshop nga center nga kun magpa-picture ko amon yang akon yang dalaganan niya. Abi mapakasal kuya abi, iwan. Abi butang tabi. Nangaluyag bisa akon si nangaluyag sa akon. Nangaluyag bisa akon si Ellen Adarna. Kag sinabat ko siya, mapakasal kami. Adito kuya mapapicture ya kay kuan niya kay Mila Palma. Kay the best ang mga kuha. The best ang mga kuha. Kampyon. The best in Mila Palma. Mayong aga kay Juni Mayritita, Lisnag, Gina Purano, sa mga taga CRC, Alma Imbang, good morning. Beverly Floraldi, mayong aga. Jima, mayong aga manang Jima. Anyway, nainom nyo na inyong DTX 500 kung wala pa imnan nyo gid ha, para nagyapon si inyong maayong panlawas. DTX 500. Mga balita nga itong pag-istoryahan sining aga. Maghahatag kita karon sang update sa natabo nga landslide or mudslide kag flash flood dito sa Tibet. Dito sa Tibet kag Nepal. Ano na mga pinakalatest nga mga development sini sa Nepal kag Tibet? Sining natabo nga mudslide, landslide kag flash flood. Sa wala pa yaring mga balita kag headline sa mga lokal nga balita. Babayi nga nagnegosyar sang cellphone. Gin kastigo sa mga grupo man sang babayi sa Barangay Kabog. Damo galida manog dumog. Babayi nga nagnegosyar lamang sang cellphone gin kastigo sa mga grupo sang babayi sa Barangay Kabog. Ala, damo galida mang mga manog dumog. Hindi na ko mang uyab daga kabuga.
1: Pinunto ito.
0: Sidewalk sa Dalan Lacson Extension ginulan sang batikos matapos matukiban nga wala sang kabilya.
1: Grabe po.
0: Giyan nyo na pangawat ah. Mga kontraktor, giyan nyo pangawat ah. Namin ay pakalkal kag ipawasak sila tanan kag paubrahan sila bag-o. Lalaki patay sang nasapuan sa sulod sa kwartel sa Banwa sang Isabela. Dugay-dugay makakarinig tayo ng Tagalog na report mula kay Joseph. Tatagalugin ito ni Joseph.
1: Grabe po. Tinunto ito.
0: Samtang duha ka mga lalaki nga plano magtanaw sang rehearsal sa saot sa Talisay City, ginbuno sang mga wala makilalaan nga persona.
1: Tinunto ito.
0: Job order employee arrestado sa drug bypass operation sa siyudad sang San Carlos. Maki-update kita karon sa shooting incident dito sa siyudad sang Sagay kag samtang siyudad sang Kabangkalan nagasu sa ulog sang ila ika 126 ka tuig nga Philippine Civil Service anniversary. Hindi ka iban pa nga mga balita itong magandalon sa inyo sa itong pamalagad sa programang 11 Mbps. Inom na da DTX 500. Green, green. Inom na DTX 500.

0: Karon nga adlaw September 1, yari ang pila ka mga update. Sining natabo nga flash flood dito sa Tibet and Nepal. Nakumpirmar karon nga ang overall death toll. Kada moon sa mga nagkalamatay, daw wala man sa materially nagtaas gid, no? Daw ara lang gyapon siya sa 939 confirmed deaths, meaning 939 ang patay. Confirmed, but sinigo na nakuha na kuan gid na recover, no? So 939 kabilog ang patay, confirmed at least. While ang sa Tibet 16 kabilog ang patay sa ila. Sa 900 ang sa Nepal, I think sa Nepal lang ha, 939. Ang sa Tibet is 955. Grabe no? Nepal 939. Grabe, 955 ang sa Tibet. Ay, grabe, no? Samtang 4,400 ka mga tawo ang hasta karon missing sa Gyapon in both Tibet and Nepal. Grabe, no? 4,400 pa ang wala makita. Tiyama, kung muna pila nakadlaw? Ti, 4,400 mo sa pagkadamo, ma. Now, diri kita sa Yerong and Rasuwagadi border zone. Amuning border sang Nepal kag Tibet mo. Now, diri kita. Matapos ang almost isa ka semana nga disaster dito sa Tibet and Nepal, ining Yerong port ang indi pa sa Gyapon masudlan sang salakyan. Hindi yagyapon masudlan sa salakyan kaya wala yasang makalabay nga salakyan to. That's why ang mga rescue personnel, it's either magasakay sa helicopter para makasulod sa Yerong Rasuwagadi or mag-hike sila, magalakat sila up to 10 hours. Grabe, pulo ka oras nga laktanay, igo malambot mo, kay wala isang dalan. Wasak yung tanan nga mga dalan ka mga taytay. Ti ang mga rescuer, tublo ka mong ano? Helicopter. Helicopter lang sila, kay kung wala sa helicopter, ang iban galinakat 10 hours. Kagway labot, sina mag-rappel ka, magagamit ka sang, sa ano ni? Magagamit ka mo yasang lubid. Nagagamit ka siyang lubid para makarapel ka sa padalom. Ang mga Chinese team nag-report nga ang border complex sining Gairong at Yerong kag Rasuwagadi nagtapan gid blakuno, nagtapan gid kag damo-damo yung mga lutak nga ang kadamulon blokablo ano? 15 meters, 15 metros. Pong isa ka puste. Sobra isa ka puste. More than 15 meters ang kadamulon sang lutak, balas nga nagtabon sa ila. Di paano kabisi na mabuhi man? Taas payas puste mo. Ah, mga balay, pila na yung balay man, 5 meters. 15 meters yung lunang, lutak, bato, nagtabon. Grabe, no? Now, ang pinaka-concerning dari katama is that may mga report na 85 kabilog Nepalese rescuer including dari ang mga police kag mga army personnel. Ha? 85 ka police kag army rescuers ang karon din report nga missing bangod sang sining padayon nga ulan, unstable nga mga slope, kag-damage ng mga communication, mabudlay ang pag-rescue. Mabudlay makasulod ang payloader, mabudlayan makasulod ang mga pison, payloader lang, backhoe, mabudlayan. Tiyaryo, ambot, ano ka matuod ni nga may 85 ka mga Nepalese rescuers? Upod na dira, army ang iban police. Hala, hindi makontak. Hala, why madula? Away na, hindi sila hindi sila malocate, kundi na sila. Umo sinagkalati pa ganto? Samtang ang mga Australians nga mga missing naglambot sa 43 kabilog. 33 ang ginapatihan nga halin ara sila malapit sa Geelong Port before the flood. Grabe, no? Dito man sa isa ka district sa Rasuwa. Sa Rasuwa hydropower, may ara sila tumandam, may dam, hydropower electric company nila. Dito sa Rasuwa District and Nuwakot District, gin-report nga sobra 500 ka mga workers ang ara sa hydropower tunnels sang matabo ang flash flood. 500 ka mga workers sa hydropower plant sang Rasuwa District and Nuwakot District. Kaya makon mo, ang ila sa 500 kabilog ng mga workers, ay hala, 4 lang kabilog lawas ang na-recover. 4 lang kabilog lawas nga patay ang na-recover. Tiambot ang 490 size ya diin. Ti bangon nga guba ining duha ka mga hydropower plant nila, mga 700 megawatts gid ang wala ang nadula sa ila supply. 40 ka mga taytay ang mga nagkalaguba. Grabe, no? Hasta subong way Japon sang pagliwat ining scientific explanation nga may isa ka dako nga bloke or iceberg. Hindi iceberg, glacier, glacier, iceberg sa dagat niya. Glacier natiphag kag nagsupon dito sa ilang river system. Kay bangod nagsupon, nagdamo ang tubig, nagpunong sa babaw. Kag nawasak ang supon, that's why nga nagdudo pa dalums pagkadasig. Muna to ang devastation. Let's pray for them. No? Mayong aga kay Brother Wilfred Silina, kapamati sa subong. Yabisa mag muna kadalom, paano may pangitaon to 4,000 kay bilog patay man. Husto. Bakon mo 15 meters? Taas pa kay King Kong? Taas pa kay King Kong? Dito kami kapon sa Kampistuhan. Salamat kay Sir Kanutan. Ganto Kampistuhan. Kapo, thank you Kuya Eric. Thank you sa mga workers ang Kampistuhan. Ganto kami to ah. Ligo-ligo, mga kabataan, nag-enjoy. Thank you, gid, Kuya Eric Tenerife and Sir Kanutan, no? Nami, gijagyapon ng Kampistuhan, the best gijagyapon. Why may makapirdi ang J-Park sa Cebu? Why? Walang sinabi sa Kampistuhan. Nami, gijagyapon yung Kampistuhan. Dami makita ang Guinness World Record nga pinakadako yung nga manok mo. May ostrich pa to mo siling ko kadagko gali sa mga ostrich. Ostrich, no? Kaka mga cute man sa mga tsura ko, ostrich. Sikubaw kung amunin bi kadako yung manok, no? Daw ostrich kadako, bawang liog, yip lang guruyawang ka nakakaon. Ma, kung mo wag amunin kadagko ang panglitsyonon mo, litsyon ostrich. Ang isa mo ya ka litsyon ostrich ya, ang makakaon, isa nakapurok. Nami-nami gidya sang Kampistuhan Highland Resort. Namian gani si Ma'am Esperanza Insuli. Amit overnight. Sige, dire kita sa mga balita o. May babayi nga nagnegosyar sang iya cellphone dito sa Barangay Kabog. Ginpulihan dumo ganit dapal Sang pila ka mga grupo sa mga babayi. Hari ang ma-report isaman ka babayin. Babayin do, babayin o. Hindi kali babayidor. Babayin on. Grabe nga headline. Babayi ginkastigo sang mga grupo sang babayi man. Pero ang mag-report, hindi ya babayidor ha. Babayin on.
1: Ah, grabe po.
0: Berto, K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Bert? Ay, nautod. Nautod mo. Pa-reporton ko na tani ang babayin on. Takto ng term, babayin on. Margo Mago Magos. Aporting ang alam. Good morning, good morning. Nami, din man kuno ang kapistuhan. Nakuhan siya ng agree siya. Ara na siya. O, Berto, K5 News mo again.
2: K5 News FM Police Report.
0: Bert?
3: K5 Jean Paul nagreklamo diri sa aton sa kababayi nga 19 anyos matapos nga ginpulihan kasito no sang pila ka mga grupo man sang babaye dira sa may barangay Kapug Bacolod City sang kahapon nga adlaw. Ang istorya amo sini ka K5 Jean Paul, ang babae nga biktima nga ni nagabalidya ini sang cellphone pala no o kon nagatransact sang mga cellphone nga ini may kin-contact ini siya sang isa ka babayi na taga barangay Vista Alegre. Ang palya nga ti kinanglan nga magkuha sang cellphone pero kinanglan man sang down payment. Amo na biyang istorya na inila at na ti amkin pa down niya man kuno ka G5 Jean Paul ang banda kung gusto mo mag down kato ka di sa may barangay Kabog. Ang palya wala talang kami da.
0: Ano man mabayad sa mabaligya sa cellphone transaksyon niya?
3: Transaksyon ang big

0: hindi pala sa store bala halin. Oo. Mali transaksyonan, nay bala ka gibasin.
1: Odo oh, Bert, magambal ka lang transaksyonan, nay Bert, kun ikaw ang gahambal sina, nakaintindihan ko na ang transaksyon. Transaksyon ka man bala pang, ga transaksyon ka man bala. Oo. Sige, so transaksyonan, nay pila. Galing kiti imo ya transaksyonan, nay ginagmay lang ya 150 lang ya. Ila di bisil, pon ginaya pang. Oo.
0: Nagmahal na ko subong kay Suldo daan.
1: Ah, kung gusto mo man yaman nami man nga kwan i nga kalaruton i. Bert, basta nami nga kalaruton mahal. Oh, kung mga ordinaryo nga kalaruton ti ordinaryo katusang matiner katusang mais nga gagmay gamitot nga mais.
0: Bali tol, anong ginamin mo tolaw? Transaksyon tolaw.
1: Amo na nga kalaruton, mabakal nga kalaruton. Ngi muligong ligungon.
0: Okay. Oo, ate sige.
1: O, titi, ano to yan? Ila yan? Ano to yan? So, nag-transaction sila sa dumanan?
0: Hindi, sa taga-bisali graining mga ginaligar, mga, ano, mga nangasigo.
1: Ah, okay.
0: So, ang babae nga niya, taga-barangay Kabog niya.
1: Ah?
0: Nagbigya niya siya ng cellphone, si transaction man. Nag-chatanay niya. Kasi may page man niya siya. Ang bali ako nun sa mga babae, ni mga customer, ang bali ah, ang makuha ka mo cellphone, ang valor sa cellphone, 8,000 mong. So, ma-down ka mo, pero dapat down ka mo nga i-send nyo sa GCash. Doa mo na ba kagibab
1: okay, no? Okay.
0: O galing, ang ba na, makang mga babae to, hindi kami mag-send sa GCash. No? Makato kami ta, ma-down kami ta sa imo.
1: Okay.
0: Personal.
1: Okay.
0: Ang balasang babae, okay man, nag-abot dito sa may cruising, dira sa may barangay Kabog, Pasulot, sa elementary, sa gasolinahan, palikalikod nina, kagibab din po. Pag transaction na, nila nga nagkita ay sila, ito no, kung anong sistema nga, pag-abot siya sa balay nila, pag-uli nila kay Eugene Paul, sura, ito di mapuslan. Ang iyang ulo, may mga pila, ang iyang pisngi, puro tanan nga mga may mga...
1: May kilala mo ko gani, bang, pang? May kilala mo ko gani nga ang ulo, ya pang puno mga kapilas. Sang pangalot sa kaspa. May kilala ko nga ang iya ulo, puno sang pilas. Sang pangalot sa kaspa. Anyway, damo gijaya pilas ang ulo yapang gin ano aw gin ganit.
0: Actually may video ta da.
1: Arabeteng video bi, arabing video bi. O pagita tang video bitan.
0: Ang aton sini nga
1: pagita. Aratan ang kwantan ang audio tan. Wala audio, wala. Hayala may do may mga bakira siya. Oh. Hala.
0: Bakira si Agin ha.
1: Kadako magili Bert. Dumilawas mani Bert kadako mani. Makabato mani dumugay guru.
0: Ini siya pero gapa na siya. Gapa na siya.
1: Way mo kay na mangkot ya Bert. Way mo kay na mangkot ya. Sala mo na igi butangan mo dasang gagiyo-giyo na daw kay. Ang ako lang ya Bert dako man siya may lawas man makabato man gali ni. Gya pila ka bilog nagpuli sa iya.
0: Lima kabilog nga babae, kag isa ka agi, kag isa ka agi.
1: Ay, abaw! Lima ka babae, ang powerful gitong agi. Lima ka babae, kag may agi.
0: Ginguyod niya siya, kung namang kaluoy lang siya, bla.
1: Bubugat eh! Yawan sila guyod, ha?
0: Ha?
1: Guyod, ito yung nagkalabakirasan siya eh!
0: Tama, kung mga ginbugbog siya, ginguramos. Ajo no ko anong sistema kinamang kota ning biktima ko na wala may ara nga inistoryahan before nga tinga.
1: Ang cellphone niya ara pa. Ang cellphone niya ara pa ya.
0: Wala actually wala sing transaction cellphone down payment pa lang nimong.
1: Oh, ti ay ambot. Ti ano naman ba file sa kaso Berto?
0: Ati ko kagapon ano nimong holiday boss kagapon gali.
1: Mapile siya.
0: Sarado in GT. Prokurasyon sa subong. Nagsakay ni may tricycle pa din ni nag-akupar ning mga suspect ni nga sang
1: tricycle. Amutong ilang nga getaway car tricycle.
0: Si pagkapos nila kasigo igin ano nila eh nagpasakay sila sa tricycle ko si momentong nagulong sila dira sa Kabog.
1: Oo.
0: Papuli sutil, sila sutil, sila balay ko.
1: Sutil gini si Ma'am Esperanza. Pang? Si Ma'am Esperanza yung suli na tawa balang chat yaw ang comment yaw. Yado babo, yung guyod ba?
2: Ah, grabe po.
1: Sutil kagibla, Ma'am Esperanza, yung julin.
0: Oo.

0: Nagsak na siya sang...
1: Okay na! Mapile na sa kaso ah! Mapile na sa kaso! Eh, maaaring mamangkot na makuyaw ah! Birto!
0: Sige, dibaga, mapile na sa kaso?
1: Dibaga transaction ka man?
0: At saka ano?
1: Dibaga transaction ka man, kis ah?
0: Oo, isa,
1: we get transaction. Oo, oh, sa mga transaction mo bang, ano man, ga-down payment ka pa?
0: Kis ah, sa sumat, adlaw lang ang kulang eh.
1: Installment.
0: Ikaw, ano ginabooking mo ko?
1: Pwede galing na bakit installment, Bertaw? May ara, galing ka ba ito na muna?
0: Pa, wala. Yeah. Dibindi niya sa istorya, di ba, Jim Paul?
1: Yeah, babakla ko na, Bi. Yeah, nang arkilahan ko, Bi, imutang butso, down payment lang, buwas ng sobra.
0: At pwede na ya.
1: Tapilang rinta sa tambutso, Subungaw?
0: Ang full payment?
1: Oo, sa tambutso? Depende sa tambutso, eh, no? Anong gusto mga tambutso, mga bag-o, Bert?
0: Ano na?
1: Anong gusto mga tambutso, bag-o?
0: Oh, bag-o, pagid lang, Duka. Bag-o lang, release lang.
1: Hamis.
0: Ha?
1: Hamis.
0: Himis.
1: Sige, sige. Yeah, ito importante, mapile to sa kaso, Bert, ah. Nakilala itong mga suspect? Kaso, nakilala yeah. Mga suspect?
0: Ati, may mga picture, de. Amo ni siya, sila ko nung kakipagin po, suno sa iya, ha. Kag sa mga na-interview taman, sila niya ang mga tao sa likod, to bala dumama to sa revista rin dito, ang mga babae, nga nagkapanguramos.
1: Ay, grupo, ginigali sa mga manong panakit, ya.
0: Tingo anta kay total aligar ma lang ne trace pa ni siyang pulis kung ano ning sistema sila ni.
1: Okay ah. Okay. Okay, but okay, importante sa, when ka last nakatransaksyon?
0: May ano na?
1: When ka last nakatransaksyon?
0: Ito, subong full payment naman. Ito, atanto sa ano?
1: Sa diin?
0: Kastigo sang konduktor.
1: Ay, very good! Very good, guy! Award ng kwan!
0: Kastigo sang konduktor.
1: Oo.
0: Kastigo sang konduktor. Kay namutikan sang konduktor sang series, ano, series ang modernized ship. Nga siya maning nagsakay-sakay kag nagapanguha sa mga wallet.
1: Diyan mo na! Dapat kastiguhon, kid! Te? Te?
0: Ha?
1: Te, ano na dayon?
0: At tsura, ito di ba bus lang?
1: Very good! Very good! Himua hero ang konduktor, pang! Himua hero ang konduktor!
0: Ano na?
1: Himu on hero ang konduktor!
0: Si, wala na ang interview tato. Sa video, ito na ipunta na. Makita ka rin.
1: Amo na himu on, para nga mag-ululuntat na sila. Pinsarab lang masakay kay Muya sa jeep. Ang iba na mga estudyante, para bala pang inugbayad sa exam. Kawato nila. Ang iba na gagasakay sa jeep na. Gimpangamudlayan nga mabaligya kung ano-ano para ibayad sa ospital. Kawaton lang yan nila, Berto.
0: Oo, hindi na siya nami. Amo na gani, ambal mo? Ano gani, ambal mo?
1: Ang ambal ko, Berto, transaksyon mo.
0: Hindi, ano, ambal mo ito gani sa kawatan? Hindi, bawal.
1: Bawal sa kiton ang kawatan, Bert. Halin sang unaw, ay tanay iaga-promote sa ato niya program yung sa kiton ang kawatan. Hindi, bawal na. Kung may tawo.
0: Sige, ano?
1: Oo.
0: Sige, ang dugang sining information, pantayan sa ato sining Facebook, na pag sa ibang nga public affairs program, sa Kibag News FM.
1: Sige,
0: balita,
1: sige.
0: Sa subong Kibag News FM, dala sa ato sa kaluwang sa DTX 500, D3 Bayo, MyTV, KGTX, KFMX. Ako si K5 Berto Gakit para sa kapitin ng balita, Servisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat gid Berto sa imong report. Silo kita kay Wilson. Kay may sidewalk sa dalan Lacson. Ah, ginawalwal ko no kag ginabatiko subong kay wala galiya sang kabilya nakalabuka. Pero bag-o pa sina. Tara na si Wilson, naka-standby. Unahan na lang si Joseph pa nga. Joseph lang una, Joseph. Joseph, ikaw anay. Ikaw na muna po. Joseph, ikaw na muna po. Mamaya na si Wilson, Joseph. Nabudlayan ko ni kay, alam yun, nahihirapan talaga ako kay Joseph pag siyang nag-report kasi Tagalog siya eh. Pagtatagalog na naman ako nito. mapipilitan na naman akong magtagalog kasi si Joseph ang magre-report. Ito lang kasi yung nag-isa naming Tagalog na reporter. Si Joseph. Ay, Maria Josep. Aran na, ito na, ito na siya, oh. Joseph, magandang umaga sa iyo. Joseph. Ano ba naman, Joseph? Ay, Joseph, Joseph, eh, kita mo naman nagtatagalog ako eh, nag-ilonggo ka. Magandang umaga sa iyo, Joseph.
2: Magandang umaga, sir.
1: Okay, sige, anong balita mo ngayon?
2: Yung patay ang isang 47 years old na lalaki na tapos na nakita nawala ng buhay sa loob ng isang bahay, no? Kwartel, classified gintol.
1: Ano bang ibig sabihin ng kwartel, Sep? Anong ibig sabihin ng kwartel?
2: Kwartel o ano ba lang ng mga pinitirihan ng mga nagtrabaho sa kampo, classified gintol.
1: Ayan pala ang meaning ng kwartel. Yung mga sakada yung nandyan.
2: Yes, po.
1: Doon ka rin ba nakatira, Joseph?
2: So, pag-iwag din, Paul, doon sa may Hacienda Interquita, no? Barangay Etina.
1: Hacienda Bulkitan, Sep? Hacienda Bulkitan?
2: Hacienda Interquita, Barangay Tinungan, bayan ng Isabela, pag-iwag din, Paul.
1: Okay, okay. So, anong uras siya na talupangdan, Sep?
2: Na talupangdan na pag-iwag din, Paul, na mabandang alas 9:40 ng umaga. O Agosto 31, 2026. Ang biktima, no, classified gintol, kinikilala ito na si alias Jan, 47 anos. Ang paginaron, classified gintol, wala nang asawa. No, isa ito ka mamugon, kag-residente ito ng Purok 5, Barangay Metubig, bayan ng Isabela. Sa panayam ng kapulisan, sa ilang investigasyon, nakatanggap ng tawag sa ang kapulisan doon sa may isang concerned citizen, no, na may na-discoveryan silang patay na lawa sa loob ng kwartel o kwarto, no, pakipag ginpol. Nagpunta naman yung mga kapulisan doon sa area. Pag punta nila ng mga pulis, nakita nila yung biktima ng naghanduhay na noon sa kwarto sa kipag din po na kanyang tinutulugan sa sunod sa kaupod sini na si sa kasama na si GR yung kasama na 35 anos na lalaki, no, isang mangunguma. Kaya ito ng Hacienda Interquita na may sasabi ito yung biktima na
1: Sep?
2: Malala yung pagkip niya ay yung ulo niya sa kipagyajin.
1: Sep, pag sinabi mong nakahandusay, anong ibig sabihin yan, Sep? Nakahandusay?
2: Katulog.
1: Akala ko. Akala ko siya ay hinandos ng patalim. Hindi pala. Akala ko kasi nang pagsanabi mong handusay, hinandos ng patalim. Iba pala, Sep.
2: Nakahiga, sir.
1: Nakahandusay. Oo. Ang galing mo na ngayon magtagalog, si ba? May mayroon ka ng alam na mga luhandusay. Oo. Tapos, Sep, hindi naman, wala naman siyang pilas. Sep, wala naman siyang any pilas, wala.
2: Wala sa yung wala.
1: Ano lang pala, parang medical case, no? Meron siyang sakit sa ulo, Sep. Sumakit yung ulo niya.
2: Wala naman yung mga piklat yung mga.
1: Wala siyang piklat? Ay, yung piklat, ano na 'yan? Ang piklat, ibig sabihin sa piklat, kaya kugan na yaman, kugan. Anong pakialam ng piklat sa kamatayan? Siyempre,
2: walang kanyang katawan na mga mayroong mga sugat.
1: Ah, walang sugat. O yun, walang sugat ng katawan. So, walang foul play, ang ibig mong sabihin.
2: Yes, sir, wala, sir. Wala.
1: Wala. So, so natural yes, death, ah, no?
2: Initial na mga nakuha ng informasyon, wala namang makita mga klaro na external injury yung kasawaan ng biktima at wala nang mga nakita ng sinyalis ng fall play no, sa
1: okay.
2: Lugar, certified June fall.
1: So, ano na ngayon? Nahimos na yung katawan?
2: At yung ano, dinala ng dinala yung biktima sa nalago na lang no, sa certified din call.
1: Okay.
2: Para sa post-mortem examination.
1: Siya ay walang asawa, sip? Wala siyang asawa?
2: Meron siyang asawa sa certified din call.
1: Daig ka pa niya. Daig ka pa niya. May isawa siya. Ikaw wala. Wala kayang wala kang asawa, siya mayroon. Oo.
2: Meron siya, mayroon, pero ako wala pa.
1: Bakit wala ka pang asawa?
2: Wala pa nagano naghahanap pa.
1: Ang tagal mo nang hanapay. Ilang taon ka nang single ngayon, Sep?
2: Mga ano, 34.
1: 34 ka nang single?
2: 34, 34.
1: Akala ko 53 ka. 34. 34 ka palang pala. Wag mag... So, Sep, wag magmadali. Wag magmadali. Darating lang yan, Sep. Darating lang yan.
2: Yes, sir. Yes, sir.
1: Oh, darating lang yan. Baka naman, ano, may mga mahilig sa... baka naman makakita ka pa ng ala.
2: Yes, sir. Yes, sir.
1: Alam mo yung ala?
2: Wala kaming anak.
1: Eh, hindi, mga anak. Ala. Ala. A-L-A. Alam mo yung ala?
2: Ala?
1: Ala.
2: Wala, sir. Wala.
1: Ala mo ng Tagalog. Niya do ka ala siya. Tagalog. Oo. Baka may mapalo din sa sa'yo na ala. Anong ala? Alabuton. Why? Sip. Importante walang injury sa lawas, sip ah.
2: Sige, sir. Yeah, yun ang yung atin na nakuha ng mga impormasyon dito sa bayan ng Isabela at dinala ito ng ining mga balita dinahati sa inyo ng Clinica D3 Bio dito sa Manila ng Medici at DPX Clinic. Para sa 11 Limited, kasama natin si K5 Jinbong Saniti Inoroso at ako naman si K5 Jusin Bonano para sa katulong mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros K5 News FM.
1: Salamat kay Joseph! Seriously, si Joseph is Ilonggo. Nag-agrihan na kami na nga mag-report sa Matagalog siya para mapraktis ang among Tagalog na duwa. Oh, magaling na ngayon si Joseph. May mga term na nga nahandusay. Yan, Sep. Magaling. So, may isakto ka biktima na sakuan sa isa ka barracks ka mga nagapang tapas tubobla. Oo. Nasapuan patay ito sa Banwas ng Isabela. Why man kuno sang foul play? Why man sa mga injuries? Why man visible signs of struggle? Daw, siguro ginkuan na. Gin-atake sa kurason o nanod. Sapuan patay kapon. Eh, sige. Ang oras alas 11:52, we're going to pause for a commercial break. Babalik lang 11 Mbps. Ako si Jean Paul Hineroso, see you in a while, bye-bye.
3: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matinong na dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.
1: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amo ning allergic rhinitis. Kaupod ta sina nga diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
4: Ang allergy Sergeant Sir JP ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response kundi ang imo nga immune system ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance kaangay sa mga pagkaon. In other words, Sir JP, daw kaangay lang nagminango ay mo immune system nga bisan pa simple nga pagkaon awayon niya atakihon niya malikawan mo ni nga problema kun bakod imo immune system kun alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom gig ka DTX500 kag may TC or PRC.
5: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masaming pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clogged nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata, pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
4: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sang world population ang may allergic rhinitis. Kapin pa wala ga inom DTX500 kag may TC or PRC. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na yan. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX500 kag may TC or PRC. Adlaw-adlaw gid Sir JP.
5: Pila sa mga common causes sang allergic rhinitis, Dr. Mila, mo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nga nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollen sang tubo bala, ning bilaho. Kalabanan summer, kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kon may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system musto tambali Dr. Mil. Paalamon ta nga aton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kada adlaw.
4: But silingon, sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na yauntat ang pagbarado sang ilong mo.
5: Sige-sige sa yan, no?
4: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
3: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
6: Garantisado.
3: DTX 500.
4: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka may TC or PRC, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time, may ara man siya anti-inflammatory effect.
5: Usto, may mga external factors, Dr. Mil, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke, kag ang aso sang sigarilyo.
4: Bottom line, Sir JP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya wala ka tapos subong ya tanan-tanan na lang gina allergic, meaning sina gawik na ang immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga naga-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakos ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud ma-realize mo nga hindi manami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Naamini siya ang response ang lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag may TC kag PRC para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diin to ang ginaatake sang imo nga immune system.
3: My family history ba na kamo sang diabetes?
6: Mag DTX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DTX 500 ka na.
3: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
6: DTX 500
3: garantisado,
6: epektibo.
3: Ara mismo
6: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM.
8: So, kailangan.
7: 101.5 K5 News FM.
9: K5 News FM.

0: C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio, yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambasan tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. 101.5 KK5 News FM.
6: Magaling sa high blood.
0: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. Araw-araw. DTX Coffee Mix. Ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Charantine Peptides mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
7: Oras sa K5 News 7 Philippines, isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
9: K5 News Philippines.
8: Sumasay niyo ang Mighty C Network News.
9: Mighty C Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
9: Mighty C Network News.
7: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, dalawang Kokpo personnel na sangko sa lascivious act laban sa criminology interns nasa restrictive custody. Mga kaso ng pagnanakaw sunod-sunod na naitala sa Bacolod at Negros Occidental, mga krimen huli sa CCTV. At COMELEC Negros Oriental naghahanda na sa pag-file ng BSKECOC sa September 28.
0: YDC Network News.
9: YDC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, dalawang Kokpo personnel na sangko sa lascivious act laban sa criminology interns nasa restrictive custody. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
10: Nasa restrictive custody ang dalawang personal ng Kokpo dahil sa lascivious conduct laban sa criminology interns. Naganap ang insidente noong Agosto 8 habang nasa loob ng Bulwa Police Station. Ang dalawang babaeng OGT agad na nagsagawa ng investigasyon ang protein personal na ipinaabot ang direktiba kay Kokpo Director Colonel Dexter Pae na makipag-ugnayan sa Women and Children Protection Desk upang matulungan ang dalawang biktima. Sa ngayon, nasa Regional Personal Holding and Accounting Unit ang hindi pinangalan ng PNP personal. Binigyang diin ng protein na hindi kailanman kukusintihin ang ganitong gawain. Bago pa man ito, dalawang police trainee na rin ang kinasuha ng rape matapos mabiktima ang kanilang kaklase na isa ring trainee at anak ng police.
11: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
7: Samantala, mga kaso ng pagnanakaw sunod-sunod na naitala sa Bacolod at Negros Occidental, mga krimen huli sa CCTV. Balitang hatin sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
12: Nagtago ngunit natuntun din sa kalaunan sa ilalim ng sofa ang isang dress in 9 anyos na lalaki na pumasok sa isang bahay sa Barangay Alihis sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental noong araw ng Biyernes, Agosto 28. Sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM sa Bacolod, may nakapag-report sa mga pulis na pinasok umano ng isang lalaki ang bahay na walang tao sa nabanggit na barangay at dito na nagresponde ang mga otoridad. Agad na naaresto ang suspect na pinangalanan bilang si alias Jerry. Nakuha pa mula sa suspect ang dalawang sachet ng pinaghihinalaang shabu. Napag-alaman na si alias Jerry din ang itinuturong suspect sa pagnanakaw ng manok sa isa pang bahay sa Barangay Alihis. Isa pang notorious na magnanakaw ang nasa kote ng mga otoridad sa Bacolod City. Ang suspect na isang miyembro ng LGBTQ ay nabuking sa kanyang ginawang pagnanakaw dahil ilan dito ang nasa pool ng CCTV. Maliban sa cash na kinuha ng suspect mula sa bahay ng kanyang mga biktima, suspect din sa pagnanakaw sa isang tindahan ng cosmetics ang naturang homosexual na nabuking dahil sa CCTV. Sa bayan ng Hinigaran sa Negros Occidental, nasa pool naman ng CCTV ang ginawang pagnanakaw sa isang tricycle sa isang residential area sa Barangay 4. Nangyari naman ang krimen noong araw ng Huwebes, Agosto 27, las 3:48 ng madaling araw. Bagaman may CCTV, hindi naman nakilala ang magnanakaw dahil may takip ito sa mukha. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
7: At Comelec Negros Oriental naghahanda na sa pagfa ng BSKECOC sa September 28. Balitang hatin sa atin ni K5 Shara Humilio.
13: Naghahanda ang Commission on Elections sa Negros Oriental para sa pag-aayon ng mga Certificate of Candidacy kung COC ng mga tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong Nobyembre ayon sa isang opisyal noong Lunes. Sinabi ni Comelec Negros Oriental Provincial Election Supervisor Attorney Eddie Aba na nagpapatuloy ang hensya sa mga paghahanda para sa halalan sa kabila na nakabinbing panukala na ipagpaliban ng BSKE. Nakatakda ang pag-aayon ng COC para sa mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan mula sa September 28 hanggang Oktobre 5 habang ang panahon na pangampanya ay tinakda mula Oktobre 22 hanggang 31. Inianunsyo rin ni ABA na natapos na Provincial Comelec ang ibentaryo ng mga opisyal na ballot box na gamitin para sa manual na butuhan na nakatakda sa Nobyembre 2. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Samantala, tourist boat lumubog sa kalagitnaan ng karagatan sa Guyana, Eastern Samara. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
14: Lumubog ang isang tourist boat na may sakay na hindi bababa sa 30 pasaheros sa kalagitnaan ng karagatan na sakop ng Barangay Buena Vista, Giwan, Eastern Samara nitong nakaraang araw. Ayon sa Philippine Coast Guard, binabaybay ng nasabing motorbangka ang ruta mula sa mainland ng Giwan patungo sana sa isla ng Marikani alas 10:50 ng umaga nang pasukin ito ng tubig sa likurang bahagi na nagdulot ng unti-unting paglubog nito. Mabuti na lamang na may mga lokal na mangingisda ang malapit sa pinangyarihan ng insidente kaya agad itong humingi ng saklulo sa Coast Guard at iniligtas ang mga pasaheros. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa nasabing insidente samantala na pag-alamang lumayag ang naturang bangka ng walang kaukulang clearance mula sa Philippine Coast Guard at ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng mga otoridad paliwanag naman ng may-ari ng bangka, hindi pa raw aprobado ng mga otoridad ang pagpapalit yan ng pangalan ng sasakyang pandagat na nakarehistro sa dating pangalan nito. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa Himpilang Kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas sa K5 News FM.
7: 97 years old na estudyante patay matapos malunod sa ilog sa San Pablo, Isabela. Detalye ng balita hatid kay K5 Don Chavez.
15: Nasawi ang 7 taong gulang na grade 2 pupil na kinilalang si Giel Morris Ganaban Balisi matapos tangayin ng malakas na agos habang naliligo sa Cagayan River sa barangay Awitan, San Pablo, Isabela. Patay sa investigasyon ng pulisya, naglalaro at naliligo si Balisi kasama ang dalawa nitong pamangkin nang bigla silang tangayin ng mabilis na agos ng tubig. Sa tulong ng nakakita ay nailigtas ang dalawang bata ngunit mabilis umanong lumubog at nawala si Balisi. Agad na naglunsad ng Joint Search and Rescue Operation ang LGU Rescue Team at ang PNP San Pablo ngunit nahirapan ng mga ito dahil sa matinding dilim dahilan para ituloy kinabukasan. At dito na nga natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng bata na napadpad sa bahagi ng Namabalansur sa Tuguegrao City. Dahil sa trahedya, agad na umuwi sa bansa ang mga magulang ng biktima na kapwa OFWs. Naglabas naman ng mahigpit na babala ang mga awtoridad sa mga magulang at tagapangalaga na bantayang maigi ang mga bata at ipagbawal ang pagligo sa mga ilog, lalo na tuwing malakas ang agos upang maiwasan ang mga kaparehong sakuna.
16: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
7: A driver patay ang kasugatan matapos maaksidente sa sinasakyang motorsiklo sa Aklana. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
17: Patay ang driver ng motorsiklo habang sugatan naman ang kanyang pasahero matapos na maaksidente sa kurbadang daan na sakop ng Barangay Habana na Basaklane. Ang hindi na pinangalan ng driver ay isang 47 anyos na lalaki, residente ng Banga, habang ang pasahero naman ito ay isang 19 anyos na residente ng Bayan ng Ibahaye. Nagtamo ng malubhang pinsala sa tiyan at ulo ang driver, samantalang nagtamo rin ang mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ng pasahero. Lumalabas sa investigasyon ng Nabas PNP na pawi ng dalawa sa katik Klane sakay sa isang motorsiklo na galing sa isang bar sa bahay ng Nabase. Ngunit pagdating sa kurbadang bahagi ng kalsada ay bigla na lang nawala ng kontrol ang driver dahilan ng aksidente. Agad na isinugod sa ospital ang mga biktima ngunit hindi na umabot ng buhay ang driver habang patuloy namang ginagamot sa isang hospital sa Kalibo ang 19 anyos na pasahero. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
7: Samantala, pagpalit ng liderato ng PNP sa Puerto Princesa, walang kinalaman sa nasabat na 6.1 million pesos cooking oil. Balitang hatid ni K5 Gilbert Basho.
18: Walang kaugnayan ang pagpapalit ng liderato ng Puerto Princesa City Police Office o PPCPO sa pagkakasabat ng tinatayang 6.19 million pesos ng halaga ng hindi otorisadong cooking oil products at mga sasakyan sa Barangay Bakungan, Puerto Princesa City. Ito ang nilinaw ng PPCPO kasunod na rin ng kumakalat na pahayag sa social media na nag-uugnay sa pagbabago ng hepe ng PNP sa lungsod sa naturang operasyon. Ayon sa pulisya, ang pagpapalit ng liderato ay bahagi ng formal na organizational transition, alinsunod na rin sa mga kautusan ng PNP at Police Regional Office Mibaropa. Kung matatandaan, nitong araw ng Biyernes, Agosto 28 taong kasalukuyan, isinagawa ang turnover of office at assumption ceremony para sa formal na turnover ni Police Colonel David Tugtukan Jr. ang posisyon bilang officer in charge kay Police Colonel Vicente Templo bilang bagong city director. Binigyan diin ng PPCPO na walang sapat na batayan upang sabihin ang pagbabago ng liderato ay resulta ng operasyon, isang parusa o administratibong aksyon kaugnay sa nasabat na cooking oil. Samantala, patuloy naman ang kaukulang investigasyon, dokumentasyon at legal na proseso sa nasabing operasyon habang hinibok naman ng PPCPO ang publiko na maging mapanuri at huwag maniwala sa mga walang basihang impormasyon. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
7: at pagpapatupad ng anti-obstruction sa Antique magsisimula na ngayong araw. Balita hatid sa atin ni KK5 Jojen Morillo.
19: Magiging epektibo na ngayong araw, Setyembre 1, ang ordinansyang anti-obstruction sa bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Batay sa post sa Facebook page ng LGU San Jose, kailangan manatiling malinis, tahimik at walang anumang sagabal ang lahat ng pampublikong kalsada, mga eskinita at mga bangketa para sa kaligtasan ng mga pedestrian at mga residente. Hinihikayat ang mga sidewalk vendor at iba pang gumagamit ng mga pampublikong lugar na kusa ng alisin ang kanilang mga kagamitan, paninda at istruktura bago ang araw ng pagpapalabas. Papatupad para sa mga lalabag sa nasabing ordinansa, bibigyan ng warning at 24 oras upang linisin ang bangketa para sa first offense, multang 500 pesos at pagkumpiska sa mga gamit o panindang nakasasagabal sa bangketa para sa second offense at multang 500 pesos pagkumpiska sa mga kagamitan at hindi pag-renew ng business permit para sa third offense. Umaasa naman si San Jose de Buenavista Mayor Attorney Paul Joseph Untaran na magiging maayos ang implementasyon ng nasabing ordinansa para sa kapakanan ng bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Para sa MyTC Network News, KK5 Jojen Kabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, KK5 News FM.
7: At inireklamong poultry farm sa Linubayan, Tigbawan, Iloilo, pinatawa na ng suspension order. Balitang hatid sa atin ni KK5 Kim Kaluyo.
20: Pinatawa ng suspension order ng local government unit o LGU ng Tigbawan, Iloilo sa pangunguna ni Mayor Virgilio Nene Teruel ang inireklamong poultry farm ng mga taga-barangay Linubayan na GT Poultry Farm. Ayon kay punong barangay Rene Tanyo, Agosto 28 ang petsa sa nasabing order at di umano'y Agosto 30 ang effectivity. Sa nasabing order, pwede lamang maka-operate ulit ang poultry farm kung may mga certificates na mula sa Environmental Management Bureau o EMB, kaugnay sa compliance sa environmental protection, gayon din sanitation. Ang reklamo sa baho at langaw ng poultry farm na nasa katabing barangay na Sipitan na nakakaapekto sa mga taga-barangay Linubayan na hindi nabigyan ng aksyon ng LGU ang dahilan ng pagbitaw sa pwesto o pag-resign ng punong barangay, pitong mga barangay kagawad at SK chairman bilang pagprotesta. Posibleng magpapatawag ng meeting ang alkalde kaugnay sa suspension order. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, KK5 News FM.
7: Mga K5, sa detalye na ating balitang abroad, libo-libong pasahero ang naantalang biyahe sa Jomo Kenyatta International Airport sa Kenya matapos pumasok sa ikalawang araw ang go slow strike ng mga airport workers. Pinangunahan ito ng Kenya Aviation Workers Union dahil sa hindi pagkakasundo sa collective bargaining agreement at di umano'y kakulangan ng kooperasyon mula sa mga otoridad at airline companies. Bunso dito ilang flight patungo Nairobi ang nakansela o pinagpalibat habang may mga pasaherong umabot sa higit 12 oras ang paghihintay bago maabisuhan sa pagbabago ng kanilang biyahe.
9: MyTC Network News.
7: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
9: K5 News FM.

0: C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
8: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
9: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
9: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Energy booster.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, na gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
16: 11 Mbps. Balita kag public service.
17: Dos minutos makaligad sa takna ng alas 12 sang udto. Balik na kita sa pagpalagad sa inyo, programang 11 Mbps. Ako si Jean Paul Hineroso, inyo anchorman. DTX Coffee Mix, nami inumon specially subong ating tulugnaw ber months na. So good naman tanisang paayaw tulog kay titugnaw ng huyop sang hangin. Tito ginaduyo kadto ginakapoy ginatuyo. mag DTX 500 DTX coffee mix ka mo. Nami inumon. 3 in 1. Why na kinang lansang patamis kay mi ara na siya yung adaan. Sweetener. Nagakapi ka na nag-detox ka pa. I-try nyo bla damo bla na mi ansini. DTX coffee mix. Merlita Malbas, present sa Gyapon, Yolando Rilos, Bings Delfin, Mami Esperanza Insoli, Junalin, Rondes Galila, Bings Delfin, Boss Joe, ngayong hapon, JR Barbiera, Gina Purano, Wilfred Chilina, Liz Nat, arat na! Naka nami, no? Hi. Sige! Naka-standby na sa linya si Wilson. Wilson, no? Wilson? Okay, i-check ta na ning sidewalk to. Sa Dalan Lacson Extension, dadamo sa mong reklamo kay natukiban nga wala krusang kabilya ni ginhimo nga ano ni, ginubra nga sidewalk da. Agi muro-muro nyo na naman. Pero sa presentation sang plans ni, proposal, mga kabilya ya eh. Dalas budget ang kabilya. Pero pag-abot sa kuan, pag-abot sa ano ni, sa implementation, ati wala niya kabilya eh. Mani-manihon na to yung kabilya. O, ari na, si Wilson. Wilson, ikay 5 News mo.
13: K5 News FM Live Report.
17: Son? Wilson? Son?
18: Yes, kay PJ, ara na.
17: Ara na, oo. Son?
18: Patanggor, isaksaka nga ako niya, ano, ang cellphone. But anyway, kita JP, no? Nagtawa kita sa DPWH, no? Tirisyonan sa Bacolod, hindi matapos nga ginulan sa Batikos naman, ini ang isa ka sidewalk sa bahin sa Lacson Extension, diri sa may barangay 39, kita JP. So, magnatukiban ini ang sidewalk matapos nga may isa ka pick-up truck ang sumaka sa ini nga sidewalk, kita JP. Rason, kung nga ang rustak ini siya karon tukiban kay Sir JP nga ining sidewalk diri ana may video kita tira para makita mo kung anong gina-explicar ko ning sidewalk. Wala gani isang kabilya kay Sir JP kag halo ang isang iya sining sidewalk. So tay ko maglapay siguro ang lima ka Wilson kay Sir JP no laban na basta tay magkara rustak kita dira. So ipadulungan nato ni nang lugar ang kung sikyaron kag takahon ang sitwasyon kay Sir JP no. Nagkalawasak na do kaangay sang biskwit ang mga bricks kaga seminto.
17: Do kaangay sang biskwit ati sige nang dali lang son, lantawon tang video bi para nga may kwan, may ideya kita anong ginamin mo ni nga nagkalawasak. Itan pa the video please. Ara. Ah, wala na audio tan. Aha, ara so ara lang video subong. An hello. Wala huya ni kontraktor niya. Antawa bala.
18: Buslot
17: gidak kay Pedro ang dalaw mo ay. Tiyama, kon mo na yaway ka kabalo, galakat-lakat, galay matipag li niya, be. Ay nano. So, amo niya, bal ko nga, you deposit your money in the bank, gidya. You deposit your money in the bank. Ha? Baby, bing, pick up, bing ka nagsaka, be, sige, be. Ha? Huh? Oy, ara gitu. Taklad jang pick up. Araw, son. Ibutan lang skilid ko tan para ma-play lang tan. Son, ang driver sang pick up lang, driver sang pick up. Ay, lista mo sa bilang mangin isa na naman ka hero. Oh, balo ka ba, son? Diri sa siyudad sang Bacolod, duwa damo na din ang mga aksidente, nga bangod sa ilang aksidente, natukiban nga mga wala kabilya. Bula ka nung una, Gidson? Ang Halandomon Tower. Oh, nga nabalanto nga wala kabilya, gali? Atong 4 milyones nga structure, nabungguan sang lisi-lisi nga driver sa pick-up. Oh, pick-up man to. Pick-up, di ba? Pick-up. Ah, SUV. Oh, nabungguan sang lisi-lisi kag tanga man to nga driver. Ah, kundi kwan ng wasak. Anabalaan nga wala kabilya na iskandalo. Tiyari na naman, no? Salamat sini mga driver. Ti oh, gaanta ni sila reward actually. Pang tagaay sila ng mga reward. Kay kun wala sa ilang paghinarasara sa pagdrive, why matalupang dan nga mo gali na da? Eh?
18: Actually, kay 5GP, sa pagpatulong na ito'n kagina, gintakos na ito'n kung ano kataason ang halo, wala patulong.
17: Oo.
18: Kailangan tulong-tunga, kinukulong sa brick, kay 5GP, ang kataason niya sinahalin sa balat na nagluho, pakanto sa bricks, hasta sa tuhod ko, mga butang na ito, siguro mga duwa ka ruler, kay 5GP, ang kataason niya.
17: Uy, so, di matyagan ko pang? Matyagan ko pang pilakadlaw magamit ni sila by bilang tunnel kung magira ng China kay Pilipinas. Magamit na ni bilang tunnel. Da, tama kamang-kamang sa dulom. Sa dalom, huwag sila kabalong ara. Da, iyaga panago, tada. Hidden tunnel na pang, hidden tunnel. May purpose na.
18: Magduha kami sa tikipapitan, masulod, makalso kami.
17: Huwag mo ko yung nagambal nga pwede tambok. Huwag ko yung nagambal nga pwede tambok kasulod.
18: Mga ano guro, mga ingredient kang talaw, guro, pwede na gawin.
17: Tiyan mga, kung muna yung kadal, muna yung sa dalom, tiyan ang pamangkot, dapil, hasta nito sa Lacson, hasta sa may punta to sa Ramos, amun ni Tanan? Tiyan ano ni, paimbestigaran nila ni Pang?
18: Actually, sa suno sa DPWS, kay 5GP, no?
17: Ara na naman sila, ilan ni ganit project?
18: DPWH kay 5GP.
17: Oo.
18: Dahil itong construction sa isang sidewalk na ina kay 5GP 2022.
17: Oo, oh, why ko labot kung ano nga tuig na? Kay halin sang 19, kay halin pa 1930, may kabilya na. Why ko labot kung saan nga tuig na sa gin-construct? Kay since 1800s, may mga kabilya na yapang. Oo. Tita, pos, ano pa ginang ilang mga ek-ek? Ano pa ginang mga ek-ek nila?
18: Depensa nila kay 5GP nga ang sidewalk, wala mag-injak po no, according to NIC quota, wala kitman kinaputangan sa kabilya. According sa
17: ha? Kay gawok ka lang da? Kay gawok ka lang? So wala kabilya?
18: Wala kabilya kay 5GP, pero may break.
17: Ah, pag inuugay na kamugani ko no? Pag inuugay na kamugani, ang inyo galing kwan, flood control project, wala makabilya. Tanan-tanan nyo na yung ato nga project, yung wagin makabilya. Waya uso kabilya na yung sinyo.
18: Kandugang pag isa'y CP, naghalo inang balas na kasi kinatanaman Manila, kasi kaba si Metri Bates, dahil nag-usos padalo.
17: Oo, kamo nang maalam ah, kamo nang maalam, kamo nang maalam. Kamo nang tsakto, sala kami, sala, tsakto kamo. Oo, oh, hindi kamo magbinakal, kabilya. Pero lang tawan yung project nyo kung nabutang na sa estimate ng kabilya. Amo na yung pamangkot. O sige, DPWH, ang inyong sabat. Wala giman ginagaan, ginabutangan kabilya. Wala giman ginabutangan kabilya mo ng inyong sabat. O sige, lantawa kami sa inyong program of works. Lantawa kami sa inyong plano. May gin-mention nga nag-purchase kabilya, wala. Ay kaya ba, simla ka dalas bayad ng kabilya, tapos gin-mani-mani lang. Di ba? Amo na problema sila kay ila na ganyang kaseryoso sang anomalya na ho. I-downplay lang yan nila. Yan, okay lang na. Okay lang, wala kabilya kay tao lang galakat. You deposit your money in the bank ho. Huh? You deposit your money in the bank.
18: Huh? This is where your taxes goes.
17: Oh, you deposit your money in the malita.
18: So, mo na kay 5GP, nag-coordinate naman ini ang DPWH sa City Engineering Office for the repair, no? Another budget naman.
17: Ta, amo na da. O sige, ang i-repair nyo, ay apon kabilya.
18: Nakakadlog. So, amo na for the meantime, anong ibutakala na nila ko siya like it by GP kagano.
17: Ano, oh, tapos, kuwan pa na, wipe pa na the lighting. DPWH sa kinanagbutang, ha? Ang tape na ako nga, kusyon. Paano mo na makita kung gabi?
18: Palit.
17: Paano mo na makita kung gabi? Ang galakat-lakat, katabi nga mo lang binutang nyo. Nga daan ang bakulod, subang way patay, brown out. Mayo pa tong sineko sa una, wait pag brown out. Prosubong amor power? Ah! Gabi-gabi yan ka brown out. Wilson, ang tahom kag kampiyon nga more power, gabi-gabi ga brown out. Tag duha pa ka oras. Dami. Ay, wala timing-timing ah! Everyday yung brown out sa amon niya! Everyday! Amon niya ka na, may isa sang kwan, sang more power. Hindi ka din more power, kwan ang linis la, Negros power. Ah! Bahala! Negro! Basta may power! Bahala kung ano nung alam nyo, basta may power. Tis amon, wala power. Every 2 hours. Na, do tatlo nakadlaw ni nga straight. Scheduled brown out.

0: na-rustock na kwan na sidewalk no diri sa may barangay 39 na JP. So mo na dali ato sa mga balita no nga ginadto no, sa inyo sa kalwa sa My PC. Dito ni Bayo DTX 500 ka DTX Coffee Mix. So po na ito si K5 Vincent Coralde. Yan na naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko Hoteling Awan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat gid Wilson sa imo stressful nga balita. Hay. Tikon pa man ko tol mong DPWH nga chak tol na okay na ila obra hindi man kinahanglan ka bilyada. Wa sila may manang, wa sila may nakita nga diferensya. Kita ya may ara, sila wala. Cute cute. Cute cute. And I will sing the songs. Ang balita ni Wilson nga makapahayblad. Oh, gindulong sang DTX Premium Coffee. May lang kayo wala niya ga pa nervyos nga kape. Hindi chill-chill lang. DTX Premium Coffee inumunta ni kung may extra budget kita. Kaya kung low budget ka lang, tiara ka lang sa DTX Coffee Mix. O, may mga kulo kwarta-kwarta. Dari kita sa mas nami, mas mayad, mas kampiyon. DTX Premium Coffee nga kampiyon. Kasi premiado mo. Mahal mo. DTX Premium Coffee, itry nyo kay the best pang premium ganyang sabor. Liso kita sining duha ka mga lalaki nga plano lang kuno tani maglantaw sang rehearsal sang sao to sa Talisay City pinang buno oh, sang wala pa makilalaan nga mga persona. Red Salgado, our chief of reporters si K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
1: Red?
0: Yes, kita JP, binatabo dira nga pagbuno sini sa duha ka lalaki dira sa may barangay Zona 9. Parti sa sudat sa Talisay, kagapon ni Siaga Adlao, kagahon ni Kipen JP, Agosto 31, alauna 15. Ining dua ka mga lalaki kay K5 JP, actually tatlo ni sila sakay sa motorisiklo, and then para kung tani, magtanaw mula sa dress rehearsal, sini sa mga dancer, dira sa may Zone 11. Siguro may sinikilala sila kay K5 JP, so pagpanaog din nila, gulpi na lamang sila, naging konfrontar.
1: Anong konfrontar?
0: Doon oh. Malapitan sila kay Kitab JP kag binuno na lang nga wala siyang rason bala kag ti wala pa rin may baluan sa kapulisya naton kung kilalanay or basi may dinumtanay kay Kitab JP. Pero ang panindugan din sa duha matanaw lang tayo isang dress rehearsal Kitab JP para sa Minuluan Festival sa siyudad sa Talisay kapag itagayunon sa masunod nga simana. Galing kay Matik, gulpin ni Sergi Palapitan ng grupo kakita ng JT
1: oh!
0: Sa inisyal na informasyon. Sumasi bala din ng tanay or basi bala ng babae or basi gati kung bala pagtanaw sa mga doon scout or pagpanilag spy bala sa mga uniforme kita ng JT. Hindi pa rin ko na matubod sa kapulisan natin kay ining duwa din buno sa likod kita ng JT isa. Hindi lang pa ma-specify pa ni Sir Linda ang aton sining Deputy Chief of Police sa Talisay PNP bangod nagpadayon alin sa pagbulong sa ospital likod ang igo kit MJP. And then pagkatapos mabunaan siya sa likod ang isaya pangid kaupod outpatient pa ni siya na igo ini sa iya sinin niya kamot siguro ba sinasagang kit MJP pero isaya kaupod nila kami narubidad wala ni siya maiguan kag madasig ini siya nakapalagyo sa nagluntad niya ang pagbunanay dira iya sa may barangay zone 9 sa may sitso batos syudad iya sa ang Talisay kitab JP. So ari ang nabunaan gikilala nga si alias Gringo kitab JP. So ari pa ba tiyata si pahayag ni police lieutenant Linda ang atong sining deputy chief of police sa Talisay PNP ari.
3: So ang duwa ni kalaki siya nagkanto sa zone 9 sir para magtanaw tani sa dress rehearsal sir sa mga practice sir, para sa Minuluan Festival sir.
1: Dahil lagi dread.
3: Pag-abot nila sa
1: dread, dahil lang tan. Ang kada report na tan, ibutang blas kilid tan ang kwantan. Matumatol lang na butang sa kilid na. Amo na tanunan. Oo. Butang mo gid. Hindi na magulat pa nga balan ka. Basta mo na butang sa kilid. Sige, Red.
0: Okay, so ari ang payag ni Police Lieutenant Linda, Deputy Chief of Police sa Talisay PNP, yari.
3: So ang duwa ni kalaki sir, nagkanto sa Zone 9 sir para magtanaw tani sa dress rehearsal sir sa mga practice sir para sa Minuluan.

0: One Festival, sir.
1: So go ahead.
0: Pagkapag-abot nila sa venue, sir, na may nagkonfronta daw sa ila, sir, and ginara sila, sir, sang several identified individuals. Bali, ang isa di, sir, na sustained injury, sir, sa iya likod, sa likod siya ging stab, sir. Kagang isa naman, sir, sa right hand, sir.
1: Okay.
0: Pagkatapos natabo ang incident, sir, ang mga identified individual, sir, nagsakay sa ilang motor kagin naghalin, sir, sa area, sir.
2: Okay, so we have took a K5 JP by sa payag ni Pulisitan at Linda sa Gatalisay PNP. Wala pa ni may maluan ang mga suspitsado ba't ginapatihan nga posible barsi dira sa may barangay zone 11 or piyak dira ka barangay kag papadayon ng K5JP ining backtracking sa mga kapulisan. Panawagan sa kapulisan K5JP ti kumiara mara sa Korte for Minors hindi na magwa sa balay kag ti ang pasensya gid kag inabalang malabang ang pasensya gud malikawan ining inaway sa mga grupo dira sa may talisa kay K5JP.
3: Sige.
2: Okay, so matang sinigang balita ka madulog sa programang 11 Mbps, dulog sa ato sa Power Trio, gaton sinigang DTX 500, Mighty C, kay Clinica D3 Bayou VCO, hanggang gaton man sinigang DTX Beauty Soap at DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapun si Patrol ka K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingaman sa Negros, K5 News FM.
3: Salamat rin sa mga report, gindulong sa inyo sang Klinika D3 Bayo, Obo, Hilana, Tsipon, Kataro, Trangkaso. Nablanggap lang na kitutunlan mga dumagahana ka magkasortro. Ah, kanami, kidya timprano, paimnan mo na D3 Bayo daw. Nami man iligong ligong. Puson mo siya kagi, ano ni, pangalimom. Ah, kanami. Palibot-libot, tabla sa lingag-ngag mo da para ma... malabyan sang vitamin D3 kag upod ang virgin coconut oil ang mga nagakinatol gasinakit ga hinubag mo na nga tutunlan ayo amo na mahilana Tsipon, Kataro ay relax lang ha. Gusto mo dali mag-ayo mag D3 Bio parisan gid sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Kanto kita kay Jong, may job order employee, dinakop sa bypass operation. Sa sunod sa San Carlos, Jong, K5 News mo.
4: K5 News FM, police report.
3: Jong!
5: Yes, K5GP, nadakpan sa gintatagayon nga drug bypass operation mga alas 3 kapon sa hapon. Ining isa ka ginaligar job order employee diri sa San Carlos City LGU. Diri sa may kwalisya na dakpan.
3: Pang?
5: Yes.
3: Magambal ka nga job order, pang? Iya nga job, pang order?
5: Sige lang
3: ang iya nga, order. Ang iya nga ubra, mang kwa order mo na?
5: Hindi. Sige lang job order.
3: Amo kalinaan ko job order, pang? May job ka, pero wala order. Titi na na
5: order sige lang job.
3: Ay. Oo. Kisa gani may kisa gani may order pero wala job. Ang gabaton sa sweldo lain. But anyway, Jong. Oo, ti anong sala yang rojo na kwan sa bypass, gablo bigya gali siya. Di siya na assign dampi.
5: Sa aladri bela siya sa kwan, diri sa environmental
3: department. Oo, ti may ilig siya sa mga aso, mga hangin, mga suyupon, ha? May ilig siya sa mga bato. Environment, nature. May ilig sa mga bato.
5: Nature.
3: Yeah. Nature. Oh, yeah.
5: That's right.
3: That's exciting. That's beautiful. May ilig sa galisa kwan ha, sa mga bato. Oo, sa tubats. Oo. Titapos, paano sa nadakpan nga, paano sa nabaybas?
5: Okay, according kay Nan, sa kay Police Captain Rudy Saroda, una nga ginang paidalong sa surveillance sa ining suspected na GP kagkakon, nabaklan siya sa isang sa ginaputihan na shabu. Ang na-recover, halin sini sa iya posisyon base sa atong sininga na kuha nga report halin sa atong sininga mga otoridad yara sa 45,000 pesos or mas obra 45,000 pesos kay ka GP.
3: Oo.
5: Tatlo man lang ni ka sa Pero ang kabugat kong sinayara sa... kwan, yara sa... Hindi na itong kopya ko naman.
3: Ay, ano lang kopya dula?
5: Ang kwan... ang 6.70, sorry, 6.70 grams ang kabugaton. Mm. Ang estimated amount yara sa 45,560 pesos. Okay, according sa kay Police Captain Rodney Sarona, kay na, ila pa ini ipadalom sa interrogation. Kung nga, kaya sa previous bala kay Kita GP, ng mga random drug testing, na wala ini siya nadala. Kaya from time to time, nag-conduct na din isang random
3: why testing. Sa madala during testing? Gapa, kwan, gapa, tipyok, gaplup nago. Gapa, tipyok.
5: Ano siya may random drug testing na din sa San Carlos.
3: Ah. Di mas nami, gali, para magkaladakpan sila, hindi iya kay random drug testing. Bye, bust.
5: Meaning mas effective bang bypass?
3: Mas effective bang bypass? Oo. Mas effective bang bypass? So, ti ano sa, anong imuon? Patawaron lang na? Paubrahon gapon?
5: Hindi. Ara na siya, ginkasuhan na siya kita.
3: Ah, kasuhan gin. Oh, very good, very good.
5: PNP, ay nakko ang nakwa sa iya mo. 45,000 plus ang nakipag-isang recover sa iya based on report. Ang 2,000 pesos nga by bus ka money kay Kita GP.
3: Ambot pala dyan, ako bla dyan, nahadlog ko na magpasulod sa ulawas ko sa mga amo ng mga bato-bato bla dyan mo.
5: Yeah.
3: Ha? Nahadlog ko niya magpasulod sa lawas ko mga... Kaya gusto ko yaya dyan akong masulod. Ikaw yaw? Ikaw yung gapasulod o ikaw ang gasulod?
5: Depende.
3: John,
6: tatay ninyo si Lucifer.
3: Anyway, sige. Oo, tin, may damuon pag inila. Damuon pag inila ang bypass. Sige yun, sige yun.
5: May bago din galing ang strategy sa buong mong.
3: Ang bagong strategy, chaton-chaton mo, anay. Andin mamangkot ka sa background, ba mo na? That's right.
5: That's right.
3: That's right. Okay. Ti, Jong? Jong, happy ko ba subong Jong?
5: Nga.
3: Kay happy ka? Why ka naga siburo? Ara gali, pwede gali.
5: Ati, siyempre, basta ikaw ka si Israel dyan.
3: Ati, oo. That's right. Pero, believe ko siya dyan, ha? Hambal niya, that's no. Sanggin, oh, verbal niya, that's no. That's not. Tiway po ko kabalo eh. Oo. Dong? Magkota ko bijong kun hindi siya magkota ko bi.
5: Ano?
3: Magkota ko tuliwat.
5: Ano ipo mangkot man?
3: Ato mong hindi siya. Sige, magkota ko liwat bi.
5: Hindi siya.
3: That's secret. That's a secret. That's his way. Oh, di ba? Oh. That's not for you to know. Jong?
5: Yes.
3: That's enough. Pero, ha? Tiwai na, hindi na naman ka-report gali si Ariel lang-alang, no? Lang-alang, no? May tagli time pang, no? Ha? Why na, daligid lang din. Blaki ginabira-bira ko din. Nainkuhan ko dyan, ginapangita ko dyan ang kalantahon ko dyan, ha? Jong? Pero, hindi anay bala. Pero that's okay siya, Jong?
5: That's a super.
3: Oh. Galing ang problema, okay. Jong, amon ni Jong, oh.
5: Huh?
3: Ang problema, Jong, that's dangerous.
5: Yeah.
3: Sige, bla, yeah, bla, yeah.
5: Yeah.
3: Te. Yeah, te. Yeah. Liwat pagit ya jong ya.
5: Yeah.
3: Wa.
5: Yeah.
3: Wa.
5: Yeah.
3: Ya.
5: Yeah.
3: Wa.
5: Yeah.
3: Yeah. Ya wa.
5: Yeah.
3: That's right. That's right. Sige jong.
5: Sala ya gini.
3: Sige na jong.
5: Sige. Report halin diri sa siyudad sa San Carlos na dulong sa ito sa D3 Marit X Family Kag. May PCA pa naman si K-Pop Zong Bersalas para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng Kaligawan sa Nagros. K-Pop News. Apat.

0: 3, Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil niyo, wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh. fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
12: OT!
18: Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
20: Pag naasiman ka, akin ka.
19: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Let's go. Go with the flow.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy.
22: Charmy. Let's go with the flow.

0: nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Champion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

hapon mga ka-K5, ang aton oras, alaunan 9 na sa hapon. Welcome sa Martes ng edisyon. Sa aton nga program, it's your time to shine. And syempre, makaupod nyo na naman, Sunshine Lacson. Tugtob alas 3, diri sa aton nga pagpangalagad sa inyo sa K5 News FM. Abi nyo siguro, ma-play na ko Christmas song, no? Nabatian yung tingog ni Jose Marichan. Anyway, sa mga excited, sige lang, kay makaplay kita sa mga Christmas songs sa masunod ng mga inadlaw. Thank you, Gid, sa mga naga-monitor all the way from Caban-Canan. Sa mga naga-monitor from Sipalay, salamat, Gid, sa inyo. And sa mga naga-pamati sa aton sa Banwasang Hinubaan, good afternoon sa inyo. Siyempre, gina-welcome naton. Dari sa aton nga program, it's your time to shine. Ang aton nga mga tagpalamati sa Saga, sa Cadiz, sa Victorias, especially sa mga taga Victorias Commercial Center. Thank you so much, Gid. Sir Ding, mayong hapon dira sa imo. Kinapasalamatan man naton kagina welcome na diri sa aton nga program. It's your time to shine. Ang mga taga Silay City and ang aton nga mga tagpalamati from Talisay City. Thank you very much. Alauna 11 ang aton oras mga ka-K5.

Mayong hapon sa mga taga-barangay 39 sa tanan-tanan nga nagapamati sa atong dera sa Puro Katiling Bandos. Good afternoon sa inyo. Welcome sa program It's Your Time to Shine. Thank you Sir Bong ha, kay ginapasa sa ako ni Sir Bong ang inyong mga names. And I'd like to thank also our listeners from Barangay Singkang, especially sa mga taga-Purok Venus nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Mayong hapon gid sa inyo. Kabalugid ko kadamo sa mga nagapamati sa ato nila sa Barangay Singkang Airport. Good afternoon sa mga mga suki man aton dela sa Magsungay. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Kay dito paray man lang sila mo, no? Thank you very much also sa mga nagapamati naga-monitor all the way from Barangay Mansilingan. Good afternoon sa ilan ni Ma'am Eden Altares, Sir Rizalde Altares. Mayong hapon man sa kay Ma'am Jessica Florogo, Sir Vivencio Florogo, sa kay Ma'am Estrella Serra and Ma'am Nida Oigo. No, sa tanan-tanan man ng mga couples, mga mag-asawa nga naga-monitor, thank you very much. Abi ninyo, ang arthritis is inflammation of the joints. Nagahubag ang aton nga mga tuhod or nagahubag ang aton nga mga kaluta-lutahan. Ang silingsong mga eksperto, basta nagaedad na ang tao, nagadevelop gid ang ginatawag naton nga inflammation. Nagadevelop gid ang ginatawag naton nga arthritis. Pero ang siling man sa mga eksperto, pwede siya nga ma-delay ha, basta nagatumar kita sa mga supplemento nga manggaranon sa anti-oxidant.

Please take care of yourself. I-delay nato ng aging process. Hindi madelay ang edad, pero ang mga ginabatsag naton, kung may edad na kita, pwede naton madelay. Magtumar sang DDX 500 Capsule, isa ini ka produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga manggaranon sa antioxidants. Kung kina-take naton siya, ginatumar naton siya samtang bata pa kita, mapaiway naton ang arthritis, mapaiway naton ang aging process, hindi kita dali magtigulang, especially ang aton nga mga skin, hindi dali mag-wrinkle. Basta naka-antioxidants kita every day. Basta manggaranon sa antioxidants ang aton ginatumar ng mga supplements. So I'd like to recommend this to everybody, DTX 500 Capsule. World, your mind. 1:17 p.m. mga aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule. Babakal sa Boni Farmacia, dira sa Barangay Singkang Airport, babakal man sa tanan-tanan ng mga klinika branches, sa Bilog nga Negros Occidental,

kanami mag-ulan pero hindi lang gid tama ka basko kay makulbaan naman kita sa baha. Mga ka K5 padayon nga ginamonitor sang pag-asa ang bagyo nga si Pilandong. And kaina mga alas 8 sang aga nangin isa na inisya ka tropical depression. So from tropical storm, no? From tropical depression, nagbaskog siya, nangin tropical storm siya. Alas 8 kaina sang aga. So ang iya subong hangin nga ginadala, may kabaskogon nga 65 tubtob 80 kilometros per hora. Siling kita nga tropical depression, mahina nga bagyo, ha? So kung nagbaskog ang bagyo from tropical depression, mangin tropical storm ina siya. Pero sa gihapon, wala sang direkta nga epekto ang bagyo nga sa Sipilandok sa bisandiin nga lugar sa Pilipinas. Galing kay ti ang problema, ginapabaskog niya ang habagat, mga ka-K5. So ang habagat, amuning ginatunaan sa mga pagbubo sang ulan sa Luzon area. May information kita from Office of the Civil Defense. Kahapon 33 pa ni ang kadamuon sa mga nagkalamatan. Bangod sang bagyo nga si Luis, si Maymay, si Neneng, kagbangod sang habagat. Kaina, gincheck ko na naman ang record from the Office of the Civil Defense. Nadugangan na naman sang isa. So from 33 kahapon, nangin 34 na ka mga persona ang nabawian sang kabuhi. Bangod sang bagyo kaghabagat, diri sa aton sa pungsod Pilipinas, mga ka-K5. May tatlo pagin nga missing. Ito ba lang salakyan nga nahulog? Halin sa nautod nga taytay dito sa probinsya sang Tarlac. Pwede na pangita pa sa gihapon, no? Ang salakyan may nagasakay dito nga daw lima sila. Ang na-rescue is ang 20 anyos nga lalaki. May apat pagid nga naupod to sa nagkalahulog nga pasahero, no? Nga nagasakay sa isa ka sport utility vehicle sang nautod ining taytay dito sa probinsya sang Tarlac. So ginapangita pa ni ang iban nga mga pasahero. Mga ka-K5, ang siling sang pag-asa sa bulan sang Setyembre, posible nga may tatlo pagid ka mga bagyo. Duha tubtob tatlo ka mga bagyo ang maporma o kun magasulod sa teritoryo sang Pilipinas. Ani sa Christmas, wala ano, no? Wala bagyo, no? Si Bagyo Yolanda, do November, to ba lang nagsulod sa teritoryo sang Pilipinas, mo? At to ba lang super typhoon nga si Yolanda? Mga damo-damo ang nagkalamatay dito sa Tacloban. Sini nga 2026 hasta sa bulan sang Disyembre, wala lang sang super typhoon nga maigo gidjabala sa landmass sang Pilipinas. Alauna 22 ang aton oras, mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday sa inyo. Today is September 1, 2026.

0: 1:27 p.m. Ang aton oras, mga kag-K-5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Si Sir Romy Pasinambo, or Pasigado rather. Maikwan, siya gin-murder ko pa, sir, ang imo family name. Sir Romy Pasigado. May duha na siya ka mga customers nga mahiligid sa coffee. Pero minaga pangapi dito sa iya sang DTX Coffee Mix. I'd like to greet Ma'am Michelle and Ma'am Laleng. Makayakap sa buong magdama. Kaya ang ila ko nung mga customers, pero migid naga pangapi sa paglaom seller sang medicine, alternative medicina. Di ini gani, sir? Na-confuse ako kay si Romy Pasigado. Anyway, sa mga taga Rome Store nga nagapamati right now, good afternoon sa inyo. And sa Paglaom Village sa Block 17 Lot 2. No, ara dera available lang aton nga mga produkto. DTX 500 Capsule, Clinica D3 Bio, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix. Damo-damo, gida siguro stocks kay si Romy. No? Nagapamati na siya per me sang It's Your Time to Shine program. By the way, sa may mga ginabatsan, magpakonsulta sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street, sa Atubang sang Gate, sa Paglaom Sports Complex, kay wala ka mo bayaran dito for consultation. Libre na ang pagpakonsulta dito sa klinika, no, sa Hernay Street. And available man dito, of course, ang mga klinika products. And kung kinahanglan ninyo ang advice, kung halimbawa positibo ikaw sa diabetes, ka gusto mo advice, ano lang ang pwede ninyo kaunon, no, pwede gid magbisita sa klinika dera sa Hernay Street, sa Atubang sang Gate, sang Paglaom Sports Complex. Kay naghahatag na sila sang advice sa mga pasyente. I'd like to inform everybody also nga may eksperto kita dera nga mga alternative medicine doctors. Si ang aton nga chief executive officer, si Doki Kwan, na siya alternative medicine doctor expert gina sila when it comes to alternative medicine. So bisita lang kamo dito, ha, sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street, once again sa Atubang sang Gate, sang Paglaom Sports Complex. Kay libre ang pagpakonsulta. 1:30 p.m. ang aton oras. Yes, Ma'am Shine, Rome Store sa Paglaom Village. Always gid ga pangapi kag nagamonitor. Thank you very much, Sir Romy Pasigado. Salamat, salamat gid, sir. Salamat gid sa inyo. At sa mga suki natong dala sa Barangay Handumanan, good afternoon. 1:31 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, kaginadulong man sa inyo sa Clinica Spore Biotics. We will be right back with more pagkatapos ini.
1: K5 News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula sa kitsa. ako tutong nalamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangigigali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.

0: mga bukol-bukol ko sa lawas.
1: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
0: mas. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
2: Eternamax Capsule and Eternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift!
8: OT!
9: Breadwinner!
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
15: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy.
12: Charmy. Let's go with the flow.

0: say. Ang aton oras mga ka-K5, alauna 43 na sang hapon. Kadasig lang gidsang oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, mabakal sa Maze Wellness Product Center. Ara mandira ang kangkong chips, very healthy nga snack para sa inyo nga mga kabataan, para sa bilog nga family. Available man sa Maze Wellness ang Memory Plus nga gina-recommend ko gid sa inyo nga mga kabataan nga nagaedad. Pila gani ko yang pwede sa Memory Plus? 15 years old below yang sa kwan mo. Ang sa Mighty C Syrup, I think ang Memory Plus pwede man sa 15 years old below. No, mabakal sa Maze Wellness. Kwan na, idunganan ninyo, no? Ihatag ninyo sa inyo ng mga kabataan, especially sa mga estudyante. Memory Plus, dungan sang Mighty C Syrup. Staying in a corner. Para mas magsanyog pagid ang ilang Memory Plus, para mas mag-abtik pagid sila. Para mas mangin sharp pagid ang ilang Memory. Why kasubong ko yung klase, no? Kay exams? Yes. Okay.
1: Hasta sa Friday.
0: Naka-study ka na.
1: Yes.
0: Amo na nga late ka. Kay yes. Nag-study ka, anay. Very

0: Thank you sa mga taga-Banwasang Ilog nga nag-monitor right now sa It's Your Time to Shine program. Sometimes I can feel you read my mind. Siling ko kay Ma'am Veronica Delgado Recto. Siling ko ba o doon ginahidlaw mantada sa inyo ba? Thank you sa kay Ma'am Nelia Barsaga. Ara na sila sa Banwasang Ilog. Good afternoon sa mga KSS officers na tundara. Sa ila ni Tatay Wilfredo Guanzon. Mga mabuot ini nga mga opisyal sang KSS dira sa Southern Negros. Sa ila ni Nanay Kiting, Nuela Alago, Ma'am Annalyn Canyet, Ma'am Alayda de la Peña. Sa ila ni Ma'am Rosemary Tagle, Ma'am Marilyn Bitonga, tanan-tanan nga taga Tabo chapter dira sa Ilog area. Mayang hapon, ti okay lang ka mo da? Mayang hapon sa kay Ma'am Veronica Delgado Recto. Nagapamati sa cellphone, nagapamati pagid sa radyo, do hindi pagid makontento. Kami na sila sa mga taga-Ilog, mayang hapon gid sa inyo. Thank you very much gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Yes, my dear.
1: Happy birthday gali sa kay Tito Boy Boy Subo, Tita Shine.
0: Naulihi ka, kuya. Happy birthday. Si Tito Boy Boy ang
1: tutor.
0: Ang ibo nga tutor. Dugay-dugay na siya ga-tutor sa imo kuya, no?
1: Yes, Tita Shine.
0: Oh, ano nga subject?
1: Mga all subject, Tita
0: Shine. Tanan, gid nga subjects.
1: Except Chinese.
0: Except sa Chinese. Oh, Tito Boy Boy, happy birthday
1: happy
0: sa
1: birthday,
0: imo.
1: Happy birthday, Tito.
0: Ti, nag-ano ka mo kaina kay birthday niya, nag-tutor, and then what? Nag-snacks-snacks ka mo. Anong regalo mo kay Tito Boy Boy? Why, gid kuya?
1: Good health na lang, Tita Shine.
0: Okay. You pray for Tito Boy Boy para nga magsigi-sigi ang tutor niya sa imo.
1: Yes.
0: Siyempre, oh. 1:47 p.m. Ang aton oras. Ari man gali si Weng. Sino po ni Weng? Bo, soltero na gid, no? Siya nagaliga-drive kay mami niya. Sending words an unimportant thing. Tutu Jude, happy driving. Staying in a corner. Enjoy lang kamo da nga duha ani mami mo ah. Weng, thank you very much gid for monitoring. I'd like to greet also Sir Leonardo Riloas. Mayong hapon, salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program.

0: Doon na dumduman, kumansang high school kita, weng. Nabalang matubuan kagani pong good sila nila, in love ka ko no. Tagiyawat sa ilong, pati na sa pisngi. Amo na ko no kuya, basta may pong good ka, in love ka. First love eh.
1: Hindi magpati, tita Shine.
0: Ginasugo ako, hindi magpati, tita Shine.
2: Madula mo na japon ng punggod sa imo ng itsura, tita Shine.
0: Hindi kay siling gani nila, basta may punggod ka ko no, in love ka.
2: Oo na.
0: Basta bala naga first love bala ko ya, pero sa imo pila na sa buong edad mo, 18.
1: 19.
0: Oh, diba? Mm. First love, may first love ka, ang first crush mo, pilang edad mo may first crush ikaw?
1: Mga 16 ko
0: na. 16, oh, may crush ka na. Mm. Sino first crush mo? Ay, na napag-isugin. Kay basi, tapat patakaron kay papa mo.
1: Patakaron.
0: Alaunang 53 ang ato na oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Babakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar. Babakal man sa mga KSS resellers. Tamang-tama para sa aton ng mga amiga kag mga amigo ng mga drivers nga nag-monitor right now sa It's Your Time to Shine program. Good news inyo sa inyo. Madugangan ang kalawigon sa inyong biyahe sige. Kay nabuhinan kaina ang presyo sang krudo sa 3.83 kada litro. Tani siling kugani gin 4 pesos nyo na lang. Giniimo nyo pa 3 pesos kag 83 centimos. Tani siling ko ginhimo nyo na lang 4 pesos. Ano ginaabi may 20 centavos kamuda nga gindugang, 'di ba? 3.83 per liter ang ginbuhin sa presyo sang krudo kaina. Sa gasolina, mga gamay lang eh, 32 centimos kada litro. Pero sa kerosene, dako-dako manigawa, 3.84 kada litro. Sa mga gas station sa kon magsiling ang Department of Energy nga 3.83 kada litro gid ang ibuhin ninyo sa presyo sang krudo, amo ginaiya dapat indi 3 pesos, indi man 3.80, indi man 3.50, 3.83 gid kada litro. Stay tuned everybody. Pagabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
3: Five News.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
6: Ano pa ang mga dugang nga benefits? Now, gintalakay na to ang all about inflammatory problems sa kababayenan. Isa sa mga pinakadabest nga makabulig sa inyo is D3 Bio Serboy. May secondary or primary dysmenorrhea ka? Adlaw-adlaw ka lang inom D3 Bio, inisya makapromote sa mga inflammation nga gakatabo sa mga kababayanan. D3 Bio is also may ara anti-inflammatory substances or properties nga kaya niya i-correct ining mga klase nga problema. Aside sina, ginami ang ano, ang ilang gahamot, ang ilang flower, sir boy. Kaya siyempre, ginapadamo ang ano, probiotic. So, din ka pa, dira ang isa sa mga benepisyo kung gainom ka sang D3 Bio.
2: Ako ya, gusto ko D3 Bio. I take D3 Bio every day, no, twice a day, in fact. No? Gainom ko D3 Bio para mapuslan ko ang nutrients nga alin sa akon pagkaon. Ano man ang pulos mo nga sagi kita pili sang nami nga mga broccoli, nami nga mga cauliflower,
6: lagko nga talong, pait talong nga amarguso,
2: correct,
6: kalabasa nga gayilo-yilo,
2: hindi mo pus- hindi mo magali mapuslan, kipigaw ang imo absorption sa tiyan. No? D3 Bio basically helps your gut in absorbing minerals, vitamins and vital nutrients coming from your food para mapuslan sa aton lawas. Cause D3 Bio is consists of medium chain triglycerides that basically help in processing those nutrients from the food we eat. So mag D3 Bio ka na.
7: Yes, D3 Bio, no? Nadumdumang kong post ni Sir Kevin nga ang D3 Bio may ara sa ginatawag MCT halin sa virgin coconut oil nga may ara sa ginatawag kumpleto nga phytochemicals, no? Flavonoids, glycosides kag tannins, no? Kag ina nga mga phytochemical nga pwede ma-transfer as protection man sa aton nga lawas. Ara pa na intact tungod nga ang D3 Bio cold press ang pagprocess ni Sir Boy, no? Mm-hmm. But siguro wala kaagi luto or init. So ina nga mga phytochemical kinanglan sa aton nga lawas nga ara sa ginatawag D3 Bio. Kung hindi lang ina, vitamin E kag vitamin A nga importante gid ina sa aton nga mata kag sa aton nga skin bala, Sir Boy, no? So sa likuan pala bulad ka sa init, kinanglan mo sa nga vitamin E, no? Isa ka antioxidants nga ginaprotektahan niya nga aton nga silula sa aton nga skin para hindi ma-damage. Tiyara ina sa D3 Bio, Sir Boy.
6: Sila ni Charmin Maldigia, the best gid D3 Bio, Dok, kay isa na kabulan sobrang ako nga gamit. Tapos siling ni Dea Dima halin sa Hong Kong basta niya Dima. Yes, Doc Ramil, tested and proven D3 Bio nga nami gid. Oh, di ba? So ang mga wala pa da try niyo ang D3 Bio.
8: Ako si Maria. Basta as gid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga buti ka.
9: So ang ako niya nga benefit sa D3 Bio, no. Remember ang aton prostaglandin is a gakos ang inflammation sa aton nga dysmenorrhea. So ang D3 Bio is kaya ni siya panubuon. I-reduce ini sang aton nga extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio paagi sa aton nga MCTs nga may anti-inflammatory properties kag mas gina-convert pagid siya into a monoglyceride nga may anti-inflammatory properties man.
6: Si Yuni Mano siling sa nami gid D3 Bio, Doc. Kami tanan rin sa balay gainom gid. Sa balay kami tanan inom. Ihulid ko pa ng D3 Bio, Sir Boy.
2: Correct.
6: Kabalo ka nung rason nga ginahulid ko. Basin lipatan ko inom. Talking about mga COVID, Sir Boy, Ilana, tested ko ni gid ang D3 Bio.
2: Tangkaso, ubo, sipon, hindi na kamumakulban. Relax, abyan, no? D3 Bio nyo na. D3 Bio, gusto ko lang niyang balon, no? 1 minute is basically full of medium chain triglycerides. Gagay mo monolaurin, monocaprin, monocaprilin once processed by the pancreatic enzymes. This monoglycerides is really effective against all kinds of viruses na lipid encase and bacteria. So, ang imo trangkaso, ang imo ubo, ang imo ilanat, kung gintuga na sang virus kag bacteria, kayang-kaya ni D3 Bio.
4: D3 Bio!
10: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio!

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Anong siling mo, babe?
1: Hindi ka man siguro bungol, no?
0: Kwan, nakakibot lang ako sa ginambal mo eh.
1: Nga makibot ka! Ako na kinababahay, ako pa yung nanghagad live-in si mo.
0: Kwan, wala na sa plano ko, babe.
1: Babe, hindi ko yung makasaw nga amo sining setup. Ang tabo-tabo lang.
0: Babe, hindi ka na magpasugot si mama kag si papa. Sa ginaplano mo, tugod na kaiskwila pa ako.
1: Ay, sus, Diyos ko. Pwede ka man gihapon makapadayon na. Kung palangga mo, kuya babe, masugot ka sa gusto ko.
0: Ano?

0: Ferdinand, anak. Ang desisyon mo nga, ina, hindi gid makapaayo para sa future mo.
1: Husto oh. Si papa mo, anak. Nahinalian ka lang.
2: Ma, pa, palangga ko kita si Mikay.
1: Oh, oh. Nagaayo kami ni papa mo sa imo. Please, tapusa anay ang pagtuon mo, ay?
2: Ma, pwede mo lang siguro nga malibin kami ni Mika tapos nagasigil ko eskwela, hindi ba?
0: Pero lain na ang priority mo, sina. Malain na, ina. Oh. Lain na ang focus mo, sina.
2: Pa?
1: Totoo, Ferdinand. Wala ka namon ginapunggan nga magnubiya. Pagusto ka. Pero ang ginaayo lang namon, tapusa anay ang pagtuon mo.
0: Kagisa pagid, ang nubiya mo nga daan, wala manasang tinapusang.
2: Oh,
0: paano ka mo?
1: Correct.
0: Paano nga kamo nga duwa kon makabata na kamo?
2: Pa, mapangitanin na sang pagi.
1: Anak,
0: oh.
1: Palihog man ay, hindi man magpakatig-a. Pamatii kami ni papa mo.
2: Ma, anon ko na karon? Amoy nang singgit sang tagipusoon ko eh.

0: Mika, nagaayo kami sa imo nga kung pwede lang, wala danay sang live-in kay naga-eskwela pa si Ferdinand.
1: Pa, dipindi na iya kay Ferdinand. Pero ako, gusto ko na ganyan nga makaupod siya.
2: Ba? Ba? Papa na dayo ng tawag mo? Wala pa gani ka mo nakasal?
1: Oh. Alam mo na Japon, alam mo na Japon pa ka dumain, di bala?
2: Oh, anak. Ferdinand,
3: ma.
2: Sigurado ka na bala sa babae nga ini?
3: Oo, ma. Kagma, pasensyahan nyo lang si Mika. Amugin na siya eh, kaprangka.
0: Ferdinand, kay balo ka, ginapabugal ta ka sa mga kumpari ko. Nga sa maabot ka adlaw, mangin isa ka na ka arkitekto. Pero, daw hindi ko na mabaton nga sa mulang sini kadali. Mga sawa ka na?
3: Pasa na siling ko na. May eskwela gihapon ako. Tumanon kong hando mo pa.
2: Okay. Wala na kami sang may mahimo pa. Pero hindi ako gusto nga dire kamo sa balay.
3: Ma?
1: Wala sang problema. Dito kami sa balay.

0: Babe, dali ka. Amoy ning kwarto tao.
1: Om.
0: Choy? Gwa da bala na Choy? Dra ka man imo na plastarya?
2: Sina blos bla mo? Wala ka pa man di? Di, dra ko nag hits eh? Oh, ilang gabang yan. Amo na no bioma, oh? Kapino sa supat, di ba?
0: Oho, oh, Choy. Si Ferdinand na. Abi na kata to, Choy, ah.
2: Okay, ah. Ayaw nga lang, si Ferdinand. Pwede mo na
0: babe,
2: sa mga eskordyo,
0: ah. Babe.
1: Oh.
0: Pahuway ta na eh, babe.
1: Babe, kakuan. Amo ning kwarto ta?
0: Oo, babe. Gamay lang niya, pero... Hindi ba tiyon sa piyak ng kwartong tingog ta kag sirado man ni katama? Kagbasi matingala ka sa amon, Ferdinand, ha? Katiling ba na ding amon balay, eh? Pero mga mabuot natin sila tanan. Promise. Kag sa dasun ng mga inadlaw, sure, gig ko yung makaadjust ka na dire.
1: Mika?

0: 3, Bio. Gani ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
8: Nga a importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako isama na nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong nga cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga akong nga cholesterol levels manikan.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawa. Para sa mas astig na performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
7: OT!
13: Breadwinner!
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Let's go. Go with the flow.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy.
20: Charmy. Let's go with the flow.

0: Ay, aga na gali. Ay, tulog pag hapon si Mika pa. Ang mayo pa. Pukawan ko siya. May imos man ako pa eskwilahan eh. Oh, babe. Babe. Bugtaw na. Babe.
1: Babe, tuyo pa.
0: Babe, adlaw na. Maikot kita sa pamahaw. May eskwila pa ko.
1: Si nanay na to gurong galuto sa kusina, babe. Kuha na lang to kag mamahaw, ah. Kag maglakat na lang dayon.
0: Amo bala? Ate, sige.
1: Okay, babe. Matulog ka na ibalik, ha?
0: Okay, sige, babe. Mabangon ako. Ba, si nanay niya. Nagapungko lang sa kusina. Ata, mayang aga.
2: Ah, mayang aga man to. Si Mitchat, tulog pa?
0: Ah, oo ta.
2: Ate, ma-eskwila ka?
0: Oo ta.
2: Sige pa, sagob lang to, anay, tubig to. Kay nautdan kami kagapon tubig. Wala ka da sa inog paligo mo. Kag dito ka na lang pamaho sa eskwilahan nyo, kay wala ka tigang, kay ti wala tubig. Kag wala man kwarta eh. To.
0: Ta?
2: Gae ko dabi anay kwarta, bi kay baklan talang kada sa guwa sang linuto na nga daan ho ah. Laswa da guro kag kanon ah.
0: Ta?

0: Ay, kadabos ang lago na mo, no? Wala ginagpanglabas si Mika ba? Nahanuman ni siya man? Kabalo na ginsya nga kinanglan kong uniform ko, bro.
1: Babe!
0: Oh.
1: Babe! Ang ari pa gali, babe, oh. Ang shorts ko, oh.
0: Babe! Babe, kung tani ikaw ng laba. Kadamo, oh. Matuon pa ko, eh.
1: Naglain, bing pamatsyag ko, baby. Ikaw na lang dabala. Ay, timing man ang pagpanglaba mo kay daw. Mabubo ang ulan, ho. Hindi ka naayawan pagsagob, kay mas halod ka na lang.
0: Babe, ano?

0: Oh. Mika?
1: Kadugay si mo magbukas ang pertaan, baybaw. Numali po ko daan. Ubog na ko po.
0: Sa diin ka maghalin.
1: Ay, birthday sa Mika ko, baybaw.
0: Upod mo naman ang mga addict di sinyo?
1: Ano man ang asturiyay mo man?
0: Mika? Abi mo? Doon naghinulsol kung nag-upod ko sa'yo mo.
1: Ako ba yung gani yung naghinulsol niya eh? Ay, tub-tub subong niya. Wala mo ko yagin pabusong.
0: Hindi ba na naghambol na ako si mo? Natapuson ko anay pagtuon ko?
1: Eh, bot, si mo da. Ay, abi, puli ka na lang to Ferdinand.
0: Ano? Saan mo lang sinakapos? Ginsakripisyo ko mga ginikanan ko. Nagpalayo ko sa ila ka nag-upod ko sa imo. Ang matuod, ginagwanta ko lang di gani. Nag-eskwila pa ko. May lang gani nag-sideline ko obra project sa mga classmate ko eh. Para may baklong tadi nga pagkaon.
1: Ti daw. Hambal ko na gid eh. Nagwagit man sa baba mo. Diba? Nan, hindi ka di makasaho. Sige! Balik ka to sa inyo. Total, hindi ka man di komportable, hindi bala? Diba?
0: Mika?
1: Balik ka to sa inyo! Balik ka lang di. Kung ma-realize mo na nga palangga, bugid ko!
0: Oh, ano?

0: sino ba lang? Ba, Ferdinand! Anak!
1: Oh.
0: Eh, Diyos ko, anak! Anak mo, kaniwag sa imo, anak!
1: Ma!
0: Ay, Diyos ko!
1: Patawara ko, ma! Husto ka mo ni Papa. Wala pulos ang babae na ito.
0: Ay, okay na. Eh, hindi na magpatag. Kabalo na kami sina, yanak.
1: Ma!
0: Oo, anak. Abi mo, ginapanilagan ta ka dito sa lugar sa babayi. Oo, ma. Abi mo to, dumaano na kami nga papulion ka. Ugali ka eh, gusto na mo ni Papa mo nga. Na ikaw mismo makarealize ka. Nga sa laagin buhat mo.
1: Ma!
0: Anak! Ah, salamat!
1: Ma! Arin ako,

wala ko man ginhusgaran ang pagkatao ni Mitcha kung ano siya. Pero husto ang mga parents ko tungod nagsulod ako sa isa ka responsibilidad nga hindi ko pa masarangan. Wala man ako naghinulsol tungod sa natabo nga ato, nangin isa ato ka leksyon para sa ako. Ginpatawad ako sa mga ginikanan ko kag nakatapos ako kag nakaobra. Husto gid man dali ang sugilanon sa lingguwahe nga in Ingles nga nagasiling, "One bad decision can change your direction, but it doesn't have to define your destination." Kabay pang nakahatag sang pagtulunan ang akon kasaysayan. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Ferdinand.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Alas 2.31 ang aton oras, mga ka-K5. Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Naurungan ko kay Kuya. Nahisa ko sa kape. Kainasang aga, nagbisita sa akon si Kwan, Ma'am Cecilia Banzon, and si Indang, no? Indang Hilado Saran. Nagbisita sila, Kuya, sa News Center. Kaya may ginhatag sila sa akon nga prutas.
1: Ano nga prutas?
0: Oo. Rambutan. Ah. Oh, thank you sa kay Indang. Thank you kay Ma'am Cecilia Banzon. Sa tanan-tanan ng mga senior citizens nga suki namon sa Barangay Sumag and also in Barangay Mandalagan. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Gusto ko man pasalamatan si Ma'am Julie Hinovea Lumugdang. Belated happy birthday kay Ma'am Liza Manos. Uy! Birthday kali ni Ma'am Liza Manos. Sangsan o Ma'am Julie. Also happy listening kay Ma'am Rose Jean Lapuos Hava. Nalipay gid si Ma'am Rose Jean kay gintagaan ko siya sang radyo. Ara lang siya sa atubang sang Coca-Cola. May karinderya. Uy, Ma'am Julie, mahapit ato da son. Oo, makaon ta to sa karinderya ni Ma'am Rose Jean. Thank you, Ged, sa mga nagapamati sa ato nila sa Barangay Mansilingan. And also Ma'am Cecilia Banzon, ang mga suki na mo ni Kuya, ang mga senior citizens, ginatamihan ko gitsang maayong hapon, Ma'am Jovi Pelye, Ma'am Lucia Liamera, Ma'am Eliminada Lasconia, Angelina Liamera, Elizabeth Padasay, Ma'am Nelia Artilado, Ma'am Lida Liamera, Ma'am Lucia galing isa, Ma'am Flor Deliza Puyugao, and Ma'am Lucila de la Cruz. Thank you very much, Ged, sa inyong pagpamati dira sa Barangay Mandalagan. Yes, Kuya.
2: Mayong hapon kay sa kay Ma'am Annabel Santisteban. Mayong hapon Kuya Kenneth and Ma'am Shine. Mati lang kami di sa may Barangay Kabakungan. Salamat, Ged. I love you both. Salamat, Ged, Ma'am Annabel Santisteban.
0: Uy, suki tagi na si Ma'am, yes, Annabel Santisteban. Oo, so, sa Kabakungan, Kuya.
2: Mayong hapon man sa kay Ma'am Marisa Galinero, kapamati, Ged, siya subong sa aton, Tita Shine. Kay Sir Leonardo Sevilla nga nagapamati subong. Good afternoon.
0: Thank you. Sa misis niya, sa kay Ma'am Maribel Bustamante, Rilos. Thank you, Ged. Ma'am, inday jingle tikar. Salamat, Ged. Sila jingle, si subong nagapamati.
2: Jingle bells.
0: Oo, jingle bells. Uy, dali na lang. Per month na.
2: Per month sa subong.
0: Per month na, Kuya. Thank you, Ged. Ma'am Nella Barsaga, thank you so much. Sa mga nagapamati sa atong dira sa Changi, sa kay Nonoy Magtoles, sa Nonoy Magtoles Store, sa Sitio Kalutan, Barangay Onduluan. No, sakop sang Banwasang Ilog, may hapon gid sa inyo. Ma'am Nella Barsaga, thank you very much once again. And sa kay Mami Lilinting Balinas, good afternoon. Sa kay Manong Freddy, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Dangkalan Ilog, maayong hapon. Sa kay Ma'am Marlita Malvas, sa Barangay Handumanan, salamat gid.
2: Maayong hapon man sa akon nga classmate sa may Barangay Singkang Airport, sila ni Mariel Abalos, Alaysa Abalos, kagagiyang mama nga si Tita Margs Abalos. Maayong hapon, Abalos family, good afternoon sa inyo.
0: May ginapag-greet pagid sa

0: Good afternoon.
1: Kayo hapon man sa kay TM Stilado nga nagapamati subo ko po dyan daw iyang husband nga si To Franklin na Tilado dara sa may bago. Good afternoon sa may Manila, Tita Shine.
0: Basing malipatan ko pag inikaroon kuya, Ma'am Rowena Villaran Erbito. Maing hapon. Sa mga nagapamati sa aton sa Meos Tambayan, sa Purok Maasin, sa Barangay Dulaw, in Bago City. Mayong hapon gid sa inyo, upod ang mga KSS members, solid supporters, 83 members kami diri, Ma'am Shine. Wow! Thank you very much. No, sa mga taga Purok Maasin, Barangay Dulaw, Bago City. Sano pa ko dayan makalabay naman liwat, no? Thank you gid sa inyo. Sir Ding Taladico, maing hapon. Sa mga suki na tundra sa Victoria City, good afternoon. Ma'am Christine De La Cruz, good afternoon. Malipay gina siya, basta mabatian yung alan niya.
1: Mayong hapon man sa mga nagpamati sa may mansyon, ginagreet ko gali sa mayong hapon si Lolo Jesse Amar, mga kaoptanan ko dara, good afternoon. Nagpamati gid si Lolo.
0: Manong Jesse, nagpamati. Wahalin pa na isang una dito sa Action Radio, kuya. Opdanay kami na ni Manong Jesse. Mayong hapon da sa imo, Manong Jess. Thank you very much, gid.
1: Thank you.
0: Sa mga senior citizens sa Purok Bulak sa Barangay Mandalaga, no? Once again, sa tanan-tanan nga nagpamati dara, mayong hapon gid sa inyo. Salamat for more monitoring 2:36 PM mga ton oras, mga ka-K5 ang oras ginadulong man sa inyo sang DTX Premium Coffee, amoning favorite ni kuya, kaya nga ako niya Prebio Coffee, kaya may DTX Premium Coffee man, may DTX Coffee Mix pagid, pili lang kamuda sa tatlo ting ako niya DTX Coffee Mix. Yes. Mga produkto ini sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kuya, wala sang perfect nga tawo. Wala sang perfect nga pangabuhi. Pero pwede mo ini nga mahimo nga malapit sa perfect. Amo nang ginasiling nila, kuya. I am not perfect, but I can be near perfect. Of course,
1: nobody is perfect.
0: It's a fact. Wala gin man perfect 100%. Pero as I've said, pwede gani naton mahimo nga near perfect ang aton nga pagpangabuhi, pinaagi sa paghimo sang malapit sa perfect or near perfect nga mga desisyon sa pangabuhi. Ti may mga nagapamangkot, paano mo nahimuon misain mahimo mo nga near perfect ang imo nga pangabuhi? Paano na siya misain? Of course, pinaagi sa paghimo sa mga desisyon nga ginahuna-hunaan mo man anay sang maayo. Antis mo nga himuon. Inabalang hindi ka magpadaso-daso. Take time nga magpungko anay sa makadali kag magpaminsar. Kun bala ang imo nga desisyon is insakto o kun hindi. Because at the end of the day, ikaw man sa gihapon ang magsakribisyo. Buot silingon nga maghatag kaanay sang panahon sa imo kaugalingon nga maghuna-huna. Antis mo nga himuon ang imo nga mga gusto sa kabuhi. Kung ikaw isa kalalaki, kag gusto mo nga maangkon ang maayo nga pangabuhi, kinahanglan magpili kagid sang maayo nga asawa, maayo nga partner kaysa pangabuhi. Ikaw nga lalaki ang nagapangita, ang babae naman ang nagamanage sang imo nga kinitaan. So sa oras nga magsala ikaw sa pagpili, guba gid ang imo nga pangabuhi. So kinahanglan pili kagid sang babae nga updon mo sa imo nga pangabuhi. Sa kada lalaki nga naga madinalagon sa pangabuhi, abi ninyo, may isa dara ka babae nga naga suporta sa iya, nga naga tudlo sa iya, nga naga intindi sa iya. Amo na gani siling ko kung magsala ka sa babae nga pilion mo, masakripisyo ka. At sa ang kabataan mo, masakripisyo. Maagyan nila ang tanan nga kapigaduhon, maagyan nila ang tanan nga sakripisyo. Maayo lang na ako ng kabataan mo matutom. Maayo lang na ako ng kabataan nagatingwa nga makatapos sa pihak sang kapigaduhon. Kay bisan paano makatapos gina sila. Pero paano kung hindi? Diba? Paano kung ang bata, hindi ma-discourage sa iyang pagtuon tungod sang, you know, grabe na nga sakripisyo, diba? paano ko maging magsulod sa bisyo?

0: mga ka-K5 ang aton oras alas 2:45 na sang hapon. Ay, sagi ko yung kay kuya. Yung makita ko siya yung agapangapi.
1: Karagin.
0: Ma'am Bings Delphine, good afternoon. Ay, Inday May Dagay, mayong hapon. Gaulo istorya kami din siling ni Ma'am Bings. Solid-solid, ginayang mansilingan. Damo-damo, ginsaga pamati sa mansilingan. Wow. I knew that. Thank you so much. Sa mga taga-mansilingan, salamat, Gid. Sa mga taga-Adela Market, good afternoon. Sa mga kakilala ni Ma'am Bings Delphine, dara sa Adela Market sa Nonoy Store. Matandaan ko, ginakuya. Amo nang ginapatamyaw, dara ni Ma'am Bings. Thank you so much, Gid, sa inyo. Maayong hapon, Gid. Ma'am Bings, Inday May Dagay. Salamat sa inyo nga paghapit. Madumduman, tanila. Nagkuha sila galisang ilang a prize, kuya, nga t-shirt sa Foro de los Pueblos. Thank you so much. Halong ka mga duha, ha?
1: Ma'am Bings, ka ba?
0: Salamat. Inday May, salamat. Halo. Oo, kita ay taliwat, ah. Salamat man sa mga taga Josh Batsoy. Nan, dira sa may Mansilingan, no? Lapit sa, malapit lang sa Adela Market. Thank you, Ma'am Bings. Salamat, salamat din. Yes, kuya. Happy may tamyawan ka go.
1: Happy birthday galing sa kay Tito Renato Arsoa, ang bana ni Tita Ruth Arsoa nga nagapamati. Subong birthday ya galing. Subong Tita Shine, ang one of the construction worker ni Papa Tita Shine.
0: Sa mga construction workers, dara sa mansyon ni Doki, nga nagamonitor. Salamat din sa inyo. Comes the setting. Ma'am Choli Kulado, good afternoon. Dapat ko na sundon gid ang ginikanan. Tuod na siya. Kung kaisa abi, sundon ta gid ang aton nga desisyon mo. Hindi na ta mamati sa aton nga ginikanan. Wala naman sang iban nga tao sa kalibutan nga pwede nga mag ano sa imo bala mag ano ni mag ano gani mag hatag sang 100% nga support sa imo ng mga tao bala sa kalibutan nga hindi sila gusto nga mabutang ka sa alang-alang nga sitwasyon ang ginikanan mo lang gid. Ma'am Grace Mar Peredo, good afternoon. Salamat for monitoring. Thank you gid sa mga taga Barangay Handumanan. Sa mga taga Barangay Stefania, thank you so much. Salamat Ma'am Cecilia Banzon once again. Kumbaga miss ang radar sang ginikanan, kusog ginaya. Oo. Ang ginikanan ta hindi man perfect pero pagsiling na iya nga ay tuto, hindi gid ko na iya gusto sang imo nga mapangasawa. Multiple pamati ka man, hindi man mag ano na lang dayon nga pagsiling mga amo na desisyon mo, amo na lang na dayon. Dapat pamangkuton mong imo kaugalingon, ay uuno, anong nakita ni mama, ni nanay, or ni mami nga wala ako makita nga ang nagapamatok siya sa akon nga mapangasawa. Siyempre ikaw yan, hindi mo na makita ang mga negative nga mga bagay sa imo nga palangasawon kay ti love mo siya mo, na? Hindi mo makita, makita mo lang mga manami lang. Pero ti ang iba niya nga tao, makita na yan nila ang mga negative sides nga hindi mo makita. Good times and the bad, you see. 2:49 PM ang aton oras. Yes, kuya?
1: Mayong hapon liwat sa kay Ma'am Marisa Galninero. Silingya, good afternoon, Sir Kuya Kenneth Uy. And Ma'am Michelle, lihog rin sa akon bana nga si Baby Galninero. Remedios Amores, Allen, McCoy, and Chai Baning Pimentel. Kag sa akon nga mga bata nga si Edmar, Baby Junior, kag Ernie John. Salamat kid, Ma'am Marisa. Good afternoon.
0: Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, good afternoon sa inyo. Salamat sa all-out support ninyo. Love ko gini mga followers ko. Imagine ang iban sa ila kuya. Halin pa yas ang una sang
1: radio.
0: I was in, you know, yes, FM. Oo. Tipila pa lang itong edad ko kuya man. O iban mga estudyante sa LCC, NOHS, Domingo Lacson. Gakanto na sila sa station. Gaupo na sila sila mag-program ko from 1 p.m. till 3 p.m. Basta may vacant, sila dito na sila ya sa akin. I'd like to thank Zizeli for tuning in. All the members of family, Malinaw, ginapag-greet niya. Silinya, Mami Shine, pag-greet ko lang family, Malinaw. Salamat, Gil. Thank you, Langga. Good afternoon sa imo. And sa kay Freedom Gem, salamat also for listening.
1: Mayang
0: just
1: hapon.
0: Listening to your program. Contact ko sa imo. Ano ni siya? Old Guru, I'm here na last week. Freedom Gem, thank you so much. Mayang hapon, Gid. Thank you. Yes, Kuya?
1: Mayang hapon sa kay Tito Cap, Tita Shine. Good afternoon sa inyo, Tita Shine. Tito Kenneth, God bless always. Ari ko di sa Badjan B. Lacson. Gamonitor ko upod si Miss Ron, Sir Kyle, kag Miss Mary. Pwede pag-greet?
0: Hindi, gakadlaw ko, Kuya. I'm sorry, ha? Naod ko ng magbasa mo. Gakadlaw ko kaya hindi siya kalusot. Di siguro, darasin mo makalusot. Tawag mo messages ko. Sige, Kuya, go ahead.
1: Pwede pag-greet mga taga John B. Lacson, kay Miss Ron, Sir Kyle, Miss Mary, mga guards, kag-staff sa John B. Lacson. Salamat kay Tito Cap, at kay Tita Leia Itoralde, nga nagapamati, subong. Nagapamati.
0: Kun, Kuya, abi mo, kung soltero ko, Kuya, pangaluyagan ko gini si Miss Mary mo. Basig mga akig, bilang si Miss Mary sa akon, ha? Pero kung soltero ko tuod, bangaluyagan ko ni si Miss Mary mo. Thank you, John B. Lacson, Caligas Foundation. Salamat gid sa inyong support. Kabalugid ko kadamo sa mga nagapamati dira sang una sang panahon pa kuya sang pandemic. Ga-live ko sang una sa Radyo Bandera, ga-join na sila. Thank you very much, din. Sa mga taga-active Mandalagan, salamat gid sa pagpamati. Ma'am Shine, greet ko ang anak ko, Renzel Joy Besanyes, August 30. Nag-celebrate sa iyang birthday. Belated happy birthday sa anak ni Sir Rene Besanyes. Mayong hapon once again. Sa mga taga-active Mandalagan. Nagapamati kami samtang work sa active Mandalagan. Sir Rene, thank you very much, gid sa inyo, sa imong mga co-workers dira. Mayong hapon, gid. Thank you very much. Alas 2:53 ang aton oras, mga ka-K5.
1: Mayong hapon gali sa mga bata ni Tita Leia Itoralde nga si Hans Itoralde, Gina Itoralde, kag si Tito Bibong Itoralde nga nagapamati. Good afternoon.
0: We only have a few minutes left, Kuya. Before kita magpaalam, take care of yourself, especially ang inyong atay, halungin ninyo. Hindi ko gusto nga magka-hepatitis B ka mo. Ang kusina is virus. Ang siling sa mga eksperto, gaumpisa sa viral infection, pero pwede mahulog sa cancer. Kung ma-damage na ang aton nga atay, pwede nga mag-develop ang ginatawag natin nga cancer sa atay. So please, proteksyonin ninyo ang inyong kaugalingon against viral infection. Magtumaro sa Clinica D3 Bio every day. Ang Clinica D3 Bio, Kuya, may virgin coconut oil, may VCO. Amo ni nagapatay sa kagaw sa sulod sang aton nga lawas. Amo ni ang rason kung nga hindi makaporma ang kagaw sa sulod sang aton nga lawas. Nagaumpisa pa lang sila, Kuya, sa pagmuad, ginastop na dayon sang VCO. Sa simple nga explanation, ha?
1: Mabakaway sila.
0: Thank you so much sa kay Ania Kayao or Anya Kayao. Good afternoon, my dear. Salamat, Gid, for joining us.

0: buwas naman kuya.
1: Yes.
0: Buwas naman tama pasundayag.
1: Dinugsing.
0: Patria Baylon, good afternoon, good ma'am. Thank you, good. Sa mga taga Barangay Delicioso, I think this is in Ilog.
1: Yes.
0: Ngayong hapon, ma'am Patria Baylon, no? Thank you so much, good, sa inyong pagpamati, dara.
1: Ngayong hapon lang sa Alcantara family, good afternoon.
0: Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagina naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon Kabalita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros K5 News FM.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matinong na dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amuning allergic rhinitis. Kaupod na siya nga diskusyon. Si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
4: Ang allergen, Sir GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response, kundi ang imo nga immune system ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self, bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance kangay sa mga pagkaon. In other words, Sir GP, daw kangay lang nga nagminango ay mo immune system,
3: ah. Nga
4: bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema kun bakod imo immune system, kun alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom giga DTX 500 kag may TC or PRC.
3: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masaming pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clogged nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata. Pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
4: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sang world population ang may allergic rhinitis. Kapin pa wala ga inom DTX 500 kag may TC or PRC. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na yan. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag may TC or PRC. Adlaw-adlaw gid Sir GP.
3: Pila sa mga common causes ang allergic rhinitis, Dr. Mila, mo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nga nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollens sang tubo bala ning bilaho. Kalabanan summer, kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kung may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system, musto tambali Dr. Ramil. Paalamon ta ang aton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kada adlaw.
4: But silingon, sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na yauntat ang pagbarado sang ilong mo.
3: Sige-sige sa yan, no?
4: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka may TC or PRC, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system, at the same time, may ara man siya anti-inflammatory effect.
3: Usto, may mga external factors, Dr. Ramil, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke, kag ang aso sang sigarilyo.
4: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya wala ka, tapos subong ya tanan-tanan lang gina-allergic, meaning sina gawik na ang immune system. Every time nga makakunta ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga naga-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakosang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud ma-realize mo nga hindi man namin sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Naamini siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diin to ang ginaatake sang imo nga immune system.
6: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
7: Mag DTX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DTX 500 ka na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado
7: epektibo
6: para mis
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: 101.5 K5 News.
9: K5 DJ 5.

0: 95 News.
1: P3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasi ka pagkimulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilig.

Oras mga ka-K5, alas 3.42 ng hapon at ang oras na yan ay hindi sa inyo ng ating mga paboritong suplemento. Number one supplement sa buong merkado ho, ang ating DTX 500. Kapag kaubusin po, nagdatrangkaso naman, lagi ho natin itandaan. Mating ko tayo religiously ng ating D3 Bio. Kasabay ho ng ating Mighty C. Available sa mga suki po ninyong butika o pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Bisitahin nyo ninyo at para ma-avail ho natin. Kape naman, DTX Coffee Mix at DTX Premium Coffee. Kinikita tayo bukas. Maraming salamat.

0: KK5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visio. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga punggod?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagkakas.

0: dugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang takman, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: mayong hapon mga pinalangga namon magatang palamati padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kahanginan ginyugin makuhaan sang leksyon giginatig uluhan rehas sa kasaysayan
1: utod ko o bata ko

0: Ara ang paho day, tamis na katana. Mga duha na kakilo ah, ang ginhatag ko inasimo. Kagday, madamos ang linugaw nga ginluto ko. Ara, ginpadalaan ta kada. Take out ta. Isa ina ka, Tupperware day. Pero ibalik mo lang ang ginsudlan ko sang linugaw, ha? Kay urig na abing nga Tupperware mo.
1: Ay, tito, ah, kahuluya. Oh. Ginpakaon mo na ko, tapos impabalunan mo pa ko. Ay,
0: wala sa kaso. Bawo. Kay kun, pwede pa lang Snow White. Ay, kaunon daman ka. Yawa ka. Dumadimonyuhan o kadimonyuhan na lang ang unod sang utok ko. Kadimonyuhan na lang. Oh, uy, hey, kanami hagmakan ah.
1: Agay, to agay. Agay to.
2: Pa? Pa, ginaano mo si Mika pa man? Nga na ba tiyan ko nga nag-agay-agay sa paho?
0: Init paguro ang linugaw nga ginatag ko. Nanuman? Pasensya gid day ha, pasensya gid.
1: Kuan, tito, napisga mong kamot ko nga may pilas.
0: Ha? Ay, abaw. Ay, sorry. Sorry. Sorry gid day. Ha? Sorry gid. Din ang pilas mo? Ay. Lain nga pilas siyang gusto ko nga makita.
1: Ha? Ay, gamay lang man tito ah. Nasa lugsugan balahaw.
0: Ay, tarsa nga bata ka. Nasa lugsugan ka? Delikado ba yan ah?
3: Mika, nasa lugsugan ka?
1: Oo.
3: Ay, kuhaon ta na. Kay basi bala magubag ako.
0: Oy, abi kuha to sang dagom kag alcohol borde. Kaga kuhaon ko na subong ang salugsog niya.
1: Ay, hindi lang tito, madula lang ni.
0: Ah, hindi na yan madula, day. May ara bala na salugsugan nga nautod gid ang tiil kag nagubag. Ay, borde lakat na. Kay lokiton ko ang salugsog ni Mika. Lakat na.
1: Tito.
0: Lakat na. Ay, nano. Pungko day ha, pungko dire, pungko.
1: Sige to.
0: Mapungko man ko di sa tupad mo, ha? Abi. Abing tudlo mo dahil nga nasa lugsugan, abi?
1: Amuni?
0: Abi?
1: Tito? Inaano mo tudlo ko to?
0: Ginabasa ko dahil para maghumok ang salugsog. Kagagod nga, hapos magwa.
1: Ha?
0: Uy, kalma lang ah. Ay, animal, daw gusto ko na lang ay imaginon nga ako ang salugsog. Uy, kagwapa nga bata, kagwapa, kid.

0: Oh, halong ka mo ha, halong! Hinay lang sa pag-drive sa motor bordi ha!
1: Ay, kago nga bata! Kago nga bata ni si Bordi ay! Ambalan nagin nga duha kaming madulong kay Mika sa ilabalay! Pero nag-insister ang gago! Nga siya lang! Kay gutok ko no, kung tatlo kami! Tuwa! Uy! Gina-imagine ko na tani! Nga daw sardinas kami nga tatlo sa motor. Natunga namon si Mika. Intay ko pa. Hey, naumul na gina ko sa bata nga to. Wow! Daw makumuskumuskugid nga siya sang maayad-ayad kung madakpan ko na siya. Hoy! Ah, hindi ko malimtan nga ginsup-sup ko ang tudluya sang pariyo sini. Oh wow. Ay, do kagago sa ako no. Do wala na kuya sang kapangibalo nga kun anong ginapanghimo ko no. Ay okay, busugo gini sang ikog sang demonyo mo. Pero to hindi ko ginigur maumpawan kung hindi ko niya mapagwa mo. Masulod ko hanay sa balay, ha? Kag maatubang ako sa espiyo. Imagine nun ko. Kadaw ara kami sa isa ka kwarto sa lodging house nga naliputan sa espiyo. Ay, kanamiton. Ay, kanamiton, gi.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: Ay, abaw! Uy, hala! Ay, ano inaadat?
1: Ay...
0: Kadamo sang ginpadala nila sa imong, ano na?
1: Linugaw pa?
0: Linugaw kag paho?
1: Gani pa eh.
0: Uy! Mayo eh! May si isudan ta sa kanon kay wala ta sudan subong. Nuabi kay pigado gid ang kita sa pandayan eh.
1: Sige lang pa ah. Makatapos ko bala skwila kay maubra ko kag... Ay, masudan na ta permisang namit.
0: Di paano kasi di makakalins anak kay... Haluson gani kita kabakal sa sudan? Kalins mo pa ay han?
1: Pa, mangita ko ya pa sang paagi pa. Hindi ko ya gusto nga wala ko ya sang tinapusan. Pudlay nga daan mangita kwarta kung wala tinapusan eh. Bisan 2 years course lang.
0: Eskwila. Abo, managihapon. Mamana ka man gihapon. Ang aton himuon, ang himuon mo na lang naton, nga mamana ka sang kasarang magsagod sa aton.
1: Hindi kuya pa ya. Gusto ko ganyan pa mag-eskwela.
0: Ay kung mamilit ka ganyan nga mag-eskwela kami ka, ay ikaw na palibog sang galastuhon mo ah. Kaya hindi na kuya magpahilabot nira. Sobra sibo kambisyosa. Nga ah, kasarang kagidaw.
1: Pah!

0: Okay ka lang, Mick?
1: Kwan, oo. Okay lang ko ah.
0: Nogay na. May problema ka, giday. Though, nagapalang harok ang mata mo. Anong inibian mo, ah? Migo mo, ah?
1: Hipos na porns, ah. Kabalo ka naging wala kumigo, bro.
0: Basi, may secret lover
1: ka. Wala gani. Kasabad ba na si mo? Hipos ba na?
0: Sugiri, ko balas ang rason ko nga nagapalang luya ka. Anong ginaibian mo, ah?
1: Si Papa, hindi kay Kuya galipagbuligan niya nga maka-eskwela ko sa college.
0: Ay, mugin ang lahain sa hilatanan mo. Pero sige lang ah, tingwa lang. Kadamo balas ang nag-successful, nga pariyot ang apigado.
1: Boards? Mano na lang ko ni Boards man.
0: Kung ako sa'yo mo, obra ka na ibisan sa mga kalahanda eh. O kung hindi gani, dispatsadura sa mga gagmay balang astor balada. Kag kung makasupot ka na, amo galing ang pagpa-enroll mo sa college. Sa mga government university lang bala. Kay nubo lang na ikatamang tuition fee.
1: Ay, amo mo na ganing plano ko eh. Sige lang, Boards ah. Mag-break it ko nga, hindi ko pagpabayaan ni Lord sa mga handog ko sa kabuhi. Gusto ko man matilawa lang namin nga pangapuhi, Boards. Handong ko gidgani nga makasulod sa Jolly Bird. Kag sa ibang pangakalanaan, bala nga namin, Boards, ah.
0: Sige lang bala, Mick. Kay kon maka-abroad ko pila kadlaw. Sa una ko nga sweldo, padalaan ta ka kwarta, inukaon mo sa ginapang wakal mo na nga Jolly Bird, Nina. Orderang tanan mo nga gusto kaunon, Mick.
1: Boards ah, tandaan ko gid na ya. Tandaan ko gid na ya, Boardy.

0: Hello, annyeonghaseyo. Thank you, gansamida. Understood, ne? I can do it well. Jahal so it so minida. Lay mo niman. Start. Sejak hara? Stop or quit? Mitchot mura? Be careful. Jose Masay?
1: Grabe nga, Brock, ni sana yung imo sa Korean language words ba? Dasa piho ka, ino?
0: Oe, kinaglan mapaksar ko ginian lang para makadayon ako obra sa Korea bilang factory worker. Dako nga dahil sa sweldo dito eh. Basta bala nang buligin nyo lang ko sa mga galastuhan. Ha? Kay bayaran tigid ka mo kung makaobra na ako sa Korea.
1: Okay, birds, ah. Mangutang ta, ah. Kung kinahanglan niya iprindat ang duta na partidat sa uma, imuuntay na, ah. Para makalakat ka sa Korea. Basta, birds, pihu alang gid, ha? Pihu alang gid nga makalakat ka.
0: Oo nang. Oo nang, ah.

0: Ano ang siling mo? Nabaton ka sa ginaplayan mo sang ubrar?
1: Hopang!
0: Ba?
1: Ay, salamat. Salamat kin sa Diyos. Bisan paano, makasupot-supot na ako, pang.
0: Yung anong ubra mo?
1: Waitress, pang ah.
0: Waitress? Heh! Gamay swildo eh.
1: Ah, sige lang, pang ah. Diba, okay na iya. So, sa wala nag-iwas ng paaboton.
0: Saan ka masugo daw?
1: Sa Adson si Mana pa man, pang ah.
0: Awa.
2: Tagbalay!
0: Ba?
2: Tagbalay!
0: Uy!
2: Mika!
0: May nagpanagbalay?
2: Tagbalay!
1: Ba? Si Bordy pa nina?
2: Mika!
1: May malain na ihan nga natabo.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Your test.
8: Tapos ka ng maligo.
6: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Medyo gidmakuhan sang pagtulunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, utod ko o bata ko. Ginsulat kis direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Platenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

Ban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatapna sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Number 1.5 K5 News.
8: Oras ang K5 News sa Femalas 4:30 na sang hapon.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: El Castigador.
13: El Castigador.
12: Ang tinig ng bawat mamamayan.
13: El Castigador.
12: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
13: El Castigador.
12: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
13: El Castigador.
12: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: May panitugan kak beer si Pia!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamo tanan? At sa uno kita karon sa bulan naman sang Setyembre, sining tuig 2016. Welcome na mga suki na ton nga matag palamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa tong pagpangalagad. Nakapangot na naman ang 102.9 K5 News FM sa may Kabankalan City. Kag sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa may CPSU. Kag ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kag dari naman sa sudad sa Bacolod. Nagapamati kamo sa nagapadayon nga numero 1 ng istasyon K5 News FM Bacolod 101.5. Ang kampyon nga istasyon. Malantaw magkita sa amon singa Facebook page at K5 News FM Negros Island. Kag sa amon singa YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa amon singa TikTok account at K5 News FM Bacolod. Sarang magkita mabatian via audio streaming at K5 News FM Philippines. Pwede nyo gid ma-download kag ma-install sa inyong singa mga cellphone. Kag to lang sa Google Play Store kag App Store. I-search ang K5 News FM Philippines. Ginaupdan ako karon sa akong singamahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opo siya kay ka K5 Raymond the Master Pugi Alcantara. Kag si ka K5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Kutuman yung si Kubos Ngalagad, si Kaki-5.
2: Rose Palma. Rose Palma. El Castigador.
1: Alas sa 4.35 na, check na nga daan si Kaki-5 Shine Lacson. Kaya mga Kaki-5, medyo mainit naman Japon sinado mo. Kaya ginadibatihan niya mga Kaki-5, kagin pamatudan man niya mismo sa isa ka military official. Nga wala yan na may nagsulod sa mon nga regular o confidential funds sali naman sa Department of Education. Di ka malo kasi, giniya Japon mo kay ti may ara siyento o kung 15.54 milyones ka pesos nga confidential expenses mo nga ginbuyagyag sinado nga gingasto kuno sa militar. Regarding naman sining Youth Leadership Summit sa tuglaligdan nga tuig 2023. Higin siling ni retired Colonel Manaros Buransing II. Ninyo, Your Honor,

0: impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para may baluanta. Ang ipipinag ka mga impormasyon kaya kita mismo makabinag-binag eh. But anyway, naka-standby na si Kakipab Shine Lacson sa line number 1. Ibalaon ko na yung mga dalagko ng mga balita, national kag international. Gika naman sa ato sa News Center Connection. Kakipab Shine, please standby. K5 News FM, live report. Kakipab Shine, ibalita mo!
1: Sir Rods, mayong hapon, nag-gets ko na. Naayaw-ayawan, gid ko, Sir Rods. Paano nga nangin testigo ining duha ka army colonel no sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So din isa-isa ko na gets ko na.
0: Ay salamat.
1: Sa 2023 gali si Rod. May ginpatigayon nga daw leadership seminar bala.
0: Youth Leadership Summit
1: Department of Education.
0: Youth Leadership Summit 2023 kang Kevin Shine amo nang ginpatigayon nga ginpa-permahan kag ginpa-sertipikahan naman sa army.
1: Oo, amo ni ganay siling ko gin isa-isa ko gin. 2023 maginpatigayon nga leadership seminar dito sa Mindanao. Now at that time ang ang Department of Education Secretary was Vice President Sara Duterte. Karon ang gingasto sa isa to ka seminar daw 75. Hindi man kita makasiling na gingasto ng tubilog sa seminar, but sa liquidation nakita balaguro nga may certification nga din issue dito ang Philippine Army. So amo ning gingamit ining mga certificates or certification amo ning gingamit sa liquidation. Diri nagkadto ang confidential funds. Amo ning ginkadtuan sang kwarta. Daw amo na bala siguro kay ti ginkuan sang kuwa mo. Daw gin flag sila sang kuwa nga oops. Daw hindi insakto ang paggamit sang pondo, di nagkadto.
0: So, daw kuan ganito kag Kipab Shine kay ti isa nabasahan ko di 15.54 million pesos mo.
1: Ang isa.
0: Oo.
1: Yes, oo, may 5 million. May 15 million. Amo na gani ang siling sang Senator Judges. I think it was Senator Judge Bam Aquino nga nagsiling na hindi man gid siguro magdabot 15 milyones ka pesos ang gastohon mo sa seminar. Da amo na bala si Rods, basta may walo to ka seminars mo, leadership seminars.
0: Hindi ko niya magpati kay Senator Delegate kay Kipab Shine. Hindi ko niya magpati kay Senator Aquino, hindi maubos ah. Ang 15 million sa summit. Ti ang summit kon gastuhon mo lang gid sang tsakto, ti hindi to kalabot. Ti what if karon may mga pabalon to being mga alams mo na, may mga sobre, ti kulang eh.
1: may like Colonel
0: Buransing.
1: Buransing.
0: Grabe nga pilido no, Buransing the second.
1: Wala kasi may nagkadtong kwarta sa Philippine Army from the confidential funds.
0: Wala,
1: ang seminar to together with the Department of Education. Wala kami ya kabalo kundi in sila nagkuha sang mga gingasto to sa seminar. Why did sila yung kuno ihibalo?
0: Diba sige gamit lang to yang ila certification yang daw supporting documents balibi sa pag gasto sinang kwarta?
1: Oo, kay ang natabo gali si Rods sang ginflag sang kuwa ang Department of Education na oops di nang dokumento ga makapabakod nga diri nagkadto ang confidential funds. Ipresentar nyo abi nangayo dayon sang certification si Attorney Michael Poa sang DepEd sa Philippine Army. Nangayo sila sang certification and that certification gingamit sa COA. Nga diri this is a proof. May ginpatigayon kami nga leadership seminar, diri nagkadto ang confidential funds. Daw mo na bala si Rods. So mo to ang proof. Ang certification. Ang siling gani ni Colonel Panopio naman niya, siling niya kun amo malang na nga nag-issue ko sang certification tapos gamiton niya sa COA na way masaya kabalo na amo na bala party sa porta, party sa gasto, party sa confidential funds niya.
0: Tigil na panindugan niya, kagambal niya, ganil niya. Wala yan ni 5 nga

0: nagsulod nga pundo sa 1st Infantry Tabak Division sa itong tagdan nga tuwig 2023. In fact, ang mga participating, yung mga government agencies, kag local o kon LGUs, amot yung iban, ganun ko nung nag-gasto kag G5 Shine?
1: Yes, oo. So, ginpanindugan, giniya sang duha ka opisyal sang Philippine Army, nga waay sila ya, even ang unit nila, wala yan nagbaton sang kwarta from the confidential funds of Department of Education. Ti, galing kay ti, naka-issue na sila sang certificate, kay tingin pangayo sang DepEd, pero wala man sila kabalo ang mga certifications nga to or certificates nga to sa training, gamiton niya sa COA, sa Commission on Audit. Nga mo yung gamiton nga bilang supporting document siguro na diri nagkanto ang confidential funds. But, you know, it's a very huge amount. 15
0: million
1: ang isa.
0: Mo?
1: May ginamensyon pagin nga 75 million ang isa.
0: Eh, grabe.
1: Iban to na-justify kundi inagkanto, ba't ang iban wala? So, amo na gani ang gina-question ni Senator Bam Aquino, hindi amo ni kadako. Makagasto ka man sa seminar, pero hindi gani siguro maglabot nga sa milyon.
0: Oh.
1: But this one, 15 million. Daw mo na blasero.
0: Oh, gamay ah. Gamay ang 15 million ah.
1: As a Philippine Army, si Colonel Kwan, duwani mo, ang isa si Colonel Magtanggol Panopio.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa si Colonel
0: Buransing the Second.
1: Buransing.
0: Uh-huh.
1: Manaros Buransing the Second.
0: Uh-huh.
1: Si Buransing yung gambal gidyan niya, hindi ko yung mag-comment. Kaya ginapamangkot sa moti, kung nabalaan mo nga gamiton ang certification sa confidential funds sa COA to justify a video confidential funds kundi inagkanto, ma-issue ka sang certificate. Hindi ko yung mag-comment. Ya kay dapat hindi kami mag-intra sa politika. Tawa mo na bilang si Rods. But si Colonel Magtanggol, nagambal siya even sa House of Representatives pa before sa investigation sa House of Representatives na siling niya. Kung gamiton man lang ang certification na issue sang i-issue sang Philippine Army to justify the spending of confidential funds, tani, wala ko yan nag-issue. Kabudlay si Rods, no?
0: Oh.
1: Initani nga mga tao, the Armed Forces of the Philippines, the PNP, hindi ni sila dapat kuntani.
0: Ang itsura, gali ni Colonel Buransing, abi ko paglantaw ko di, abi ko si, ano, si Abante. Oh, hindi yung itsura, naka, daw si Pastor Abante, lang si congressman. No? Magtakilid.
1: Ako yan si Rods, dapat AFP, PNP, hindi niya sila dapat kani mag-interaya sa mga amon ng mga issue. Hindi sila dapat mag-drug, hindi sila dapat makuhan sa kwarta. Dapat limpyo yung aton nga kuhan mo, kani hindi sila dapat mag-intra sa amon ng issue, sa politika. Kwanto na lang, abi, hindi sila dapat mag-intra. But anyway, na imbestigahan sila kaina sa pagpadayon sang ika-adlaw na nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Rods.
0: Pero ti nakwan ka sa balita ni kundi kay si nagligas na to Robin Padilla naghatag sang iya sing mga punto mo ni ti may mga aliases gani nga gamit mo. Madumduman mo nga sa itong mga alias to mga gitpang minalipat ko mga alias gitpang mention niya mo. Kundi regarding ba sa mga pangalan, blang agin pang mga name, blang mga ipang pasa sa kuwa. Kundi may mga piatos to, may mga piwi. Lingati, may mga alias man. Tigin kwan ni Senator Judge sa Bam Aquino. Lingati, waya. Kag ni Senator Tito Suto. Lingati, hindi kami mag, ano na, hindi kami mag-agree si Muda.
1: Hindi, kay, sa under Philippine law, I don't know kung insakto ko si Rods. Please correct me if I'm wrong, ha. Ginklaro gani ni Kwan ni Senator Tito Soto the third kung ginapahanugutan ang ano, but ang mga alias ginapahanugutan siguro sa limitado lang ang mga kwan, like sa entertainment purposes.
0: Tay mga punto bi kag G5 Shine. Kay ang punto man lang diyan ni Rubin niya kag G5 Shine, confidential funds man ni, confidential ka niya, langan mo na karon nga ibutang gilang pangalan ni Rods Palma, bi, kiti confidential mani mo. Daw mo managurong iya punto, dahil niya ti confidential niya nga ton nga ginaistoryahan, kung sa mga lihiti mo, guro kag iban, guro ti kitang lang mo gideclare dahil may mga IDs ka na, Ti, we're talking about confidentiality sang mga operation. Alangan mo na karoon ibutang, to pariyo lang na karoon naging divulge mo yan ang imo sining mga witnesses da or na no madagi na pangtagaan mo kwartada para at least makatag information daw. Amo ni puntos na to Robin Padilla kag five shine mo.
1: Sabi mo Sir Rods, kun ang isa ka alias gingamit abi tapos wala man lang dali sang matuod nga ngalan sa likod sina ti fake na sa eh.
0: Ti sa pagpadalagan ngayon sa una presidente sa mga kwanbla, mga balutara, manangali mga alias da. Diba?
1: Actually,
0: Estrada, adyo na, ng Irap. Irap. Si Irap, ti alias man na. O, oh, ti nga gitasugta na.
1: Pero may nag-regulate.
0: Ha?
1: May nag-regulate nga layi
0: angot
1: sa paggamit sang aton ng mga alias under Republic Act number 6085.
0: Oo. Dabon na siya. Naga-prohibit sa mga K5 shines ang unauthorized use of aliases except for limited purposes. Amo ning pinaka-budlay yung kagpapuslutsan except for limited
1: allowed,
0: purposes.
1: Sa Rod, sa, allowed ang paggamit sang alias sa literary, sa
0: cinema,
1: sa television,
0: and entertainment.
1: Sa entertainment purposes.
0: Tidala na tada! Dala na tada, that's why ngalan mo, Sunshine Lacson!
1: Even ang mga reporters, si Ted Filon.
0: Oh, hindi mo na Ted, ngalan niya.
1: Yes, siya na.
0: Oh. Pero si kilala ko, kilala mo, si Rhodes na. Si Rhodes, hindi mo na Rhodes, ngalan niya. Si Sunshine.
1: Sa KBP gani ara gina specify gina si, kun anong
0: si idea. Si Red, abi mo nga lang ni Red Red daw.
1: Under the law, ginapahalugutan ina but only for literary.
0: Gabi mo sa kilid mo da sa tuo mo da, abi mo ang sa tuo mo da nga aton nga assistant station manager, abi mo Marv nang alan niyao. Tikay dalata diya kay we are nagakuan kita nagasunod kita sa Republic Act number 6085. Ti dalata diya that's why nga pwede tiya kagamit aliases kag if I'm shine screen name bla or radio name.
1: Yes.
0: Oh.
1: Pwede kita no? Under the law. But amo na gani si Rod, ti kun wala sang tawo sa likod sang alias. Then it is a fake name.
0: Oo. Oh.
1: Diba?
0: Correct.
1: So, kung fake siya nga name, imo-himo lang.
0: Oh, troll o pike or nanong madang tawag nila da.
1: Why did the tawo? Imo-himo mo lang.
0: Why nag-exist? Bali, pangalan niya lang bi, doon baga pangalan niya lang bi, nami bi, cyber agent. Baba! Ako ang tagpangapin sa mga ginapang bully. Cyber agent.
1: Oy, by the way, Sir Ron, before ko magpaalam,
0: di ka makagtuaw.
1: Tug tatlo ka bagyo, ha, nga pwede magsulod or magforma sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Sini nga si Tiembre, ha? Medyo kwan kita dara, along-along kita, kay amuning magapabaskog naman sang habagat. Kung magsulod ang tatlo ka bagyo, si Queenie, si Rosal, kag si Samuel ang ginangalan.
0: Queenie, Rosal, Samuel. QRS? Quick response sa ano ba?
1: Why niya si Rod ang real name?
0: Ang bagyo. Dapat kay mga ang bagyo bi gintuga nga para mangdang guba mo. Ti dapat mga pangalan niya na hindi man mga nami ay. Yang ibanda, gambal niyang nanungalan ko, bagyo. Manuguba, nagid ko ya. Dapat. Ibutangan mo ito sa bingalan. Go ahead.
1: Sinibo lang nga si Dulbre. May lalaki nga bagyo.
0: Ha? Hindi lang si Dulpo ay.
1: Ko, mga babae lang mga bagyo. Amo na sang unang ginalalisan, bala?
0: Hindi ah. Yan
1: sila yung babae.
0: May ara laki.
1: Bagyo, gani, iangot ba yun sa babae?
0: Oo.
1: Ako na, bala? Ito yung bagyo ko na doon pariyo man sa babae.
0: Oo, lain ulo. Lain ulo. Doon lain-lain desisyon. Doon hukas-hukas desisyon. Doon mo na.
1: Oo, oh, tapos ako yan.
0: Nga to daw. Tod.
1: Pero subong mo, may lalaki na bagyo si Samuel.
0: Ay, ugal si Samuel, no? Tapos, biblical.
1: Si Rosal kag si Samuel.
0: Datani, no? Sino gahatag ngalan? Pag-asa?
1: Pag-asa,
0: Dapat maayot sa Pag-asa. Please, hindi nyo man paggamita ang ngalan sa Bible ng mga name sa mga bagyo. Kaya din bagyo kag Ipabshine. Mangguba, ginaya mo. Amo niyang bagyo mo. Ibutangin yung madawang ngalan yung video. Pwede mo ibutangan dabi si Yan-Yan.
2: Right. Yan-Yan.
0: Si Well-Well.
1: Alright! Yung pinalagpot na yan mo.
0: Kay ngalanan mong bagyo Samuel, do ka, kabalo ka naman ng Samuel. Ang Samuel, kakipab siya, hindi kwan niya. Balaan niya pangalan. Oo.
1: Si Sam na lang abi.
0: Kakiyot nga mga pang...
1: Santa Felicia, Blayo. Rods, Aklan and Antique, maapektuhan sang habagat at susunod nga mga inuras and ang ibang paginabahin sang Visayas area, mangin magal-umon man bangod sang habagat.
0: Ahay.
1: Report, gikan. Malakat na ko kay Karun.
0: Sige.
1: Show naman ni Raymond.
0: Balaan ko. Nami mudo mo kay... Kay Mang Juan ka karon Mang ma-libre ka pa niya pun.
1: Mababay na ko tayo si Gapon, si Ron. Mugol pila na utod. hindi na ko tayo na may extra, masili na ako, bye. Amo na lang na si Ron. Pero subong niya, pwede.
0: Pwede pa.
1: Report digan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa Kambiyon ng Balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report.
0: Madamong salamat kay Kipab Shine Lacson. Naming hapon na kay Attorney Bro Abraham, dira mismo sa may Hall of Justice, nagapangapis na subong sa Kians. Kay Attorney Mark, no? Still nagapamati Japon sa balatuntunan nga El Castigado. Sige, sa atong singa mga suki nga tagpalamati, mabuhi ko na yung commercial. Pagbalik ko, tutok na ta sa mga balita, kay may isa ka persona ang ginlutang patay sa may barangay Alihis. Hibalaon ta karon ang detalye sa itong pagpanabalik pagkatapos siling pipila ka maimportante ng mga pahanumdom.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy, amuning allergic rhinitis. Kaupod ta sina nga diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
5: Ang allergen, Sir GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response. Kundi ang imo nga immune system, ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self, bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance. Kaangay sa mga pagkaon. In other words, Sir GP, daw kaangay lang nagminango ang imo immune system.
4: Gusto,
5: bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema kung bakod imo immune system, kung alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom gig ka DTX 500 kag may TC or PRC.
4: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masami nga pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clog nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata. Pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
5: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sang world population ang may allergic Kadabang rhinitis. Mali, no? Kapin pa wala ga inom DTX 500 kag may TC or PRC. Balik-balik lang ginayang allergy. hindi na ya makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na ya. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag MyTC or pero si adlaw-adlaw gid sir GP.
4: Pila sa mga common causes ang allergic rhinitis, Dr. Mel, amo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no? Mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollen sang tubo bala, ning bilaho. Kalabanan summer, kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kun may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system mo sa tuambal ni Dr. Mel. Paalamon ta nga aton immune system, mag DTX 500 kag Mitisol Pure C kada adlaw.
5: But silingon sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na ya untat ang pagbarado sang ilong mo.
4: Sige-sige sa yan, no?
5: Bilog yang atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
3: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka MyTC or PureC, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time, may ara man siya anti-inflammatory effect.
4: Husto. May mga external factors, Dr. Mel, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke. Kag ang aso sang sigarilyo.
5: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya, wala ka, tapos subong ya, tanan-tanan na lang gina-allergic. Meaning sina, gawik na ang immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, simpre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga nag-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nag-cause ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud ma-realize mo nga hindi manami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Nami ni siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag MyTC kag PureC para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diinto ang ginaatake sang imo nga immune system.
3: My family history ba na kamo sang diabetes?
4: Mag DTX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag DTX 500 ka na.
3: Ang DTX 500
4: may powerful compound
3: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
4: DTX 500
3: garantisado,
4: epektibo,
3: aramis.
4: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: DTX 500.
3: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
4: Mag DTX 500 ka na.
3: Ang DTX 500.
4: Bastante sang antioxidants.
3: Panghontra sa mga halit ng free radicals.
4: Likawan ang baratian.
3: Mag DTX 500 ka.
4: DTX 500.
3: D3 Bio.
4: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
3: Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso.
4: Mag D3 Bio ka.
3: Ang D3 Bio.
4: Uno sang NCTs
3: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
4: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas.
3: D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Diabetiko ka bala o may high blood?
4: Rason nga pigaw ang imo immune system.
3: Di magkabala ka.
4: Mag D3 Bio ka abyan.
3: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
4: sarang makaprotekta sa imo lawas
3: kontra mikrobyo.
4: Biskan pigaw ang imo immune system.
3: Mag D3 Bio ka na.
4: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito isang nagligad. Sikisakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa
3: MyTC.
4: Mabaka sa mga butika.
3: MyTC.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang MyTC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa MyTC. Epektibo.
3: MyTC.
4: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati kaya kung arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
10: Pabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Pabakan sa mga butika.
12: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Let's go. Go with the flow.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy.
23: Charmy. Let's go with the flow.

0: siyang sangkopa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
6: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949. And MKTG-2026-1210.
5: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DX500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar. On September 13, 2026, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
9: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapeka na, nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
10: 101.5 K5 News.
11: Welcome back na mga KK5 sa ato si kabala tuntunan nga El Castigador alas 5:08 na sang hapon. Mga KK5 dali lang gid no before kita magkuha kay KK5 Berto Gakit Bangodoman, may isa ka lalaki nga ginpatay dira mismo sa gwa singa siningapuloy-an. Dira sa may barangay Alihis sinigid lamang hapon. Pero antes sa malipat, no, para at least tayo yun karon panyapon ta, para way pakita ka panyapon, way paunod dyan ta, inom na kita mga KK5 sang power trio. Ano ini mga KK5? Ang Mighty C, the alkaline based vitamin C. Pampabaskog, pagkaon sang aton sing immune system, para mabakod ang aton sing immune system, mapagsik kag mangin maalam, no? Sarang maka-identify sa mga bad bacteria ka good bacteria. Parisan mo pag hindi mag KK5 sang klinika D3 Bio kasi na magapatay sa nabilin nga hindi mapatay sang immune system. Patyon sang klinika D3 Bio kay may antiviral siya, may antifungal kag antibacterial properties. Ang kagaw sa nilanat, ubo, trangkaso kag sipon, patyon sang klinika D3 Bio. Gusto ka mag-ayo, i-klinika D3 Bio mo. Pagkatapos sina, limpyuhan naman. Ano yung nga suplemento? Ang Clinica DTX 500. Siya ng cleansing ta, nagapang detoxify, nagapang limpyo sa mahigko naton nga paminsaron. Ausos ah, hindi. Ligo naton nga mga sa sulod sang lawas tabla, sa tinaita, ang atayta, limpyuhan. Pinagi naman sa Clinica DTX 500. Asay sina, ginapanormalize pa nga ito sa blood sugar and at the same time, may ara siya sang tatlo ka anti-diabetic properties. Ano yun eh? Amoy ni ang charantin visin kag polypeptide. So pagkatapos sina, panyapon ka mo karun la size la 7. Pagkatapos panyapon, ti alams mo na kung gabi matulog, maligo danay para hamot. Tapos paligo, para magnami ang blood circulation sa lawas mo, para makarelax ang lawas mong utok mo da, maka-relax, imni sang extend food supplement. nga ang kaki-5 rods ang extend na miaw, nami na kay ginapa-normalize niya ang flow sang dugo mo, ginapagwapo niya. Madi matagaan sang nutrients ang mga magagmay mo nga ugat kay nami ang blood circulation sang lawas tabangod sang extend food supplement. Once gani nga nami ang distribution sa mga nutrients, matagaan to sa mga pagkaon ang mga uhaw naton nga mga selula ti mga ugat nga ano mabuhi. Once nga mabuhi, dala na datanan. Gamay nga ugat, dako nga ugat, mayor nga ugat, mabuhi sang extend food supplement. This time, sailo kita sa seryoso kabalita, mga kaki-5. Ano balang rason? Motibo nga ginpatay ining lalaki sa gwa mismo sa Singapuloyan sining hapon diri sa Barangay Alis, Bacolod City. Kaki-5 Berto, please stand by.
0: K5 News FM Live Report.
11: Kaki-5 Berto, ibalita mo.
10: K5 Roads, nagalinapta ang dugo sa semento. Pasensya, ginpatay on the spot. Nga lalaki diay iskinita kaki-5 Roads ang San Vicente Barangay Alihis Bacolod City alauna 45 ninatabo sumong ginama nga hapon. Kaki-5 Roads, pag abot naton sa area, nakita naton dito sa iskinita along the highway sa national road sa nga Barangay Alihis pala. Actually dinagit yung
11: Barangay Road, Barangay Road, Barangay Road,
10: Barangay Road.
11: Oo, oo.
10: Ara sa 50 meters siguro, no? Masulod ka dira sa may San Vicente.
11: Gai kami bilang mark kaki-5 Berto para may idea kami. Kundri kita mag-agi sa may dalan Alihis gid siya. Pakagto Barangay Masilingan. Ahalin ko dibi sa may 7-11 sa Paudi Kukobla. Paudi Kuko. Tapos may 7-11 da, pakagto sa may Barangay Masilingan. Gaya ko bi landmark ka pwede ta ma-identify?
10: Kasi ba bro, dito to siguro mas lapit ini kung diri kita maagi sa landmark na to. Dira sa may pagwabala pa na at kaki ba bro, sa may Robinson Supermarket.
11: Ay, okay.
10: Kaki ba bro, diba dira sa may Robinson Supermarket, Masilingan, nalalamong.
11: Oo.
10: Tahon mo to kaki ba bro, sa una na to, pakagto alis, may ara na ta sa DIY la.
11: Oo.
10: DIY.
11: Oo.
10: Sa DIY, patuo ng DIY mong sa dalan.
11: Oo.
10: Puro mga
11: 30 meters
10: lang kaki ba bro, sa unahan lang git sa DIY. May ari na ti patuo amuneng welcome San Vicente, purok San Vicente Alihis.
11: Oo.
10: Diri na nimo.
11: Oo.
10: Sang Masilingan ka Alihis. Pagliko mo da, isip ka mga 70 to 50 meters dira na da ang natabo ng
11: kaki
10: ba bro.
11: Okay.
10: May mga panimalay, no? May mga panimalay. Kaki-5 Rod.
11: Paano na paano kag anong oras nagluntad gining kremen kaki-5 Berto? Kag paano? Hanot?
10: Apat matonta kaki-5 Rod ang dalagan sang kremen nga ini. Sa aton sining mga initial nga information kagaling sa aton sining mga kapulisan kagara man kita dito kaina alauna 45 nakabati sang lupok ang mga residente dito. Tatlo una nabatian nila nga lupok pero suno sa mga tao man dito mas damo nakabati 5 ka lupok no 5 ka lupok pero hindi ni siya kaki-5 Roads nga sa kunson nga lupok pala no kundi tatlo una then may gap lang siguro mga pulo segundo duha ka lupok kaki-5 Roads no ang natabo sini ang nadakpa ang ining biktima kinkilala ni nga si alias Roger. Si alias Roger, 52 anyos. Dira aman balay nila.
11: Okay.
10: Ang balay ni Roger nga ni kaki-5 Roads, dira lang git siguro balay yan eh. May duwa lang ka balay, may mga iskinita. Dira lang git siya sa iskinita man na patay, no? Gintiro. Suno sa bata yan eh, kay wala na siya upod kay ina sa balay nila. Suno man sa pangpumangkot na ton, nagwa ining si Roger kay dumasami ni siya kakaon kay may mga karinderiya na ta kaki-5 Roads iskinita mong. Makaon ni siya kuno, sang inali lang may nabatian sila nga do ano bala do may pagbaisay nga patyon taka no do amuna siya wala kinsundan kaki-5 Roads posible kinsundan gid kinpantayan kaki-5 Roads no kag gintiro una to information riding in tandem which is hindi gali no
11: okay.
10: So amuna una bala nga initial mamangkot kita kay ba nila nakamotor
11: uh-huh.
10: Pero wala nakamotorsiklo ang suspect and isa lang ni kaki-5 Roads ha isa lang ini ang ginalantaw nga suspect.
11: Okay.
10: Ang gunman.
11: Mm-hmm.
10: Pagtiro, nagwa sa may iskinita, no? Kagabro, sa may balaya, nagwa sa may iskinita, pagwaya, maliko sa tani patuo dira, gintiro siya, kagabro, tatlo kalupok. Tatlo kalupok, igo yan ni Dughan. Dughan ng igo yan. Kagabro, tumba ang lalaki, ang ining
11: biktima,
10: si Roger. Pagtumba ni Roger, pinalikan pag ini siya kuno, duha kalupok.
11: So, sa amotong rason, nga ang nabatian una sa mga tao, tatlo, pak. Dugay-dugay, mga may alternate, may balot nga 10 segundos. That's why nga nag-amotong galing pagbalik. Kagagin pasundan, posibly close range o gagin finishing or nanuman, gintapat gid, ang duha kalupok nga, nga nabilin.
10: Amogit ni ang ginalang tao. Gin ano gid siya nga patyon. No, kagibe bro, din finishing gini siya kay ti igo na ni sa lugan mong.
11: Uh-huh.
10: No, pag igo sa lugan, kagibe bro, hapa ining biktima do no wala ta kabalo kun din igo yan eh.
11: Uh-huh.
10: Kasi wala pa mo ang per investigation mong, pero tatlo una kalupok.
11: Uh-huh.
10: No, pero pagabot nato dito, kahapa ining biktima, no? Kagibe bro, kag sino sa mga nakakita man kay di tamo tao kitambay mong.
11: Uh-huh.
10: No, kagibe bro, din finishing pa ni si Leo.
11: Uy.
10: No? Leo kag sa iban pagid ka parte sang lawas, no?
11: Sus, pero, my goodness.
10: Sino diri initial information nato lima ka lupok na I mean lima ka igo sang bala. No, sa iya tininga nga lawas.
11: May initial nga nakita nga mga empty shell or slug sang armas lutang sa crime scene?
10: Yes, may ara kag iba bro, no?
11: Ooh.
10: May mga empty shell kay na dito sa Soko galing hindi pagita ton git maisiisa kay ti pagalin tato kaina. Ang bangkay bago lang nahali na mong kaga hindi pagkatag matulid inisyal lang nakuha na to kaina.
11: Uh-huh.
10: Ang jimianta man yung aton sininga ka pulis.
11: Pero kung may empty shell kagi fiber to posibilidad pistola ang gigamit hindi revolver.
10: Yes.
11: Either 9mm Glock na o .45 ang gigamit kiti nag-eject ang kwan mo nag-eject ang basiyo sa ang bala. But anyway lima ang igo initial. Lima kalupok and initial sumongti, may mga igo, patay gid. Kaki Feberto, istoryay kami, anong background, anong trabaho niyaw sang biktima?
10: Yes, kaki Febro, si Roger ining biktima, wala ni obra. No? Pero ang obra yan ni, ang basang-basa ay kayo na to, sa aton, nga, kaano ni siya, on-call, family driver.
11: Oy.
10: Pero sa mga residente, driver siya yan. No? Pero hindi ni siya yung adlaw-adlaw.
11: On call, no? Let's say, may pa-drive ko si Mo Subong, kagtui ko di, dulong ko di, doon muna ang trabaho niya.
10: Doon mo gining trabaho niya, kagibay ba, Rod? Ang yasini nga asawa, gin-idetaman niya yung background sa pamilya, yado wala na ni siya asawa, no? Kaya doon nag-binulagay ni sila.
11: Ang bata niya, pilang edad?
10: Ang na-interview to kay na, 24 anyos ang bata ya. Kaganda ka 27 anyos. Yung mga tigulang naman, puro lalaki. Duwa pa yung bilog bata yan eh.
11: Sus.
10: No? Kagibay, Rods, before sa natabong insidente, ang ining biktima, kagibay, Rods, siya lang ni isa sa balay nila. No? Siya lang ni isa sa balay nila. Duha kasi mana nagligad, bag-ulan ni Gwa sa ospital si Roger nga ni. Why? Kay ginbuno ni siya sa may BM diri sa aton sa may Takuling ginbuno ni siya sang nagligad ng mga simana di man ko tato nang iya sini nga pamilya iya nga uto ang iya nga bata galing nagbantay sa ospital.
11: Dali lang when we say nga ginbuno kay nagligad may balita kita diras may purok BM may binuno da siya to
10: siya yes kadibrod siya gid ni ang ginbuno.
11: Ining nabunan atong dira sa may lapit sa signage tabla?
10: Dira git.
11: Okay.
10: Suno diri sa iya, gimakot naton kung ano ni kay do lagid balayan nato na balaan gid nga ti ang sistema diri na blatter ini na imbestigaran sang pulis. Yes, kag ibabrod na imbestigaran sang pulis. Kag suno sa iya, ang kay bala mo kag ibabrod, may babae ni sa background niya lang ha, may ginatiner ni siya nga babae. Si Roger nga ni nga migamiga yaman nao naginaway ni sila gintulong niya ining babae nga nobya-nobyaya sa may BM sa balay sang yasini nga nubyo man sang laki sa una eh.
12: Ay!
10: Ay bago lang sa prisuhan.
12: Okay.
10: Amo ni na bago lang kagwa sa prisuhan. Pag sulong ya, naginaway sila, nagintratong ya nga migo-migo man sang nubyo-nubya ya.
12: Aha.
10: Isuno sa bata. Kaya ito ako nung sila ito sa nubya. Ito nagbuno man sa kay Roger.
12: Ay!
10: Sang yasini nga live-in partner man ito nga laki man nga bago lang sa prisuhan.
12: Okay.
10: So amo ng storya. Pero kagina bro, last 2 weeks pa niya.
12: Oo.
10: Milaway niya lapos na tabo subong.
12: Okay. Kaya nga itong gina-istorya lang naton, kay gina-trace naton, vlog kay Gipay Bertosin o ang may posibilidad nga naghimo sining krimen.
10: Yes. Kay Gipay Brods, duwa ka simana nakaligad, isa ka simana ni siya sa ospital, ginabantay siyang bata ya. Now, nakibot na lang ko nuling bata ya, nga may ara nga information ang basa yan obya nga gipatay ko tatay ya. So gin binalikan nila after 1 week man siya nagalin dito mo kay sa alis ni siya gatinder bata ya. Sunod diri sa initial nga information nato halin sa pamilya nabalaan sang pamilya kag nakit-an sa mga witnesses ang nagtiro ang nagpatay sa ilang sini nga amay which is Tupad Balay man mismo ang biktima nga si Roger.
12: Tupad Balay dira sa alis.
10: Dira sa may alihis.
12: Yes. Okay, okay.
10: Tupad Balay.
12: Uh-huh.
10: Tupad Balay. Ang lalaki nga ni, 35 anyos. Amunin nga aton sila nga nakuha information. Miguhay ni sila sang una, pero nagsinuyaay ni sila kakibay broads, no? Sinuyaay ba lang kinait-it ang bata, kay mismong bata, kabalumong.
12: Uh-huh.
10: Sa bata, sila ang sinuyaay lang ba lang maglabay di, sinuyaay sa mga kay tricycle driver, tapos katunto man ikon usang lalaki ngani no ining so
12: 35 anyos okay
10: may ari ning ano adaan nga hiligot anon ining duha sinuya ay kag dugay naman mga
12: ti ang pamangkot kay may information kita nga amo sinang nagkalatabo may sinuya ay na ano ginhimo usang pulis nagpatigayon sa sang hot pursuit operation para dakpon atong 35 anyos nga lalaki.
10: May hot pursuit operation subong ang aton sini nga kapulisan which is confirm naton as of the latest investigation sa police at large sa Gyapon nagkalagyon eh. So pero ti padayon naton padayon ang investigation sa police hot pursuit ginigwa yan eh.
12: Ang
10: so,
12: importante kay Gipay Berto may lead na mga autoridad for that information nga ginhambal mo nga ti na hambalan gani more or less ang edad 35 anyos tricycle driver. May daan nga hiligot ano no kung tema-tema sining biktima kag ang suspect. So hapos na madakpan ah. For sure kag Gipay Berto madakpan gyud sa mga awtoridad ta.
10: Yes.
12: Kon pangitaon sa mga awtoridad ta.
10: Oo, actually tumod na siya no. Mismo ang tag-ang pamilya, ang mga tao dito nagambal nga siya gid niya ang Tupad Balay nila nang nagiro.
12: Meaning may nakakita gyud ya kag Gipay dako na nay nga punto be. Once gani nga may living witness, no? May nakakita sa krimen, dako na ya kay Gipay Berto nga kwan, nga ebidensya. Kasi oh, kasi na mga magatestify mo hindi sana. Ikaw gito yung naglutang, kita, tigid kaya pag bunot mo sa armas, binalikan mo pa yung biktima, ginlutang mo pagid sa mga pila ka beses para mapatay daw mo na bla.
10: Kabalo ka Gipay Bros, ang lugar abi, is kinita, gid bala damo-damo tao. Oh, damo-damo tao.
12: Di kay kwa na da, siyempre, residential area, kag Gipay Berto, normal, may mga tao da, oo. Kag labanda nga mga balay, dikit-dikit lang, kasulod na ko da. Naka-deliver ko da sa produkto ta, dira sa may Changis unhan. But anyway, subong, ang biktima, ato na sa punerarya, last and update sang otoridad, naka-interview ka na sa police, anong ilas ning initial investigation regarding this case?
10: Yes, kaki Viva Rhodes, no, na-interview ka naton kina with si Redman, ining si Police Captain G.R. Reyes. Again, amo to, nagapatigayon gid hot pursuit operation. Kiti nakalagpalagyo ining suspect kaki Viva Rhodes. Kaga ginatinguan gid nga sunod sa kapulisan nga hindi madugay, madakpan gid. Ining kiti damo witness, no, sunod ganit sa mga kapulisan nga ti-identified na siya, kilala na siya, at least kadasig, no, sang pagkuha man pagdakop si sining nga lalaki nga Tupad Balay man lang nila mismo ka K5 Rods.
12: Oh, ti ginakwanta na nga badakpan na. And for sure ti time to time update lang nato na mga awtoridad nato ni KT Arintas Punto nga kilala na sa mo, identify na sa mga persona da. And isa ka challenge sa kay Police Captain Reyes da. Kay Tiara na, may lead ka na, may idea na ang mga tao da, kilala ng suspect. Ti imo na lang papel da, dakpon.
10: May witness na kaki 5 roads, no? Pero ti amo ni ang banaton kay report kita, pero ti at least may traffic balang development kay
12: ti. Dito ganing shooting nagligad do yung why shooting to do medyo ang investigasyon do buron pa sa last 4 pero dakpan gitong suspect.
10: Gani man.
12: Pero dako ni nga challenge kay kay Police Captain Reyes, so, no? Sa sling ko na gani, kung i-lay down mo, may kompleto ka na, may lamisa ka na, may kanon ka na, may sudan ka na, ti ulato na lang kung sino makaon. Meaning, ulato na lang kung saan o madakpan ining suspitsado kagi 5 Berto.
10: Ang iya nga bata, inasades part ng istorya nga ni kagi 5 Roads, duwanin sa kabilog mong wala man katapos ang pag-eskwela, nag-aubraman, pero mga sultiro pa. Dung kasubo lang kay ti hindi man na bata amba na isa mo naging papa sa dungol man pro
12: pilang edad ya gani sang suspect asang biktima pilang edad
10: sang biktima 52 kagi ba bro
12: tubo-tubo lang kami
10: ambal sang bata to kaina ginapulian ginanamon si papaya no may sudan tatay ginanamon ya grabe sa bata nga alam ba di makon mo nag-lead dito sa Ubraya ko no para pantayin
12: sa pantay
10: dito sa may no amo na ang bala kay ina nga do na ka talandog bala tagon man nga tikado lang ko bitera so si tatay ko na yan di ko na pabayan
12: no sa aton sinya and naka kwan kamo da try ka bi follow up da sa may purok chairman nila da kag barangay to background check ining suspect kag ining victim kag kay Berto para at least may baluan da gid kag makilalaan ta pagid ining mga ining biktima kag suspitsado kag kay Berto ah.
10: Oo, gani actually yung libot naman to kay na mga residente di way makanunay problema. So galing ti mamba naton to sa aton sini nga paglibot-libot kay ina compare sa suspect to. Ito medyo dungol-dungol gimana ng suspect ito may itugon, no? Amo ning aton sini nga na lang. Pero titinguan ta pagina no ang dugang sini nga detalye. Kay ti bago lang gid ka Kiva Bros no di medyo lang tugay-tugay ang si Peter ko sa bangkay sa biktima ka Kiva Bros tugang impormasyon na bantayan sa aton sini nga pagpanibalik balita nato sining shooting incident Kiva Bros dulong sa inyo sa kaluwan sang DTX 500 D3 Bayo may PC kag DTX 500 capsule ako si Kiva Berto Gakit para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko sa galingawan sa Negros K5 News FM
13: K5 News FM live report.
12: Maraming salamat kay K5 Berto Gakit. Ti amo ni bilang problema kon may mga tema-tema na may guna ng relasyon ti gamay nga kidarma kay K5 mang lutang ti mga kay K5 subong makita naton kay damo tao mga armas no delikado basta may armas ka mo kay kung may armas ka iban da ginagamit na nila para ti pamatay gyay no laka ka lang kita nga ginagamit pang depensa mo. Especially sa mga tao nga hindi ba nila nagakinanglan nga maarmasan, no? Nga ti gusto lang makaarmas, kay ti una ginila dahil ito self-defense pero ting ibanda, ti alang tawaw, no? Mga loose firearms naton, damo-damo na gid sa syudad sa Bacolod. Dapat amo niguro pang atakihon sa mga otoridad naton, no? Ining mga tao nga wala lisensya, bla, gabit-bit armas. Kay Way Kanik Baluya, aside lang to sa mga gun owners, nga ti mga kwaniya, mga expert kag professional mga nagagamit kag nagakwani nagahupot sang armas ti sa mga tao da may mga sulpak delikado mga sulpak sulpak kimo ti sa mga pinggan ti kalabanan dira mo nang ginagamit skrimen mo ang tubo butangan niya sang didose nga bala kag pakdulon or nano mada. Ay, oo, kadelikado sa inyong panahon naton. Kay gulpiada lang may maniro. This time, check na nibla, ang report ni Kakipab Red Salgado, no, ang truck sang gobyerno nga nakumpiskar sa illegal quarry dito mismo sa may Banwas ang Moises Padilla, ti ginaimbestigaran sa Department of Agrarian Reform. Kay ti may nakapangalan nga Darmo, ang truck nga gingamit pang hakot balas bato dira sa illegal quarry. I don't know kung din lang gina-deliver na kag do I don't know kung nabalaan na kung sinong operator sini nga kung mag-amo ni mga balita dugay makwa no dugay ang update no dugay ang development kay hindi mo yung balaan kung sinong operator. Check tabi si Kaki 5 Red Salgado.
13: K5 News FM Live Report.
12: Kaki 5 Red, ibalita mo.
10: Yes, Kaki 5 Rods, may hapon. Kag sa ato siya mga tagpalamatin sa program, mga El Castigador, Kaki 5 Rods. Madumduman nato, Agosto 25, nagpatigayon nila yasag operasyon. Ang aton siya ang pulisan sa pagpanguna, yasag special operation group ka K5 Broads dira sa may Asyenda Bago parte sa Moises Padilla Negros Occidental dira sa ginaaligar ka K5 Broads nga illegal quarry dira ka K5 Broads na-recover dira ang apat ka mga dump truck kag kalakip dira ka K5 Broads ang isa ka bako. So dira sa picture ginapakita naton dira karon sa custodia ka K5 Broads siyang Moises Padilla Municipal Police Station ining mga heavy equipment ginabulubanta ang nagabalor ini siyang 16 milyones pesos kag ining pagka-arrestar siyang 7 ka mga persona. So Ricky Nevronsa inang mga checker driver operator sa mga kuan mala bako kag mga heavy equipment pro gani kita sa impormasyon nga nakuha naton kay Nevronsa kay reporter boss ni K5 Car na Defensor Longa ini sila ang napagwa na ining mga driver kay K5 Nevronsa pro diri kita sa kuan sa truck do na sorpresa kita nga ang isa dira sa apat ka dump truck kay K5 Nevronsa ang red plate but siningon ginapanagiyahan ini siyang gobyerno. Kag ang makita naton dira kadako siyang sticker siyang Department of Agrarian Reform.
12: Uy.
10: Dira yan sa pertahan sa mga driver. So
12: ini diba si ginhimo-himo lang ni Black Kagi Pevred para makalusot sa mga checkpoint na ikay pwede malang niya mahimo-himo mo sang pirotiyo lang tawaw plaka gidyaw kag Pulao, Sierra Alpha Alpha 1066, kag government gid yung pangalan. And then ang sticker ya daan na. May tani kun bag-o pa kay daw mas nga daw ginhimo-himo lang kun daan na meaning palpak ang darway nila ya gin pangdakop ang hindi ilas lakyan, pabayaan na nila kun i-deny sang darway nila na ha. Di ba?
10: Yes, correct kay Sir Rods, pero galing kay Manti, hindi pa makita na rin makakuan, makahatag bidsang nga konkreto, gayon kang detalyado nga balita because wala pa nakapagawa statement ining Dark Sir Rods. Pero ginpadulungan na itong kagayina siyang hapon, gid mga alauna siyang hapon, or alas 12, pasado kay Sir Rods, ang tinastorya na itong si Sir Ruben, wala sila kuno kabalo kay Sir Rods eh. Nga may isa ka truck ang daarak nga na-involve sa T-operasyon kay Fevrod sa regional special
12: San San Oto gani ang raid? Sa San Oto gani ang operasyon?
10: August 25 kay Fevrod?
12: Ti, pila na o? Pila na kadlaw? 6 days, 5 days nang nakaligad? Huwag isang nag-report na, meaning mga otoridad nato huwag nagpaningkamot coordinate sa mga nakalink na mga kwan? Nga mga branches ng gobyerno. Kaya kung ako otoridad kay Fevrod, let's say makita ako may plaka, bi? Plaka sa gobyerno, may sticker nga. Dar, ako bi nga pulis kay Fevrod as investigator, hunaon ko, makunta ko na, sir. Gusto namon ipa-verify in unit track. Amo na bla, tiway kisang nagpabalog sila?
10: Wala kayo nagpabalog sila kay Fevrod. Actually, ang picture to gani, ginpakita ko sa ila kay pinamangkot sila kon ang picture di nagikan basi ko lugin pasa lang sa ato na ginambalan ko sila nga nagpadulong gid kita sa Moises Padilla Municipal Police Station
12: ato niya picture
10: picture niya sa K5 diri sa cellphone tapos may date na kay time kung saan nakuha tinakita yung man to di ginpalabot sa ila sining spokesperson kag baga patigayon pa lang sila kay Fevrod sa investigation.
12: Meaning, may nakita ako din nga lapses. I don't know kung lapses gimani, pero may kakulang. No? Wala ko yung gauna sa investigasyon sa mga otoridad for the operating units. But, ang lack of communication, nakita ako mo. Kay ti, may kita mo may involved raw. Ay, kagiliya nagkontakto. Sugo, katstrupambi. Kagto nyo tong daro. Lantawan nyo ni nga ay ang truck nila ready pa verify. O kagto ka sa LTO just to verify this plate number kung iya gimani ka gobyerno o kung himu-himu lang para at least mabalaan, di ba?
14: Yes, correct. Amugin Kifi Broads, kag actually, nakasherman sa ato din si Sir Ruben Man Kifi Broads, isaban sa mga legal, katakudra sa legal department sa Dar Provincial South Kifi Broads. Nga sunod sa iya, may ara kuno sa mga grupo, sa mga beneficiaries, nga doon gina-award ni kunong track, ang tawag na kuno Arbo, Kuan Sando Agrarian Reform Beneficiary Organization.
12: Pwede. Posible na ba si Tod gin award na sang darda sa pero ti kung gin award dapat ya hindi mo na niya pag pagbutang as red plate. Kay hindi kung gin award mo meaning from government nga plate na sang salakyan i-convert mo na into private eh kay nagagamit na pribado na.
14: Yes, correct. Correct kay Kifeb Rods ti doon nakahatag to sa initial nga information po na-confirm pa niya, though base na tabo balang awarding, di ba nga 2016, tipulo na katuig na kaligad, wala gina monitor, agud to siya transfer ini sa organization niya kay Febrods.
12: Ang lain daw ay panatungod kay tipula ang plaka, sino madabi masita, be? Siyempre, pula ang plaka, ta, yehey, 10 years na, hindi tawag pa rin yun, hindi tawag pa rin strone. Tig, siyempre, ikaw bi karon bi otoridad, kita mo po may tatak nga darda. Sino ka man bi mag-checkpoint na bihaw? Kaya siyempre, kasalig ka man ka ba sa iya ka-guberno? Yeah. May kuta na yun mo, may naka-alarm na sila, ngop, time of renewal na sa inyo, sing mga plaka, ta, renew nyo na, basta iya

0: bal nga tinunto ninyo niya, palusot naman kamo. No mo ni mga chat dire ako kag mga komento sa aton singa pag pangalagad para ma-inform ta aton public sa dapat padala sa official statement. Nga amo ni ang sitwasyon sang truck na award na or so on and so forth or ano man dang gusto nila pagwaon kay buligan tas la informa ang darda kay Kipebreda.
1: Yes, correct. Correct kay Kipebreda, pero galik sa huring-huring kag sa aton bala nga bulang kristal bala. Kapilhala ko to bala. Dugagwa to do dar gid.
0: Kon dar na kay Kipebreda. Kung ako driver sang dar, sang truck, hindi ko na kaya mapagamit ang salakyan. Birahon ko sang akon, boss mo. Di ba? Kung regular employee ko sang dar, nga rank and file, hindi ko na pwede mapahulam ang truck. Why, kuya, authority? Question, sino ang may authority nga pwede makapahulam sang truck o kung makapagwa sang truck o kung makahimo sang trip ticket para mapagamit ining salakyan? Alangan man na driver manghimo-himo da?
1: Gani,
0: I'm not saying nga ang mga leader da. Ay, wala kong igambal da ha. Ang ako na niya, sino ang may otoridad kag sino da ang otorisado nga makapagamit bisang truck, termahan pa na kagipaybred mo.
1: Yes, sir. Amo gani kay Mimbros ko bang iban pa na gani do may ara pa na sang do trip ticket
0: o
1: trip mga board resolution pa na
0: madumduman mo tong madumduman mo sang una dito somewhere nga ang driver mapuli na liya liya ininom pati ati way ka puli ang sakyan sa Kapitolyo binalda binalbal to gan sla di ba
1: do nakakas to gani sa serbisyo
0: ko kay Mimbros mga matag-as pa to mga inhenyero pa to mga yung mga nagamit mo.
1: Yes,
0: so hugot ta diya sa syudad, hugot ta diya sa sentro, pero sa south ya, hindi ko na magusga. Diri lang ko ano sa punto, mamangkot lang ko. Anong natabo ta sinyo?
1: Oh, yan, Marja Kitty Bronsti, ibaloon na natin sa buwas God na, okay man, ginalauman. Actually, ginapaabot kong pagtawag Kitty Bronsti mga 4 to 5 p.m. Though wala pag naka-call back sa aton si sir. Pero kita karon ma...
0: Pero manawag sa kunong si Imo, alas 4, alas 5, aw?
1: Oo.
0: Di, why ba siya nagambal nga subong adlaw? Na, no?
1: Subong ito, adlaw.
0: Ay, di ba si Buas pa to yan? Ikaw lang kang i-vibrate. Abi, masi Buas pa to.
1: Basi busy pa si Sir kay Fibron.
0: Hindi naman nagpuli na si Sir Guru. Ang aton, itik-itik lang ni kay Fibron. Kay medyo daw may gamalong ka naman mga sugit ng mga tagpalmati. Dahil kay Chindi man eh. Ninya. Oh, hindi ko lang pagbasahon. Kay kalawag niya pang mga komento. Hindi ko namian magbasa. Pero sige lang. Gaan, tas la benefit of the doubt to explain what really happened sa sining salakyan. If iya pa Japon sang dar, so be it. Kung hindi na, kagin award, why is it nga asa sumong gagamit pa sang red plate, kagin Fibred?
1: Yes, correct, kagin Fibred. So, magtay ito maging update, sini sa balita regarding sini sa salakyan nga involved iya sa illegal quarry dira sa Banwasang Moises Panilay. Idugang ko talaga kay Fibrod sa paandam sa atin sinig mga motorista kay dira dampi sa may dalan si El Monte Libano dira
0: pa
1: sa Villa Monte. Malapit sa Vilma P Security Agency, lapit lang din sa may Japa Corp Fibrod. May isa din lang ka truck na kargado sa simento ang padulong kung tanong sa may sur na bayan sa probinsya. Ang kasut dira sa nag-usmong taytay.
0: Uy,
1: sa
0: taytay, gini sa nga gamay da ng usmod, kay ti sa kilid do. Akin nagpahigad man siya tudo.
1: Oo, nagpahigad siya, pero galing ka ti taytay kay Kitay Brods. Kag, kung tanaw na, tunti dumayara mo na sa kwan ng kapilya.
0: Dali lang, dumabalda ng mga kontraktor daw.
1: Gani. Sa nagligad nito kay Fibrod, may ara dira sa may Luxon Street. Pero this time kay Fibrod, may ara naman niya sa nag-usmod nga taytay. Sipira naman sa sigil mo, Tilibano.
0: Pero ang balang na dang rason kay Fibrod mo? Overloaded ka nga nag-agi ka di. Bawal niya gyan di. Yan kay pilang bugat mo. Ah, astala kami sa 5 tons, di. Apila na da ka tons ang i-check.

0: Kay favorite, conduct na investigation, ibalawa ko pila ang limit sang taytay nga gamay. Kay dira ko ka pa namang sang una kag pang sag-asang hindi pa na da crowded da sa may dalan niya na mo.
1: Oh, right.
0: Kabisado ko na dang lugar kay favorite. Eh. So, i-check be. Kay ba si kun tungod kay puno-puno siminto, tam-an ka nubla, tam-an ka bugat.
2: Ko gani ko tanawon to do pag tanaw ko to sa truck do ka normal man to karga sa mismo
0: hindi na ni pagambala bala sala hindi ana hindi ani magusgab la i-plaster ta nang duha ka parts ang kwan sang istorya bukas na tamos ganay pero wala tao mo to do ka pigaw no.
2: May video
0: ah, kay may kahoy, tapos ang daw sa sinugpunan, naman, sa kilid, nagpahigad sa tuduhaw?
2: Gani.
0: Maparking siguro?
2: Hindi. Nag-agi na siya. Buta na siya nga nag-usmod kag nagkaladagdag si Minto, ya. Itsakto ang ginagyan.
0: Mayo lang kay adlaw na tabo, no?
2: Oo.
0: Kung gabibe, ah, mabalik na ang iyang atrak na, way na naunod. Eh, hindi akay pang diskarga kag ipang silo sa ibang atrak. Sobra ka naman imo kag ipabred ka kadlaw kag idayon. Hindi bla magkadlaw bla pang.
2: Oh. Sabi kita ko na kaladagdag bagay din na pay shit kay Brad ko na kaladagdag.
0: Gambal si Toy Tanyo kasi ang nag-send sa kina video mo. Niya pangol ang tabla pangol. Nga siya nga aton nga informant mo. Salamat kay Papang si Toy, ha. Pero sa totoo lang, delikado gali na. What if be nga may upod ning truck or natumba and then or na out balance. Kaya dito siya na nagkalatipag ang mga siminto. May natipag ganda kundi may nagkalabalda. I-check na ang construction daw ang anong plastadas na usmod niya man. Pero gili-li mo sa dalumpang humok gijahaw.
2: Ako tanawon ko sa dalumhalo, kita broad eh. Wala siyang bato or anything. To may nakita ko kabili ha, pero doon nagpadalom. To wala.
0: Ha?
2: Pero sa dito, doon naghalo, gita kita broad eh.
0: Pero importante, may kabilya ha.
2: Hindi ha. Wala gangot na kabilya.
0: Lan taon ta ni Boss, pagpalos ang salakyan, dira ta matake. Li-li-on ta na da. Oh. Unahan, tas la Boss, kay basit tabunan na bla. Dapat, Boss, oh, hatag instruction sang imo sini nga sign on reporter. Boss, check it time to time. Pag palos ang truck, butyog diyo ng team da, lantawon ang duta, kag ang siminto sang taytay. Oh, parang balanta. Mata, kag G5 Wilson gina mataki, boss.
2: Gani, iya gini mata, makatamatamual ni boss dadom na ipo galik yung halong mga sakay, kabudlay. Biskan to nagmagana si Kevin Wilson masi marusdak pula kag mahulog to si Kevin Wilson. Pura na Kevin Rods, bantayan ang balita. Sinay maging update kung makuha na ning track dira sa may dala na CL Montelimon. So pasensya lang yun kamanti. Medyo matraffic kay dira ng area. Bangod sa nakabu dira sa may taytay. Pangita na lang duro sa alternatibo nga dala na agod man ikaw sa traffic ko. So mga ito sa balita, kabudulong sa programa ng El Castigador, kabudulong sa atin sa Power Trio, DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio, DTX Coffee Mix, kag DTX Beauty Soap, kaupun sa patrol, kag K5 Mati di Maisip, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report!
0: Maraming salamat kay Kipebred ko lang taon ta chak to man ang dalan nga ginuso isang truck itya sa wapen na ginubo lang gidya kag basi tam-an ka bugat ng latuod ang karga sang truck oh. Kay ang kada taytay mayaran sa limit mo although nga may variance ng ilang limit pero kon pila lang yang makaya sang truck mayaran man niya da kun sa tao pareho man ah kun ano lang kaya mong hakwaton no kag sa diin ka lang asta. Kung gamay lang nga kaya mo yung akwaton, di gamay lang yung akwaton mo, hindi kayo mag-akwat ako, kayo mga ligto ka man. So, amo man ang taytay, imbisigara na buwas ang aton sing mata sang K5 with ka K5 Wilson Villana. This time, check ta, makuha lang tayo isa kabalita, kaya pa, alas 5:46 na magka K5, di ka magalipat per mia, ang suplemento nga makahatag kaiwan sa kalawasan ta. Ang vitamin D3, okay, gidway, gidya problema. Pero mas nami nga parisan mo sang virgin coconut oil. May vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. To, din ka pa? Kumplitos, Ricardos ni. Lapit na lang nga, munsing K5NIR Broadcasting Competition that would be on September 13, Sunday. Kita-kits kita dira mismo sa may SM City. And sa aton singapang K5 League of Champions Retro Dance Showdown Competition, in line ni sa Mascara Festival naton. And part ini sa Mascara Activities, ang K5 League of Champions Season 5 na kami. 5 na katuig sa Retro Dance Showdown naton. So gusto nga magpa-audition da, kagto ka mo sa K5 News FM sa sining nga Domingo. Dalang mo sa grupo, dapat 8 tub-tub na pulo ka mo. Kaya para mabaton ka mo sa amon sing audition. Dalag ko nga papremyo ang magahulat. Kaya dalag ko man, no, ang mga sponsors nga magasulod. Sabay pa ka K5 Wilson. Aras ka K5 Wilson, check tabi. Ka K5 Wilson, ang dako. Ka K5 Wilson, please standby.
3: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Wilson, ibalita mo.
1: K5 Ross, dako na buho ang ako nakitaan dito sa bahin sa Lacson Extension. Dako-dako, nagkaya ka buho. K5 Ross, no?
0: Daw, gina-emphasize mo ginang dako-dako, gidya. Din ebi ipakita ta ka K5 Adrian din ang dako-dako nga buho nga ginahambal ni ka K5 Bulson.
1: Importante ni mga buho ni dihalin sa kripo pakadto sa nagatahos sa tuko ari ang tidok naman ni K5 Bulson, no, nga buslot naman kabalo ka kung balikan natin in istorya ni isa ka pick up, no, ang nakasaka, no, sa diring kuan nga sidewalk. Dati rason ko nga na rusdak ini nga K5 Rolls kan natukiban ang mga kabuhuan sa italom sa ini nga sideo sa K5 Rolls.
0: Ay, okay.
1: So, makita naton dira nga tipadalom-dalom kit ang pag-usmod sa balas. Pag-usmod sa balas sa K5 Rolls, no?
0: Nasakaan sa pick-up, ne?
1: Nasakaan sa pick-up sa K5 Rolls?
0: Naano mo na nga pick-up, hindi mo nalagyan. Ngayon sakaan mo kung di na booking, oh. Kaya isa pa, hindi niya lagyan kay K5 Wilson. Wala niya nagsinyo para sakaan sa pick up na. Tao na din yung masaka. Hala, di, amo na kanipis kay K5 Wilson. Ginakulbaan kung ikaw binag-age.
1: Nakalo yan, K5 Wilson, nagtungtong ko dira nga abo na ng sitwasyon niya. Why not sa Marustak? Puro mga lima, puro ka pareho sa ako. Puro naduda, di siguro malusot di kami sa dalong.
0: Nga nag-usmod mo, basi posibilidad kay K5 Wilson, ang ako nga paglantaw diri, basi kon may tamburong nas dalom.
1: Actually, amo man ang gina-check sa nga DPW. Oo. Ini siya sa DPW K5 Wilson, 2022, pa inaanog yung paubra, inang sidewalk, sa inang atahin.
0: Oo.
1: Kaya amo man ang ginatanaw nila nga basi may drainage system, wala rason kung nga nag-usmod ang balas. Kasi ang dako, sabi nga palamang kutanon, nga napukaw, gino, sa nga, sabi nga tagpalamate, kung nga ako no, wala sa nga kapilya, yung K5 Wilson, ini nga sidewalk. So, ginakot man ato, no, ang ato, sabi nga DPWS, kasi ilapahayan, normal lang din niya ko ng K5 Rolls nga mga sidewalk, wala isang kapilya. Wala
0: ang pero kapilya. Dapat ang foundation mo da, kung let's say, kung may arat at tamburong para hindi madalas ang tubig nga, kundi ang tamburong, gisa may ginasugpunan mo. Oh, ginasugpun-sugpun ang tamburong. Dapat may siminto na ginahapinan siminto kag K5 Wilson para at least ang duta sa dalom hindi ay madagdag to sa may sa tamburong mismo. So araw wala kita o daw tamburong lang yung butangan balas, butangan bato, kagin simintuhan, butangan das ang design-design ng sidewalk ko.
1: Kabalo ka kay Fevros, ang kadamulon sinasang brick na at ang siminto niya kung sumahon mo damol paguro ang palapakan sa imo sa patos ng or cloud to si Fevros.
0: So, sobra, sobra ka daw. Lawagon mo pagid yan. Eh, pero by the way, ka kay Fevroson, ining kwani do bricks ni no do tisa niyang ginabutang di dumduman ko ni mo panahon pa ni Congressman Gules mo kamahal ni ka K5 Wilson madumduman ko kamahal ni sang bayad sang una mo magpaubrada sa Midalan Lacson gid ginunahan da
1: ang bayad sina do per takod kan sa dilo
0: kay oo
1: so ti amo na sa karon din butangan lang anay da sang cushion lang kay Ferro sino pa siguro naman ni DPWH na nag-coordinate mo sila sa City Engineers Office at good mapatigayon ang pag-rehabilitate no kung pag-repair sa ina nga portion sa Kipa Group sang kuan.
0: Nanotaran mo kag Kipa Bulson tanan nga mga bagay ga ka diskubrihan sang hindi mo pakta no. Sa dumduma mo to sa south. Ang balas to nga daw baral to, barricade to, nabungguan man to, nagwa daw sako sang balas. Tiya mo man iho, sa kaan sa pick up. Kunako kag Kipa Bulson, pasalamat kus pick up mo. Thank you. Pick up. No, kay ginpakita ta kung ano ka baldog sang ubra nila daw.
1: Sulit kita bro, so ito ka gani ka tapos. Sinanda niya sundan na magkita ko sa rustak. Dito sa pinamumpit.
0: Tikuta ka gid boss. Kuta ka gid boss, o.
1: Mga rustakan. May ba na yung mga mailatan. Kung sa kabaw lang marustak.
0: Layo pa yung February 14 ba? Sikon lain na marustak na.
1: Oo, mga rusdakan na hindi na delikado.
0: Pisubong do marusdak ka na kay Gasinya si Kiki Fabrimuelo ay kanang way kana ko nung oras.
1: Marusdak kita ka duha sa alamutan si Kiki Fabrimuelo karon kung kaso di amo na napalapot na naman sa ato sa otoridad kaga may ideya man sila no sa ila sining obrahon sa ina nga problema ni Kiki Fabrimuelo. So mo na tanay ato sining balita gikan sa patrol nga ginadulon sa inyo sa kalwasan Mike C. D3 Bio, DTX 700, ka DTX Coffee Machine. Nalaman sa K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
0: Madaming salamat ka K5 Wilson Villana. So meaning, piki kay gapalpak na pag-ubra. No, hindi pulido. Kalong bla, kumbaga daw siya, kwansa, hollow susulod. Lantaw mo daw kusog. Pero kwan nang tawag ningin tawag naman na duway kabla unod.
4: Alright!
0: Wait up na hol mga K5 buwas naman! Same time, same station. Sagala naman sang bugos ng puwersa sa K5 News FM Bacolod. Samo si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Rimuel, K5 Idireko naman si K5 Rod sa Palma para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: DJX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DJX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini.
3: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
4: Relax, God.
5: Kinhimo ko man ang tanan.
4: Pero wala na gid ya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mr. Wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend, isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
12: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
13: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
14: D3 Bio. Ganikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan
5: Rock na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
16: Mayong gabi sa dasang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong Martes, Setyembre 1, 2026.
19: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
16: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, lalaki nga bagulang gwa sa ospital, ginluthang patay sa barangay Alihis, Bacolod City.
19: Samtang sa balitang nasyonal, bagong flood control project sa 2027, wala sang pundo.
16: Sa balita international, duha patay isa missing sa flash flood nga nagluntad sa Grand Canyon.
19: Sa balitang sports, Junmar Fajardo nagretiro na sa Gilas, Pilipinas.
16: Sa balita entertainment, tiglawas ang Bacolod ginkilala bilang second runner-up sa Mr. Philippines 2026. Lasay 5.
20: Ulat panahon.
16: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
21: Nagpapilin sa northeastern Luzon ang bagyo Pilandok ngayara subong sa tropical storm category. Ang bagyo ang ulihin nakita 1,015 kilometers sidlangan sa extreme northern Luzon kag nagahulag ini subong padulong west-northwestward sa katasigon nga 10 kilometers per hour. Ginabantayan man sang pag-asa ang bagyo sa Odel, 745 kilometers natundan sang Kalayan, Cagayan. Magod na ban sa bagyo Pilandok, iya sini nga ginapabaskog ang epekto sang southwest monsoon ukon habagat kag nagatuga ini sang mga pagulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes kag Zambales. Apektado man sang habagat ang nabiling nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila kag mga probinsya sang Aklan kag Antique. Ang mga nasambit nga lugar ang maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod nga mga pagulan. Ang Bindanao naman ang maka-experience sang maayo nga panahon apang sa hapon tubtob sa gabi posible ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, maka-experience kita sang magalumon nga panahon nga may upod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura sa kagaon nangyara sa 25 degrees Celsius kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni Sika K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kapiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
16: Lasay Alasay 7 kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, lalaki nga bagulang guwa sa ospital, gintiro patay sa barangay Alihis, bakukon na barangay. Kung sa pinakauna nga balita, duha ka mga pulis ni magapungko bilang OIC sang duha ka mga police station sa Negros Occidental. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
0: Magapungko bilang officer in charge ang duha ka mga pulis sa duha ka mga police station sa Negros Occidental subong adlaw Martes sa TMB 1-2026. Si Police Captain Armel Lasapa ang magapungko sa IB Magalona Police Station samtang si Police Captain Wendell John D. Guzman ang magapungko sa Pontevedra Police Station. Ginpangunahan ni Police Colonel Dennis Wenceslao, Provincial Director sa Negros Occidental Police Provincial Office, ang assumption of officer ceremonies para sa duha ka mga pulis. Ginpatigayon ang seremonya sa Nokpa Commander Center. Inigabalita gradulong si Yusang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo, Evening Newscast, din si K5 Carla Defensor para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
19: Samtang EMBNIR magapanugyan sa publiko nga magasuksok sang face mask agud nga maprotektahan ang kaugalingon batok naman sa haze. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
17: Nagapahanugdob ang Environmental Management Bureau Negros Island Region upon EMBNIR sa publiko ang pagsuksok sa face mask agud balikawan ang balaing epekto sa haze tugas sa forest fires sa pungsod Indonesia. Ginsiling ni EMBNIR Regional Director Vicente Los Banias niya kagapon nga adlaw Agosto 31 nagsugod ang paglapta sa haze sa nagakalailain ng mga lugar sa Negros Island Region nga nagahatag sa halit sa mga pumuluyo labi na sa mga senior citizen kag mga kabataan nga may ara sang respiratory illness. Sinupa sa kay Los Banias nga wala pa may baluan kung saan umatapos ang haze region kag sa iban nga parte sang pungsod bangod na kadepende ini sa pagtapos sang forest fire sa pungsod Indonesia.
22: Actually, na-observe na ito na, though yesterday, no, na-observe na ito na sa hindi na sa today, nag-post na kita sa awareness no, do sa aton na sa aton na Facebook page sa EBNIR. Aware na nga aton na mga publiko nga mag advice lang nato ni sa aton publiko nga mag wear sang face mask no.
17: Free Bayo Evening Newscast. This is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
16: Lasay Jesse, iban pa nga balita lokal. Mayor Miranda luyag buksan ang City Hall kung gabi para sa mga pumuluyo. May kampiyon ng balita si K5 Aubrey Suspenyes.
23: Ginatingwa na ito na i-open na ito ang ining City Hall bisan gabi. Until 10 bisan gabi.
24: Hinpayag ni Mayor Benji Miranda sa syurad sang Kabankalan nga luyag niya buksan ang City Hall kung gabi para sa dugang alalagawan sa mga pumuluyo. Ang mga plano ang ginatingwaan man sa lokal nga panguluan sa Kabankalan nga i-open ini tugto wala siya sang gabi. Bangod gusto ni Mayor Benji Miranda nga makalagaw-lagaw mga pumuluyo as long as disiplinado lang sila. Dugang pa niya may araw man sa mga restrictions sa mga manuglagaw pareho sa bawal ang makahulubo ng ilim noon kag mga patalom. Luyag man niya nga dugangan ang security sa City Hall kun gabi. Samtang, posible naman nga may ara sa mga food stalls o kung manugbaligya sa guwa sa City Hall.
23: Makita na ito nga disiplinado man ang mga tao. Halin sa kundi mga basura, gusto na ito mamintin ang katinlo sa nga ito. Especially din sa City Hall.
24: Ini, si K5, Aubrey Suspedia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: Lalaki nga bagulang guwa sa ospital, ginlutang patay sa may barangay Alihis. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
25: Patay ang 50-anyos nga lalaki nga ini sa Purok San Vicente, barangay Alihis, Bacolod City, subong hapon, ala 1:30.
26: Inisyal nga impormasyon ang biktima mo si Roger, isa ka family driver. Sunod sa bata sang biktima nga lalaki nga natumod nilang suspect nga tupad balay man nang nila isa ka tricycle driver. Sunod sa pamilya nga nagwa si Roger sa ilang balay agud kun tani magkaon apang ginpalapitan ini siya sang suspect kagintiro dughan ang igo sang biktima ginbalikan niya pa iniliwat kagintiro sa ulo patay on the spot si Roger. Sinuya ay kagdumta na ginalantaw sang pamilyang motibo. Isa naman inikatuig ang sinuya ay sang suspect kag biktima.
25: Suro sa bata sa nagligad nga si Man naging buno man ang yasiri nga amay sa barangay Takuling, Bacolod, sang live-in partner sang iyan nobya nga lalaki nga bagulang gwa sa presuhan. Yara na ang soko sa lugar sa dugang investigasyon, padayon ng investigasyon sa mga kapulisan. Ako si Berto Gakit, K5 News FM.
16: Sa katapusan nga balita lokal, masobra 600 kilos nga mga utanon na puslan pa imbes nga inughaboy na paagi sa programa sa Bacolod LGU nga G Mercado. May kampiyon nga balita si ka K5 Wilson Villena.
1: Sa baylo nga magtupa sa basurahan kapin 622 kilos o konsobra sa tunga sa tonelada sa mapuslanon pa nga pagkaon na nasalbar kag nahatag sa mga nagakinahanglan nga pamilya paagi sa G Mercado Social Responsibility Program sa Bacolod City Government. Halin Agosto 8-26, naka-recover ang programa sa 622 kilos ng prutas, utan, seafood, karne, grocery halin sa mga vendors ng Libertad Public Market kag kapin 40 kapamilya halin sa tatlo ka barangay ang nakabenepisyo sini. Para sa D3YO Newscast, sinigabalita ganadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C, D3YO kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: Balitang National.
2: Balitang National.
20: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: D3YO Evening Newscast.
16: Lasays 14 kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginpresentar sini nga Martes, Setyembre 1, ang isa pa ka-opisyal sa Armed Forces of the Philippines nga si Colonel Magtanggol Panopio sa Philippine Army sa pagpalayon sa ika-20 nga kaadlaw nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
19: Nagtindog bilang testigo sa prosecution si Panopio angot sa hindi eksakto ka paggamit sa confidential funds sa Department of Education o DepEd sa idalong mismo sa pagpamuno ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary.
16: Si Panopio ang nag-issue sa certification angot sa ginpatigayon ni Youth Leadership Summit kaupod ang Department of Education o DepEd.
19: Gingamit ang nasambit nga certification agud nga ma-justify ang paggamit sa 75 milyones ka pesos nga confidential funds ng DepEd matapos nga gintumod sa Commission on Audit o CONCOA nga wala inis ang nagakaigo nga dokumento o code liquidation.
16: Nangintestigo na sa to si Panopio sa ginpatigayon nga investigasyon sa House of Representatives angot sa hindi insakto nga paggamit sa confidential funds sa ringgin palayag sa UCON Army Colonel nga hindi siya mag-issue sa certification sa DepEd kung iyan ang hibaluan nga gamiton ini para sa COA.
19: Samtang, gikan naman sa 33 kahapon, nagsaka na sa 34 ang kadamuon sa mga individual nga nabawian sa kabuhi sa bilog na Pilipinas. Bango naman sa Baguio nga si Luisa, Maymay, Kagneneng, Sumungman sang Habagat.
16: Ini nga mga weather disturbances nagresulta sa mga pagbaha kag landslides, particular na sa Luzon area.
19: Martes nga adlaw, Setyembre 1, gin-report sa Office of the Civil Defense, Cunao City, nga na-record ang pinagkadamo nga fatalities of corn nagkalamatay sa probinsya naman sang Benguet. Sa diin naglabot na sa 15 ka mga persona nga nagkalamatay bangod sang landslide. Kalakip na diri ang mga nagkalamatay sa Baguio City.
16: Isawan ka persona ang nabawian sang kabuhi sa Negros Occidental bangod sang kalamidad.
19: May tatlo pa ka mga missing persons nga padayon pa nga ginapangita sang mga otoridad.
16: Nagdangat naman sa 19 ka mga persona ang nasamaran bangod sang kalamidad base sa reports ng OCD sining Martes.
19: Kadugang pang mabalitang nasyonal, ginpahayag naman ni Senator J.V. Ercito sa mga Martes, Setyembre 1, nga wala sang nalakip nga sa 2027 national budget ang mga bagong flood control projects. Kagang prioridad sa gobyerno ang makumpleto ang mga wala natapos nga mga proyekto.
16: Pahayag pa sang senador, dapat nga may ginasunod nga basihan ang Department of Public Works and Highways kung DPWH kung maghingyo sang budget para sa National Flood Control Master Plan.
19: Ang DPWH ang nagahingyo sang 83.84 bilyon ka pesos nga pundo para naman sa mga locally funded nga mga flood control projects para sa 2027.
16: Dugang pa ni Ejercito o sisaon sa mga miyembro sa Senate Finance Committee ang budget sa padigayunon nga committee hearings.
19: Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginpahayag naman ni University of the Philippines Resilience Institute Executive Director kag Project NOHA Head Mahar Lagmay nga ang mga pagbaha sa pungsod ang bago naman sa wala ginsunod nga 1941 Flood Control Master Plan.
16: Sa iya pahayag hapon nga adlaw Lunes, nagpaandam si Lagmay nga padayon nga magalala ang mga pagbaha sa Pilipinas kung hindi nila pag ipatuman ang mga science-based solutions.
19: sunod kay Lagmay, kung ginsunod lang sa mga Pilipinong master plan nga gindraft sa itong nalikdan nga 1941, hindi tani matabo ang mga lapnagon ng mga pagbaha sa Metro Manila, kagibad pa nga bahin sa Luzon.
16: Payag niya ang Department of Public Works and Highways o kung DPWH, kag Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ang nagakonsulta na sa Project NOAA antes magpatigayon sa mga flood-related nga mga proyekto.
19: Iyaman nga gidpahayag nga hindi overnight nga solusyon ang problema sa pagbaha sa pungsod, kag dapat nga magpatuman sa mga long-term nga mga tikang ang mga otoridad bangod man sa nagapadayon nga nagataas nga populasyon sa Metro Manila.
16: Kahit pa niya humalin sa 2012, ang Project NOAA ang makaukun ang nakabulig panubo sa numero sa mga napatay sa pungsod nga tuga sa mga pagbaha kag mga bagyo nga yara na lang sa 250 tubtub 300 kada tuig. Lasay's Jesse Ocho.
20: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
16: Sa Balita International, duha patay, isa missing sa flash flood nga nagluntad sa Grand Canyon. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
3: Kasunod sa makakulugmat nga flash flood kag mudslide sa border sa Nepal kag Tibet sa nagligid ng semana, masobra 80 ka individual na man ang rescue halin sa Grand Canyon National Park sa Arizona bangod sa nagluntad nga flash flood sa nagligad ni Sabado. Duha ang record nga napatay sa insidente samtang isa naman ang padayon nga ginapangita sa otoridad. Nahalitan man sa pagbaha ang linya sa tubig nga nagaserbe sa mga turista kagkapin mail sa 600 nga mga residente sa Grand Canyon Village. Gani temporaryo nga wala ginapahanugutan ang overnight stay sa nasambit nga park. Nagluntad ang pagbaha sa madalom nga bahin sa canyon sa Bright Angel Creek nga masami ginapahuwayan sa mga hiker sa Grand Canyon. Para sa Balitang International, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
19: Junmar Fajardo nagretiro na sa Gilas, Pilipinas. Sa may kampiyon nga balita si KK5 Marv Aranuas.
4: Nagretiro na sa Gilas, Pilipinas si Junmar Fajardo matapos ang madilagon nga hampang sa Window 4 sang FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Una nga naghampang si Junmar para sa national team sa tung 2013 FIBA Asia Championship. Kag sa karon 13 na katuig nga kabahin ang The Kraken sang Gilas. Ginapasalamatan ni Junmar ang Ginoo nga naghatag sa iya sang height kag oportunidad pagkatapos sang hampang batok sa Iran sang Agosto 30. Sunod niya pagkatubangon sang Pilipinas ang Syria kag liwat ang Iran sa Nobyembre kag Disyembre. Para sa Balitang Sports, nga gadulong sang Klinika D3 Bio, DTX 500, My TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
20: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
16: Kag para naman sa aton balita entertainment, tiglawas ang Bacolod ginkilala bilang second runner-up sa Mr. Philippines 2026. May chika si K5 Lori Gamboa.
6: Ginkilala bilang second runner-up si Samuel Bryan sa Bacolod City sa Mr. Philippines 2026, Lunes, Agosto 31. Ini ang labing una nga edisyon sang nasambit nga pageant. Nakuha naman ni Angelo Dripin sang Pasig City ang Mr. Grand International Philippines samtang Man of the Year Philippines si Red L. Zine sang Filipino Community of United Arab Emirates kag Global Runaway Philippines si Carl Santiago sang Laguna. Ginkilala naman si Chris Alcantara sang Orion Bataan bilang World Fitness Supermodel Philippines samtang Grand Teen Philippines si Nate Reyes sang San Juan City. Kaga IM Model Search Philippines si Patrick C. sang Calaocan City. Dugang pa, nakuha man ni Sandro Sales sang Mandaluyong ang Mr. Philippines First Runner-Up 2026. Para sa Balitang Entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: In fairness, guwapo siya ka K5 Bronze. Basta gani kay intra sa mga padyan, guwapo gid man iya.
19: Oh, pero mood lang. Guwapo.
16: Dugang-gang, baka naman sa ano. Pero congratulations,
19: congratulations sa
16: for the first time, naging patigayo ng Mr. Philippines 2026. Naging second runner-up ang Tiglawasang Bacolod City, ang Mr. Bacolod, Mr. Philippines Bacolod, man.
19: Di may mga tsura, gin man sa Gabakulod.
16: Di kong guwapo ka, Kakifebros. Ginasalang ka, gin man sa mga amuna, ng mga competition. Anyway, happy first, ano ganina, of September.
19: First day, oh, sang September. Oh, happy first. Bir month na?
16: Bir month na. Merry Christmas. Oh, ginunahan na nga daan.
19: Merry Christmas. Matika na si Kwan, si
16: Nagtika
19: Jose,
16: na siya.
19: Marichan.
16: Nagtika na kahit pila kabulan ng ano, uy, grabe, kasi ka kay Febrons, no? 4 months to go.
19: December na? December. Uy, lapit na lang, no? Lapit na lang.
16: Lapit na lang ang?
19: Bonus.
16: Oo.
19: Lapit na lang ang bonus. So,
16: kadasig-dasig siyang sang chimpo, no? Gusto siya nolang man ito nag-December, December naman ni Watt.
19: May mga nag-aubrada, hindi ka mo, ano, ubra ka mo tatlong para hindi ka mo magsagi ka, resign. Lapit na bonus.
16: Oo, oo, oo. Correct, correct na siya.
19: Back to zero ka na naman, no?
16: Kaya kung mag-resign ka,
19: back
16: to zero
19: ka.
16: Alanganin para mag... Kaya mo gining ang mga chimpo.
19: Kagkwa na ng sa ano black kay 5G sa palabuto na doon ng mga event sa Maskara, grabe ha.
16: Yes.
19: Dalagkuad di may inay Arbor kasi competition to September 13.
16: Subong na nga Setyembre.
19: Next month may League of Champions pa.
16: Kada mo sa mga events naton.
19: Kada mo sa mga events naton.
16: Oo, nga ba, dapat nga bantayan sa atong ng mga ka K5. Yes. By the way, may nagtubo ko ng presyo. Subong nagtubo gid man ha. Nagtubo ka na.
19: Why pa ko ka patugong kay
16: gutong?
19: Why pa tumatunga being nagligad?
16: Sana all.
19: So ibuubo ko karon. Iula ko tanan karon kung di ko ma-road trip ko karon sa Negros of Mindanao. Matiyog ko kung di ko makapalabot para makapatughong ko.
16: Ay, wow.
19: Oh, ma-change change oil. Change, hindi ma-change fuel.
16: Lain naman yung imo
19: change yung fuel.
16: Change oil.
19: Change fuel ko karon.
16: Hambali man, Bings, ready na ko ng mga regalo sa mga vermans.
19: Ready iban, na kita, nga gabaton regalo.
16: Bala mo ka, Kiva, bro. Sa iba't palang ito, syempre, start na ni sila mag-support para sa mga pangregalo, sa mga ihado, sa mga pamilya nila, sa mga family
19: ng kalibutan,
16: members.
19: Mga ihado na nagpangatan.
16: Mga ninoy na ang ginaano kong mga ninay, ginagregalohan. Sana all, mayroon damo ihado.
19: Amo na nag-stop na ko pang ihado kagit yeah, kagin kasi lingkos hanggang may ako mahatag. Magdako sila, sila naman mahatag.
16: Sila naman mahatag sa imo. Ano na, hindi na lang ko mag-comment.
19: Lumihambal ko kita punggan ko lang.
16: Punggan yung man. Oo, sige, ate. Happy 1st of September sa mga ka-K5 natin. Kabay pa nga mayo inyong mga December.
19: Mga galaw-galaw. Dalito.
16: Mga ka-K5 mo yatong dalako ng mga balita subong Martes, Setyembre 1, tuig 2026.
19: Bante ibang buwas ng panibagong edisyon sang D3 Bio Evening News ka.
16: Magkasunod ng Larga Visa Program kaupo si ka-K5 Julius Mariveles sa pangalan sang bugos nga puwersa sang numero 1 nga istasyon sa Bacolod kag bugos nga Negros Occidental. Kaming inyo nang intag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
19: Ako naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
16: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: News. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka, ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa ang akong tutunalamat sa Maricy.
20: Mighty C! Mabakal sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
20: Mighty C! Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
20: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
20: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
20: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
14: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
27: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
28: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
28: Ga! I-shoot na ga!
20: K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Larga Vista.
1: Mayong gabi, Banwa. Ining Larga Vista. Kagako si Julius Mariveles.
0: Larga Vista.
1: Ginapalayag o kung ginapabot sang pag-asa nga mangin na magulugal-umon kag maulanon ang panahon diri sa Negros Occidental sa piyak sang padayon nga pagbantay sang bagyong Pilandok. Nga yara na karon sa Philippine Territory ining bagyong Krovan sadto, yara na karon sa area of responsibility sang Pilipinas apang wala pa sang storm warning signals tubtub karon.
0: Larga Vista.
1: Balikan ta na karon dugay-dugay ang bagyo kay area madlos ang panakayon karon sang industriya sang kalamay. Exactly isa ka bulan na gid lamang ang nabilin antes magbukas ang tiempo galing apang nano bala ang aton palaabuton.
0: Larga
1: tungod sa pagpanalasa sang RSSI. Let's have Mr. Manuel Lamata. Amo ni siya ang pamuno sang United Federation of Sugarcane Producers. Sir Manolet, good evening.
2: Mayang gabi, Sir Julio.
1: Sir Manolet, do alang-alang man mag-greet ko sa imo subong sang Merry Christmas kay ti September na tungod sang sitwasyon sa industriya sang kalamay. Nanong ginapaabot naton, sir, 1 month to go, bukas ng galing?
2: Well, ang pag-survey namon, magtanaw-tanaw, doputot ang atong tubo, hindi way maglaba. Medyo 4 months ago, wala magtupa ang aton ginapaabot ng mga ulan. Ti amo na to tani ang tion nga nakabuno na ta na matubian ang aton katubuhan magtubo. Wala tumatabo. Mm-hmm. Subong lang iya nagsugod inulan ti alang-alang na naman nagtapas na eh.
1: Gani?
2: Bali gulang ng aton katubuhan pag October 11-12 meses na pero putot. So hindi na magpaabot siguro sang maayong patubas.
1: Ah, yes.
2: Muna yung apon yung panlanaw.
1: Magluwas sina may RSSI. Pagid nagkunol ang tubo, dasun tinira pagid sang RSSI.
2: Bawa mo pa na, double whammy gid. Imbalbal pa sang lintian ng RSSI ni.
1: Mm-hmm.
2: Eh, mas lain pagid. Oh. Eh, kung mapuruhan ka sang RSSI, 40-50% drop mo.
1: Uy, Diyos ko.
2: Why could you have a top son? Lying in.
1: Yes, sir. Now, magambal ka, sir, nagkunol, wala nagdako ang tubo. Usually, sa inyo experience, ikaw as a sugarcane farmer, usually, mga ano na dapat kataas by now, 1 month before sang ani?
2: Well, kung normal tanan, mayong tubig, mayong ulan, mayong abono mo, wala resisay, dapat ara na siya sa 13 to 14 feet ang kalabaw niya.
1: Bo!
2: Dara na siya tani.
1: Uh-huh.
2: So, subong, do hindi ganit siya katupong sa katason ng tao eh.
1: Diyos ko. So,
2: mga 5 feet, 4 inches lang, 5'5", dara na siya.
1: Uh-huh.
2: 6 feet, pinakadako. Eh, wala eh. Sa dira pa lang, makita mo na wala ka patubson sa ngayon.
1: Yes.
2: Hindi ka man mapirde, no? Hindi man tayo mapirde kung namula na siya kataas. May kwaon man tagyapon ng akramay, pero hindi na muna kadako.
1: I don't know kung paano pagigin palala sang RSSI, sir. May mga parts di sang katubuhan nga nagkaramatay ganyang tubo?
2: Miyara ganyang kadamo lang. Kanto tubula sa mabinay. Uy. Ang kilidalan, itom na yan. Itom
1: Diyos
2: ng tubo.
1: Oo.
2: Mag-itom na siya, patay na na. Mm-hmm. Patayagin na yung tubo mo.
1: Mm-hmm. Sir Manolet, but even then, do you think nga may ara epekto ang ginpangunahan nga away sang SRA sa RSSI?
2: May ara gidi. Ang naigo sang spray, ara gidi ang resulta. Kagang mga dlangko ng mga planter nga nakaspray sila, natap na gidi ang RSSI. Wala question. Pero, balantayan. Kaya ang tuntunin nga sapat ni, pabayaan mo lang 3 semana, mabalik.
1: Ooh.
2: Mabalik siya. Di kinanan may follow-up kagidayon ng spray liwat.
1: Yes, yes.
2: Kaya kung hindi, ay, so, why gid? Ang tanan mo to na gasto nagligad, ubos gid, why gid pulos?
1: Especially so kung hindi dungan ang tuparay nga kampo.
2: amo pagin ang isa ka dako nga problema. That's why atong una ko gid nga proposal nga nangayo ko sa gobyerno 200 million which ginaprobahan kagin papanawgan ginpanawog sa DA kag Cesare para mag-spray sang eroplano. Kaya ang akon toya tuyo unahon gidya mga gagmay nga aras kabukiran. Kay ara dira ang RSSI hindi gitungob kay kun ano pero mga pobre tani nga mga kaupod nga planter why man kay inugsarang.
1: Yes.
2: Hindi man sila ka sustainer bakal sang kemikal. Tiamo to yang tuyo.

0: But anyway, ano na lang ang posible pangayon, Sir Manolet, para at least masalbar na lang ang subong na cropping, do you think?
1: Di, wala na eh. Everything is too late. Pinsarabla ang sa aeroplano to, kung nadayon ang tanong ito, sa sulod sa 3 kabulan, tap na ang bilog ng Negros. Tap na ito tani. Kaya nga, ang iya pag-spray sa 100 hektarya sa 6 ka oras.
0: Bow!
1: Sa 6 ka oras, sa 100 hektaryas. So, ang 3 kabulan, humangit tani ang 230 mil hektaryas nga may katubuan sa Negros.
0: Pero
1: tani na tap na agad.
0: Pero do you think, sir, nga may papel to atong pagpagwa pa sa statement nga delikado kung amulan ng klase ang chemical warfare lang ang gamiton? Kiti, may mapatay nga mga labog-labog?
1: Hindi na yan matuod. Kaya ang amunta nito gamiton nga chemical was systemic. Hindi ito, hindi ito contact na patyon yung tanan, no. Kwanan ito yan, ang patyon niya, ang sucker, ang nagasuyop, which amunang RSSI, amo to yung mapatay. Kagwala, gito ya, delikado sa tao. E dira mo makita, Sir Julius, ang prueba, 50,000 hektaryas ang aton kahumayan diri sa Negros. 50,000 hektars. Ang humay, diin bala, tanaw na bala sa Dulid, sa Pontevedra, kaya raskilid, ugsaran sa ila pamalay. Pito na ka-spray halin sa sugod pagtanom hasta mag-harvest, pito pa hasta 8 ka-spray sa herbicide kag chemicals para mapatay ang mga kagaw sang humayan ta.
0: Oo.
1: May napatay nga tao sa kaon sang atong humay. Daway man ta nabatian sina.
0: Exactly, daw wala man. Oo. But anyway.
1: Amo na bilang problema kay kung why sila gana sang idea sang iban, ay hindi nagalin sa ila, kaya ang ilaya, bulok ang ilayang idea, tayo ay tamay mo, ang ilaya, mahimo pa sila isang labog-labog.
0: Dugay, ang galing na eh.
1: Ang labog-labog para maghimo sina, pilayang katuig hasta matap na ang bilog na Negros. Pwerte na yung kadugay.
0: Well, galing at the end of the day daw, leksyon na ni Guru para sa aton nga may ara gali isang effective nga pamaagi kontra RSSI. And it's may not ara. Just depending on the labog-labog or biological warfare.
1: Hindi gidya pwede ang biological, Sir Julius. Bala mo nga, ang aton standard practice sa katubuan ta, tapos talaga galing, inatotdan pang kampo eh.
0: Sto.
1: Karon, anong gawas ang labog-labog? Kundi,
0: patay man Japon.
1: Hindi ha, pwede ka pang bista guro ang mga agiya eh. Sa laptan mo na isang tanduay, kundi fried labog-labog ang kaunon ta.
0: Okay. Ay nako. Pero at least, Sir Manolet, ang hambal ko lang, medyo hindi ginman tama kasanag ang Christmas naton. Kiti, saluyag ta sa hindi industriya sang kalamay ang aton taludtod sang ekonomiya eh.
1: Ate, may palandan pa man ta pang Christmas, pero hindi na muna guro kagarbo. Nanan medyo relax lang anay. Ang gastuan na ito sa Christmas. Pero may ara. But may mabili. Amo nang pinakanami sa aton tubo.
0: Oo.
1: Kaya kung tutdan mo, may kuy kalamay ka manggiapon ko aon.
0: Oo.
1: Kung biraong ka sa nga RSSI, kung laing king pag-igo, may 50% ka pagani.
0: Bisan pa paano may ara
1: kagidya ko aon.
0: Okay.
1: So, now, hindi magkabalakang aton mga planter.
0: Yes, sir.
1: Pero, tani, ang mga ayuda naging pangatag sa aton presidente sa DA gal sa SRA ang tag gismil tani jutay man nga konsensya sa tanan bakla nyo chemical kag ispray nyo sa kampo nyo kay more than enough kung isa hektarya ang imo 1,500 lang man tanan ang ilang chemical kag kuti kada ko pasang sobra mo
0: yes.
1: Tagua kag i-spray diwat spray ka katatlo ka apat ka beses para masalbar mo ganyang kampo mo, kaya may kuhaon na ganyan, 100%, tapos magsugod galing.
0: Sir Manolet, sa imo yung abahin, sa inyong federation, ano ang gina-encourage nyo sa mga katapo nyo para ang sunod tabalang tanom, iwala na tanto RSSI? Like, halimbawa, is it better nga

0: kalaanan o mapatdan kita gyapon liwat?
1: Pareho lang na. Kung magkalaanan ka, okay lang na. Pero ang importante, Sir Julius, nga monitoring, kinanan uptake kagid yung mapalantaw sa mga tao mo. Sudlon gindi lang kampo. Akong gisa, to sa tungay.
0: Ay, toad.
1: Hindi Bukatunto. Lang kasakilit.
0: Ito, ay katunto. Katraidor gali do in PE ang style niya, sir, ha?
1: Ay, di mo gidi. Gapanago na do, gagambusan ka lang.
0: Uy, bo katunto. But anyway, hindi ko gusto, Sir Manulet, mag-end on a sad note bala sa interview sa imo. Kasi kabalo ko nga kinanglan sang tao, subong nga masaka-saka man ang aton espiritu eh. Kasi amuning na dangtan ta. But anyway, Sir Nano, ang luyag mo ipabalo sa mga sugarcane planters karon nga gabi?
1: Well, ang aton gusto ipabalo, no, nga nagsulat namang guliwat sa presidente pag nag-request additional funding. So, na-okayhan na to, 300 million ang ipa-download naman liwat diri sa aton sa Negros. So, may palaboto naman yung aton mga farmer, especially ang mga member kong nagagmay, may palaboton kamo nga
0: wow.
1: Kuluaon liwat, no. Kagpaliog lang, ina, itaguan nyo, gid, kag usaran nyo, pang-chemical. Kaya mo lang ginaya makatapna sang RSSI. Why na iban? Sugid lang ang tanan ng tarak-tarak kagini mo na sang probinsya na sa kilid dalan ng pabuga. Why na yan? Kutaw-kutaw na yan ang pangubra. Hindi na yan makatapna sang ato niya RSSI ng problema.
0: Ooh. Pero sir, ang 300 million na request na iya sang UNIFED, does it include tanan ng mga sugarcane producers regardless kung miyembro o kung hindi sang UNIFED?
1: Yes.
0: Oh, kanami.
1: Na yan. Basta planter ka, makabaton ka. Why wow. Kami agapili na iya lang sa UNIFED? No. Tanan. Kaya ato ni, bilog na problema ni is aton probinsya. Kagdiri kita tanan ka pangabuhi.
0: Uy, ang 300 million for Negros Occidental lang na?
1: Yes. So, wow. Wala na ako na request. So.
0: Ah, wow. At least may gamay nga alibyo ah. Sir Manulet,
1: wow.
0: Salamat gid sa tiyempo. And again, hindi man ko kambal sa imo Merry Christmas, pero kabay pa nga bugayan kita tanan ah.
1: Ate, paboton na lang magsugod galing kay daw may mga good news man gid nga dumasaka-saka guro presyo ta.
0: Oh, nice, ate. Sige. Sir Manulet, salamat once again.
1: Maraming salamat, Sir Julius.
0: Good night. Good luck, sir. Lorga Vista. Manulet Lamata, ang presidente sa United Federation of Sugarcane Producers, ukon UNIFED. Lorga Vista. Apisar nga magulugal umon ang panahon sa industriya sang kalamay, tungod duwagid gali ang umigo. Suno kay Mr. Lamata, number one, atong epekto, initial nga epekto sang El Nino. Wala nag-abot timprano ang ulan, kabangdanan nga nagkunol ang pagtubo sang tubo. Subong kuno, siling ni Mr. Manulet Lamata, ang kataason sang tubo, katulad lang, wala gani kisan nakalabot sa average nga height o kung kataason sang tawo. Meaning mga 5-5 katapak. Normally, nagataas ina 13-14 katapak sa subong nga panahon. Antes, tapson ini sa bulan sang Oktubre. Te kundi amo na, number one nga epekto sang initial nga init sang El Nino. Remember, ang El Nino, mabatsyagan tapagining pagsingke sa pag-abot sang Nobyembre. Te pero sa tong nagligad nga tig-ilinit o kun summer, nabatsyagan na initially ang epekto niya sini. So amo na ang natabo, nagkunol ang tubo. Pagkunol sang tubo, nahimo dagol, inatake pa sang peste nga RSSI. Di kundi subo-subo ang istorya subong sa industriya sang kalamay. Pero siling ni Mr. Manulet Lamata, bisan pa paano, may tapson gid ina kag may makuha nga kalamay. Hindi lang galing tuman kadako ang yield ukon ang patubas sa kada ektarya. Kay man ang iya sini puresa, natural manubo man. May ara gani mga katubuan nga patay na tungod sang RSSI. Pero may gamay man nga maayo nga balita, si Mr. Lamata, suno sa iya, may dugang nga 300 milyones nga ayuda gikan sa Malacañang para sa mga nagatanom tubo diri sa probinsya. Lorga Vista. Sa aton nga pagpanabalik, istoryanta gera. Nanugid bala ka importante ang papel sang Pilipinas sa pagtulukay masakit sang China kag Amerika. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Kung galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang
2: sa akong tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Muter naman. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa muter na capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
13: Butternamax Capsule and Butternamax Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics, na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
17: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
14: po! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
22: Pag naasiman ka, akin ka.
21: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Let's go. Go with the flow.
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy.
24: Charmy. Let's go with the flow.

0: Ako galing si Julius Mareveles of Tanay. Kita tubtub karon sa taktang alas 8 imedya sa aton nga pagpangalagad.
1: Lorgo Vista.
0: Sa labing unang adlaw sa bulan sang Setyembre.
1: Lorgo Vista.
0: Sa bugos nga kalibutan ang Pilipinas ginakabig nga nasyon nga may pinaka malawig nga celebration o kung pagsaulog sang Paskwa. Bangod officially by September or traditionally by September ang Pilipinas nagasaulog na sang Paskwa. Mabatian mo na ang mga ambahanon ni Jose Maria Chan. Makita mo na ang display sa mga department stores sang mga Christmas decorations. Nagapaninghamot na ang tiyempo galing. Kundiri sa Negros Occidental, apang sa piyak sang mga kabudlayan, ati ako gatambyaw lang ko una sa inyo maayo maayo nga Paskwa sa inyo tanan.
1: Lorgo Vista.
0: Antes kita magkadto sa dugang nga mga balita, standby karon dugay-dugay. K5 Berto Gakit Jr. may balita angot sa isa ka persona nga ginutang kag napatay diri sa barangay Alihis karon gid lamang nga hapon. Samtang may development man karon dugay-dugay, si K5 Jerry Luna Luis dira sa Banwa sang Ginigaran angot sa pagpanglutang sang pamilya Mumbai. Isa man lang ka paryente nila ang ginalantaw karon nga suspitsado sa sining kaso. Mahalang kay wala nahimo masaker.
1: Lorgo Vista.
0: Samtang may pagpadayon man ang report gikan karon sa Dakbanwa sang San Carlos angot ini sa problema ukon kahangawa sang mga ginikanan nga pabakunahan ang ila mga kabataan.
1: Lorgo,
0: istoryahan ta na karon dugay-dugay sa aton sininga pag pangalagad. But unahon ta ang pinapagid ka pabukas ng mga balita at komentaryo. Pambukas pa lamang ini ha, diri sa Larga Vista. Dala sa gyapon sa inyo sa Kaalwan sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Suliton ko, DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Hindi lang masaligan nga tagdala sang libre nga balita kag gihibalo every night diri sa Larga Vista. Masaligan man nga tagpangapin ukon nagapabakod sang inyo kalawasan kontra sa balatian.
1: Lorgo,
0: karon dugay-dugay ipakilala naton isa-isa ang aton sini masaligan nga mga tagsaklag.
1: Lorgo Vista.
0: Are ginasumay ko kag ginaidid ko lantaw ang nagagwa karon sa social media. Sa nahambal ko na dire sa kalibutan may isa ka pagsulundan. May ara ginpulong ang isa ka general sadto si Karl von Clausewitz. Nanong hambal niya? In war, the first casualty is truth. Sa gera kuno, ang unang nagkapatay hindi soldado, hindi armado, hindi sibilyan, hindi general, sigurado hindi presidente. Ang una nga nagakapatay, kamatuoran. Now, of course, magambal kita kamatuoran, dipindi ina kung diin ka nagaapin, kung diin ka nagapuyo. Like in the case subong sang geopolitical tension. Ano ni siya sa simpleng istorya? Tension sa tunga sang dalagko nga mga nasyon. Namely, Amerika kag China. Tisubong nagalaptan ang ginatawag propaganda sa social media, labi na sa Facebook. Isa sa mga nasapuan ko nga madata karon nga nagalapta sa Facebook ining mga video kung ano ka-importante ang Pilipinas sa inaway kung matabo sa tunga sang China kag sang Amerika. Yari ang implo sang sining nga video. Roll tape.
2: Balabac Island sits at the southern edge of Palawan.
0: Uy!
2: Controlling the Balabac Strait, the gateway between the South China Sea and the Sulu Sea.
0: Boss!
2: Both US and
0: may
2: China.
0: Ara sang ginatawag nga Balabac Island. Pero ito iyan yung pronunciation sang kano. Sa aton, Balabac Island. May isla nga tawag Balabac Island. No, nano ka-importante ini. Yara sa idalom sang isla sang Palawan. Gamay siya nga isla ining Balabac Island. Ano ka importante ini? Ang Balabac Island labyan gid ini sa mga barko sang China kung maglabay sila sa Philippine Sea pagkadto sa Sulu Sea nga yara sa teritoryo sang Pilipinas. Yari, padayon unta.
2: Warships, including aircraft carriers, have transited this strait.
0: Uy.
2: Now the Philippines is building an American-funded military base here under EDCA. China used to pass through freely. That era is ending. Location can change the balance of power, and Balabac just did.
0: Ula, ang Balabac Island siya do ka-importante. Tungod may ara na karon sang isa kabase militar ang Amerikano. Dira pinaagi sa EDCA, ukon Enhanced Defense Cooperation Agreement sa tunga sang Amerika kag sang Pilipinas. Now, kung may ara na base ang Amerikano sa Balabac Island, ano ni ka problema para sa mga incheck? Sang una, hilway lang nga galabay-labay dira ang mga aircraft carrier kag barko sang China. Kag sang Amerikano, wala ginatandog. Pero pananglit nga maglala ang tensyon sa tunga sang Amerika kag China, kag ti magsigigid sila palala nga palala sang tensyon kag magirahay sila ang Balabac Island, problemahon ini sang mga incheck. Nga, katulad sang State of Hormuz, lantawan nyo bala sa Iran. Ang leksyon sang Iran, amusini, nga ang alagyan sa kadagatan, dako ini nga sibuyas Bombay sa isa ka nasyon nga nag-aatake sa isa ka nasyon nga nasakupan sang iya teritoryo ang kadagatan nga ginaagyan sang iya kontra. Amo na kasimpleng istorya. Ti ari karon nagtulon sang dako nga sibuyas Bombay ang China. Kay ti sige sila pang-agaw nga pang-agaw isla sang Pilipinas. Mga isla dito sa West Philippine Sea. Tingin na pabayaan taman ang gani. Pabayaan taman ang gani. Tikaron, kumo kay nagapangbutang man sila sang ila installation dito sa West Philippine Sea, ari karon. Ang Balabac Island, kag ang kadagatan gali sa sulod sang teritoryo sang Pilipinas, amu ini ang mahimo tangkungan sang kasaysayan para sa China.
1: Lorga,
0: ti isa ato sa mga video nga kabahin, I think, ha, sang propaganda, ambot kun iya rikta ka Amerika o kun iya ka China o iya ka Pinoy, wala gid ko kabalo, pero amuning ginasiling ko bala, duro ng galapta sa Facebook eh. Hindi ko gani sigurado kun AI ato kay ginacheck ko pa. Pero ari, isa pag gid ka video, iniya pro-China naman na no ang epekto sininga video. Galantaw ko kaina, gapalanindog balahibo ko. Kadalag ko sang missile sang China. Oo, ining ginatawag nila karon hypersonic missiles. Remember, sa larga vista, may panahon kitang eyes on the cellphone, ha? Ang mata ara sa cellphone, kay may mga video kita. Yari, ang isa ka-video nga nagapakita nga ang China wala nagakatin-katin lang, kundi nagapreparar man kontra sa Amerika. Ilang taon tablang missile nila, o tuman ka dako, ah, China?
3: The U.S. Navy is putting $149.8 million
0: into... Sorry. Hindi nigali amo, ah, iya niya kakano. Pero nevertheless, lang taon ta. Nga, ah, ang kano gapadayaw man nga sige pagpabakod nila sang ila mga barko. Padayunon.
3: That has already spent nearly 3 decades at sea. BAE Systems has just won the contract to repair and modernize the USS Boxer, a 40,500-ton amphibious assault ship. And the timing matters as the Navy tries to keep its existing fleet ready for future missions. Commissioned in 1995, Boxer is a WASP-class assault ship stretching 844 feet and designed to do much more than simply transport Marines. Think of it as a floating military airfield. Its massive flight deck can support helicopters and advanced aircraft, including the F-35B Lightning II. while the ship itself provides a platform for amphibious operations and other expeditionary missions. Now,
0: Hello.
3: The Vessor is heading into what's called a Selected Restricted Availability, or SRA. Essentially, a major maintenance window where crews and contractors can tackle repairs and modernization before the ship returns to operational duties. BAE Systems will perform the work at Naval Base San Diego, with the contract potentially growing to around $180 million if all options are exercised. And here's the interesting part. The Navy hasn't disclosed the complete list of upgrades. That means this isn't simply a fresh coat of paint for a 31-year-old warship. It's an attempt to keep a huge, complex platform relevant as warfare evolves, while building a new ship from scratch would take years. For Boxer, the message is simple. The old warship isn't going anywhere yet.
0: Okay, now, ato ang ginpakita, amo to ang ginatawag nga USS Boxer. Sa simple nga istorya, magambal ka USS, abbreviation inao kung tanda sa ginatawag United States Ship Barko sang Estados Unidos. Ato niya tandaan nyo, BRP ina. Halimbawa, iya ka Coast Guard, BRP Gabriela Silang, barko ng Republika ng Pilipinas. Ang sa Amerika, ya USS. Anyway, ang importante mo sin eh. Ang USS Boxer, isa ini ka warship. Ginatikal sa sininga video nga ang Amerika wala gapabaya. Ginatuduhan Manila gasto agod mangin mas moderno. Pwede landingan sa mga eroplano, pwede landingan sa mga helicopter, as if ang Amerika gambal nga China, abi nyo, kamulang anggap himo damo nga barko. Siya kami amuman, gagasto man kami. Sa simple kaglaktod nga istorya, ang Amerika kag ang China kun sa manok pagkahigay subong nang sa bulangan bla kundi may pakahig na antes buyan ang mga fighting cock tiya mo na gakatabo subong sa Amerika kag China kun sa mga buksidor pa ginapakilala pa lang ang mainaway nagatiyog pa lang ang round girl tiya mo nang gakatabo subong. Ambot kon ga-agree ni si amigo ko Jan Arlos kag si Mrs. si Anthea nga nagapamati gid subong ha dira sa barangay Punta Taytay. Pamilya Arlos, salamat gid kag mayong gabi. Sa kay pareng Unyot Badaos Jr. kag sa iya mga upod dira ha sa kay nung boy Ledesma. Mayong gabi gid. Ang iban karon dugay-dugay.
1: Lorga Vista.
0: Sa aton galing nga mga baganihan overseas, amo niyang tuod nga mga baganihan ta. Mga OFW, Den Villarreal, wala ko kabalo kung diin siyang malparahe sang kalibutan subong. Kung sa Indian Ocean, Pacific Ocean, o kung sa Suez Canal, wala ko kabalo, Den Villarreal. Mayang gabi. Mayang gabi man kay Roda Angeles Knight, dira sa Hong Kong. JJM Salvador, din gani JJM Singapore o kon Hong Kong man. Mayong gabi sa inyo tanan.
1: Lorga Vista.
0: Isunod kong isa ka video, ariya ka pala nindog blaybo ko nga ah. Kadako sang missile sang China. Ari ginaparada nila oh. Abe, China, pakita
4: Chinese
0: be.
4: Chinese missiles are so big.
0: Aragay.
4: They are transported in three parts. The rear, longest cylindrical section provides the initial huge thrust needed to lift the missile during launch. After job done, it separates. Then the middle section gives it extreme speed to reach its target, and it also separates. Finally, the 4,000 kilograms warhead continues toward the target.
0: Grabe. Anyway, banwa atong nakita ninyo sa video, amo to ang ginatawag nga hypersonic missile sang China. Shadow kadako kabangdanan nga kun iparada mo tatlo gidya ka flatbed nga truck ang hanigan sine isip parahon gidya sa tatlo kabahin ang ini nga missile. Nano ang missile nga hypersonic? Sa simple nga istorya, ang talaksan sa kadasigon sang mga madasig nga mga makina katulad sang fighter planes, katulad sang aeroplano, katulad sang missile, hindi yan kilometers per hour. Ang term sina, ang ila nga MAC, M-A-C-H, nagapatimaan nga dasig pa sila sa speed of sound. Halimbawa, magambal ka hypersonic, sobra pa sa speed of sound. Do, kay man ang sound, yung gahod na yung nangambal ko. Low, low. Kita mo, dasig labot na yun sa imo. Amuna ko no ang isa sa madasig mo, speed of sound. Magluwas sa speed of light. O kon ang kadasigon, kadasigon sang kasanag. Tiyang balita, banwa, nga ang hypersonic missile sang China, shadow kadasig. Nasubrahan niya pa ang kadasigon sang gahod o kon sound. Ti, kumo amu ina ang ginapagwa sang China nga sige bla padal inyo kami di aircraft carrier kay pwede lugdangon ini sang hypersonic missile sang pungsod China.
1: Larga Vista.
0: Tiyan mo na ang tayadahay karon sa tunga sang Amerika kag sang China. It seems ha, way ko gambal nga ilan ni video ambot kun sinuning ginapaubra nila pero galapta sa Facebook, galapta sa TikTok, galapta social media. Ti amo ni gani siling ko, subong wala pa aktual nga inaway. Tayadahay pa lang. Ang Iran, ano pa lang tuya, salida pa lang ato sang posible matabo nga inaway sa tunga sang China kag tunga sang Amerika. Pero amo na ang gakatabo karon sa bugos nga kalibutan. Sa aton nga pagpanabalik, ipakita ko sa inyo kung paano ginlanas sang lunang ang mga balay dito sa Nepal sa nakuha nga video sang China. Bantayan nyo ha, kay ginatos pa karon ang ginapangita nga patay dito sa China. In fact, ang akon tani gani interviewon tonight, sininya brother Sorigid, reporter man to sa Nepal. Sininya Sorigid brother, kay may ara ko, himata nga ilubong pagidsus Ginoo. Sining ko, sige, unaha lang to. Pero kantuan ta na karon dugay kag istoryahan ta ang parte sa paghimo sang Sineco bilang korporasyon. Kuryente nga istorya kag avalanche. Pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
6: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
9: Pretonyo, day! Musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, gitpre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta po lang agabi, pre?
10: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasin!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista!
11: magadala sa pag-awig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga palinakan, mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
14: Antes ako magkanto sa video, gikan sa Pungsod China, kung paano nagdalasa ang pader sang lunang dito sa Nepal, mayang gabi lang galing sa kay Bart Pioho, kagkay nung Boy Ledesma, dira sa Banwa sang Inigaran. Alan Takapan, James Bornales, mayong gabi man. Kag, uy, mayong gabi sa itong mga tagpaminaw, diha sa Banwa sang Toboso nga nagapamati karon sa Fabulous Radio Click FM Toboso. Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw o mag-igsuon dira sa lungsod sang Toboso. Kag mayong gabi man sa tanan nga taga Banwa sang Mabinay, Negros Oriental, labi na gid sa Mabinay Public Market nga nagapamati pinaagi sa facilities sang CPSU Radyo Mascovado. May gabi sa kay SM Floor Linggamen.
11: Larga Vista.
14: Sa kay Toto Nono Carpio, kag tanan nga staff sang CPSU Radyo Mascovado. Padayon kita sa aton nga pagpangalagad.
11: Larga Vista.
14: Ari lang tawabla. Ang video nga ginkuha sang CCTV Chinese television ini ha, iya ka gobyerno sang China nano ang nakita sa video dito sa Nepal.
15: Surveillance footage captured the terrifying moment people fled for their lives
14: seconds
15: before a powerful mudslide engulfed the Nepal-China border crossing. The video shows several people running from the area as birds suddenly fly away and a vehicle moves along the road. Moments later, a massive wall of mud, debris, and floodwater crashes through the crossing, destroying Diyos buildings and filling the camera's view with thick silt. The disaster struck near the Jirong border port between Nepal and China's Tibet region on Wednesday, August 26th, following torrential rainfall and severe flooding across the Himalayan border area. The force of the mudslide swept through infrastructure near the crossing, cutting roads and damaging buildings while disrupting communications and electricity supplies. Reuters verified the location by comparing the buildings, river, surrounding roads, and mountainous terrain visible in the footage with archive material and satellite imagery. The date was confirmed through the timestamp recorded by the surveillance camera. Authorities in both Nepal and China also reported the disaster. The exact number of casualties remained uncertain as emergency teams attempted to reach the affected area. A Rasuwa district administrator warned that the mudslide could have caused heavy casualties and extensive property damage. At least 9 people have been confirmed killed in the wider flooding, while hundreds remain missing.
14: Oh.
15: Nepal's tourism authorities said at least 384 travelers had been reported missing following the torrential floods in the border region. The missing include 291 foreign nationals, among them at least 105 Indian citizens. The large number of missing travelers has raised fears of a significant loss of life as search teams face damaged roads, difficult terrain, and disrupted communications. China's official Xinhua news agency reported that the mudslide originated on the Nepali side of the border before striking the Jirong port area. The disaster severed road access, power, and communications in the nearby Shigatse region, further complicating rescue and recovery operations. Chinese President Xi Jinping called for an all-out search for those missing and urged authorities to make every possible effort to save lives. He also demanded stronger monitoring and improved early warning systems, as officials warned that unstable terrain and continued rainfall could trigger secondary disasters. The CCTV footage illustrates how little time people had to escape.
14: Paano ka makapalagyo, abiman?
15: An apparently passable road and nearby structures were overwhelmed by fast-moving mud and floodwater. Those visible in the video appear to recognize the danger at the last moment and begin running before the entire area disappears behind the debris. border crossings in the Himalayan
14: region. Amo to, about chakto na na. Well, kay po, planindog blaybo ko. Now, ang ginpakita sa video, surveillance camera sa sulod sang China, sa Jirong Port Area, panawag nila. Sa China, to yung aside, no? Now, makita to, mga tao nagalakat, ang mga tao nagatingwa pa nga makapalagyo, sang inigo sila. Sang ano panawag sini, sang lunang hamak mo ang duta halin sa ibabaw sang ano panawag sini, sang bukid Nepal side gali ang ginalinan sang avalanche at nagdiretso man ato sa satong portion sa China. Wala pa na estimate kung pila kagatos ang nagkalamatay, pero amo to makapalanindog balaybo, because at the end of the day, paano mo bipreparahan ang amuto nga avalanche kag amuto nga ba flash flood? Nga, ang yelo kag ang duta may samo nga bato, grabe no, daw ata kalukos ang umigo. Ay, oo, grabe. Samo, tubig, may yelo, may duta, may bato. Di kunding gwaya daw latak ang gwaya daw lapok bala nga nag tabon sa tao, dimudo ang iban to nga mga tao na lubong buhi. Buhi pa! Nalubong sila sang duta nga likido. Ay, Diyos ko. Galing ti at the end of the day, amo na blang pamangkot da. What else can you do sa siningitabo sang naturalesa? Wala ka may mimo. Bisan ano pa kadasig si imo magdalagan, bisan si Usain Bolt ka pa, bisan may auto ka nga sports car, pero kung amutong umigo sa imote, wala, rikta ka na November 1.
11: Larga Vista.
14: Ay, Diyos ko nga footage, planindog blaybo ko. First time ko kita sa footage nga mo to, nga ang tawo yatabunan gidya sang lunang. Anyway, so ginatos pa ang padayon nga ginapangita karon both sa Tibet and sa Nepal and of course sa bahin sang pungsod China. Magabalik kita pagkaligad lamang sini.
11: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM D3 Bio Health News, D3 Bio.
16: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
17: Subo nga adlaw tun-an pa kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gyud mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang si imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man.
14: Mm-hmm.
17: Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
18: Gahana so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
14: Mm-hmm.
18: Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na nang duha, tumtum tatlo ka daw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
17: Mm-hmm. Tatlo, apat na dahin ako niya, kita ko duga karat kalhat na. Tatlo, apat na ka D3 Bio, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa tlangkaso.
18: Okay, siyempre, adamo, apektado mo, mo obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre, nahilanat ka na.
17: Correct, nan mo pa pamilya mo. Pamilya mo. So, sa baba pa lang, goobra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usasa ang D3 Bio, no?
11: D3 Bio!
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ng taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika!
17: Pagkadto sa Chando Kramil, anong pagidbala mabulig sa D3 Bio sa atong lawas?
18: pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
17: Wow!
18: Ti, kung may ulcer ka, ti patay na. Ang kusang gitawag hyperacidity, kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection, o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3bio, Sir Boy.
17: Wow!
18: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3bio, ang intelligent mechanism sining gituwag D3bio, Sir Boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinae sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, Sir Boy.
17: Wow!
18: Ginapatay niya ang mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3bio plus my probiotics pagid, champion, Sir Boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, Sir Boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat soluble vitamins.
17: Wow!
18: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, Sir Boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3bio, kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, Sir Boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
17: Ketones. No,
18: para duga nga energy. Kag, nakanami sa ni Sir Boy, once nga nakainom ka D3bio, ga-increase ang gituag imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature, nga mo na mag-trigger sa imo stored fats para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3bio, halin sa baba, pakadto sa imo nga atay, pakadto sa imo nga core temperature.
20: D3bio. Ako si Maria, basta as gid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3bio, 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
21: D3bio. Ang D3bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3bio.

0: para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Mayong gabi lang sa kaya Connie kag ang tiayon ni amigo ko Onyot Badahos kag sa iya anak gali ah nga sa kay John Paul sa kay Lilesta Titong ano ganing piliyado ni Lilesta Lilesta Laurente taga Isyo Batbat dira sa Banwa sang Kawayan kay Jake Alonso be maayong gabi sa kay Kenneth Chongko dala na sa kay Stephen Wushawu kay Jeneline Encarnacion and family. Of course, kay Manang Elena Publico, dira sa Purok Yan Sundos, kag sa tanan nga mga Purok officials. Kay Jordan Katuslaw, no, kung hindi ko magsala, sa ila presidente, ay, liyog lang ko gali, kay Nang Elena, wala na dula ang akong lista eh, sang inyo nga mga officials. Salamat, salamat, kid. Kay paring Marvin, mayang gabi.
0: Larga Vista.
1: Of course, sa amon nga asosasyon sa kay kagawad na ni Castor, sa kay Miss Guy, sa kay Vebs, kay Kara, si Toto George Kunara, padra, dala sa kay Kakao, mayang gabi, kagsalamat sa inyo pagpamati. Kay paring Alan Vergara, sa kay Rudy Bato, kay Amit Teruel, sa kay Johnny Jimeno, Erwin Velasco, kag Luis Peña.
0: Larga
1: salamat, Vista. Salamat, gida, sa inyo padayon nga pagpamati diri sa Larga Vista.
0: Larga Vista.
1: And let's have this interview, replay ta sa interview kahapon sa 11 Mbps ni K5 John Elmer Ubaldo nga nag-take over anay sa kay K5 Jean Paul Generoso Ario. Ang istorya, may plano gidman nga i-convert ang Central Negros Electric Cooperative o Conseneco amo ini ang tagpanagtagbala sang kuryente sa Bacolod, Bago, Talisay, Silay, Murcia, kag Don Salvador, Benedicto. Nano ang epekto kung ini mangin korporasyonalin sa isa ka kooperatiba. Let's have Attorney Arnel Lapore, ang presidente sang Seneco, sa interview ni K5 John Elmer.
2: Aha. Attorney, ano ning plano nga conversion? Can you explain it to us?
3: Well, ang Seneco is currently under SENEA.
2: Mm-hmm.
3: Kag, although ang iya apelido cooperative,
2: mm-hmm,
3: pero daw hindi gid bala na plaster, no? Ang iya juridical personality,
2: mm-hmm,
3: na ang iyang relasyon sa iyang membro, no?
2: Uh-huh.
3: Kita tanan, membro kita, pero wala kita may ginauyatan na dokumento o kung
2: shares of stock, sabi daw, stock certificates.
3: No? Shares of stock, for example,
2: mm-hmm,
3: na totoo hindi ka ng membro, no?
2: Uh-huh.
3: So, ang ngalan natin, member consumers,
2: mm-hmm,
3: owners.
2: Mm-hmm.
3: We want to formalize this in a form of official na registration ni Seneco sa direksyon abing mangin isa ka corporate o isa ka korporasyon.
2: Uh-huh.
3: Ang Seneco nga may iya sa subong mga 200,000 member consumers.
2: Okay.
3: So ginatanaw naton, ginabalay sa subong ang amended bylaws, no, ang proposed amended bylaws naton kan constitution sang Seneco agudto nga ini ma-evaluate ni NEA,
2: mm-hmm,
3: National Electrification Administration Office, kag ma-ratify sa aton ng mga member consumers.
2: I see.
3: Tinutuyo sini amo ang paghatag sang klaro, kag doable, no? Kung bala ng posible, no? Nga napamaagi, kag transparent, nga makwinta ta ang ano nga man nga ma-income nga mabato ni Seneco alin sa Negros Power bilang may 30% kita da nga shareholdings,
2: mm-hmm,
3: sa NEPSI. Kag ang iya mismo operations, no, kay may mga assets pa man si Seneco na dinamanage natin sa home.
2: I see.
3: So all this i sulod natin sa isa ka direction nga ang kada share

0: ng member consumers makwintas ang maayo.
1: Okay. So how antes naton kantuan ang pagbahin-bahin sang share ang pamangkot abis ang konsumidor nga miyembro nga tag-iya, no? Member consumer owner. Ang ila pamangkot ti ilisan yung apelyido, dulaon yung kooperatiba, himuon yung korporasyon, anong amon da iya?
0: Dira na masunod siya once nga na-corporatize na siya.
1: Mm-hmm.
0: Ang mahapos na lang maghatag sang kwinta o kung ano ang specific na share kada isa. Okay, may duha ka klase kita na consumers mo, hindi ta
1: check
0: ito.
1: Check, okay,
0: may residential kag mga non-residential.
1: Mm-hmm.
0: No, apisar nga membro kita pero hindi ta nan palariho ang aton gamit.
1: Okay.
0: Currently.
1: Mm-hmm.
0: Kag palariho aton ginabayaran sa Sineco. Bali ang assets ni Sineco na build up ni siya over time, no.
1: Ati wala tayo ni may memo gali attorney, oh. Ginaagaw kong istorya mo pasili mo nga according to consumption abi of power ang guwaya sining ang Sinic ang SM kag ang Gukong Webla ang ano ning Gukong nga mall or Robinsons, oh, sila na yung mga dalagko nga share gali ya.
0: That's why nga mangin equitable dapat ang atong pag-alokal ng share, no. Nga hindi man mangin dispintaha para sa mga ordinaryo nga residential.
1: Mm-hmm. Kay ti kon himuon nyo korporasyon kag ang mabinipisyo diya ang mga dalagko malang negosyante, kamo na lang da, hindi na lang kami mag-intra.
0: Actually ang atong nga proposal mer kung may ara kita isa ka million na income,
1: mm-hmm,
0: no, ang 700,000 o kung 70% sina makadto sa mga residential,
1: okay,
0: consumer.
1: Oo.
0: Trying talang ang mga makadto sa non-residential.
1: Mm-hmm.
0: So, abot mangin
1: para may equitable equitable man nga distribution, no, nga mas malapad ang labuton.
0: Yes.
1: So, oo.
0: Pero sa kinamatarong sa pagbuto, sa pagpartisipal, sa pagpailihir, palariho buto tanan.
1: Oh, one member, one vote.
0: Yes, that's it.
1: Uh-huh.
0: Wala nga ito yung mga konsepto.
1: Oh, pero
0: inisyahat lang na maprubahan sa kanya.
2: Alright, interview ni K5 John Elmer Ubaldo kahapon sa kay Sineco President Attorney Arnel Lapore, parte sining plano nga from cooperative i-corporatize ang Sineco. And let's bring in Councilor June Gamboa tonight sa aton sininga discussion. Councilor, good evening.
3: Maayong gabi. So on kag sa tanan-tanan nga nagapamati, maayong gabi.
2: So on, salamat gid sa tiyempo. Nano initially, na-receive mo man ning reports nga may plano to convert Sineco into a corporation?
3: In fact, so on, although wala yak nakabaton ako sang official nga invitation.
2: Mm.
3: Nabalaan ko lang na sa isa man kamigot ng media.
2: Mm.
3: So, lunchtime ato. So, the meeting was set at 1:30. And so, therefore, nag-gadtogid ko ya sa among consultative meeting in my own personal accord as a member owner tag-iya. San Sineco. Kaga namati sa ginlastarin nila sa amon.
2: Consultative meeting of what, Councilor?
3: Well, nagpadala sila invitation to a select few.
2: Oh.
3: Some people from the media.
2: Oh.
3: Some people from the cost-oriented group.
2: Oh.
3: Sa ilang invitation may listing ato. But it was only a select few.
2: Mm-hmm.
3: Yung kayo.
2: When you say select few, mga pila ka bilog?
3: Mga 30 siguro ka bilog.
2: Wow. Diin giniwat, Councilor?
3: Dito sa may Acacia Hotel.
2: Ooh.
3: So, I want to know. Kaya baluta, dugay na kuya, kag-resolusyonan na ganit, nisansang guna yung panglusod. Because for the last 3 years so on, wala inisla katilaw. Kag nakapatawag sang isa naman, ka AGMM, AGMA, AGMA, Annual General Membership Assembly, after the election na plebisito na kung ayahan gusto taton na ibaligya, i-privatize ining aton nga electric distribution utility. But that was the last time was 3 years ago.
2: Yes.
3: So amuna ni gali subong ko ang ginaluto-luto naman nila. Gali imuon naman din nila isa ka korporasyon under SEC. We have to understand so on hanga hindi kita registered under SEC, neither are we registered under the CDA despite the fact na cooperative kita. Under na iya kita. So ang punto ko na so naman eh, since we are no longer a distribution utility, electric distribution utility, kagkang tanan-tanan natin na obligasyon, kautangan, nabayaran naman natin, ang pamangkot ko sa ila, ano pa yung gadgad sa ngaiya sa aton? So therefore, ang akon nga ginpabalo sa ila during the open forum, kung may plano ka mo nga imuon ni undersec, then let the people decide. Let ano, no? Let the owner, member decide the fate of Seneco. Di ba?
2: Okay.
3: Okay. Everything nga may ara ang Seneco and we will have, siling ko ang nagpapanigiyay na iya. Hindi ka mo, hindi ang naiya, hindi ang member owner. We are no longer consumers. We are
2: owners. Now,
3: simply member owner of Seneco, which atong nila po agreed. And so therefore, sa sinanga bagay siling ko, let the member owner decide the fate of Seneco. Hindi ka mo iya magmatumato lang. Nga ka mo lang iya ang masiling i-register na nandiyan sa street. Let us as a management equity sila nila. No. Let the member owners ang tagiyagi dya, ang ma-disturb by way of the referendum. So itay na kapunto ako nga ginpatpat sila. Kadwa, siling ko, you present first the external audited financial statement sa Seneco. No, ang aton nga bill deposit, ang aton deposito, ang proceed out of the sale of our 70% shares to NEPSI, ang aton nga mga collectibles, ang aton nga assets, ang tanan-tanan, everything, chattel mortgage, properties, etc. You report it to us. Kagdutangan mo sang value, i-quantify nyo. Kag ang siling ko sa ila, let the general membership either adopt or approve it. Di ba? Kita sina, ayan, so on ang nag-a-adoptar, kag gina-aprobahan na iya sang tag-iya. Eh, hambal ya, during the open forum, na kuno na iya, can do it. Ano man niya labot, subong sang niya sa aton man.
2: Why?
3: I mean to say, ang iya nga punto so on, hindi na kuno pagpapapaga, agihon, sa age, sa
2: Agma.
3: General membership, let niya, ang niya na lang kung ang mag-aprobar sa financial statement.
2: Okay. So you think nga I'm not even asking you kung pabor ka o kung hindi, siningatikang. What you're saying now, dapat ang ma-decide, agma, ang mga katapo o ang mga tag-iya sang kooperatiba, mismo sila yung ma-decide.
3: Correct.
2: So hindi na pag-ihatag to sa niya. Hindi na pag-ihatag sa niya.
3: Wala na.
2: Oo.
3: Out of the picture lang niya. Why ganito nila ginpadayon nagligad na referendum, option ABC, yan, check kita, CDA kita, o kung we remain under niya. Now, this time, wala na nayalabot sa ato ng niya because we are no longer a distribution utility. Wala na makita obligasyon o kung kautangan na da sa ila. So, we simply scrap out an iya and one na lang ang options available sa aton ng mga tag-iya sa aton membro. Check kita registered or CDA but so on with a stock certificate because dapat tagaan gid
2: ang
3: membro tag-iya sa stock certificate because amo ina siya ang proof of ownership
2: ta. Correct.
3: Hindi na bala nila pakagat naman bala nga kuno may dividendo nga bato nun. Excuse me.
2: Pero ikaw me. Katapo ka sa kooperatiba, pilagi dividendo mo ako?
3: Wala pa kuya ka baton?
2: Ay to on? Hala.
3: Ikaw baton ka na ako?
2: Wala kuya nagpamimbro.
3: wala isang Sineco, you're not a member.
2: Wala akong nagpamembro.
3: Ayaw.
2: Oo.
3: Kuya, I am a consistent member of kuan ako mo, consumer man ako mo.
2: Uh-huh.
3: And so therefore, ever since, in fact, gahambal gani sila, sin ko din ang dividendo ta since the time Nipsey took over. Wala gani sila, kaya nulusing ang Nipsey, tipsiling kumahulat pa kitayasan nila yung sag-ulan sila yung magdeklara sa atong na dividendo. But no, tsiling ko, we have to be given our tax certificate, proof of ownership, nga ini tanan-tanan nga mga propiedad, ginapanagiyahan sa tanan-tanan nga membro. Diblason?
2: Pero
3: that is the safest thing nga imuunta. Yes, hindi nga sila nga pasaligon na kita pakagat nga may dividendo kita kuno.
2: Gani?
3: Kasi sila masagiapaw na magpadalagan sana. Excuse me.
2: Pero sir, iipauswagon kong istorya, i-move ko forward, ang pamangkot amo sini. Pananglit nga mangin korporasyon siya, if the members decide nga mangin korporasyon, how would it affect ang ako niya, ang practical aspect mo? Ano ang ang epekto sini sa serbisyo sang Sineco?
3: No, wala nang Sineco. Ang Sineco, wala na serbisyo niya taon. Management na lang na sang aton ng mga assets and properties.
2: Hindi pananglit nga mahimo na siya Central Negros Electric Corporation. Ano ang epekto ginigilayon sa aton?
3: Pag gusto tayo, eh, kung anong imuon ta, kaya gusto ko, ibaligya ko na yung ang shares na sa itong
2: So pwede nga kung mag-decide, sir, kung mag-decide ang mga katapo sang kooperatiba nga mangin korporasyon, pwede nga ibaligya lock, stock, and barrel sa NFC.
3: Either way.
2: Oo.
3: Once you have already a proof of ownership, na may ginakaptan ka na certificate of stocks, that certificate, or cooperative certificate, abe, then you can actually negotiate that pag gusto ka, kung kasi doon mo na gusto, ibaligya.
2: Oo. Pero in fairness,
3: mas gusto ko ya, kawaon ko na ya, pag gusto lang ko, ibalik ko na sila.
2: Oo.
3: I will hold on, pero, and then maybe wait for my dividend yearly,
2: pero
3: ibaligya ko.
2: Councilor Suon, ang pamangkot ko, amosin, in fairness, pila na katuig nga practically private corporation nagkapadalagan sa aton electric utility. Do you think nag-improve o kung nag-worsen ang aton nga power situation?
3: No, we are not. We are not check-registered.
2: Hindi, what so, I mean, because of the joint venture agreement, Councilor?
3: Unregistered kita sa
2: NAIA. Yes, yes, I understand.
3: But
2: pero
3: which is about to expire.
2: Councilor, ang ako niya pamangkot, if you assess the joint venture agreement, with the joint venture agreement sa NEPC, which is a private corporation, nag-ayo o kung naglain ang serbisyo sa aton?
3: I don't want to comment. As of this time, gabalo kayo na gina soon nga it's too early. It's too premature for me to comment or to assess the works or the improvements of NEPC. Duwa pa malang sila yung katuig.
2: Since
3: the time they take over, it's too early and it's too premature. Ang ako lang yung subong ang Sineco. Because nagahulog-hulog ako na pila na katuig. Ining tanat-tanan nga probidad, aton ina. So gusto ko nga papamitalahon na sa aton equally. Amo man itong ambal nila, ang purpose ng ilang pagpatawag sa result of admittance on how to distribute equitably our capital investments.
2: Sabagay.
3: Kung amon na yakong ng plano nyo, protegae kami yas ang proof of ownership namon, kag makapagusto na kita yasoon kung anong imuunta sa aton na ya, nga propiedad, nga din partinisir para sa aton individually. Diba? So amoy na siya ang aton, ang lakat ko subong-subong, rason ko nga, may position paper ako nga ipasulod gani sa sangkot niyang panglungsod, buwas, kag hopefully, I will manifest kabay pa nga mga probahan man ni sang kawakupod naton sa mga membro sa sanggol niyang panusod, nga reiterate ko ni Watt, immediately call for an AGMM. Annual mandated na siya annually to do that.
2: Correct.
3: To call for an AGMA, present election, etc. Kaya nga wala ka mo ikapatawag na at tatutub subong. So kung ano man natin yung komplano, you present it first to AGMA.
2: Aha.
3: Yang sa magkamatumato lang kamo yang kuno abi consultative meeting proof to only to select few. No, I cannot do that. I cannot accept that.
2: Aha. Pero formally talaga yun, I mean, ano ang powers sang sangguni ang panungsod about this? It's purely the affair gidya sang kooperatiba.
3: Yes, it is purely the appeal of the cooperative. But of course, mayroon kita oversight power.
2: Oo.
3: That in yung public utility, or Seneco for that matter, is imbued with public interest. Damo, may mga membro kita nga pumuluyo man sa siyudad sa Bacolod. So although wala kita yung call over those sa mga kaingod natin ng mga siyudad o kung municipalidad o galing kalabanan ng mga member owners ari di sa Bacolod.
2: Correct.
3: So, as part of an oversight legislative function, pwede gidya si Lincoln nga maka-appeal o makapatawag ayon ang Seneco to call for agma.
2: Pero would you be keen on proposing may ara sang public hearing about this?
3: No, agma na yung gusto ta.
2: Hindi, what I mean sa sangguniang niya bala, Councillor?
3: No need.
2: Okay.
3: Last resolution soon nga ginpasulod ko nga urging Seneco to call for an annual general membership meeting.
2: That is all. Even before pa sini.
3: Patawag public hearing sila.
2: Even before pa sining huring-huring nga mangin korporasyon sila.
3: Oh yes.
2: Mm-hmm.
3: We have to remember soon nga nakapasulod ako sang duwa ka resolution before this and ina rason nga kung nga agya ang reiterate ko na lang gani taliwat ang pangabay nga ang mahimo gagay i-require gid ang Seneco to call for agma.
2: Sige. Alright, but anyway, lantaw ta kung paano mag-fan out ang ininga balita kasi depende sa mga consumer members sa owner ang ininga issue. In the meantime, yes. Councillor, salamat gid sa tiyempo, so on.
3: Yes, ang akong last three siguro,
2: so yes, sir.
3: That is correct. Ang makapatawag, ang makadesider, ang makadesisyon sini, kitaya ang mga tag-iya, hindi iya ang board of directors.
2: Mm-mm.
3: So salamat gid soon.
2: Good night.
3: Salamat kag maayong gabi.
2: Good luck, sir. Lorga Vista. Councilor Wilson June Gamboa. Maayong gabi lang kay Gina Purano, Magdal de la Rosa, kay Juni Azucena. Team Larga Vista, ga-monitor ko no. Si Mags JJ Soysoy, Oli Shini, Purok Pidring, Rioville 2, Barangay Estefania. Wow, mayang gabi. Sakay Juni Azucena. That Boy Mendoza, mayang gabi. Rafi Armonio, bong aton isganan nga mga guards on duty. Sakay paring Norman Black Balinsoy, kag Vilmapi Boys, dira sa Tanduay Warehouse. Lorga, mayong gabi, salamat gid ha. Romar Duran, Juvie Antoque, Santo Rosario, Nanunga, Hinigaran. Salamat, kid. Tristan Gulay, Kim Flora, Romar Duran, pray for Nepal and the whole world, silingya. Merlita Malvas, Barangay Handumanan. Sakay paring Fred, diin pag ito. Marina Responte, mayong gabi. Lorga, sa iluanta si Mr. Winnie Sancho sang Power Watch. Amo ini ang grupo sa mga konsumidor. Ibaronta kung nano ang ila sinipaglantaw sa sining proposal o kung plano nga himuon korporasyon na lin kooperatiba ang Seneco.
4: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa iyo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marin Villes. Larga Vista!
2: Sa aton nga pagpanumbalik, standby sa report ni K5 Berto Gakit Jr. Shooting incident karon gid lamang hapon. Ano ayan ang ginkabangdan sa paglutang sang isa ka tawo naghamyangon sa tunga sang dalan kaina dira sa barangay Alihis. And may update man kita karon dugay-dugay gikan sa kay K5 Jerry Luna Luis dira sa Banwa sang Hinigaran.
4: Lorga Vista.
2: Hingagaw kita Mr. Winnie Sancho, quick reaction na nga sa sining plano. Sir Winnie, may gabi.
5: Yes sir, yun ming na no, may gabi.
2: Sir, salamat gid sa tiyempo. Initially nano ang imo reaction, panugod pa lang, quick reactions lang ni sir. Is it possible nga i-convert ang Sineco into a corporation? What do you think?
5: Well, actually no, ang kadalman sinad lang mga mobile teorya para na sa board of directors kay Atty. Milatore, no?
2: Mm.
5: Ako nagtambong to bilang isa ka konsumidor. Si kada mo man dani isang akon mga question, no? Nga wala ko pang pamangkot. Ang number one did ang amendment sang bylaws, no? Constitution and bylaws. Kay tigin ba sa to ni Atty. Distrisa, sani may separate time din na yan. Di ang pag-discuss ang constitution mo kay manti 110 pages kuno to, no? And in the first place, wala man sang ano dilos kani may daan constitution kay tigko kundi din amen mo on the basis of the old constitution, hindi ba? Kumata ni dala ang old constitution para may comparison.
2: Dan ay sino nag-amend?
5: Yes.
2: Sino nag-amend, sir?
5: Ang
2: sino nag-amend sang constitution and bylaws?
5: Sabi explain ni Atty. Distrisa, babae na siya.
2: Oo.
5: Sa Sineco muna siya sa una. Pero ako lang, sa due respect, sa ni OIP yung sulod, no? Yung pagkaanan na isang time, kaya manti ang pinapaabot mo na munto ya ang parte sa dividend, kung ano ang status, no? Sang Sineco, abi. But in as far as the conversion of Sineco, kaya matindi niya siya subong electric cooperative mo, di iyan na naguro sa mga accountant, no? Kag mga abogado. But still, no? Sa akong pagtanaw, kinanglan niya, Julius, may kwanggid na General Assembly. No?
2: Agmagid yung imo ginaduso.
5: Oo, oh, magmeruhan. Kasi kung wala sang General Assembly, kabudlay.
2: So, bali, at the end of the day, sir, i-clarify ko lang, Sir Winnie, ha? Ang imuya, it's not, kay ang tindog ni Councilor Jun Gamboa, nga it's not up to niya, it's up to the Agmagi hapon to decide on that.
5: Oo.
2: Well, so wala pa takasugod gani istorya sang merito o kon disbintaha kon mangin korporasyon kita, ha? Wala pa ko kantuda.
5: Kaya masalimuot na siyang istorya.
2: Gani?
5: Kung may ano, kung may General Assembly.
2: Oo.
5: Damo munda sa mga, may mga abogado, may mga ibang munda, mga expert manabi sa mga bagay, no? Ikaduwa, way labot sa bylaw sa ading isa ka pinaka-importante, siguro ang sa pagida ang tenure sa Board of Directors, no? Kaya mante, sunod sa kaya ito nila po eh, hold over sila, no? Hold over capacity. Pero kung tanawon ta, tinanglan din mang guru may bagong mandate, no?
2: Sige.
5: Kaya lang di ako nabi at matapos ining registration, malawig niyo mo.
2: Sige, Sir Winnie. Sorry, Sir Winnie. Kulang ko tiyempo. Buwas balikan ta ka para maisturyahan tapag inilawig, ah. Salamat, gid, in the meantime.
5: Sige. Thank you.
2: Sir Winnie, mayong gabi, sir. Mayong gabi.
4: Lorga Vista.
2: Winnie Sancho sang Power Watch, Negros. Amo to yung iya initial nga pananawan, ha, parte sining issue. DTX Premium Coffee, ang kape nga hindi digulpe. Amo ining kape nga wala nagamurarat ang maimo mata, hindi ka masalaan tarsier sang imo asawa. Tungod ang DTX Premium Coffee, husto lang ang kape nga sang cup, may ara sang patamis nga stevia, plant-based sweetener nga pwede sa type 2 o kung type 1 man nga diabetiko. Labi kag labaw sa tanan, may ara Ganoderma, ang milagrosong uhong nga makabulig bato sang baratian sa imo kalawasan.
4: Larga Vista.
2: D3 Bio hindi tapagkalimtan Janwick sang kalawasan ang nagapaalam sa imo immune system, nagapakilala kung sino ang maayo kag sino malain nga kagaw sa sulod sang imo lawas. Ang nagapaalam sa imo immune system ang D3 Bio may duro ini nga elemento nga ginahimo sang lawas lauric acid gikan sa medium chain triglycerides sang extra virgin coconut oil nga duro sa D3 Bio amoy ning gapatay sang kagaw virus, fungus ukon bakterya kaman gani indi pagkalimtan ang Janwick sang lawas. Ang D3 Bio ang DTX 500 sa piyak kabahin amo ining nagauli sang baterya sa imo cellula nga ginakawat sang free radicals. Pinaagi sa antioxidants nga duro gikan sa disugad sugarcane extract kag dahon amargoso ang DTX 500 nagauli sang baterya nga ginakawat sa imo cellula. Gani indi pagkalimtan. DTX 500, D3 Bio kag DTX Premium Coffee.
4: Larga Vista.
2: Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Berto Gakit Jr. angot sa shooting incident, patay ang biktima. Karong gid lamang hapon, pakaligad lamang sini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500.
7: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarguso. Chia seeds. Disugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika. Number 1 Hit Music Station 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista. Larga Vista. Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista!
2: Sa Iloanta, katapusan nga report tonight ah. Gikan sa kay K5 Berto Gakit Jr. na no ining natabo nga shooting incident karon gid lamang hapon. Bert, good evening, please come in. Bert? Oh, hala. Dula tutok Berto, ara ka?
10: Yes.
2: Ano tong klase intro? Natumba ka?
10: Naginom lang ko tubig.
2: Ari man yang nga tawo. Bow. Asa ka man gikan, bay?
10: Actually, Eric is patrol sa
2: buhay. Dili, gikan ka, namauli ka kahapon?
10: Ha?
2: Namauli ka sa Gimaras?
10: Oh, dili na ako makauli to.
2: Nga man. Ano ka, wakwak? Ano man?
10: Kay wala lang. Magiging katuan ako gapo na.
2: Abi ko nagminyo ka na. Wa pa.
10: Naglayhon ako oy.
2: Nag?
10: Naglayhon.
2: Layhon man.
10: Sa grupo sang ano.
2: Bart! Rektata report mo na ano to?
10: Gani man to, patay gid. On the spot, patay gid rin.
2: Uy, so, grabe.
10: Kung makaluluoy man ang aton siningapagkato dito kay Nadira sa may San Vicente, barangay Alihis, no? Kagi 5 Julius, matapos.
2: Sorry, sorry, Berta. Ang San Vicente, diin gani ni Ayon?
10: St. Vincent, tito amumumang Yapon, ano?
2: St. Vincent, Village.
10: Aya St. Vincent, Purok St. Vincent, dira ka maagi kada ba sa may Mansilingan. Diri sa may Robinson Mansilingan highway na I mean ang road access na blabla going to Dalan Alihis. Mansilingan kita mo lang da ka G5 Julius dira sa may Robinson Market bala. Di ba undiri na da mong sa unahan na kulakto mo na da sa tuo makita mo na da ang do DIY bla. DIY. So, unang sa DIY, may patuo na da nga iskinita, dira na da pasulod. No? Ining St. Vincent. Di, alin sa may Alihis Road, magliko ka tuo, mga 50 meters.
2: Danay, magamba ka St. Vincent, lapit sa St. Vincent sa home? Ay, hindi. Lain na yung ginapinsar. Kuya, gali, St. Vincent, dito na yan sa airport. Ay, Diyos ko, nanugasamo uto ko. Anyway, Purok.
10: Actually, hindi ko ganyan simbahan. Kiliti na Purok man bala.
2: Pinagiliang
10: St. Vincent. Ali, actually, kapila naman tayo na mag-over sa mga balita. Ang area, dira sa may dalan na Lihis, liko ka lang mga 50 meters, kita na ito, Tukaina. Subong lamang nga hapon, ining balato ni Bangkay na eh. Wala na siyang kabuhi.
2: Amunis siya, ay Bert, sorry ah. Kay basta gani, direksyon, gado hindi ko marabutay bala. Amo ni siya ang dalan nga may lusot diri sa Takuling? Hindi.
10: Oh yes, amo na sa dalan.
2: Inang maagi ka sa Taytay?
10: Ginaya.
2: Maagi ka sa Taytay? Lusot ka na di Takuling?
10: Ay, hindi na
2: hindi. Yan. Hindi, okay.
10: Bali, kita mo kaki pa ba, Julius? Diritsuhon mo na, bangga si Kaspuno sa Puntam. Sa Puntag, ito na. So, dira pa lang, diri ka way, Alihis, dalan Alihis, ano, sa pakatuman silingan pala. Kaki-5, Julius, so dira-dira lang, gid. Boundary na, actually, ang...
2: Suludlon siya nga Purok?
10: Medyo suludlon, gid siya, ya.
2: Uy.
10: Malik-maliko, kamong. Tatoo ba lang kung haling kasaman silingan, pato Alihis.
2: Okay.
10: Yung part na nayagali isang Alihis, ni mong, ng St. Vincent.
2: Okay, so, ang gasulod sa ulo, kabi, ang Purok Himaya, eh. Kay may Migo, kung adlaga, stars ang una.
10: Actually, ang Purok Himaya, doon lapit-lapit na sila galing ping Himaya at ako niya sa Mansilingan.
2: Ay, oo. After sina?
10: After sina, dira-dira lang na sila mong.
2: Oo. Kundi, building sang market. Robinson's Market. May ara, pizza.
10: Sa likod sang Robinson Market, doon paglaong village na da.
2: May subdivision na da mo.
10: At dira ako nag-board.
2: Hindi, sa Himaya na ya. Pero what I mean, sa likod sang building sang Robinsons, may subdivision na das tupad bala. Iyan ang iyabla sa pamilya ni Councilor M. Ang.
10: Huh?
2: Oo. Anyway, sige, hindi tayong pagsiburo na. Basta, lapit lang siya sa highway. Ooh, okay.
10: Lapit sa highway. Kaina, nakitantagid, gahapa, ining biktima. Maigo sa tughan, no, dugoon, gabaligo-ligo, gabaligo sang dugo. Ining biktima ka G5 Julius, gin kilala ni nga si Roger, no? Roger, 52 anyos, gin kumpirmar ang edad sini sa iya sini nga bata nga ara man kina dito.
2: Okay.
10: Suno diri sa aton sini nga pagpungasisa, alauna na imedia sang aga, sang uhapon gani, nagwa ining biktima sa iya sini nga balay kay piko sa diin nagluntad ang krimen. Dira man lapit iya balay mo siguro mga tatlo lang kadupa kaki 5 Julius ang hinali lang at imanyaga ni Puno ining biktima nga ini kaki 5 Julius ang hinali lang at tiging sundan tiro sang lalaki kaki 5 Julius nga tupad balayaman mismo tupad balayaman mismo
2: ha?
10: Oo,
2: tupad balayan nagtiro siya?
10: Tupad balaya ng tiro sini.
2: Uy.
10: Gin amon ni ang pagpati, motibo kay tamo witness mo, no? Nga nagpatay tupad balaya gin tiro. Tigin ang tao, actually lima ka lupok na batian nila, tatlo una ang igo sa dughan, din baliktid ya pagit ni kagagintiro sa liog.
2: Ha?
10: No? Kaga way nakabuhi on the spot patay ini nga si Roger nga 52 anyos ini. Now damo nakakita nga ang witness when damo witness nga ang naka nagtiro sini amoning tupad balaya. Kagi five Julius nga si Butoy kunoni no ang pangalan sini.
2: Okay.
10: Naglagyo naman at large ining suspect pagkatapos na nahimo sini nga krimen and kagi five Julius kay inang bata kay ibi no duwa man ni bata ya sa aton sini nga mga kagi five puro mga lalaki. Ang iya sini kunoni nga ano hiligot ang ilang motibo nito kay naman ni problema kuno nila mo grabe na ning inaway nila.
2: Ituya
10: ay old grudge daan nga hiligot anon no amo ning nalantaw sang pamilya no kay ti before ko no sang gabi nga na kagabi may mga pagpaisay na nimo may mga pamahog kay Kibab Julius.
2: Uy.
10: No amo na ning nalantaw sang aton sini nga mga pamilya man kag sa mga residente no may ara gid something sa ilang duha especially nga ara ay may witness gid kung paano yan naging tiro ang ining si Roger kag-5 Julius.
2: Jesus.
10: Pero pabalo ka, ang si Roger nga ni, nagligad nga sinimana ng ospital ni pag-ula ni Go sa ospital.
2: Uy, to, may tungod. May
10: kipuno man eh, sa may BM, pili sa Tonla.
2: Sino? Si Butoy?
10: Si Roger nga ni yung biktima.
2: Ah, si Roger? Okay.
10: Pero separate ni ka nung nga crime niya mong kay actually sa pag-ibiit ka sa kabuhi niya, sa background niya, tiway na ni asawa do ni naging bayaan sang yakit asawa
2: ay.
10: Ang duwaya ka bata amo ning naga upod sa iya pero
2: okay.
10: Si mga pamilya man pero siya lang isa sulod sa balay ti may nobinobya ini ining si Roger o galing ti do may live in nobinobya asta nga naginaway ini kuno sila nagligad ng mga sinimana nga gintulong ining ni Roger ang iya sining nga nobya pakadto dira sa iya sining nga bana man sa nobyaya
2: ha
10: bana sa nobyaya. Dila sa may BM. Ti pagdulong niya, ti sinugid man siguro suno sa pamilya nga ang iya sining siya sa iya sining ang bana bala sa iya nubya kay ti do mapuli na kuno sa balay ang babae ti gindulong niya naginaway ni sila ti kapen bagin nga initulo man sa bana ginbuno yang bana ginbuno sang bana ya si Roger. No? Kaki 5 Julius kay ti bag-ulang gwa sa presuhan na ining bahan naman sang nubyaya amunin si sistema.
2: Pero ang bot silingon nga si Roger may record ni may criminal conviction daw mo na
10: hindi siya ang biktima.
2: Ah, siya ang biktima.
10: Ginbuno siya sang bana sa nubinubyo man sang iyang nubya.
2: Bali ang tabo. Ang una yato yang nabunan siya kay ang asawa sang iban ginubya-nubya niya.
10: Pido amo nang natabo kay wala ni ko nagwa sa prisuhan.
2: Ay.
10: I mean lalaki ngani.
2: Nga nagbuno sa iya.
10: Nga nagbuno sa iya ti ang basang bata es aton duwa man gani kuno sila man ginuligay man sang yanubya. Kay ti naginaway na ni sila kag Ivan Julius mo.
2: Oo. Okay, so medyo sibod abe sa simpleng istorya ining kabuhi ni Roger.
10: Actually si Perit niya wala niya connection din mangkot naton.
2: Pero may life of practically life of violence eh. Siya galing yang biktima.
10: Oo, gani bag-ulang niya go sa ospital.
2: Di bag-ulang siya nabunan gintiro pagid siya.
10: Gintiro patay tapos gid
2: tapos gid.
10: Pero
2: pila ka lupok na batian naw?
10: So no, actually galingin ulo ta no kay ina itamba nila tatlo
2: okay.
10: Diba, mga kabataan to kay ina baka mga soltero man tong agaport sa tubang sang balay sa natabo ang krimen nga lima kabilog ti lima man kuno galing ti lima gid man tanan kalupok no
2: okay.
10: Tatlo una imbalikan tuwa ka lupok ang katapusan.
2: Ti what does it mean nga may tatlo ang una nga lupok nga nabatian and then may sunod nga duwa. May possibility ginbalik, nga ginbalikan siya kag
10: ginbalikan niya gin.
2: Gintapos gid siya.
10: Ni amo niyang man sa suno sa mga witness.
2: Oo.
10: Ginpatay ya sa dugan una.
2: Oo.
10: Tatlo ka lupok, binalikan niya mga pulo ka segundo. Iginigo yan ni sa liog sa pangaduwa nga lupok sa duwa ka lupok pala.
2: Ginsiguro ya gid nga dido gid.
10: gin finishing niya gid
2: amo Diyos term, ko, grabe ba finishing ah oh. Lima ka bilog igo tanan sa bala sa lawas ya
10: Ah, grabe ba? Sining, no, pero actually, kung ang tapalig ide ang mga final investigation sa pulis.
2: Pero Bert, na, I don't know kung may naka-identify na anong ginagamit, pistola o kung revolver.
10: Hindi pa na mahambal man ka ni
2: Kina. Why sa may maka-identify nga eyewitness?
10: Ah, wala pa gin. Kasi ang slag kagang mga pasiyo, so hindi pa gin certain eh.
2: May na-recover nga slag sa slag kag basiho?
10: Kagiba Julius, wala ni nahambal sa ngatol sa pulis kay inay. Kung may ara, agin man, Kitty, wala pa investigation.
2: Sige pa.
10: Soko. Oo, so probably makatag na niya statement kagdi makuhaan ta kung may ara bala kagiba Julius, anong ikapit nga pusil no? Sa sining krimen.
2: Pero Bert?
10: Pero, ina, pero paglatang sa duway man,
2: Toto Berto, buwas ta na lang nabalikan kay Basi Masoko man tao. Uy, naku chimpo.
10: Balita ta. Sa kaluan sang DTX 500 capsule. Po sa patrol si K5 Martin, di maisip ako si Berto Gakit, K5.
2: Larga Vista. Sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5, Adrian Gantalao and Rimuel Alcantara sa technical side, Julius Maravellas. Salamat, salamat. Good night. Good night.
11: Larga Vista. 105 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio kana. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, no. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
11: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
16: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa dugay ko nang siya nga ginabatyag pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule gani yung testing ko nagbakal ko sang 5 kabilog kag amo lang to gininom ko kada gabi isa kabilog sa uli nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo wala na dayon
16: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Moderna Max, Max Effect Evo. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Lutir na Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
19: Butrinamax Capsule and Butrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
20: Masakit ang dyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
21: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
22: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
23: K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
24: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
25: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray gyapon ang pain.
26: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
27: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
25: Hindi lang ni carots.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
25: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
24: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
24: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
25: Basta.
24: Ano na yung interval?
23: Maedukar ka pa.
24: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskasyon si Dr. Ramil. Oy, ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
28: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gituwag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
25: Dakong incidence yan, no?
28: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or PureC kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig, Sir GP.
25: Lawig-lawig magaling abusar ma. Number 1 guro sa listahan sila, Dok Ramil, nga magka-stroke ka kung wala kag inom DTX 500 kag may TC. Laban
28: eh. Mangkot tabla ng mga na-stroke kung kwan. Kung nagka-inom ba na sila DTX may TC. Mas mapati pa kung adamo na-stroke, amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number 2, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano, ma-stroke ka after 10 years, laka mo, no?
25: Kadadlaw,
28: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo ga-inom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise na, pungko lang, laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least ha, 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gituwag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gituwag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500 may TC or PureC para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gituwag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gituwag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy,
25: oy!
28: o karni kada adlaw. Sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gituag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Mm-hmm. Fish na lang gid iya.
0: Oh.
28: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga ga inom ka DTX 500 MyTC or Pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas, matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok. Amo na gani Sir JP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, di kapila na to balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka MyTC or Pure C, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka Sir GP. Di kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom MyTC. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gituag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamin C ang nagapabakod sang aton kaugatan. Amna wala mi untat diri hambal nga inom ka MyTC, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga nagapreserba ini sang gitu wag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok.
0: Uh-huh.
28: Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag MyTC or Pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterial walls. Gani tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag idya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag MyTC? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig ka gapanigaryo? Base 9 years na or sobra na?
0: Isa na lang ko lang.
28: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 MyTC or Pure C bag-o pa mag-abot nga ma-stroke ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Di na dala subong imo sugar.
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500.
25: Para sa dugang pa nga mga benepisyo aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, isa sa mga makabulig sang dako sa DTX 500 kag MyTC sa mga babayi amo ang relief. Mm-hmm. Nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson ang ginatuga sang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Mm-hmm. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation.
28: Mm-hmm.
25: Mag DTX 500 kag MyTC ka na.
28: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
25: Ayaw ba?
28: Delikado. Ang prostaglandin, Sir GP, amon ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakosang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis lang, nagapataas ang gituag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nang tao lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom MyTC or Pure C ka adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituag painful menstruation. Mm-hmm. Sir Boy?
6: Mm-hmm. May na lang kay lalaki tiya si
25: Adok GP. Sam? Oo. May lang kay lalaki tiya.
6: Pero bilang tatay kag bana, dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa. No? Nag-antos, no? Isa, tub-tub, tatlo ka adlaw kada bulan. No? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas, no? utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan, no, sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye, no, maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood, no, hindi sila buringot kag mainito ng ulo, no, luwas ka pa sa breast lumps, no, sa mga babaye, cyst kag cancers, no, gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag Mighty C gigad adlaw.
0: Sir Boy,
2: importante kay Doc sa mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc sa may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na, no, na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, mm-hmm, and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kadto kamo sa among clinic,
28: no? Secondary, dysmenorrhea.
2: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful

0: That's why dapat kada segundo man ang proteksyon nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, Mighty C, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
1: DTX 500!
2: Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na!
2: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
1: Mag DTX 500!
2: Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura!
1: DTX 500!
3: DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
6: Ilan itong score ganit?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alat.
5: Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500, Mighty C, alkaline, ga vitamin C.
7: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon. Da sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Kag subong kanami sa akong paminsaron.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisita halang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo. Refentor Building, Osmeña Avenue.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique. Wantyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi. National Highway, kilid sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
10: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong, bangon sang baho, sa okay. Ilok, sa tupad mo, kag ang hit kay way naligo.
11: Mm-hmm.
5: Paano, Sir Boy?
11: Kananlan, maligo, adadlaw. Ang unang solusyon da.
12: Pero Sir Boy, tapos sa paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong
11: protection. Aha, ang routine, no? Routine.
12: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh, no?
11: Para habot all the time.
5: Oh. 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da.
11: Mm-hmm.
5: Kananlan, naka-Clinica Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala na tsansa, may tsansa na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
12: Pangapi na, pangapi? Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da, ha? Mm. Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix. Kay kadahigop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong mga selula tungod sa iya kataas ang antioxidant.
0: Ginadepensahan ang imong mga selula.
11: Correct.
0: Hindi magdali tigulang imong selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imong selula.
5: Amo ni kampyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy kig natinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix
0: BTS. Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan, mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative states, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium.
11: Oh.
0: Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
5: Bulletproof coffee!
0: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
5: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, uwa pagid mga virus kag bacteria sa imulawas. Kung ang imo DTX Premium, may duwa ka DTX.
0: Amo gala na sikreto, Sir Boy, kung medyo na kuan ba, nadakuan ka mag tulon sa no ditribayo, ipuga mo lang sa kape.
5: Puga. Namit pa. Akon ara
0: magpamasahe sa ta, Sir Boy.
5: Ay!
0: Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa ka semana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang siyempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na, Sir Boy, niya. After sina, gusto kaya nga bakod gina yung circulation, daw highway lang ang gagi ng mga salakyan. Di siyempre. Pero may na mo ginagambal nga, inom gina extend food supplement.
5: ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamin, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo.

0: Imulawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung imo ginaputumar, ginatawag extend food supplement.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi ba lang cancer na gatubo sa inyong reproductive organ? Ang akong tiya, napatay sini, no? Sa cervical cancer at a very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan? Sang D3-bayo kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So, talk ni Doc with Sir Boy Solweta.
3: Talk ni Doc!
0: Thank you, Sir JP, no? Ang D3-bayo is already well-known, damo-damo, na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa D3-bayo against any kind of viruses, flu viruses. Kino, kasi una COVID, gabi ka-epektibo sang D3-bayo kontra flu viruses. But there are also viruses nga gaipik to sa aton lawas si nga hindi ka ilanat ginatag pwede man makatag ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subong nga adlaw malunta kung paano bala si D3-bayo makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer which is cervical cancer. Doc Ramil,
4: hindi mo't pahangop Sir Boy nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka.
0: No,
4: sala ginaya.
0: Sala ginaya.
4: Pwedeng ang partner mo ang bigao.
0: Ngan.
4: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papillomavirus. Papillomavirus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin-to-skin contact. Especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
0: Nah,
4: yeah. Kung suggest ya, before mo mag-lovemaking, habon ni anay sa ano?
0: Santo Plaster, Batso.
4: Mga habon. Amo nang isa sa mga kuan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners. Now, ang matabo ni Sir Boy, kuan na mo, nang late na bala.
0: Late na.
4: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano?
0: D3-bayo.
4: Sang D3-bayo. Ang D3-bayo ga-atake sang HPV virus nga among cause ang gitawag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
0: Sige lang.
4: Inom lang ko.
0: Inom ka lang.
4: Ang nakanami lang, pala inom ka D3-bayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante, ikaw mismo imo kaugalingon.
0: Gin-safety mo.
4: So, dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3-bayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3-bayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag, siyempre, layo ang replication. Layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka D3-bayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na D3-bayo.
0: Correct. Kag inom D3-bayo.
4: Pahidi na D3-bayo, inom ka D3-bayo before double sexual activity.
0: Balokan namin sa extra virgin coconut oil nga ada sa D3-bayo. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang D3-bayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3-bayo is. Ang kanami sa D3-bayo, it protects you. Ang bilog mo nga lawas, ginaamligan sa D3-bayo, Doc Sam.
5: Para safe, ah, D3-bayo kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation siya na. No?
0: Wow!
5: So, why ka balogali nga may ara ka na, sina? No? Labi ng good kung may ara ka sa ginatawag multiple partner, ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka D3-bayo ikaw, ang monolaurin nga sa D3-bayo, hindi lang sarang pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sinin nga tawag HPV, Sir Boy. Okay nga man. ang Dietrich Bayo ang yang medium chain triglycerides na gina-enhance yang production sa WBC.
0: Mm-hmm.
5: So kung
0: ato white blood cells.
5: Yes, uh-huh. No, ang ato niya T cells nga is specialized na Sir Boy sa pagpatay sang cancer cell, no? To amun nga hindi kita matubuan sa ginatawag klaseng virus o kung tapikan sa ng klaseng virus.
0: Cervical cancer, no?
5: Oo, uh-huh. Naka Dietrich Bayo ikaw kag isa pa Sir Boy, ang epektibo Sir Boy kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer.
0: Mm-hmm.
5: Ang isa ka epektibo sina mag-fasting ka.
0: Mm-hmm.
5: No?
0: Uy, sakto
5: gid. Gamit ka sang Dietrich Bayo kay kung naka Dietrich Bayo ka kag naka-fasting, nag-provide din sa aton sang ketones nga energy sang aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
0: Uy,
4: ang mm-hmm. Na namin na buksam Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina.
0: Mm.
4: Kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
0: Correct. Ang mga kamayuhan sa Dietrich Bayo, Dok Sam.
4: Regardless ha, regardless nga weak ang imo immune system, because sa Dietrich Bayo, kaya siya mismo magpatay.
5: Yes, so kagang kiton, Sir Boy, hindi ka uyon ang cancer cells ina Sir Boy. Kung naka-Dietrich Bayo, kati
0: nagkaproduce
5: ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Mm. Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila Sir Boy.
0: Mm. Gaanta ka mo proof gabi ang Dietrich Bayo, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system pro ginbuhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa Dietrich Bayo. Mm. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sang HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Mm. Makita mo na tanan sa Dietrich Bayo pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobra sang Dietrich Bayo is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. Dietrich Bayo through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. Mm. You need good fats like medium chain triglycerides from Dietrich Bayo para masulod na siya sa imo cellula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka Dietrich Bayo, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok Sam, ang immune system WBC na pabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bacteria ginaabsorb sa food. Ang Dietrich Bayo mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take Dietrich Bayo, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa Dietrich Bayo. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni Dietrich Bayo pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang Dietrich Bayo.
3: D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilara, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Bio, D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matakas mga buti ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang may DC ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: May DC. Sa mga butika.
1: Para sa libre nga check-up, bisitahalan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
2: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil?
4: Kung pala inom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga, pero tikataas ang iya nga caprylic acid. Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
8: Uy, mga katun.
4: Ang kaspa, sir boy, imula na kundi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man sa properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eksima. Amo na ya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
0: Kadamo gin sa benepisyo sang D3 Bio.
4: A pharmacy in a capsule.
0: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferolic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of this antioxidant, anong ginaubra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amo ni ka ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferolic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontat lang kaso, ubusip on kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. Tapat.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Mil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ay kisang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
13: Mapakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga kotoran, mga kapamilya, tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon ginang Diyos nga nagpakamayo sa aton nga tanan sa sining at iyon. Kay kita iya ginatipan sa bilong adlaw, ginpakamayo, kag sa sining at gabihon, padayon kita sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kabay pa hangga kamu sa gihapon, yara sa man sa mayong kemtangan sa inyong alawas. Kag hindi tagid pagkalipatan na ito na ginaliwat ni Repirme sa ato na patuntunan na hindi ito pagkalipatan na dayawan ang Diyos kagpasalamatan sa tanan niya ng mga pagkamayo. Physical, mental, spiritual, financial, protection, tanan, manggaranon ka man o bigado, kita tanan may ara blessing salin sa iya. Kabalo na kita nga gi Diyos, huwag siya nga ginapili, kundi ang tanan, iagin pagkamayo, matarong man o malaot sa sini ng mga tiyon. Muna nga dalayaw na siya at ang paslamatan. Sa gihapon, kamusta ka mo tanan? Kamu nga nagapamati sa aton nga palatuntunan dari sa K5 News FM Philippines. Kabay pa, may sa gihapon, padayon ka mo kag aton himuon nga guide ang aton nga ginatunan, pulong sa Ginoo. Kung ano manabatian ninyo, mga pulong sa Ginoo, makabulig na siya kung aton himuon nga guide sa aton kabuhi espiritual. Sang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa gihapon, mga muya anay kita. Mapagpala at mabagid naming Panginoong Diyos, muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gamay sa buong maghapon. Kami po inyong iningatan sa mga sandali pong ito, kami pinarito, muling dumunulog sa inyo at nagpapasalamat sa inyong kaganahang loob. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral sa banal na salita. Pagpalain mo mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. At higit sa lahat ang CEO Rokamil Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Ngayon din sa aming lahat na mga kawani at mga kawani simple lang po ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At pagpalain mo man yung banal na mga salita na nawa sa pagitan ng tulong ni Banal na Espiritu, ito ay makintal ng malalim sa aming puso't isipan upang ito ay maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami po ay naghihintay sa pagparito ng inyong bungtong na anak. Itong lahat ang samot na langin sa pagitan ng matamis sa pangalan ng Pinesos. Amen. Nawakaturan makabiyanan, ang atong tunan subong is isa naman ka nami nga topiko. Kay isan nga permi nato ni nabatian pero may dako siya nga bulig. Simple nga mga bersikulo na tanan ang aton makitaan sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 13-14. Kay diri gintuloy-tuyan kita, gintuloan kita, ginmanuan kita sa Ginoo ni Kristo mismo, na siling niya, sulod kamo sa gawang nga makitin, kay masangkad ang gawang, kag malapad ang dalan nga nagapadulong sa kalaglagan, kag madamo ang mga nagasulod sa sini. Kay makitid ang gawang, kag masipot ang dalan nga nagapadulong sa kabuhi, kag pila lamang ang nakatutod sa sini. Dire makitanta nga klaro na nga diyotay lang yung gali. Diyotay lang ang makatultol sa makitid nga dalan, makitid nga gawang. Nga nga ginsiling ni Kristo dire nga amuning halimbawa niya sa iya nga paanggid. Sa piyak naman nga party makuturan, kung imo basahon, matingala kita nga padayon kita sa Kapitulo 7 gyapon, 13-14, kung dali na kita sa amuyapon ng Kapitulo sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21, kagahatas 23, nagasiling naman siya rin, hindi ang tagsa-tagsa nga nagasiling sa akon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sang langit, kundi ang nagahimo sang kaubuton sang akon amay, niyara sa langit. Madamo ang magasiling sa akon sa tungadlaw. Ginoo, Ginoo, wala bala kami magapanagna sa imong ngalan? Kag sa imong ngalan, magsubol sang mga yawa? Kag sa imong ngalan, maghimo sing madamo nga mga buha? Nga gamahanan? Sa versikulo 23, kag niyan, pagpahayagan ko sila, wala gid ako makakilala sa inyo. Palayo sa akon, kamo nga mga manog buhat sang kalautan. So, matingala kita diri ha? Nga nagapanawag sila sa pangalan sa Ginoo, nagsubol sila sa mga yawa gamit ang pangalan sa Ginoo, dayon ingamit ang pangalan sa Ginoo, himo sang madamo ng mga gamhanan ng mga buhat,
Pero nga ang agin si Kuway sa Ginoo, amuni ang dapat ta siya nga intindihon maayo, binagbinagon. Simple lang. Kung ba yun ta ang mga pulong ni Kristo, gamit niya po niya ang panggit or parable sa mga kriptologiya po sa Matthew City, mga versikulo 24 hasta 25, amo naman niya nga ito mabasa. Busa ang tagsa-tagsa nga nagapamati sining mga pulong ko kag nagatuman sa ila, ipaangay ko sa taong may inandamon na nagtukod siyang iabalay sa ibabaw sang igang. Kag nagulan, kag nagbaha, kag nagahuyop ang kanginan, kag nagsampi sa tumbalay, kag wala ini mapukan kay natukod ini sa ibabaw sang igang. Kag ang tagsa-tagsa nga nagapamati sining mga pulong ko kag wala nagatuman sang ila, ipaangay sa taong buang-buang nga nagatukod sang iabalay sa ibabaw sang balas. Now, kung aton isuma total ang tatlo ka mga paanggid ni Kristo diri. Pero una sa tanan, hambal na dito nga hindi ang tanan nagatawag siya Ginoo-Ginoo makasulod sa kaharian sa langit, kundi ang nagatuman lamang. Dayon, sa padayon to dito sa 13:14, kay hambal nito may duha gali kadalan, makitid kag malapad. Nga man nga kabig siya nga makitid, bangod kay gusto gid sang Ginoo nga ipatuman ang iya nga kabubuton, ang iya nga kasuguan. Kagani, diri sa aton ginbasa na res 24 hatas 26 hatas 27 pa, ginpanggin na dito dayon sang ginalimbawa na nga nagpatindog sang balay, ang isa ka tao nga maalam nagpatindog siya siya balay, pero dito na sa isa ka sadsaran, isa ka pundasyon nga bakod naman. Siyempre, alam mo, bangon sa iyang alam, pero kay nga anangin alam siya, kay nagapamati siya sa pulong sa Ginoo, pero nagatuman. Lumlumunta na magkotoran. Kay ang nagapamati sa pulong sa Ginoo, bisan hindi ka nagabasa, nagapamati ka lang, pero ay ka nagtuman, laway dari ang pulong ginagamit, ang aton Ginoo naghambal, ginpaangay sang tao nga buang-buang, nagtukod siya balay, babaw sang balas. O normal naman, umbutang mo na sa balas, wala na sansara, umbut lang. Alam mo na nga, paglabot sa pagsulay, pagtilaw, paglabot sa makalisdanan, kabulayan, mga tentasyon, atong badayon. Kaghambal sa aton Ginoo, dako ang iya nga pagkapukan. Alam mo na nga, may duha lamang kita kakatuan. Kabalo na kita. Biskan mga utoran tang Katoliko, nagpati nga may ara impyerno. May iban lang mga grupo sa reliyon, wala daw impyerno. Ila man na. Ano, bahala sila. Pero kadamaan nagtuo, nagpati nga may ara impyerno. Kasi si Kristo mismo nanghambal. Kung ako nagtuo ka sa langit, niyan, dapat ka magtuo sa impyerno. Kung nagtuo ka nga may langit, dapat tuuhan naman nga may ara impyerno. Luya sang Dios nga ang tanan niya nga makatawhan mangin kaupod niya sa walay katubtuban. Ginplano na niya ina ahalin sa ginsuguran kag naghanda pa gani sang mas madamo pa nga mga lugar, hambal ng mansyon. Matahong sang sabisan ano nga mahinabo matabo ang pag-ipit nga mahimo naton. Gintawag namon ina nga duog nga langit. Inang doog itawag tang langit kag pahiran sang Dios ang tagsapaluha sa ila mga mata, wala na sing kamatayon ukon kasubo ukon nagahibi, wala na sing kasakit kay ang mga butang una nagtaliwa na suno sa bugna 21:4. Mangin sa ini ka mahimayaon nga doog para sa Dios kag si Jesus pareho ha na dito. Kung nagapati ka sa langit, niyan, ikaw dapat magtuo sa impyerno. Ang kasulatan, naghambal, mahanungod sa duha kadoog, dapat mo man kilalahon, ang malain subong man ang maayo. Siyempre, may maayo, may malain. Kangilang nasa dalan gaya na, may makitid, may malapad. Muna nga, ang impyerno ginlaragway subong isa kadoog nga nagadabdab ang isang kalayo kagasupri. Bugna 21:8 na kag isa ka lugar nga wala ang gaho, wala ang Dios kag si Jesus.
Sa impirno, mga kautoran, wala ang Diyos kay Jesus. Sino nga dito? Si Satanas, kagaya nga mga anghel nga nag-apin siya. Amo na, kinalain. Kagkon, nagapati ka sa ngaluyag sang Diyos nga ang tanan niya nga mga katawhan magkadto sa langit. Niyan, dapat mo mahibaluan nga pagi sa ila mga pagpili kag mga buhat, ang iban hindi mangin sa langit kundi magkadto sa impyerno. Ha? Klaro, di ba? Kung nagapati ka sa kabuhi sa sining aduta, niyan, dapat magpati ka man sa kabuhi. Pagkatapos ang kamatayon, bangod sang kasulatan, naghahambal na hanungod sa duta. Kinahanglan mo nga pilion para sa imo kagulingon ang langit o kon impyerno. Pero sa totoo lang, ang langit, ang impyerno din naman kinahanglan pilion pa. Kaya kung hindi kita magkantos langit, 100% impyerno eh. Why naman lain na katuan? Nga man. Kaya ang tanan gani nga nagpati pa nga may ara purgatorio, hindi gani kontento nga hasta lang sa purgatorio, kundi makalabot pagin sa langit. Nga sige pa nga moyo. Hindi bala? Madamo ang nagbaton sang teorya, sang kamatuoran nga wala siyang matuon nga pagkakonverter. Amon man yung problema. Naibaluan ta kung ano ang ginambal ta. Kung ano ginambal ta diri, tuod na, ginambal na sa Biblia eh. Diyo tayo lamang nagbatyag siyang matuon nga kasubo sa sala, nga may madalong, matalong nga mga konviksyon sa pagpakamalaot sang wala, mabago nga kinaugali. Kay damo naghambal Kristohanon pero walang taon mong kinaugali. Di ba lang? Ang tagipusoon nga bato, hindi mabailuan sang tagipusoon nga unod. Diyo tayo lamang ang naghanda nga mahulog sa bato kag mabali or madugmok. Mutamalong diri, nga ang bato amo si Kristo, kung mahambal, halimbawa nga kita, mahulog sa ibabaw sang bato, mahulog kita kay Kristo, ang aton lawaay nga mga pamatasan, ang aton lawaay nga kabuhi, ang malaot nga kabuhi, madula siya. Sa anong nang inatunan, nga mangin kaangay kay Kristo ang aton kinaugali, ang aton batasan, kag ang aton ang kabuhi in general. Bisan sino ka or kung ano man ang imo kabuhi, ano man ang imo tinapos, ano man imo kahimtangan sa kalibutan, manggaranon ka man, bilyonaryo ka man, maluwas ka lamang sa gintalana nga paagi sang Dios. Dapat kita maginulsol, dapat mahulog sa ibabaw sang bato nga mo si Kristo, dayon mabago ang kabuhi. Dapat mo mabatigan ang imo kinanglanon sang isa ka manugbulong kag ang isa lamang kabulong sa sala, ang dugo ni Kristo. Ini nga bulong, matigayon lamang paagi sa paghinulsol nga sa Dios kag pagtuo sa aton ginoong Kristo. So ang aton pinulsol nga aton kilalahon, aton kalingon nga kita makasala, dayon magkato sa Ginoo, magkato kay Kristo, mangayo patawad kag itay sugid man ni Kristo sa yamay. Diri ang hilikoton dapat pamasugdan sang madamo nga nagaangkon nga mga Kristiyano kag bisan pa nga mga ministro ni Kristo. Kaangay sa mga parisyo, sang una, madamo sa inyo ang nagabatyag nga wala. Madamo sa aton nga nagabatyag nga wala na kinanglan sang isa ka manuluwas. Kita may kaugalingon nga nagahuna-huna nga bastante na nagabayaw sa kaugalingon. Si Kristo nagsiling, wala ako magkari sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga magkasala sa paghinulsol. Kaya mga parisyo ka iskriba sang una, ginkabig nila ila kaugalingon nga sila mga matarong. Dayon ang mga hindi man mga Hudyo, labi na kay wala man sila magpati sa Dios nga sila makasala kag mga mahigpo. Ano ni Kristo hindi makabulig sa bisan sino kundi sa mga nagabatyag sang ila kag kinahanglanon sang gahom sininga pagtinlo. Daw ano kalabaw nga gugma kag pagpakanubo nga sang wala kita sing pag-angkon sa Dios noon nga kaluoy si Kristo na handa sa paghimo sang aton pagtubos. Apang ang aton dako nga manugbulong, nagkinahanglan sa tagsa kakalagising walay duha-duha sa nga pagpasakop. Hindi gid kita dapat magresita para sa aton kaulingon nga kaso. Si Kristo dapat may bugos nga pagdumala sa ang kabuton kag aksyon. Anong butamalon? Ang manugbulong, diringin gamit naman na si Kristo ang doktor, kita ang pasyente. So, hindi kita magpresita ni bisan sino, kay bisan sino. Kaya nga aman, si Satanas pwede man siya magresita. Di ba?
Oh, dayon may mga ahente man sa tanas. Damo ang aris kalibutan nga malingaw kita, mahalipatan tang Ginoo. Muna nga, delikado ka tama. Madamo ang hindi makibalo, sang ila kahimtangan, kag sang ila katalagman. Kag may madamo sa kinaugali, kag paagi sang buluhaton ni Kristo, nga nagapamatok sa tagsa kakalibutanon nga prinsipyo, kag nagapamatok sa bugal sang tawahanon nga tagipusoon. Isos nagakinahanglan sa aton nga magsalig sang aton kagulingon, singbugos sa iya mga kamot, kag magsalig siya bugma kag kaalam. Amo ta malon, sa tanang kinahanglan ta, isalig tang lahang naton ang tanan sa iya. Ini sa aton kagulingon. Kaya nga man, labi na kung magtuhaw na ang bugal. Mahimo naton nga pagdayaw-dayaw ang aton kagulingon. Subong sang ginhimo ni Nicodemo, nga ang aton moral nga kinaiya ng inhusto, kag hindi naton kinahanglan nga magpaubos sang aton kagulingon sa tubang sang Dios, kaangay sang kinaandan nga mga makasasala. Tapang dapat kita mangin kontento sa pagsulod sa kabuhi, sa umuman nga paagi subong sang Pangulo sang mga makasasala. Dapat naton isikway ang aton kagulingon nga pagkamatarong, kag magpangabay nga ang pagkamatarong ni Kristo ipatungod sa aton. Dapat kita magsalig sing bugpos kay Kristo para sa aton kusog. Ang kagulingon dapat mapatay. Dapat naton batunon nga ang tanan nga yara sa aton naghalin sa tuman nga manggad sang Dios noon nga grasya. Himuay ni nga mangin lingguwahe sang amon sa imon o sa aton nga mga tigipusoon. Hindi sa amon o Ginoo, hindi sa amon kundi sa imo ngalan maghatag sing himaya tungod sang imo kaluoy kag tungod sang imo kamatuoran. Ang matuon nga pagtuo ginasundan sang gugma, kag ang gugma ginasundan sang pagtuman. Ang tanan nga mga gahom kag ang mga kalibgon sang nakonberter nga tao ginapaidalom sa pagkontrol ni Kristo. Ang iya espiritu isa ka nagapabag-o nga gahom nga nagabag-o sa Dios noon nga larawan sang tanan nga magabaton sini. Nasubuan ako nga magasiling nga ini nga eksperyensya nahangpan sang apang pila lamang ang nagapahayag sang kamatuoran. Tuod gina siya, amo na nga ako nung bansyagan kung gisa. Madamo gid ang nagasunod sa ila kagulingon nga mga dalanon kag nagapatuyang sang ila makasala nga mga kalibgon kag sa gihapon nagapangangkon nga mga disipulo ni Kristo. Wala gid nila ginpasakop ang ila tagipusoon sa Dios. Kaangay sang buang-buang nga mga birhen, ginpabay-an nila ang pagkuha sang lana sang grasya sa ila mga sulodlan upod ang ila mga suga. Kinisiling ko sa inyo, mga kuturan, nga ang isa ka dako nga numero nga nagapangangkon nga nagapati sa bisan sa pagtudlo sang kamatuoran na yara si dalom sang pagkaulipon sang sala. Kita tanan ulipon magita sala, pero lain ang mga ginhungod gid bala nga paglapas kaysa mga biktima. Kung gisa kita tanan biktima man kita sa tanas, biktima kita sa pagpagasala. Pero kung ginhungod mo na himo ng sala, labi na kung maghambal nga wala na ikasuguan, sige, padayon, pagkasala. Amo na yung punto dali sa atong mapagtuon. Ang malain nga mga kailibgon, nagadagta sa unahuna kag nagaguba sa kalag. Ang iban, ngayara sa pagpakamalaot ng kalautan, naghulam sing libre sang langit. Agod na sila makaalagad kas tanas sing mas epektibo. O, di bala? Daw na pa kuno-kuno, pero di, gani. Grabe man. Ang bisan sino nga anak sang Dios wala naghimo sing sala. Inabatyag niya nga siya ang ginbakal sang dugo ni Kristo nga ginabugos sang labing solemne nga mga panaad sa paghimaya sa Dios sa ilalawas kag sa iya espiritu nga iya sang Dios. Ang gugma sang sala kag ang gugma sa kagulingon ginapasakop sa iya. Adlaw-adlaw siya nagapamangkot. Ano ang akon ihatag sa Ginoo sa tanan niya nga mga kaayuhan sa akon? Ginoo, ano ang luyag mo nga himuon ko? Ang matuod nga Kristohanon or matuod nga Kristiyano indi gid magreklamo nga ang gota ni Kristo nagapatig-a sa liog. Pinakabig niya ang pag-alagan kay Jesus subong nga pinakamatuod nga kahilwayan ang kasuguan sang Dios amo ang iya kalipay. Sa baylo nga magtinguha sa pagdula sang Dios nun nga mga sugo sa pag-ugyon sa iya mga kakulangan, siya padayon nga nagatinguha sa pagsaka sa lebel sang ila kaimpitan.
ang amo nga inagihan dapat naton kung kita manginhanda sa pagtindog sa adlaw sang Dios. Karon samtang ang pagdilaw nagadugay, samtang ang tingog sang kalooy mabatian pa, amo ang tiyon para sa aton nga dulaon ang aton mga sala. Samtang ang moral nga kadudulman nagatabon sa duta kaangay sang isa katabon sa lubong, ang kapawa sang mga manugdumala sang talaksan sang Dios, dapat magsilaksing masanag nga nagapakita sang kinatuhayan sa ulot sang kapawa sang langit kag sang kadudulman ni Satanas. Ang Dios naghimo sing bastanting provision agud nga kita makatindog sing hingpit siya grasya nga wala sing kulang sa bisan ano nga naghulat sang pagpakita sang aton Ginoo. Handa ka na bala? Amo ni ang pamangkot mga katuran. May panapton ka bala sa kasal? Inang panapton hindi gid makatabon sang pagdaya kay kuan pagkadunot o kun pagkasalimpapaw. Ang mata sang Dios ara sa aton. Isa ini ka maluhantop sang mga pangunauna kag ang tinutuyo sang tagipusoon. May mo naton taguon ang aton mga sala gikan sa mga mata sang mga tao apang wala kita sing matago gikan sa aton manunuga. Walay ginluwas ang Dios. Wala ginluwas ang Dios ang iya kaugalingon nga anak kundi gintugyan siya sa kamatayon tungod sang aton mga sala kag ginbanhaw siya agud pagkamatarungon kita. Pagi kay Kristo, makapresentar kita sang aton mga pangabay sa trono sang bugay. Pagi sa iya, bisan hindi kita takos, mahimo naton maangkon ang tanan nga espirituhanon nga mga bugay. Nagapalapit bala kita sa iya, agud makaangkon kita sang kabuhi? Paano naton may baluan para sa aton kagulingon ang kaayos ang Dios kag ang iya gugma? Ang salimista nagasugid sa aton, hindi magpamati kag makahibalo. Magbasa kag makahibalo o kon magpati kag makahibalo apang talawi kag tanawa nga ang Ginoo maayo sa baylo nga magsalig sa pulong sang iban tilawi ang imo kagulingon ang eksperyensya amo ang ihibalo nga nakuha gikan sa eksperimento ang eksperimento nga reliyon amo ang kinahanglanon subong tilawi kag tanawa nga maayo ang Ginoo. Ang iban, oo, isa kadagko nga kadamuon, mayara sang theoretical nga ihibalo sang reliyon nga kamatuoran. Apang wala gid makabatyag sang nagapabag-o nga gahom sang Dios nun nga bugay sa ila kagulingon nga mga tagipusoon. Ining mga tao, mahinay gid sa pagpamati sa mga pinaksihon o panaksihon sang pandam. Pagsabdong kag-instruksyon nga ginatunlo sang balaan nga espiritu. Nagapati sila sa kaakig sang Dios apang wala sila nagahimo sing hanungot nga ma panikasog sa pagpalagyo sini. Nagapati sila sa langit apang wala sila nagahimo sing sakripisyo agud matigayon ini. Nagapati sila sa balor sang kalag kag nga sa wala pa ang pagtubos sini nagauntat sing daya dayon apang ginapabayaan nila ang labing hamili nga mga kaygayonan sa paghimo sang ila paghidayat sa Dios. Mahimo nga ginabasa nila ang Biblia apang ang mga pamahog sini wala nagapakulba ukon ang mga saad sini nagadaog sa ila. Ginakamutan nila ang mga butang nga labing maayo pero ginasunod nila ang dalanon nga ginadumilian sa Dios nga ila laktan. Nabaluan nila ang isa kadalangpan apan wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang bulong sang sala apang wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang husto apang wala sila sing kalipay sa sini. Ang tanan nila nga ihibalo apang duggangi ang ila pagpakamalaot. Wala pa sila makatilaw kag makatuon paagi sa inagihan nga ang Ginoo maayo. Ang mangin isak ka disipulo ni Kristo amo ang pagsikway sa kagulingon kag pagsunod kay Jesus paagi sa malaot subong man sa maayo nga report. Pila lang ang naghimo sini subong. Madamo ang nagapanagna sing tubig. Nagapanagna sing butig. Kag ang mga tao na namian nga mangin amo sini. Apang ano ang himuon sang katapusan sini?
ano ang mga desisyon ko ng ila buluhaton unod. Upod ang tanan ng mga resulta sini, pag-usisahon sa tubang sang Diyos. Ang kabuhi ng Kristiyano isa ka inaway. Si Apostol Pablo naghambal na nungod sa pagpagigaway batok sa mga prinsipyo nga prinsipado kag mga gahom samtang nagapagigaway siya sa maayo nga pagpagigaway sa pagtuo. Sa liwat, nagapayag siya. Wala pa ka mo makabato tub-tub sa dugo nga nagapagigaway batok sa sala. Ah, hindi. Sa karon ang sala, pinapakabahandi kag ginapasaylo. Ang matalom ng espada sa Espiritu, ang pulong sa Diyos, wala nag-autod sa kalag. Nagbag-o, nabala ang relihiyon. Nabuhi na nabala ang kawayon ni Satanas kag sa Diyos. Ang reliyoso nga kabuhi, naghatag anay sing mga kabudlayan kag nagakinahanglan sing magpagdumili sa kawalingon. Ang tanan ginhimo nga mahapos gid karon. Kag nga amo sini. Ang nagapangangkon nga katawhan sa Diyos, nagkompromiso sa gahom sang kadurulman. Amo na nga importante katama makuturan kabiyanan nga aton isa maintindihan bilang mga Kristiyanon. Lamang ang aton gali nga tiempo ay natapos na, naubos na ang aton mga minuto, tapos unta anay sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dunulog sa inyong banal na ruklukan at nasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan muli kaming nakapagbulay-bulay sa inyong banal na masalita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan K5 News FM, pagpalain mo ang ginagamit na mga kasangkapan. Ating islahat, masyuro kami looy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani na nawa. Kami ay maging tapat sa inyo upang kami ay karapat-dapat sa inyong proteksyon at bendisyon. Itong lahat ng isamot na langin, kasama ang pagpatawad, lahat ng mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng tanamis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo. Isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City, 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Dawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: Day 5, News FM. Oras datang, we get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Welcome to Saturday program, the Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. We're back on air. Nakabalik na kami after sa aming bakasyon. We're back together with Jay Lolo. We'll be together till 12 midnight tonight, mga K5. Sa may mga problema, gusto gid i-palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa gumba, relasyon, love life, o kung ano man ang mga problema nga nag-tumlag sa iyo pangunauna. I-dial lang o kung itawag lang sa ating hotline, 0928-611-2263. And sa ating smart number, 09277. O kung na globe number, 09277-448940. September 1, 2026. Bear math na mga kakaifive. Gagawa na si Joe Marie Chan. Kapabatsyag na. Kaya aranis siya ginahulat natin tanan. Madugay nga wala kami makabalik kay sa tungod sa mga bakasyon. Let's all welcome the one and the only Jay Lolo. Good evening, Law.
1: Mayo! Mayo, mayo! Mayong gabi si mo, K5 Girili. Magaga K5, masinsya ka mo, ha? Medyo nadugayan na kamon bakasyon kay damo kami ginapitan, eh. Ang amon bakasyon, Singapore. Wala kong ma-expectar nga kalawig siyang abong gabiyahe. Before ka makalabot sa Singapore, maagi ka pa sa Singawan. Singato, Singatri, before ka makalabot sa Singapore.

Nasuhayin ka na dugayan kita, makabalik tungkol sa apat gig ka. Nasuhayin na nga itong gilibon. Singa 1, singa 2, singa 3, kag Singapore. Kamusta na, ha? Mga suki na ito from K5 News FM Sagay. K5 News FM Gadi City, ha? Rojas City, mayong gabi sa K5 News FM Rojas Cafe. Hello! Mga taga K5 News FM Lakalota, Hinigran, Kabankalan, Sipalay, Kaghinobaan. Good evening, ha? Sa aton mga suki from K5 News FM Kalaon, kag K5 News FM Rojas Capiz Liwan. Good evening sa inyo tanan. We're back on air. Kadamo kami na baton, ginapangita kami. Wala man kami sala. Ginapangita kami, haba sa guardyalong, wala mo pangita si mo. Siling ko okay lang, basta okay kung dakot yan. Kag nagabusong, hindi na ako. Hindi mga listeners kung gabi nagapangita si mo, okay, okay ka na. Well, nagbakasyon kami for so long. Thank you, Gid, sa aton nga CEO, Doc Ramil Oy, ha? Sa pagpatigayon sa aton nga mga traveling expenses.

dahil ikaw lang ba siya nalipad na ka mo? Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Bomba, you can wake up mga kalipat, ha? Importante gin mga kaki-5 sa ugos na pagsugod sa September. November, October, November, December, Birman na. Kinaglan may ara kita sa kondisyon ng bakod gin. Hilway sa masakit kagbalatian, padayon limpyo ang aton sistema. Nagabato sa kung ano nga mga epekto kung mga halit sa mga free radicals. Mag-inom gin per me alaw-adlaw sa DTX 500 para maglimpyo, ma-detoxify ang mga toxins ng mga higko na nagahalit sa atong sistema ka naghatag sa sakit kag balatian. Adlaw-adlaw, mag-inom gin sa DTX 500, ha? Nainom ng Mighty She! Good, very good, ha? Mayo-mayo. Mighty She, parang hindi magtulo sipon mo, hindi kasagi ubo, hindi kasagi hilanat, tangkaso may protection ka bala, may resistensya ka. Ang masakit ang mga mikrobyo, mga bakterya ara sa palibot, resistensya ang kilanan sa lawas ta. Mighty She, ang alkaline nga vitamin C ang inumunta adlaw-adlaw, kag sa mga kabataan, Mighty She syrup for kids. Daw nagagamo ang kalibutan mga kakifem. Daw sako ang bilaha-baha kag ulan-ulan sa aton nga panahon. Ekspektaro naton pagsugo sining Birman katapusan last quarter of the year. Madamo pagi sa mga ulan nga mag-abot sa aton. Mga bagyo kag mga kalamidad, posible baha kag mga landslides. So kilanglan na unahon tagit ang piparahon ang aton kagalingon. Hilway kita sa kunano man nga sakit kagbalatian, inom kita sa nga D3 Bio. Nainom ng D3 Bio? Kay man makapalagyo kaya mo. Kung may ara kesa nga pursa, kagkusog, kagmayong lawas mo, makapalagyo ka kung may bahaya. Makapiparar kaya kung may mga landslide niya, makapiparar kaya upon sa pamilya mo. Kaga siyempre naman, basta gani virus, ilami naging fungus, bacteria, kag virus gin especially, ang aton masiligan gin inumon adlaw-adlaw, D3 Bio, ha? D3 Bio, himo ini sa virgin coconut oil nga may vitamin D3 nga naghatag sa aton protection nga mailiminar ang mga virus nga nagasulod sa aton sistema nga yara lang sa aton palibot, ha? Everyday, D3 Bio kita, ha? Mga produktong kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio, sarangin mabakas sa tanaga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, sa mga suki nga mga butika sa inyong lugar, magkota lang. Kag, pwede nyo ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo nga barato nga presyo, sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, katulang kamo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center kag magpakonsulta lang dayon, ha? Sa aton medical kag alternative doctors, libre, wala sing bayan.

Alas 9.50 na, let's talk. Mga ka-K-pop, story kita. Anything and everything under the moon with clouds. Kapula sang bulan, sumungo. Kapula-pula sang bulan. Ano inaabot si Lingon? Sa kung sa mga katigulangan pa, may mga panimadon ina. May mga ambot si Lingon sila. May mga meaning. But right now, ang meaning is natabunan sa sang atong nga galombo. Doon nagapula siya, no? Doon pinasay ang kulos ang bulan sa subong. Ano niya ihan ang mga sinyalis sini? Nga may gapula siya. Padayon nga po ang pag-ulan dito sa Metro Manila. Mga kakipag kaluluoy sa mga tao ng mga nag-a-star sa Manila. Sa Luzon. I-check up po nyo man ang inyong mga paryente ito. Basi kung ano na ito sila. Taugon nyo o kung taugan ninyo, kagkamustahon nyo man. Kung nainom. Kung kamusta na sila mula, kabalo sila mula maglangoy pa. Kay may ara na sa nagapakaripaging pilandok. Nga isa ka bagyo mga kaka-K5. Kag-aaral na sa Philippine Area of Responsibility subong. Kag managasunod sa iya nga low pressure pagid. Nawala ni untat yung ulan-ulan ni. Hasta na ni Guru mas si Magdisyembre. Basta pa nasuntuhin. Inuulan na gini. Ano ni Ayhan man? Ang matabo sa Luzon. Ilami na gin sa mga mayor nga mga syudad sa Luzon. Kay tungkol sa bagyong sige-sige. Wala untat ang pag-abot sini sa atong teritoryo. Diri sa ato, hindi masyado. Pero kung kaysa, hindi natin ma-determinar kay tungod nga nagpapag-bago-bago ang direksyon sa bagyo eh. Diri sa ato, nagabaha man sa gihapon, jutay lang yung ulan-ulan, nagabaha gihapon, no? Well, maghalong kita. Okay, sige. Alas 9.53 nag oras naton. Tawag na kamo sa aton hotline 0928-611-2263. Smart number, ha? Kaglaton nga Globe number 0927-7448940. Good evening sa kay Josephine sang La Carlota. Thank you, Gid, sa pagpamati, ha? Sa tanan nga nag-hulat sa atong programa nga makabalik. Thank you, Gina.

Doon na maguhan ng taba. Doon ka lawig sa bakasyon, te. Mga almost isa kabulan before kami nakaabot balik ka mga K-5 sa atong regular program, The Tonight Show, because malawig ang bakasyon ta. Nagpa-Singapore eh. Before magkantog ang Singapore, maagi ka pa Singawan, Singato, Singatri, before ka magkantog sa abot sa Singapore. Madamo ka pa sa agyan. Oh. Anyway. Good evening sa ato nga mga texters and sa ato nga mga listeners from Sipalay, ha? Sipalay, mayong gabi Sipalay. Nagkakamangkalan, kamusta? Ay, matiyon kita gali sa Mabinay. Mabinay, good evening. Subuman sa Escalante, ha? Good evening, ha? Escalante. K5 News FM, Escalante City, ha? O, open lang ato ng linya, ha? Pwede ka mo tawag sa ato ng smart number, 0928-611-2263.

o con Saturn e Globe Number. Zero 927744894040.

sa kay 0134. Good evening. Ay, salamat na kabalikin ba, J. Lolo at Jerry Lee. Welcome back. NPE, Saga Mansilingan, ha? NPE, kung rin? NPE, as in Eagle, hindi Alpha. NPE, may gabi na si Mo. Salamat kin sa paghulat kang sagbag. Pamati sa K5 News FM. Grabe ang natabo sa Nepal yan, no? Balindog, balahibo, tas na sumundo, hindi ko maka-imagine. Iwit in sa ato niya mismo, sa ato niyang history. Naka-witness kita sa mga hindi nga klase ng mga disaster mula. Gado sa pelikula lang. Do sa biblika lang sa una nga panahon nga nagaka-wipe out ang isa ka syudad, nilibo yung mga tao nga kalamatay. Do subong naka-witness kita mga K5 sa pagkakita naton sa video do mga palanindog balahibo mo yaya. Do hasta subong niya sige pagyapon ang search and rescue operations ng mga volunteers kag sanisaring nga mga agencies nga nagbulig sa rescue and retrieval operations sa Nepal. Atugid ang isang nakita ko sa Facebook dinili. Ang nakita sa isa ka rescuer, isa ka tawo nga nagalabaw ang iyang lawas no sa dughan mula. Doon sa dughan, padalom, nalubong pa siya. Ginakalis sa sang rescuer. Ginakalis sa sang rescuer para makagwas sa mga duta nga nagtabon siya. Ang hambal niya kapag inloos siya sa rescuer mo niya, hindi lang ko pag-rescue ha, pabahiin na lang ko. Hambal niya, natungol ka kung rescuehon mo ko. Ang bata ko ato sa dalam ginakaptan ko kamot ya. No, hindi mo may imagine mga kakipal kapag inuoy ang isa katawo nga pabayaan lang siya nga mapatay. Hindi lang siya pag-rescuehon ko, no? Kaya tungod mabuyaan niya ang bata ya ato sa dalam nalubong mo sa duta. Grabe, no? Kadamo pag sa mga itabo dito nga grabe. Tungod sa pag-alwak sa tubig, bla, no? Gulpiada, ma-wipe out ang mga foreigner, mga visitor to, mga turista. May mga Pilipino pa to nga nabiktima eh, no? Mga Amerikano, mga sari-sari nga mga rasa. Gatungod sa border dito sa Nepal mismo eh. Dito ginag-alwak ang dako nga bahing nga tubig nga ginigo sa glacier o kung mga snow. Di mo itong nakita taga doon grabe, gino? Kapag inuoy ang isang katawo nga, hindi ko pwedeng ma-rescue, bahin lang ko din na pag-rescue ha, kaya bata ko naras na loom, natabunan sa duta mismo. Grabe, no? Kung kita sa lugar, rabi, hindi na kayo imagine, ha? Ay, grabing kalibutan. No, pahamamu man sa tawag natin tong flash flood, bla. Dito sa kanlaon, bla, ho. No, may pagka-similar, may pagka-anggit ang sitwasyon. Nga flash flood man. At yung grabe, pagkikidamo tao yan mismo mo. Syudad to yung ginataklubang gisang damo-damo ng tubig ya. Di paano ni sila yan magka-recover man?

Ay, di na satunya ti magamuyo gi kita. Nga di na mag flash flood pa. Kaga ang mga balita bi pamuyina na bi. Pamuhini na na kag ibutang na sa proyekto bla. Para hindi mag-anaw, hindi mag-flash floods, wala sa landslides. Kung may arangin man, minimal lang bala. Tungod ang Nepal, magkaka-K5, isa man ka-corrupt nation, kuno eh. Corrupt man ang mag-aras sa gobyerno. Tani, tunan nila ang ilang bukid. Kaya ang iba sinayang ako magdadamol ng snow, ginapalukpa na para mag-natural blaya, mabuhinan, hindi mag-supono kung magdamo ang snow sa babaw. Ang iba nga lugar yan nga ginapalukpa na nila hungod para nga hindi mag-damo ang snow, para malikawan ang avalanche. Ining avalanche is pagdaligdig sa mga snow bla sa babaw sang bukid, baka doon si Dalong makamamatay man na kay dasig man na katama mo, no? Doon tubig man na siyang makahalit sa atin kabuhi. Doon flash flood mo lang, galing snow na siya, no? Sa ibang lugar, ginadetermine siyang ilang gobyerno nga kung damol na ginapalo para nila sa nga sang palopok o kon bombabi nga mag os na pinalo mamatabat hindi magdamol. Sa Nepal siguro din na tipo na bla daw wala sila sa amo sinang practice ang ilang nga sitwasyon eh, kaysa mabos ang bukid sa Nepal ga snow. Hindi nga snow lang ginya, kundi may glacier. Ang glacier is no ice na ginsya nga nagbilog. Nga nahorma ina sa pila kalibo katuig o minilyon pagani, guro eh. Nga nagtiga na siya mla. Di nagkalatibhag na. Di dapat kung hindi ilang gobyerno kurap, itunan nila na kay tungod nga para hindi na maghalit pa sa ulihin. May mga advance sila nga pagtuon nga para ma-prevent ang kalamidad, no? Kung may amon na sila tani siguro, basi guro wala minitabo ni guro kay tungod nga na-control pa nila ang sitwasyon. But then, as pabaya man ang gobyerno, wala nag-research, kag wala nag-preparar kami, all the while, sa ilang pinsan na maayo lang, okay lang. Now, karon may mga kalamidad, kagdamo na yung snow, kag ice na nagtipo nito, nagdarindi padalom, nagkanto sa sapa, sa lake, kag nag-alwak ang tubig, kapila ka, namudamo ng tubig. Natabunan gin ang pila ka syudad. Nilibong patay, hasta subong, ginapangita pagyapon ang mga iba nga mga involved o kung mga napiktuhan sa kalamidad sa Nepal. Okay, tawag lang mo sa atong hotline na 0928-611-2263.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-hiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.

0: super coolita at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: Alas 10 dia 15 na mga K5. This portion dia dulong sa aton sangan. DTX Coffee Mix, ha? Importante ang kape naton, ganyan may aras ang health benefits, no? Nagabulig, limpyo sa aton sistema, higko lang ni, mga toxin deposits ni. Ang kape nga DTX Coffee Mix kada agay, numun mo, naming ariyamos banyo yan. Ang imo yang nga pangihi girilia do si port ki jan bla do hubas pati barukan mo bla kanabi isang feeling mo basta DTX Coffee Mix yang imo inumot any time of the day kung may opisina ka gahatag sa imo sa extra energy nag-alerto nag-alerto ka sa imong trabaho maka-focus kagit sa imong trabaho tungod sa DTX Coffee Mix naghatag sa dugang persasi mo eh. Kaglayo ikaw sa mga free radicals tungod may antioxidant alin sa ngalakot, no? Hindi ka basta-basta magmasakit. Magtangkaso, sipon, ubo, kung nag-inom ka sa DTX Comix everyday. Okay, good evening. Sa aton nga mga suki, 8944, good evening ha. Nahidlaw, mantasimulo ba? Abi ko, hindi talaga mabatian ba? Si Junior nigli sang bungyod, sang maawa. Nyor, kamusta Nyor? Din ka sa da sa maaw da? Sa may ilihan na haba? Sa maaw baryo ka? Sa tukgaw? Di ka na nga bahin sang maaw da? Sa K7610, good evening ha. Namangkot siya, lo, mga abag ko ka lang niya, how? Bawa na hindi siya. Nagtalang ko pa uli. Mayo lang kang insuli kung ako mayo, no? Nakatultol ko balik eh. Ang advice ng lula kong basta nga kung pangayaw ka, kag hindi mo sunadong lugar, suliyon mo bayo mo eh. That's right, papuli ko din sa Pilipinas, bayo ko suli. Kaya kung hindi suli, basi nagtalang na kuya. O, hindi nga bahin na duluman sa aton sa nga DTX Beauty Soap. Ang habon nga mabukal pero hapos siya bunlawan kadasing maputi sa panit naton nga wala sing hapdi ha pwede mo siya gamiton any time of the day twice a day na migin ha kaduwa ka beses mga habon para makita mo gin ang best result mo ha dula na ang itom nga ilok mga punggod mga whiteheads mga blackheads kang mga baho sa lawas naton ay wala na tungod sa DTX Beauty Soap available sa tanan nga Grace Pharmacy Sincere Drugstore The Generics Pharmacy ha. Pwede nyo man ma-order sa online Lazada, Shopee, kang TikTok kag para barato nga DTX Beauty Soap kay iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy Cantolo Camorita sa DTX sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaya magpa-check up lang dahil yun ah. Sutton Medical Alternative Doctors, ha? Libre, wala sing bayan. Alas 10:21 na. Hello, hello, good evening.
2: Hello, hello, good evening.
1: Ay, mayong gabi na, sino ni?
2: Ate Helen, sa sigas ko ah.
1: Sino, ma'am?
2: Si Helen.
1: Ah, Helen, oh.
2: Sa sigas ko.
1: Oo. Ano? Helen, oo, yes.
2: Mamangkot lang ko si Lulu daw sila kasi mana, wala ka ka-atwana ko, hindi eraw.
1: Mayawag ko ni, ayawag ko ni sa bat sa inyo. Ah, actually, lang bakasyon ako. Medyo malala.
2: Si Lulo,
1: ha?
2: Si Lulo, na-miss ko ang singag mo, ang katarso mo.
1: Hehehe, abot ha.
2: Di lamang nga sumagbukas ko sa radyo kay ano nyo ko, Abel Panyo,
1: kung
2: saan P5FM.
1: Oo.
2: Ay, pag nakanagani, puros lang kanta, ay galuya, lawas ko. Nung saan ko ma-duty man, ma-undiya man.
1: Nga, ahaw, gag...
2: Nga, na-miss ko ang pingag mo, kagu ang limutilar sa bladi lolo.
1: Ay, si, thank you, Gino. Pila na edad mo, Hilin, daw?
2: Ah, 68.
1: 68 ka na?
2: Oo.
1: Ang tingog mo daw hindi 68 pala. Ha?
2: 67.
1: 67? No, 67 ka lang eh. Anyway, ano ka ng senior na siyempre? Ara pa si mister mo? Buhay pa?
2: Patay na.
1: Aha.
2: 22 years na.
1: At the age of 68, ano ang imo pangabuyan, Abi? May pension ka?
2: May pension ko sa SSS, pero dinologistar ko sa tao din sa SSS ko para kabulig sa akong mga apo.
1: I see. Mga bata mo, okay na yan. Plastado na.
2: O may mga pamilya na sila, pero kay tungod ba lang akapigado, simpli ibon pa man kung mag-obra. Kung mag-obra ko, anay.
1: Anong obra mo, Bi? Sulod balay?
2: Sulod balay.
1: Ano pang panglimpyo kung panglapta?
2: Ha?
1: Panglapta?
2: Wala, wala. Di niya kung sa panglapta. Kay duwa lang kung oh. Panglapta na mo. Oh. Mag-iloy. So, ang ako niya buting sa opisina sa Manila. At ang iya sa bio-agent. Wala nga beauty product.
1: Ah,
2: kami lang di sa kapon amo nga babae.
1: Ay, si duwa lang ka maglida.
2: Tawhay
1: lang, no?
2: Tawhay lang.
1: Di, ikaw man, ikaw magaluto sa inyong duwa.
2: Wala akong galuto. Ya, lolo, ya.
1: Amoy man nagluto, gida?
2: Mansigla banay kami, galaba man ang akong busong lalaki, galaba man ang nanay, galaba man ko.
1: Ah.
2: Kung magluto, ang nanay, galuto.
1: Luto, ay lang ka maglida,
2: no?
1: Oo, wag
2: huwag. Napanggat ang kapinggan, pangintyo, sulad balay, pakaon, ido, amo lang na.
1: Ay, si Black Milog, ido nyo, ha?
2: Tatlo.
1: Oh, nung nga lang si ido nyo?
2: Si Pugi, si Bobby, si Oreo.
1: Gusto mo i-griton sila? Gritada?
2: Ay, hindi na. Hindi na.
1: O si mga gato na. Thank you, Gina. Hila na.
2: Basta nabatihan ko lang tingog mo sa gara ka na on the air. Mamati lang ko di lolo.
1: Thank you, salamat ah.
2: Good night.
1: Oh, good night. Sino ni? James Bornales, mayong gabi ha? Mayong gabi, J-Lolo, K5, J-Lolo, hello. From Barangay Suay, Himamaylan City. Mayong gabi naman sa mga KSS officers of Himamaylan area. Mayong gabi man kag madamugin nga salamat J. Lolo. Thank you man, James Bonales. Ha? ...4926, welcome back J. Lolo. Hidlang man kami si Imo ba? Hello! 4926 ha, may gabi na sino ni? Good PM, Aaron ni Galia. Puli na ko, J. Lolo, tapos na biyahe. Shout out lang sa mga tropa sang Grab. Aron, iho, pre, may gabi. Kamusta kang imong biyahe sa Grab da? Abanse, abanse, kunda dihado. Shout out man na G-Lois, Doromal and family sang Escalante City. Salamat and more power gid sa programa mo, J Lolo. God bless, ha? Rose, ano ni si JR Con Junior? Sa Piyak Suba sa Bagasuhan Central Maaw. Ang bungyod tupad sa Asenda Pasita, sakop sang Maaw. Okay. Sa may Pasita, dagalit sa may mga

Kalabon man kami lagaw na siya nahaba. So, nanapasita lagaw man kami na. Halaga trailing kami sa una sa gasakay motor. Kundi kami kalabon. Good evening, J-Lolo. Welcome back. Greet ko lang mga team Herbie sa Kabankalan. Salamat gid J-Lolo. Okay, thank you man ha. Okay. Alipagid. Kay Miss Chari ha. Miss Chari, good evening si Mumbaw. Ano ginagahakos mo man? Maido siya galit din ni. Si Chari maido. Ano nang ido mo ni? Do, i-close up on siya. Tsure, no, kuring, no? Mga ido subong dirili, do, mga tao na ginastorya na mo. Ang ido, abi, do, ay lang gambal. Purga pamati sila konstoryahon, especially kuning mga gagmay ng ido, bla. Ang labang sa mga tagiya sinadya, ginatawag sila na si Mami mo ko. Daw ginakonsider nilang bata ang ido, bata nila. Na hindi, mangaki si Mami. Ang ginastorya, may kuwan ay tawo, kagali ido. Yung lang ido, anong klaseng ido? Chihuahua na. Mga dagmol, blablahibo, blana. May presyo nga tagin si Mel, tagbain ti Mel. Ha, pudol? Ano na siyang klase doon na? Yeah, no! No! Gina-English pa nila, bla? Yeah, no, mga king si daddy. Yeah, you sleep na, ha? Balagaw ta, boss. Upon kay mami. Abi ko na itawag na storya kay Liido. May mga amo na mga kilala ko, tubad balay ko. May iba na gani kita ko sa mall, gani girili. Gagmay nga ido, lagko yung lawas mo mga maskulado, bla. Expectar kang iladalang ido, yung mga German Shepherd, mga Bulldog. May lagko nga ido, bla. Gagmay nga galing, ano, bulbulanan, bla. May higot ka labaw. Di ko tanawon mo, lalaki. May ido siya nga gamay. No. Damo babae ka palapit siya kay kakyot sang ido. Do guru style guru no. Nga para magpalapit ang babae, kag magmuno ang mga babae sa ido yang katahong. Para siya tangiya sang ido makapangilala bla sa mga babae. Aw. Ginakapitalan niya ido. Li. Di ko mag-dayunay sila, ti. Ano nga style na, bi? Ano nga style? Ha? Kay ido ang ginalinan. Ano nga style, abi? Magtanyo. Ha? Dog style. Ano nga dog style?

0: Ababansi gali ang miguta. Abansi ang biyahe sa Graba. Pero ang presyo siyang gasolina ng numo, giman pa rin, no? Ang gasolina ng numo, ha? Kanako siyang pagnumo, 32 centimos, ay. 32 centavos, ha? 32 centavos. Ang diesel naman niya, ni nako-nako iyang, iyang numo, 3.83. 3 pesos and 83 centavos. Ang gasolina yan ay huwag kalabot sa lapi. 30 centimos lang yan nubo. Te, mansig yapon, pre. Ang diesel niya ati, 3.80 ang nubo, no? Abansilo, ang kontra. Ang kontra. Sabi ko na yung bulsa, ang kontra gali abansi. Lo, ang ido ni Pari Aldin Gabato, to siya sa Kagamaoy. Ano to nga ido gani man? Husky to ya. Ang ina niya nga ido, yan nga gagmay ng Yamalayaw. Nga bulbulanan niya, may amigo aron. Nga ginadhambalan niya sa nga tangiyang nga tawagan, mami, tawag mo. No, no, sleep, mami. Mami will get angry, ha? Natulog na, mga gig si mami. Natulog na, kinikagin ka upod boss kay mami. Ginamami yan ang yung ido iya. Ginamami sa isang ido. Gusto niya tawag mo sa isang mami. Tawag mo sa mami. Tawag mo sa isang ido iya nga mami. Paghambal yan nga mami, understood na yun yun. May chindihan sa ido eh. Machindihan sa ido, sa dalayon ni mong yung paghambal, abi. Pero hindi yung word ang machindihan sa ido, kundi the vibration. Ang paghambal sa mga tinaga, machindihan sa ido, ma-pick up yung vibration. Presaw na sa ido na monbla. Ang kulos sa ido na mon is ito. Pro ngalan niya si YT. Isa ka, bes. May mga bisita mla. Da masagapong ko, stumangan niya rili. Kag nagpanilag, haba sa mga bisita, niya blaki, gwa, o ay siya ginasapak sa ido. Huwag ginasapak sa ido, tungon nga, ha, tawag niya blaki. Nga tawag ka mla, YT, mla. Nga YT, gwa, ay, nagtindog ang ido ka na, gwa. Nga paano naging blacky na siya, ang naging YT na siya, kay itom siyang mga blahibuya, ito man. Ang ido niya, huwag magkakilala, yasang mga kolor, ha? Huwag kag wala man sa kay chindi. Ang vibration sa tingaw niya, kag may chindihan niya sa vibration, hindi siya paghambal na itong Ilonggo man o English. Kundi the way kita maghambal, may chindihan nila ang vibration. Dali lang may kulo sa Manila, oh. Totoo, Rafi, kamustad ang baha sa Manila?
1: No, magabilo.
0: Kamustad ang baha subong sa Manila? Sige, Japon.
1: Ah, wala na daw na, kanaw-kanaw na.
0: Diingit ang grabe nga baha sa mga Laguna, na mga Kalukan, Kalamba, Laguna.
1: Ang grabe, subong mo, ang may baha pagaling sa may Pampanga, lo.
0: Sa Pampanga, oo.
1: Oo, grabing baha pa subong, halos hindi pa magya ng expressway subong ang inlex. Okay. Eh, dalong pagid.
0: Okay. So, sige pa na ulan sumong sa Manila at assembly time, mga Rafi?
1: Ah, wala na, lo, wala na. Oh. Ang nagdalom lang, kaya nag-awas ang, kwan eh, ang suba, lalo sa kwan, sa may
0: Marikina?
1: Pampanga yun.
0: Ah, Pampanga?
1: Oo, nag-awas, muna nga, grabing binaha sumong dito sa Pampanga, hindi ba agad masyado ang expressway, ang biyahe pa, bagyo nga, ma-expressway ka subo, o ma-expressway ka mga 3 to 4 hours, subo ka po, naputol ka sa mga 8 hours na biyahe, tungkol sa traffic.
0: Ang ibang ganit nagapundo na lang ganit sa expressway, Kay tungod anam lang kauras, hindi sila kalabay gyapon. Ano gin pang buwaga ni nila ang mga damda sa Pampanga?
1: Ang balita tulo doon nagpanlo doon na grabe na ginlang tubig ka o pinagsubra na sa dam eh.
0: Diba sinagbuhis na tubig sa dam plus ulan pag itubig ulan sa tubig ulan? Di amo na guro nagtaas guro eh kag wala sang flood control kag inadalagan ito nilang malita.
1: Oh, siguro daw mo na guro na eh. Tinsubong grabe awas niya po ng tubig to.
0: Di tungon ni nga nagbaha, tungon ni nisin sa flood control ah. Kuni siya kada mall sa ulan, nga hindi masarangas sa flood control, kay why man sa flood control? Si subong si Claire Castro ya, sagat-sagat naging yung mga, ano yung mga storya ya, nga ang baha ko no, ang sentro sa baha sa Davao, pero ang baha sa Malusol. No? Ang epicenter, ang maghambag epicenter, ang puno gin, ang sentro sa baha sa Davao. Pero ang baha gin man niya, ara sa Luzon, ginabasol ang Davao gin.
1: Kasi dito nga sa Malacanang nagliit, grabing ba ito pag nagpastuhod tubig to?
0: Sa Malacanang? Sa Malacanang?
1: Sa may gua sa Malacanang da, sa may kwan, sa may Simric Tobla Bandala.
0: Oo.
1: Dalong gitna na da. Nagligat na gatuhod. Wala ko ito ganyan. Nakalabay kay Iwasi. Wala ma... Oo. Baruto.
0: Damog siya mong nagtirik ang mga salakyan. Damog yung naka-stranded ng mga salakyan, no?
1: Oo, damog. Oo, damog.
0: So kung amo na ibang kalbang, mamamaka sa lakyan sa Manila na doon, nakaka-discourage kitong kalabanan na niya siguro doon maging nga basikagi baha ng iyang na sa lakyan?
1: Ate, amo ginalo?
0: Di ba na niya, ginatoke, ginapati ang mga karpet, sinaya ko may mga lunang na daw, may mga duta pa na da. Oh. But anyway, may isa pang ikabagyo nga nagapasulod sa aton. Ining pilandok ang bagyo ni. Kag may nagasunod kay bagid kay pilandok kay isa ka low pressure. Sa imo dang area sa din kani ka, ayon gid exactly in Manila.
1: Sa akin pa kalo grabe din dito ba lo do dagat na to sa amon.
0: Kay ta di Rizal na ni bla?
1: Oh, Rizal sa ubusan di tulo lo.
0: De ang kinta na so nasi na yakin to.
2: Ilang beses.
0: Magkinta, Rizal ka, Rizal promise ka, ang ibaras siya sa babaw pa na, ibaras siya sa ating nalo?
1: Babaw pa na lo, babaw pa.
0: Ay, siya.
1: Magkatabi sila sa tanay, magkatupad na.
0: Okay, di Rizal na yun na sa proper sa Manila, no? Nakagabiyahe kali sa, ano ni, sa may Rizal.
1: Ay, sa Manila, man kung gabiyahe ito, sumong gabiyahe ko gano'n, rin ko din sumong sa Juan, sa Maymua, sa Molobisya.
0: So, anywhere ka lang niya sa Luzon, dolong kagi niya, Manila, anywhere?
1: Oo, hasta Bulacan, Laguna, abot pa sang grad na eh.
0: Grabe no. Ati, sige, mayroon lang ang pagbiyahe mo na, manse?
1: May ara pa man lang, may ara man ah. Dugay, taka wala na ka pakinggan sa radyo lo ah.
0: Eh, yun naman, nagbakasyon, kadali.
1: Dalal mo naman nga nagabiyahe, kuya, ang radyo, kuya. Bahala ng mga pasero ko, kahit hindi sila, kung hindi, ay, ba'n mga hindi, para, ay, ba'n, kasi kuya, anong salita yan?

0: Ay, yo pa' Martín San Permía.
1: Sino nga lang ito?
0: Sibudong.
1: Sibudong.
0: Oh, ayo,
1: okay. Thank you, Ginrafia.
0: Sige lo, salamat.
1: Sa Manila to siya. Matingala ka no. Tungod ang K5 News FM, mayari kami isang application nga pwede mo ma-download eh. Sa mga Android mula, Android telephone nabi, may application kita sa Google Play. I-type mo lang K5 News FM. Kang i-download na yun ah. May internet ka na nga radyo. Arat na mga radio stations ng K5 News FM. Mabatian mo na tanan nga mga stasyon. Mabatian mo man ang Dumaguete, ang Iloilo, Sumuman ng Kabagalan, ang Bayawan, ang San Carlos, ha? Mabatian mo man ang mga stasyon outside San Negros. Sa may Google Play, i-download mo lang K5 News FM Philippines, ha? Alas 10:42, we're going to take a short break. Magaga K5, don't go away. We'll be right back.
2: K5 News. Three, bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kitsa
2: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.

0: Sporebiotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporebiotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporebiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporebiotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporebiotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporebiotics!
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.
7: What is love meant to you?
8: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
9: makipaghiwalay.
7: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
9: Hindi kayo nabalaan nila. Tiro pa ko lo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Hey, soltero ito. Alas 10:58 na, mga ka-K5. Ini nga bahin na dulong na sa aton sang Dr. Pinoy Esqualene Capsula. Isa ka suplemento nga natural, aprobado sang BFAD. No overdose, wala sang side effects. Nalimpyuhan niya ang aton nga kidney. Kagina tunaw yung mga barasa ugat, kabangdanan sa aton nga high blood o kung posible nga stroke o kung heart attack. Sumong man ang mga uric acid deposits naton nga nagatugas sa penitensya sa aton nga mga kauturan nga may mga arthritis. Ginatunaw ya, ginarepair yung mga damage ng mga ugat o kung mga damage nga tulan. Ginatunaw yung uric acid, ginadula yung sakit. Kaga pwede mo siya mainom any time of the day. Wala overdose, wala sa side effects, ha? Sa may mga problema sa ining menopausal mga babae, menopause, ha? May mga irregular menstruation problema. So mong man may mga problema sa ilang hormonal imbalance, dysmenorrhea. Inom kita sang Dr. Pinoy, mga ka-K5, para malibuhan ang inyong pag-antos. Ang dysmenorrhea, grabe man, kasakit, nagabanog man ang reproductive system sang isa kababayi. Kabangdanan nga nagangot-ngot, nagasakit, nagahapdi, naglabudlayan sa magpayon, nagapinitensya sa inumis ang Dr. Pinoy's Quilin Capsule. Sa may problema sa leukemia, cancer of the blood, ha? Dr. Pinoy nag-aaway, bisan sa dinggi, kadasing magpasakas ang blood platelets na to na. Sumong man ang Dr. Pinoy, maayo man sa may mga psoriasis, ha? Available sa tanang Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, sa mga suki inyong mga butika sa inyong lugar, dahil sa may Kabankalan, San Enrique, Valladolid, sa may La Carlota, Morsia, Talisay, Ibi Magalona, available gid ang Dr. Pinoy's Quilin Capsule, ha? Hello, mayong gabi. Kamusta? Sidonisya? Tatamata ni hila mata sa imo ba? Mamati ba? Oy, tatamata, kamusta ang imo nga biyahe, pre? Kamusta ang imo nga mata? Amata ang imo nga grab, hindi mo nga biyahe na sa grab, ha? Wala patod ining presyos ang gasolina nga daan. May saka, may panaog. Masaka, lima yan, mapanaog, 2 pesos. Yung mga amos yun lang ang mga pattern bala, mga style bala. Doon na sunaran na natin nga magsaka sila lima, mapanaog sila 2 pesos. Pagkaraso naman, masaka naman 8, mapanaog 2 pesos. Aban sige lang yapon niya, gasaka na ginang presyo ang gasolina naton, mga kruduta. Kagawala yaya patunining pagkastabilidad sa aton gasolina. Tungod pa dayon ang konflikto sa Amerika kag Iran. Daw mawinas masanay na gani mo. nag-warning ng Russia kung padayunon pa sa Israel nga pag-atake sa Iran. Mainta na ginyang Russia, gali, Subo man ng China, no, gapibara na sila sa mga dako yung sitwasyon sa atong kalibutan. Mga muyutang hindi tayo magdayon ini mga trahidya ni, mga gira ni kay kabudlay. Gutom, kaga madulom ang atong nga palabutong sila. Okay, malawig wahay ka programa, Gilolo. Ayos lang biyahe ko lo ah. Makatibawas pa man bisan na mahal ang gasolina. Ha? Bato lang. Hindi naman niya mag-nubo yung gasolina. Ang ibang gani gamat-amat na kantoy sa mga ano ni, nag-makalsang salakyan ng hybrid. May battery kag gasolina. May ara yan nga kung hindi magtungtong imo yung dalagan sa sihinta 60 kilometers per hour, hindi yan mag-gasolina. Kundi puro lang siya battery. From 0 to 40 o kung 0 to 60, puro lang siya battery. Wala yan gasolina. Ma-activate lang gasolina kung makalabot sa kurintang lagan mo. O kung sisinta ang lagal mo, ma-activate ang gasolina. Mapundo ang battery, mauntat, mabulos ang gasolina. Hybrid na tawag nila sumong. Ang muna sumong ang uso eh. At tali may ginapagbuha sa social media, ha? Early 1900s, paya may mga electric cars na galing. May mga electric cars na di battery nga mga auto, mga sa una pabla. Mga pa, antes pa ni panahon ni Charlie Chaplin. Antes pa panahon ni Charlie Chaplin, may mga electric cars na. Galing gindula nila. Kay tungod, dopigaw ang ginansa sa naganegosyo gasolina sa Amerika eh. Ginula nila tungon nga gamay ang ginansya nila. Nya pigaw ng kurintina. Nya namiyan di gasolina. Yeah. Imamanipula nila mo. Tani may gasolina, may battery man. No? Para at least ang tao may choice. Right now, ang tao tuon may mga pagpilian na sila. May pagpilian na sila. It's either battery o gasolina. Kaya po na. Stay amo na. Ang aton sumong tiyempo na gasugo nga may mga alternatibo na nga kita nga solusyon. Kag posible, in the near future, tungod sa kalamidad, sa global warming, nga epekto sa global warming ining mga kalamidad nga tundo nila, mag-rampant pagid o kung mag-sanyog pagid ang paggamit sa electric vehicles o kung na ining mga salakyan nga way nagagamit sa krudo kag gasolina kundi battery na lang. Tungod wala yaso mo. Wala isang halit sa atong klima. Wala nagadugang painit. Tungod wala gaso eh. Wala sa sang tawag natin nga carbon monoxide. Ang carbon monoxide is exhaust ina sa gasolina kung krudo man. Hilo ina sa atong kalibutan. Nagapadugang sa kainiton sa atong temperatura. So gani, may mga forecast na in the next few years, no? 1930s, according sa report, mag-explore na gid ang ining mga klases ng mga vehikulo kung mga salakyan gagamit na mga battery. Sa Europe, damo na gagamit sina, kalabanan na. Mga electric vehicles na. Diri sa aton, amat-amat na, hybrid pa lang. pero may ara ginya purely pure electric because na when nagagamit ka silinda kag krudo. Pero wala pa sa mga station nga pwede kita maka-charge, no? Limitado sa giyapon. Dali lang kayo may cooler kita. Hello, good evening.
3: Hello. Hello, good evening.
2: Yes, sir. Oh, good evening. Sino, sino ni?
3: Si Rom, isang magsilingan lo.
2: Ah, okay. Oh, Rom, may gabi na si mo. Kamusta ka?
3: Ah, okay naman lo. Okay naman. Ito na may kinakabalik ka na.
2: Oh, may na yun mo lang radyo mo kay no ga feedback kamla. Oh, buhini gamay yung volume niya. Oh.
3: Okay na pala.
2: Toto Romy, kamusta ka na sa Masilingan sa may Paglaong Village, no?
3: Yes lang.
2: Baka sa una yung mga magka Paglaong Village, yun daw ang tao ni daw, daw nalayuan na yung katama, yan lang ng Paglaong Village na, layo na na yan. Sumbong yun daw, kaordinaryo na lang, no?
3: No, kada mga development lang eh, kaya may andi ang Isli, yung T.O., ang pagudalan to tawagon.
2: Dito sa babaw na yon ayon sa may babaw pagiguro, damo pagin sa subdivision nga nagatino how da no?
3: Ang damo na lo, basta may mga dalan gan nga pagum.
2: Oo.
3: Kaya mo na.
2: Ate mayo mayo gin. Do aran na sumong impromise sumong pasaka ng impromise sumong kiti diri sa syudad gabaha na gutok na ang mga tao, amat-amat na pasaka eh. Anyway, amon na ang direksyon tayo, no?
3: Ano ka ba? Speaking of bahalo, malong ka na sa kay particular na sang aton nga patiran sa Luzon, kay ang Sierra Madrid dito, kalbo na eh. Kaya sige, mining dito sa babaw. Ako nang kalbo sa babaw sa kabundukan. Tingtubig, wala na ako siya hindi manaog sa pinakalulan.
2: Grabe, no?
3: Tapos ang sa Pampanga. Hmm. Duwa na da kalugar sa Pampanga na mining man. Diyan mo na nga gabaha. Di ang minerals na ito. Kaya ginakuha nila minerals na eh.
2: Yes.
3: Dito ang Pilipinas. Kaya amon pinaka, pinakamayong damo minerals.
2: Yes.
3: Kaya kita ang politiko naman.
2: Ah.
3: Wala nila binabaligyan nila. Binabaligyan sa iba nga nasyon. Tapos ang iba nasyon kapulo sa aton nga produkto. Ang aton di ang ginansya. Ang muna, mga baha kag ano, binayo bili nila sa aton.
2: Ginalabi sa mga investors, no, nag-propose sila sa aton ng mga lawmakers nga makabakal sila sang minerals diri sa aton pagis pagmina. Di karon ti amo ina nga gina-process nila ang mga minerals kag ginagamit sa mga moderno nga mga teknolohiya. Kag ibalik man ni Saturn, nga aton man ang mga produkto na ang mga mineralis, di ba? Mahal na. Kag ang pinaka-ginansya ginanaton niya, no? Ang wala magkakanto ng kwarta sa gobyerno, makantogin man di. Daw hindi man nakasali kung nagkakantogin man tuon sa gobyerno, ina. Kay daw hindi naman mamatyagan. Ang mamatyagan, tayo yung baha niya yan.
3: Sa mga lawmakers nga
2: ang pagbakal sa mga nila. Investors sa mga minahan abe, no, sa mga minerals nato sa minahan, hindi nato matyagan sa Pilipinas because ang matyagan nato ang pagbaha ang pagsuffer sa mga Pilipino nga within sa aton yung na minahan man mismo sa Sierra Madre, kag sa dinto hambal mo sa Kalokan, Pampanga?
3: Pampanga. Duwa na da kami nahan ng dagko eh. Diyan mo na nang kabundukan daga baka man. Tungod sa mina na nga tawag.
2: So gina-ignore nila ang cause ng baha ng mina, ginatudlo nila ang ining bagyo. Pero ang bagyo galiyan, isa man ka rason nga disyempre damo tubig sa pero ang minagin amo ang laga kosang dako nga pagbaha tungod nga wala na sang kahoy nga mag-absorb o kung magapugong sa tubing ulan?
3: Correct. Yung bulyom ba ng ulan lo?
2: Ah, I see.
3: Ano, kasi wala na magsalo. Sakto na lang. Wala na mag-vacuum sa tubig. Nga kung tudong ulan, may mga bad weather na bagyo, wala na kasi diretso na sa ano eh. From island to lowland natin. Muna ay ko siyang baka. Tapos yung mga drainage system natin dito, wala man. Kapansin naman siya, pero 100%.
2: Do, hindi na naman din parahan sa gato ng mga opisyal? Kaya daw na-enjoy na sila sa mga kunano ng benepisyo silang transaksyonist na?
3: Correct. Sila nga malita lang.
2: Masila nga mga malita ng mga sa mga lagba koko nila sa sila pangahit na?
3: Dugang pa ang paksilika pa pag mag-operate na. Siyempre, kailangan nila ng mineral na.
2: Grabe pag ina.
3: Bakot-kot na mga sila sa may kundi na bukid naman. Tidakbo ng pito. Pila ka years na ng kontrata nila sa kundi. Pila pa ng gugun nila.
2: Ang paksilika na, ang inasaga kumpanya, mamining na sila tungkol ko o nilang mga minerals na kinanglano nila. Okay. Sa ilang mga technology sa Amerika para makakompete sa China ng mga rare earth minerals. Oo, kitungod wala ang Amerika sa amunik klase mga minerals ari sa Pilipinas siya damo di. That's why nga sila ang mag-explore. Di kung ari ng Amerika daw parehas lang ang may base lang yapon di kiti matinas sila for 50 years nga ma-explore sila siyang paksilika na sa mga minerals na kakilala nun para sa aton nga mga bagong technology sa Amerika. Kung ari di sila, siyempre naman kung hindi ang China magkaposisyon man din rin, no? Niaway naman sila, garamusay naman silang dalawa.
3: Kaya daw ang aton dito, kumbaga sa ano, ng, ang binyo na yun, sa ilainaway dito sa Pilipinas. Di ka magtapos sila ba eh. Di anong kululuoy Pilipinas eh.
2: Di Arizona, nung ginamuntas na sa mga ibang nasyon, halin pa sa Chimpo Kachila, no? Chimpo Hapon. Di arin naman, no, mismo na gato niya mga Allied Forces, nag-inawa sila niya tungod sa manggad kung sino ginamagpangibabaw silang persado.
3: Okay. Kaya yung future nila, yung security nila sa, ano, sa in the future nga pangilay ang economy, sustains sa ilang mga tao, sa citizens nga okay. Kaya muna nga ginapangwa nila ang iba ng mga lugar nga makabulig sila in the future nga kung sakaling mag-gira, mag-gitan, hindi lang kay kita din kaluluhoy kay huwag matay kapasidad sa mga gira-gira na.
2: Di ko narin din riyan mga instalasyon sa Amerika, ipuntarya ito o hindi ang kanyon sa China sa aton. Hindi ginaya manigarya ito o hindi sa China. Kasi siyempre, para hindi magpadayon ang pang-atake sila sa China, gumo nila mga missiles sa Amerika na nakasinsalar sa aton din sa Pilipinas eh. Hindi mo
3: sakto na lang. Kaya para siyempre una nila kasi malapit lang kayo ang posisyon sa ano eh. Kumbaga ano nito parang ilan na strategic war, strategic sa Amerika, mga posisyon siya sa iba-ibang lugar. Nihapos lang sila kung sakaling mag-atake, magandang ano, especially ang China, sila, madaling sila makaano, hindi dahil magkadobla sila.
2: Kaya man ang direksyon sa mong, totoo Rom, ang direksyon sa mong sang kalibutan gin, ining gasolina, amat-amat na idolaon ining paggamit sini mo. Di ining mga paksilikan ni mga minerals yung ginagamit nila, panggamit ni sa electric battery ng mga salaksa para sa salakyan. Di ba?
3: Sa mga chips lo eh, ginagamit nila.
2: Yes, of course. Kay para makakompete ang Amerika sa China sa ekonomiya, kay tungod in the future, it's no longer na yung magagamit ang mga salakyan sa gasolina kitungo sa global warming effect yung sa atong kalibutan, no? Maminimize gisa, manubogin niya ang paggamit sini. That's why ang mga negosyante nga nag-negosyo sa gasolina, do hindi mas na magpasagot sini, sila man ga-finance sa mga paksilikan ni, sila man na nagpangita sa pamaagi, nga hindi sila maulihi sa kompetensya against China sa ekonomiya, especially sa power o kung sa energy nga aspeto.
3: Correct yan lang. Kaya ang China, damo, yakoan siyang energy loy.
2: Yes.
3: For sa Amerika.
2: Oo. Ang Amerika yung why. That's why nga damo siya. Ang Amerika nga hindi niya magpaulihi sa China eh. So kung the worst is malabotanay sila sa missile gid in kaso. Po, I guess, no, kamay pa hindi lang. Kay tungon nga kita din sa Pilipinas, kaya especially, ang future generation nato mabiktuhan.
3: Correct yun, ano. Kung baga sa ano, kita ang mag-aaway sila. Katulad ba sana, kita yung, kung baga sa pelikula ng Spartan, kita yung panaming nila mo. Ikaw, oh. Ang Pilipinas ang tap. Ikaw yung mga tamaan sila, hindi.
2: Yeah.
3: Kaya na, future pagtapos nila, Gira, anong matabo sa Pilipinas? Ma-total wreck naman, tapos buligan nila, ma-build ko noon, mabuligan, pero sila man ang may...
2: Oh. May benefits. Oh. Di, amo na, hindi sila, ang, niya, hindi ka mong atake sa Pilipinas tungod ang mga sibilyan, aral mo. Oh, ginagamit nila nga shield ang mga civilian o kung mga Pilipinos. No? That's why nag-plastar sa Pilipinas ang Amerika para i-shield kita sa posibleng nga pag-atake sa China. No?
3: No, tama yun. Yung West Philippines nga, lo, hindi nila madepende kung talagang pure talagang Pilipinas nga allied natin. Dapat ang West Philippines ipunggan nila na, no, kay Dugay na tagi na bully da sa especially sa China eh. Kay aton man na, kay aton sarili nga mga ginakwa da sa dagat nga mga natural resources ginakwa sa China tapos kinabaligya naman sa aton. Kita yung mga resources sa mga isda na yan, no, mga marine life na padalom na panguan nila tapos ginabaligya man nila sa aton. Aton na gid, bakulang pa natin sila. Dadap kung gusto ng Amerika, depende yan ta. Kung allied sila na ano, dipindihan nila tayo sa mga ginabuli na tatawag na especially in China.
2: Gani man. No, tingnan mo na yung ilang style mo, no? Kuno abi friends kita, pero actually ginabaligya kita, galing nila, ginabula-bula lang kita.
3: Ito sa atin nga, yung mga lawmakers man being ano man eh, so gusto ko sa Amerika, alo, nablang dakalang yan, dakalang hasta, hindi ka na mag-level up lang eh, ka na may dakalang kay buligan ka naman, mamamo na, pero in the end, back in the, his mind, ano, lo, hindi galing makulig Amerika, ganyan mo pala niya, kung na makabulig sila, maayos sila sa imo, hindi. Sa Africa, di ba wala silang makuha dati, wala may binabuligan. Kung ano nga future nga makabulig sila ng country, amo nang katuan nila kag ginabuligan ko, no?
2: Ah, do press mo sang idobla, nga may higot siya, san tapos may saunhan, may tulaan. Pero gusto ko sang ido, magkaon sang tulaan, pero hindi siya kalabot, kito ko ng higot siya, kamos. Ginhawas ang ido yang lapot ang tulan, hindi yung malabot kay tungon ang iya higot, kabos, hindi kalabot sa tulan. Ah, sige. Totoo, Rom, thank you again sa imo na kapag-share kita.
3: Omo din, lo, at maayo man sa ang gabi sa tablan ng telematik, kags maayo man ka rin, nakabalik ka na. Sige, lo, paano ka, ano ginay mo, eh, talagaan mo.
2: Thank you. Sige. Alas na 11:22 na mga ka-K5. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sa Gina Seafood Restaurant. T Te Angina Seafood Restaurant open every day, Sunday to Monday. Alas 10 sa aga, ti aranega, so nang ilayang nga simboryuda, gamit damo na nagasugba, nagapaluto sang tinola da. Ang ilagi nga bestseller, ginaya mga butter garlic shrimp, mga sisling manumbok abi, kang ilang nga pala-pala style nga pagluto sang sinigang o kontinola nga isda nga preskagin mo lang. Tingin na dayo naging sila sa mga turista, lokal man kang internasyonal, ang Gina Seafood Restaurant. Proud kita bilang Ilonggo, may dalaan kita nga mga bisita nato, magbisita dire, may lugar na kita, Gina Seafood Restaurant ang aton nga magadalaan sila. Para mag-enjoy sila gid sang ilang pag-stay, itry ginilang pag kaon sa Gina Seafood Restaurant. Way problema kay may parkingan. Mag-hapos lang tutulon, ha? Along the highway lang gid, along the road lang gid, ha? Sa may 10, barangay 10, likod lang gid sang 888 Chinatown Square, ha? Kanto eh, ang ilang Facebook page para sa dugang informasyon ka mga detalye, ang mga KK5, ha? Arat na ang mga menu, ang ilang mga telephone number, address, kag ang ilang function room, ha? Function room sa para sa inyong mga special locations. Available gid sa Gina Seafoods and Restaurant, ha? Alas 11:24 na, gorasta.

0: K-5 News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Sultiro pa ko lo.
3: Sultiro ka to? Alas 11:48 na mga kakay-five. Medyo nabudayan pa kita mag-plastas ang aton nga programa because it's been a long time nga daw nadula kita nang tungod sa bakasyon nato, no? Still jet lag yapon eh. Gasalakit ang ulo namon sa biyahe. Kaya nagpa-Singapore kami. Wala kami ga-expectar nga before ka makalabot sa Singapore, maagi ka na si Singa 1 eh. Singa 2, Singa 3, kag Singapore na yun. That's why kasalakit ang ulo namon sa biyahe, dirili. Nag-una na siya sa aton, tungod nga para mapik para rin ang aton nga kilanglanon para makapahuway na timprano. Ah. Ay, mayong gabi anay. Mayong gabi, J. Lolo, sa imo. Tuod gid na hinlaw na kami sa programa nimo. We'll have you been, J. Lolo? I've been to London to visit the Queen. Long hearing and thanks. Sunny Boy always go sa ano ni, Mabinay? Oy, si Sunny Boy sa Mabinay. Toto, Sunny Boy, pre, kumusta ka na da sa Mabinay? Nagsatanan natin ng mga suki from Mabinay. Ah. Good evening, gina. We're back on air na. Bakasyon ka nalay. Well, we're having some jet lags lang kami sa biyahe. Nagapaumpaw pa kami ng jiriri. Kinaw medyo daw kakapoy gisang biyahe. Kagkalayo sa ngamon kaging katuan. Sa inyo tanan nga naghulat kag nagpamati sa aton programa, don't you worry, ang mga playlist na mga songs nga gina-play naton during some time nga nagbakasyon kita, it was prepared by Jerry Lee. Ginapikuragina ni Jerry Lee. Ni Jerry Lee ang mga songs naton from 9:30 to 12 midnight para langit sa inyo tanan. So, in behalf of Jerry Lee, ma-set off kita temprano, kitungod para makapahuway kita. Ha? Okay, sige. Don't forget to smile and don't forget to pray always. Bye-bye.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sini nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano tayong ito?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Uy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sa headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag basi hypertension. Damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, pain reliever, imo nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakahulugan nga madula na siya. Ang cause sang headache, amon niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta pression o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinang a-discussion si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
6: Base sa research dita sang Philippine Heart Association Sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
2: Bao kataas.
6: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nations sa Asia Sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
2: No? Pinoy, ha?
6: Siyempre plakaon parat. Duha lang ni ang bot silingon Sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gid guro naton ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon,
2: like lifestyle, no?
6: Lifestyle gid yai rason nga dapat doble aton paghalo. Pero may naman yung ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Paano na ton, Doc Ramil, malikawan ining high blood pressure?
6: Actually, may ginapagwa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC, Sir GP, kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna, Sir GP, amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang, siyempre, maparat or maasin, paggamit sang damo asin, subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream, or gitawag na mga chocolate.
2: Si
6: Laban na mo ginay. Ang kung wala na ginti, parat eh. Sudan ko an, asin, kagtuyo. Magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant ta Japan ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, inom mang ka suplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataasan ang iyang gitawag antioxidant properties, halin sa gitawag di sugar cane extract.
2: isa man gali Doc Ramil nga pangpugong sa pag-develop sa high blood pressure, amo ang pag-lose weight or pag-iban sa sobrang tambok sa lawas?
6: Di, ang DTX 500 Gagmay TC, kampiyon na sa mga nagajita. Bangod sa charantin nga, nagamimik sa function sa insulin. Agod, magamit mo sa husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. Sumaluwa sa jita, kinanglan man, mangin physically active ka man. Kinanglan nga, at least, no, exercise ka 30 minutes daily. Or lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di hindi kaya manigarilyo.
2: Tamo gina. Oh. Tamo Pinoy manigarilyo.
6: Especially kung may high blood ka na, no? Oh. Pero kung wala ka pa high blood, ati ikaw depende sa imo. Nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag ma-stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang ito ang blood pressure.
2: Siyempre hindi man mag-inom. Oh, inom lang DTX 500 kag MTC, hindi kay whiskey, Dr. Mel, no?
6: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina. Isa na nga bawal, no? Dapat kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang ka butilya sang beer kada adlaw, pero may gid wala gid wala, no? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito, ya. No? Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi ang nagapahilti sang imong korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala ka panaog ang imong blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imong mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imong BP or blood pressure nga ikaguba sa imong korason kag kaugatan mo biskan ang imong kidney. So your best option agud masigurado nga hindi ka magka high blood, amo ang pagpadamo sa imong gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobrang kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, hindi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC. Bangod dako ang mabulig sini agud hindi ka pag high blood ron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC, hindi ginaton paglipatan.
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500? Kailan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kun palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, oh, nga man-neutralize and mabalance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tao. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
6: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sila ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag may TC or Pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir GP, is B12, iron, protein kag zinc man lang mo.
2: Oh.
6: Di makita mo na sa utanon and other sources. Like ako ay mangkuga kaon karne. Suspicious. Ako nga sources, vitamins, mushroom, no? Suya, legume, sandbins.
9: So,
6: di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan.
2: Oh.
6: Di, kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement kaangay sang gitawag DTX 500 may TC Pure C. Imagine may super antioxidant ka na, Sir GP. May alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot, Sir GP, pila ka DTX 500 kag may TC ang ginainom mo. Tani amo ni kun palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gituag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal di TX 500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
9: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis. Of course, that's correct, no? So, ano yung mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Amunin sila ng mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day. Nga hindi gidya katulog. Nga heavy ki 2 to 3 bottles a day malang na. Kay ang liver mo wala pahuway. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang. O bayugid, wala.
6: Okasyon lang.
9: Para makapahuway ang imo atay.
6: Kag makaregenerate.
9: Makaregenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang kuta tambok kakaayo. Amo ni ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Amo nang ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Pusin uya ma-detox ang liver. Wala. Ang DTX 500, amo na ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang kung ikaw pala inom mag DTX adlaw.
6: Ako Sir Boy, pala inom ko
10: tubig.
6: DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung inom DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Manigurado ko ya, no? Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Niwang ka, madakot yan mo. Tapos gusto ka kaitom, may samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka. So, sa mga pala inom da, may chance pa nga magbag-o. Islina, instead alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C before ma-damage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
11: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
12: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ito itong score gani?
13: 470.
12: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
13: Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
11: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako gali sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon, sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
15: Kag subong kanami sa kon paminsara.
11: Mighty C, mapalit sa mga butika.
16: Para sa libre nga check-up, bisita halan
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
19: Iloilo City.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Roa City.
18: Atubang sa PLDT McKinley Street.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
17: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
17: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
11: Informasyon sa ikaayong lawas.
13: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw kaman maligo.
9: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw. adlaw.
10: Nakapaligo ka na, kinanantinloan ta naman ng aton yung mga silula, no? Mm-hmm. Kapi, nga naghatag sa aton sang matinlo ng silula tungod yung ginadetox yung aton yung seltzer boy,
9: mm-hmm.
10: DTX sa coffee mix.
9: Correct, no? Mm. DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo ka adlaw, magsanto plus herbal soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh, para 48 hours of freshness, ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag DTX.
6: Especially kung ano, ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
9: Nan. Na,
6: may stroke ka bi, diabetes ka bi, ano pa sir boy, may cancer ka.
9: Mm-hmm.
6: Mas ginarecommend mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may Ganoderma mushroom sa sir boy.
9: Mm-hmm.
6: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
9: Mm-hmm.
6: Plant sugar, sir boy. Amo nang nami da.
10: Natural.
6: Mm.
9: So, kung immunocompromised ka, no? Dapat ang kape mo DTX Premium, no?
6: Plus.
9: Plus, kung pugahan mo pagkita doa ka DTX Bio, ay kampiyon.
6: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
9: Mga autoimmune disease, no? Mm-hmm. Kung feeling mo nubo na stinsas ang lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with doa ka DTX Bio. Protektado ng imosilula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imosilula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Protektahan sa DTX Bio sa imo DTX Premium Bullet Proof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
6: Oh.
9: Lain niya.
6: Kainom siya kape. Duha sila kainom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
19: Extend.
10: Manisik ka ito ni Engineer.
9: Hindi na high blood, fast blood.
6: Fast blood. Tapos na palapi, gapamasahe din siya.
9: Why?
6: Gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
19: Mm-hmm. Tanang galawas, masahe.
6: Mm. All E.
9: Isang pwede, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo, ay.
19: Magpamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tingin nyo, ha?
6: Santon Plus Herbal Oil.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Informasyon sa ikaayong lawas.
19: Oy, delikado bala ini. Ischemic stroke. Paano ka bala magka-ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta?
20: Talk ni Doc!
9: Thank you, Sir JP. Sabong adlaw ton anta, paano bala si DTX Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Doc Ramil?
6: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
9: Ang ginapatay
6: doon? That's 11% total
19: every
6: date.
19: Every year?
6: No. Which ranks number 3 in killing Filipino every year.
19: Grabe.
6: Number 3, ha? Nga! Ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
9: Para.
6: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka man, no? Mas ischemic stroke.
9: Mm-hmm.
6: So ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
9: Mm-hmm.
6: Ganda damage by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na tumaprevent ang blood clot, sir boy.
9: Mm-hmm.
6: Number one, exercise.
9: Mm-hmm.
6: Hindi magpatambok.
9: Mm-hmm.
6: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
9: Mm-hmm.
6: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize, sir boy.
9: Correct.
6: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne, pamate, ari ang nakadami. Because ang DTX Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, sir boy. Di may extra virgin coconut oil atong DTX Bio. Ang iba niya, wala na
9: mo.
6: Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant. Nga kaya niya ma-prevent. Kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, sir boy.
9: Mm-hmm.
6: Ang research kag study, nagapakita nga ining garlic acid nga ara sa DTX Bio, kaya niya nga malikawan ang gitawag, kag ma-reduce niya ang mga brain edema
9: pag-upag
6: and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
9: Oy, wow.
6: No, diba? Ti, ang inyong vitamin D3, may garlic acid,
9: wala.
6: May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa DTX Bio. So, protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, sir boy.
9: Mm-hmm.
6: No?
9: Amo na ila, immune cells ang brain.
6: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
9: May ilaman sila yung soldado.
6: Makabulig dra ang gitawag DTX Bio. Para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imo nga brain health because of DTX Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
3: Abi naton ang ditribayo gaputikta lang si mo kontra depression kontra sa pagkulang sa tulog kaga ano pa nga health sig imo brain gatindo sa brain mo ginaputiktahan kagigli sang ditribayo kontra sang kun pinaka kontra sang brain no which is ischemic stroke. Dok Sam?
10: Yes, kore kun nakaditribayo kakadadlaw sir boy naga promote ina sir boy sang ginatawag absorption sang vitamins kaga mineral no malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban pa nga klase nga stroke sir boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides ang ditribayo nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae no especially kun palakaong kaya sir boy sang green leafy vegetables mga beans nuts mga whole grains no amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para magreduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga arad sir boy no
6: kinarecommend niya nato sa aton mga clinic doksa mo
10: yes?
6: Ang mga magnesium
10: oh.
6: Potassium nami siya sa mga kuan para magawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo nang rason nga magka ischemic stroke.
10: Yes, kag gina-reduce niya by 8% sir boy nga magka stroke ako naga ditribayo ka no tungod sang magnesium sir boy nga ginaabsorb niya kag hindi lang ina sir boy mineral nga potassium ginapanami man ang sang absorption ko naka ditribayo kita sir boy kay nga man ang potassium nagabulig na sir boy nga hindi ka magka high blood eh. No? So makabulig man na siya para hindi mag tiner ang sobrang asin sa aton nga dugo kay sobrang asin it can lead sir boy sa ginatawag hypertension no pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga nakaditribayo kag napanami niya ang absorption siya na, especially kung palakaon ka sang patatas mga beans mga liso-liso bla sir boy kag mga prutas no kag sang saging kag avocado amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium sir boy kag isa pa lauric acid nga sa ditribayo no makabulig man sir boys pagpatay sa mga viruses kaangay sang ginatuwag varicella zoster virus ini ginatuwag HIV virus cytomegalo virus amo ni mga virus sir boy nga kamagdanan man sang pagka stroke sir boy
3: kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus no ini tanang ginatapna sang monolaurin nga makwa mo sa ditribayo no ginambali dok sam nga mga mineralis nga kinanlan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke ginapasulod man ni ditribayo sa aton lawas magnesium potassium ini ng mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong siyang ditribayo sa imo selula para layo ka sa stroke sa imo utok no ano pagkikinobra ni ditribayo ini ang gallic acid kinimensional ni Doc Ramil pertigid besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gid bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Kaya isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nila nga unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sa gallic acid nga makita mo sa ditribayo. Ginambalgi na ni Dr. Mil, nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni ditribayo? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso opisina. Anong mabulig ni ditribayo? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ga-ditribayo ka adlaw-adlaw, uy, kamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pero makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usap ni ditribayo para mausas ang imulawas for energy. So this is how ditribayo protects you. It also protects you from blood clots. No? Kaya ginatawag niya ang ditribayo, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
6: Layo, sir boy, sa blood clots. Hindi pa mag hindi pa dasig magano. Hindi ka dasig mabarahan.
3: Hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa barak, correct si Dr. Ramil. Kag angga pa duga, angga pa kwa sa barani, ara man ang sunod sa lawas na pure probiotics is capable of producing folic acid. Oh, nga tawag nila folic acid. Ano pagid? B12. This B gut-derived B vitamins prevents blood clot. So layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So hindi lang sa ilanat, kaso kag ubo ikaw ginaamligan ni D3 Bio, ginapalayo ka pa ni D3 Bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
4: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kag ubo, tugasong virus, kag mikrobyo, ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio
22: ang D3 Bio
4: yung may Physio.
22: Ang Physio
4: yung may D3
22: mga magabutika
4: Mighty C
22: ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Anika. Kudayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko nag try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mapalis sa mga butika.
24: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
27: Iloilo City.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Rojas City,
27: atubang sa PLDT McKinley Street.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Calibo,
27: Reventor Building,
26: Osmeña Avenue.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: San Jose Antique,
26: Wantiong Building,
27: Barangay 8 Bagumbayan,
26: fronting kay San Mall.
27: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
26: Kulasi,
27: National Highway,
26: kinid sang LBC.
25: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Sagay City,
27: Radyo Bandera Compound,
26: likod sang Pag-ibig Office.
27: And
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Bacolod City,
27: Ernai Street,
26: fronting Paglaom Sports Complex.
19: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil?
6: Sa mga adlaw-adlaw gainom sa D3 Bio, hindi lang na para sa mga malikawan yung mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio, isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel.
3: Capsule.
6: Namin sa mga hapuon, adlaw-adlaw kainom na. Dako ang bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid, kag capric acid nga makita kita mo sa D3 Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga, makabulig siya nga, hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Hapo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganyan ano, D3 Bio. Why na ginahapo? No? The combination sininga fatty acid sa gitawag D3 Bio, klaro katama, nga epektibo gid siya, nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma-related symptom. So, sa mga pala, inom D3 Bio, te, may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo na, isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio. Kaya nga man, ang hapo mo babuligan.
10: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatawag Parkinson's disease, no? So ang D3 Bio makabuligid, no, ma-prevent naton ini ginatag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man ang D3 Bio may rasang gallic acid, no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no. Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no, nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang naga-control sa aton nga movement, nigahatag sa nga nami nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditri bayo ikaw, may gallic acid din na nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayugid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka pala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Arjen, nagkantot sila yung kisang nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: Mighty C. Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butik.
2: TTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butik.
2: TTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
28: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
29: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-idya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
30: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
29: Ga! I-shoot na ga!
31: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
31: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
32: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh. Available now.
33: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga.

Las 4:39. A bit now. Baby.

0: பார்த்தேன் பார்த்தீங்கண்ணா.
1: Robert Picardo.
2: Pero mas na amin itong una. Ah? Ito live na live.
0: Oh. Atong una.
2: Oh. Galing kita. Hindi na to siya magkanta liwat sa aton.
0: Makanta pa to sa liwat. Oh. Pero mas gin liwat ko.
2: Oh.
0: Pero amo na aton nga i-play karon kay Rob kay Kwan.
2: Oh.
0: Kay ano na kay Vincent sa Bantay Merkado.
2: Pero anami guro to amon okay lang pero ang isa to nga 4:30 to 6:30 amon na ta anamin mo
0: last
2: 4:30 to
0: 6:30 amon ni sa amon ni namian kasi
2: namian ko sina pero ang ano ang i-edit mo lang ang 30
0: ang 30
2: alas 4 ka to alas 6 na hindi na sa magdugang kay karon kay ganta ni Sir Ruben Albay
0: kaya na edit.
2: Alas 4:30 to alas 6. Hindi na ako. Lalo ba nalbay?
0: Dum na kaon nga mo na ako.
2: Basi gulpi lang sumulod si Lalo ba nalbay. Tinunto ito.
0: Areglado mga kakipay, bauna-una gid siya.

0: ang Anomka Congressional District. Welcome na mga kakivad, dala sa onta na naman diri sa siyudad sa Bacolod, gamay sa isintay uno tanan ka mga kabarangayan. Kamusta ka mo tanan? Magandang morning! Sa aton sininga pagpangalagad mga kakivad, madabo-damo ang aton sininga mga pag-aulo ang balan karon nga agad diri sa aton nga pagpangalagad mga kakivad. Kami! Ang inyo sininga mga alagad, Kaki 5 Babes, ganda na akong?
1: Naman si Kaki 5, Robert Picardo.
0: Sa atong sininga mga top stories of the day, Pro NIR, padayon gihapon ang investigasyon angot sa illegal quarry sa Moises Padilla.
1: Walurong nga ban, gidakop sang LTO NIR.
0: Sinuya ay kagdaan nga hiligotanon ginaligar motibo sa pagpatay sa lalaki sa Barangay Alihis.
1: Masubra 3,000 nga kaso sang dingge na record na sa NIR.
0: Job order employees arestado sa drug bypass operation sa San Carlos City.
1: Tamtang babaye nagabaligya sang cellphone. Nagabaligya second hand niya cellphone ginkastigo sang anum ka persona sa Barangay Kabug.
0: Lalaki na sa panpatay sa sulod sang kwartel sa Banwa sa Isabela.
1: Bagyo Pilandok nagbaskog kag nangin tropical storm sa Martes ang aga.
2: Ulat panahon.
0: Sa ulat panahon aton mga kaki 5 karon nga aga sa aton sininga pagpangalagan. Dari kita sa pinagkaulihing alakad sa panahon, nagbaskog ang hangin nga ginadala ni Bagyong Pilandok. Martes mga kaki 5 kahapon sa ngaga, September 1, nagbaskog sa si Pilandok, kaganangin na tropical storm. Alas 8 sa aga mga kaki 5, Martes sa sulod sa Philippine Area of Responsibility kung NAPAR. Sa karon, nagalabot na sa 65 tub-tub 80 kilometers per hora ang kabaskogo ni Pilandok mga kakifine. Lasot sa sangaga nakitaan ini sa karayon nga 1,060 kilometers gikan sa nasidlangan nga bahin sang extreme northern Luzon. Mga kakifine, amo ni ang kuangid, amo ni ang pinaka litest sa iban pa naton nga mga balita mga kaki 5 karon nga aga. Diri sa aton sini nga pagpangalagad, ano nga mga lugar sa Luzon mga kaki 5 ang masyado ka budlay karon, kay masyado ka lala ang sitwasyon dito sa Luzon area mga kaki 5. May mga evacuation na mga kaki 5 ha, nga ginapatigayon bangod sa sining baha sa Hagunoy, Bulacan. Grabe! Sa atong sininga mga national news.
1: Vital National. Ante siguro sa national news ta Kakipe Babes, italuot ko lang nga humalin kaina sang kagahon Kakipe Babes.
0: Aha.
1: Mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ka mga nabatsyagan nga pagtayog sang duta sa Pilipinas ang aton nga Feebles ka Kaki 5 Babes. Kag ang pinaka baskog na record kahapon inisya alas 9:22 kagabi.
0: Aha.
1: 5.4 nga magnitude sang linog sa gihapon Kaki 5 Babes sa Butilingon sa kun wala nga kadaaga ginalingling. Delikado gid yang mag-start sa saranggani Kaki 5 Babes.
0: Ngaman
1: kay daw wala ni untat halos adlaw-adlaw nagalinog ya sa saranggani Kaki 5 Babes. Bisan di man mabatyagan pero may pabatyagan yung pagtayo. Go subong kagahon 1.6 naman no.
0: Uh-huh.
1: Alas 5:50 alas 4:07 Island Municipality of Sarangani, Davao Occidental Kaki 5 Babes.
0: Mm-hmm.
1: May nakaimpon subong paglinog nga daw halos hindi mabatyagan ang Palawan, Aurora, Negros Oriental sa Basay Kaki 5 Babes 1.7 alas 12:45 sininga kagahon kag mas bati agusan del sur. Mamuna sila.
0: Grabe no.
1: So kita bisan wala pa ya kamo kabatyag sang linog. Pero una na niya na mabalaan nga may linog gali. Mm-hmm. Diri sa balitang K5 sa umaga.
0: Hosta! Wala untatang linog di, kapin pa ako magagahon ng linog, grabe.

0: Nag ini mga aftershocks na siguro, no?
1: Yes.
0: Mga tagalas sa 4 sang kaagahon. Ah, kaya nga ang epicenter ng mga kaki-vibes ang linog yan, mga last 12, law na. Kira na, pagka last 4, inaya mga aftershocks na lang na. Daw okay man.
2: Okay kayo.
0: Areglado.
2: Sa Balita Nasyonal.
0: Sa mga Balita Nasyonal, mga kaki-vibes. Ang sitwasyon karon mga kaki-five sa Hagonoy, Bulacan, padayon ngayon na lubog sa tubig baha tungod sa sunod-sunod nga bagyo kag kabaskog sang hangin habagat mga kaki-five. Walo ka mga kabaranggayan ang padayon karon nga piktaro sang tubig na sa rin nagalabot sa tub-tub at dughan sang tao kag mas sa taas pa sa pila ka mga lugar mga kaki-five. 134,000 ka mga residente ang naapektuhan kag madamo nga mga pamilya ang yara karon sa evacuation centers. Na ang mga lugar na ang mga komunidad mga kakifive nga apektado sa tubig baha amo ang Mary the Queen subdivision ginabandona na ginatawag nga ghost town na karon. Mga pumuloyo nagagamit na sang bangka. May mga salakyan na ito sila ang iyang tricycle bala. Kung hindi sa ito, natural na tricycle. Dito ya, ang tricycle, ginapataas lang, ginahimo na, tikling.
2: Amo na ang natabo ka kay Pebabe sa Malabon. That was 1994, nagkadto ko sa Malabon. Ang tricycle nila ito ya ka kay Pebabe, big bike.
0: Big bike?
2: Big bike ang ilang ginasakyan kay Pirmi lang nagabaha. Dito sa ilang lugar mga kakipaib.
0: Grabe no? Gamon ang ginakatuan, ginasakyan nila sa mga residente. Kapin pa ako ng iban, ng mga ahinsa sa gobyerno, hindi makalusob. Pagay sa tikling, sa lakyan eh, ng tricycle nga tikling.
2: Tikling,
0: tricycle. Mga kakipay, mga ginasakyan nila para makalibot sila. Kay grabe ang tubig, mga kakipay. Pag, palanggana kag salbabida, mga kakipay, ang ginagamit nila to. Agod nga makalabay sa tubig baha ang pilaman ka mga ginareskyo halin sa mga puluyan. May mga kabataan, may mga edad nga isa pa lang katuig, may mga sanggol pa to mga kakifay.
2: May
0: bag-ubunag.
2: May pamangkot sa kay Auntie Claire, kay Claire Castro, spokesperson sa Malacanang.
0: Luzon, actually Luzon ni. Luzon ang ining sintrohan sa baha. Grabe.
2: Ang hambal sang isa ka media, telling niya kung pwede na lang mapaagyan kay nagapulo ka kilometro na ang pila sa mga salakyan niya, hindi makaagi sa tubig bangod sang madalom nga baha dala sang habagat mga kakipaib. Tani pagyo na lang sa mga NLEX kag SLEX abi kakipaib babes. Para nga kag ang toll fee i-free na sa mga tao. Ang sabat ni Claire Castro, alam naman natin na mahaba na yung traffic. Bakit papunta ka pa doon? Dahil ang laba-laba na ng traffic. Di ba? So, siguro, ang ganyang mga question ay hindi yan obligasyon ng Pangulo at ang NLEX mismo ang magsabi na ibigay nila ng libre sa taong bayan.
0: Eh, totoo naman yun.
2: Dubo Chilingon, hindi na yung obligasyon sa presidente. Obligasyon na yung NLEX na, oy, kamun lang di matomato agi, no? Balaan mo naging nga laba, pila masunod ka pagida.
0: Hindi lang mga labo, sa presidente, ne? Madam, gabi namang tubig to sa kuno, sa Hagonoy, Bulacan, at sa Luzon. Yung totoo naman yun, eh. Doon sa ano, sa Dabaw.
2: Kung si Ralph Recto, pagin pamangkot sang media, first time nakambal man si Recto sa media. Ano ba may kasabwat ba ang may kinalaman ba ang Pangulo regarding sa ang alam ko ay walang alam ang Pangulo sa mga ganyang mga isyu. At yung parte naman sa parte naman sa mga iban nga mga involved nga mga opisyal.
1: Leave it to the ombudsman. Ang ombudsman na po ang nag-imbestiga niyan. So, muna si Ralph Rick to, mga kakipay. Kag ang apektado kakipay babes dito sa Metro Manila, sa Luzon, ang tubigid tungod nga tanan, kontaminado sa tubig baha,
0: araw,
1: apektado.
0: Amo na yung live, ang live dito sa Inlex, oh. Live feeds mga kakipay sa Inlex, mga kakipay, ha? Ginakuha na ton. Grabe, live kita daw, haral kita sa Metro Manila.
1: Mula po dito sa ano sa Kadaba Vadak, mga kakipay.
0: Itong mga lugar na ito, dito po sa Balintawak Toll Plaza. Dito po mga kaibigan, nakita natin yung sitwasyon. At saka Pasadiblas, doon sa Valenzuela northbound.
1: Oh, heavy traffic pa rin po sa San Simon Interchange. At medyo mabagal, usad pagong ang mga sasakyan doon. At doon sa kabila niya, yung papuntang north, usad pagong pa rin, ngunit wala namang traffic. Siguro sa... Ano ang tawag sa ulunhan?
0: Sa dulo. Yung dito sa...
1: Doon sa ulunhan, siguro traffic kay Maynay maligwa di.
0: Doon sa ulunhan, mga kaibigan. At saka sa San Simon Interchange, mga kaibigan, bumper to bumper yung mga sasakyan na dito, yung traffic dito mga kaibigan.
1: At ang yung buntot, ang buntot niya ay parang buntot ng kwan, ng unggoy. Pero yung usad niya,
0: parang pagong.
1: Parang pagong. So, kakita babes.
0: Ang buntot niya parang unggoy. Ang usad niya parang pagong.
1: So ang natabo mga kakipay sa Metro Manila, irrelevant man na kakipay bitan, no? Ang Manila Water Foundation, upod ang Manila Water Company's its zone sa non-East zone operating units, nagpatawag kakipay babes sa in response sa flooding sa Central Luzon, bangod sa ning mabaskog nga monsoon rain o kung hangin habagat. Nag-partner sila, no? Manila Water Foundation kag ang Clark Water kag ang Municipal Government of Simon nagpang-distribute sang 600 units of 5 gallons portable drinking water kag 200 hygiene kits ba? Ano lang naman? No? At least na daw kon ba daw band-aid kakipay babes ang aton ginahimo subong kagari ang video kakipay babes isa sa mga kosang hindi lang gali monsoon rain hindi lang habagat it because nga kalapad na sang mga minahan sa kabukiran Ilabinegid sa ano ni third district ano ni Central Luzon. I mean, ari kipay babes, ipakita ko sa imo ang perte na kalapad nga mina sa kabukiran sa Sierra Madre.
0: Dali lang. Dali lang. Kay antes na ito, ipakita mga kakipay, kinanglanon na ito ang inyo sininga partisipasyon. Pag-i dire sa pag-search na ito mga kakipay, kapag like and share sa K5 News FM Negros Island, ari kita mga kakipay, ba? Sige, ibuksin ang inyo sininga mga cellphone, mga kakipay, pag-i-like and share ng ito sininga K5 News FM Negros Island Region. Ari kita sa... ari kita naga-live mga kakipay, na? K5 News FM Negros Island Region. Sige.
1: K5 Bitan.
3: Ito mga boss, ipapakita ko sa inyo yung mga minahan dito sa Luzon. Ito, Sierra Madre po ito. Kitang-kita po natin sa satellite. Napakalawak na po ng epekto nito. Sa Aurora po ito mga boss. Kung hindi ito mapigilan, baka lahat na ng bundok sa Sierra Madre makakalbo na balang araw. Ito naman po yung minahan sa Santa Cruz, Zambales. Ito talaga ang malawak. Ibang-ibang lugar po sa Pilipinas ang inuukay na bundok, mga boss. Dahil po kumukuha sila ng mga minerals. At ang masakit dito, yung mga minerals na nakukuha sa kabundukan, ibinibenta lang natin sa ibang bansa at sila ang yumayaman. Mayaman ang Pilipinas sa mga minerals, mga boss. Pero hanggang ngayon, mahirap pa rin tayo. Patuloy pa rin yan, mga boss, hanggang ngayon dahil may permit po mga yan, minahan. Ito naman po yung minahan sa Candelaria, Zambales. Zambales, talagang puro minahan na pala dyan. Santa Cruz at Candelaria, napakalaking minahan. Mukhang maliit lang tignan. Pero kapag nandiyan ka mismo, napakalawak na po yan. Dahil buong kabundukan po yan. Ito naman po ang minahan sa Itogon, Benguet. Malawak din, mga boss.
0: Mm.
3: So, magkano na kaya ang mga nahukay nila dyan na naibenta sa ibang bansa?
0: Grabe.
3: Okay sana, no? Kung yayaman din ang Pilipinas dahil sa nasisira na ngayong kabundukan. Pero hindi, eh. Mahirap pa rin tayo.
0: Grabe,
3: ito naman po, banda sa Nueva Vizcaya, kung saan nagkakagulo na ngayon. Kitang-kita nyo po kung gano'ng kalawak ang nasira. Ayan, mga boss, matatanda okay nyo ba yung paksilika?
0: Oh. Mm. Sige. Okay.
2: So, muna, mga kakipayb, tama ka lapad gidsang mina nga ginabaligya lang sa iba niya country. Kag pagkatapos nga ma-factory, ibalik naman baligya sa aton.
0: Grabe.
2: Kaya kung may ara kita nga factory, dugay na tanag manggaranon.
0: Oo.
2: Oh. Galing kayo itin na pong manggaranon. Kay...
0: Tanay magmanggaranon ba tano?
2: Mga kawatan, kawatan.
0: Tanay magmanggaranon ba ta pareho na kay Lida Sigurado bla?
2: Oo. Oh.
0: Kag kay Mildred Mendoza, kag kay Vilin Moico.
2: Mm-hmm.
0: Sa may kuan mo naman mga big time dira sa may prok may sa may prok mabinuligon
2: ano pag pangulam ta sini kay bisan 50 pesos do gapinangulam na
0: mo gani
2: ari good vibes bla oh 50 pesos isa ka agi gapangulam 50 pesos ka sakit pa niya magpanakit klase agi ni no ginadulong sa inyo sang DTX coffee mix ang kape nga healthy naka detox kun magkape ka naman lang mga kaki five ina may amarguso kag may chia seeds nga nagapa sexy kag indi ka maacid kaki five babe hindi ka matam-an ikumparar sa mga kape nga daw ginalabugay ang imutyan pero ang DTX coffee mix sulit healthy coffee detoxifier DTX coffee mix kaki five itan pangitao niya si Oliver
4: Gusto naman ka, Oliver. Oy, so, yun, saan mo nang kilay naman yun? Ay, maraming nagtulay. Lala. Uy, ang sagot. Uy, ang sagot tayo ko, ano, ay, tulay. Kasi pagtunin mo na akong agtang sa park. Ahak mo ni si Oliver.
5: Ang saan mo na nang design yun?
4: Rainbow, maniber.
0: Rainbow?
4: Pero makuskwinta bigla.
2: Pero sa totoong buhay, Kipe Babes, lalaking-lalaki na siya.
0: Lalaki na.
2: Ari naman ang ginsurprise ng misis ang iabana sa abroad. Nga daw hindi excited ang misis. Kipe Bitan.
0: Aber.
2: Ginadulong sa inyo siyang detect beauty soap.
6: Surprise! Hi, baby ko! Hindi. Dito na ako.
0: 2 years abroad.
6: Ay, laki na ng baby ni Papa. Magalit si Papa. Nasa tiyan pa ni Mama. Ang laki-laki na.
2: Sa tiyan pa ko, no?
6: Ito ba masaya na umuwi ako? Pansya na di ako nagsabi kasi gusto ko sanang surprisahin kayo eh. Laki-laki na ng anak natin. Halika, baby, dito. Halika,
0: ano, baby? Halika, baby. Busong. Busong.
6: Ay, ano po this ka?
2: So, hindi surprise, no? Nasubuan gali ang asawa pag-abot. Anyway, keep my babes.
0: Nagkala pala sa baby ko, no?
2: Tatyan ka papagalin ko. Subong laki-laki mo na. Pero gali may unod naman sa tiyan kay keep my babes.
0: Mayari. Si Tan. Tan.
7: Ay, Ruben! I-date mo naman ako, Ruben. Every time ka, Ruben. Namimiss ko na, Ruben. Mag-angkas dyan sa motor mo, Sana magkita ulit tayong dalawa, Ruben.
2: Okay.
7: May ibibigay ako sa'yo, Ruben. See you soon, Ruben. I love you.
2: Daw na play na nasang una, pero ang sabat ko na, sulitun ko lang. Nga, inday ging, pagkita na ita,
0: naging.
2: Ubos na nataltal ang ipon mo sa ako. Anyway, mamangkot ko sa imo. Good vibes ni Japo na. Wala seryoso na mga kakipayb. Di lang mas maayo. Ang duha o kung tatlo?
0: Tatlo nga, no?
2: Piliin mo sa numero. Di lang mas maayo. Ang duha o kung tatlo?
0: Ang tatlo, guro, kayo mo ng pinakabaskog?
2: Correct, kakipayb, babe. Tagaan ko background ng istorya para maalam mo sa punto. Nga tatlo, di ba? Tatlo gina kayo, tatlo gina pili mo.
0: Sumalaga na yung sigurado. Pag ginugay
2: kayo. Ang budlay kung kisa nga mag-loyal ka gina. Sa isa katawo, ang abiyan mo. Mas maayo nga tatlo, di ba?
0: Tatlo.
2: Kay kung madulang
0: kay kung sa mga kuna, uno, dos, tres.
2: Kung madulang isa mong kabian, may isa pa kabian. Kung may isa pa kabian, may
0: isa pa kabian.
2: Siguro sa asawa, Kung mag-away ka, mas minta akong may isa. Kaya may katuan ka.
0: May katuan ka.
2: Ang problema, kung nag-away ka mo sa asawa mo, nag-away ka pag isang isa, wala na. Amo na ang bintahan, dapat tatlo.
0: Tatlo.
2: Para kung wala ang duha, may isa pa.
0: May isa pa. Para sa niyo. Sige. Oh. Sige. Mga kaka-K5 sa atong sining pagpangalagad, alas 5:04 na makomersyal kita nai. Balikay kita matapos ni.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: DTX 500.
1: Pina problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level?
0: Mag DTX 500 na.
1: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsang sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
5: Babakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Babakan sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumay sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
9: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Protection sa mga balatian.
11: Moderna Max.
12: Ito si Pimpinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Moderna Max capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
13: Moderna Max capsule and Moderna Max coffee blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
21: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual Petwal Trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapeka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University. K5 News FM. K5 News FM. News FM. Balita K5 sa umaga.
5: Alas 5:11 na mga ka-K5. Karoon nga aga sa atong sininga pagpangalaga. Diri kita ha. Ang balatian sa atong sininga lawas, mga ka-K5, kasagadan nato nga mabatian pag may ma-hospital kapin pag kung may edad-edad ka na, mga ka-K5, ang finding sa doktor kung ma-hospital ka, pneumonia. Pneumonia. Mga ka-K5, naano ginjab lang pneumonia? Ano klase nga balatian nining pneumonia, Sir Robert? Ang pneumonia, mga ka-K5, explikaran ta sila. Infection sa baga, sa lungs, infection, mga ka-K5. Sanoy na yung nagkatabo? Kung ang natural nga depensa sa aton nga lawas medyo mahina, kagpigaw, nagagahom na, kaginatake na kita sa bacteria, virus, o kung fungi na makasulod sa aton sinibaga, mga ka-K5. Apektado ang parte sa aton sininga lawas, ang air sacs, sa isa o kung duha ka baga, mga ka-K5, nga nagapuno sang fluid, mga ka-K5, kung na
14: in short,
5: mga ka-K5, ganiti nag-inflame siya mo. Uh-oh. Nagahubag to siya eh.
14: So ang naman niya, kung magtapik na sa baga mo, ang apektado siya na ang oxygen nga ginahakop niya.
5: Uh-huh.
14: No? So muna ka-K5 babes nga maka may ubo kasi na.
5: Uh-huh.
14: May kun maglala na gid, hilanaton ka.
5: Correct.
14: Now do hindi ka kaginhawa.
5: Uh-huh.
14: Kasakit ang dughan mo.
5: Kabudlay sa paginhawa.
14: Kasakit
5: sa dughan, kapoy.
14: Mo na nga kun kay isa, loose appetite, wala ka sang gana magkaon.
5: Uh-huh.
14: Medyo lala na kay ang resistensya mo naga nagabagdown pagid.
5: Mm-hmm.
14: Kay wala ka sang may ginakaon. Kita mo kung tang kasuhon ka, wala ka gana magkaon.
5: Dula gana mo?
14: Oo.
5: Uh-huh. So mo na mga ka-K5.
14: Lain siya nakita ko yan. Nga ginbutangan sa sang tila di sa agtang.
5: Uh-huh.
14: Sa uluyo doon nag-uyog-uyog. Ano? Kita mo na, kita mo na. Ginano ka ba na? Ginbasay ang lapat. Butang di sa sawaya sa agtang.
5: Uh-huh.
14: Tapos sa uluyo, kita mo, ga-uyog-uyog ang muna na dayon. Ambot na, ano na. Tama na mga ka-K5.
5: Tama na mga ka-K5. Ang mga sintomas, sina. Tama na, mga ubo, kakulang sa enerhiya, tama na, kulang sa oxygen sa nasilinta na. Nagkatabo ini sa mga katigulangan aton, may mga edad-edara na. Confusion o kon mental changes, mga ka-K5. Mismo sa kabataan, nagkatabo man eh. Hilanat, ubo, mabudlay ang paginhawa, kag hindi kayo kakaon.
14: Ang mabudlay ko yung sinayangambal nila ka-K5, babe, silent pneumonia. Ilang wala ka gaubo bala. Mga traidor ini nga balatian. So dapat likawan ta ni.
5: So anong mga rason dire, mga ka-K5? Anong mga causes dire? Tungod ini, mga ka-K5, sa bacteria, streptococcus, pneumonia, mga ka-K5. Microplasma, pneumonia, kada mo sa klase sa mga pneumonia, no? Mga ka-K5. So, amunin mga ka-K5 ang kinanglano na ton. Anong kulang? Kinanglano na ton, mga ka-K5, ang suplemento. Ining suplemento nga kampiyon, mga ka-K5, para dire sa mga pneumonia. Kaya man, may inflammation, may ara ka na nga mga paghubag sa aton sininga abaga mga KK5. Mm. Anong nagkakadapat? Diri mga KK5 na ito nakipamatudan ang kaepektibo sang DTX 500. Hmm. Ang DTX 500 isa sa mga nakabulig diri mga KK5 sa paghaganhagan sang inflammation o ang pagkupo sang iya siningagin na nagahubag nga mga baga mga KK5 kag ang pagkontrolar sang tuman kasakit nga nabatyagan mo bangod nga ang DTX 500 mayara ini sang antibiotic property.
14: Yes, kag nga tungod magambal kita antibiotics gapatay ka kipay babe sa bakterya.
5: Nagapatay sa bakterya.
14: Tikon pabayan mo ang pneumonia, nagadamo ina sila, gadamol nga nagadamol sa imo baga.
5: Mm-hmm.
14: Kay tungod nga pagusto sila sa pagpadamo dito kay ga-star nato sila mo.
5: Mm-hmm.
14: Daw gagwa daw mina nato sila. Kag ilistaran nila nga daw ginharian na nila.
5: Mm-hmm.
14: Na muna nga nagadamo, sila nagadamo daw pareho lang na sang balay sang anay ka kipay babes.
5: Mm-hmm.
14: Nga sa umpisa gamay pa lang pero sa uli nga nagadako nga amo nang plima nga matig-a
5: na.
14: Nga nagakapot sa aton nga baga.
5: Mm-hmm.
14: So ang DTX 500 may hambal mo kaina, may antibiotics property, at the same time, antioxidant siya, nga hindi ka basta-basta magdamo, mapatay ang mga bakterya, kahit tungod sang amarguso kakipay.
5: So, amo na ang mga kakipay, nga dapat likawan tagin eh. Kapayin pa sa aton, sini nga mga kabataan, kada wala sa mga ginpili nga edad, kapati kabataan, mga duha katuig edad, yan pwede mapiktuhan sini mo. Tigulang, sa sintay kalabanan ha sa sintay 5 ang edad sini mga kakipay magabatsyag na sa ginatawag kag mga maka-experience sa mga balatian katulad sa mga chronic diseases, heart, lungs, diabetes, mga naga-smoke o kung naga-abuso sa alcohol, mga kakifive, mga immunocompromise, mga kakifive. Mamuni ang sa mga edad-idara na. So, kinanglano na ton ang DTX 500, mga kakifive.
14: Pero kung lala na gid kakifive, babes, kinasuggest agad nga, pakonsulta agad ka mo sa doktor, ang amon diriya nga para mapag-on immune system mo, hindi ni sa directly nga bulong kuri papagunon ang imo nga immune system wala pa ikaw sang balatian tumar ka na kakipay babes.
5: Correct. So muna mga kakipay ba kinanglano naton ang DTX 500 mga kakipay kag of course ang arang aton sining D3 Bio ang klinika D3 Bio and Mighty C alkaline vitamin C mga kakipay amo ni silang nagasani porsa para nga maagapan naton ang aton sining ginabatyag mga kakipay sa aton sining lawas D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C. Di mo ni mabakal sa tanan nga mga butika kag dira sa Mace Wellness Product Center available ang aton sining Power Trio dira sa Mace Wellness Product Center sa may ground floor sa Plaza Mart Building sa downtown area, dira sa may Rogers Store, dira sa Florenceville sa Panukoy mga KK5, kag dira sa Ninio Store mga KK5 available man ang aton sininga products. Ah, sige. Alas 5:18 na mga KK5. Gatuan tanang aton sininga merkado, ang Bantay Merkado Update.

0: Mercadon! Gantalao kag Robert Picardo!
1: K-5 Balantay Mercado!
0: Alhamdulillah, papang!
2: Alhamdulillah, kaki-pibabes, kaki-5 Robert.
0: Daw okay man to?
2: Daw okay nga dyan, pangin.
3: Married met na ta?
0: Ha?
2: Oh, wene, wene,
0: wene.
3: Bituwa na. Bituwa na kay September na. Dito na.
2: Joke lang, I think.
3: Whenever I see boys and girls.
2: Pwede na marikta.
3: Pwede na marikta.
0: September, no? September plang.
2: Tapak na sa Ber, kaki-pibay, Robert. Ang ton niya, presyosang
3: way pa yung Ber, ya, Hunyulyo, Agosto, palang agarana natin sa Libertad. Mga tiil ka baboy, mga sap-sap na disgrasya na yung puli.
0: Kamusta ang ESF? Daway naman, daw naglinong-linong naman, o? Balik normal na?
2: Look, normal naman ka kay Five Babes, kay Five Robert. Kaya yung tao, padayon ng pamakal rin sa atong karne.
3: Hindi na pagdibdibo ng is. Eh, pa kaya hindi safe man na is sa tao.
2: Gali man, o. Saan pa paano makita mo, Priska, sa atong live kay Five Babes, kay Five Robert, kapula-pula yung karne sa bakoy mo. Kampiyon, karne sa baka, araman, panami sa display. 3 to 60, to 40, 50 to 60, kang local pork na ito, kay Five Babes, kay Five Robert. Kagang aton nga buyon amuman tag
0: buyon
2: 260 until naton 240 suno sa aton migo diri sa may DJ o Mitchell kaki pay Babes kay Five Robert amuman dito sa may Five Robert ang aton produkto amo manggiapo ng presyo na baka amo lay 370 ang aton nga kiluhay diri sa may Libertad Public Market tag sa gwa makita naton diri sa may pakatko dito sa may sorry nga bahay kay Kipay Babes, ang aton nga presyo na isang baboy, local pork, 240, 250, mga kakipay ba. So, para mo na yung sitwasyon, kagang aton, bumalakal dari, damo naman yung kakipay Babes, so, Robert, kagasako na ang aton mga iloy, ang mga amay, nga mag-preparar kahit ang mga sinitoto, si Inday, may klase, subong kakipay Babes, Kipay Robert, sa nga adlaw sang Merkules, mga kakipay, ang aton chimpo manayanaya mga Kipay Babes, Kipay Robert, sa guwa namin man aton chimpo kagang aton nga kauturan na silingan naton sa ako sa pagpamakal dari sa aton. Mayong aga dara sa aton, aton nga migo dara, tatay Gideon, mga Kipay, ang presyo subong ng aton nga ginadala siling baboy, hinadulong sa inyo sa Mighty C, the alkaline base vitamin C, kaga sa Munabi, Isulo, sa kay Hambala ni Kipay Robert Picardo, hindi ni siya bulong. Ini-supplemento before kaya magkasakit kay Kipay Babes, Kipay Robert, nikawa na ton, kaya nag-tumar kita sa maintenance na ton.
3: Papagunon ang immune system para hindi magtapik ang balatian.
2: Na muna da, kaya tipre kung medyo lala na, kaga kinala na magpakita sa doktor o kung magkonsulta, kinala na ton mga kakipay. Pero samtang nag- kuhan kita yung mga kaki five
3: samtang gawiyang mo pa
2: gawiyang mo pa sa Pasko pa gani kag mini-maintain ginaton kay ti Adodaw pinanan ako ni ang aton supplemento mga kaki five klinika GTX 500 Absol ini mga kaki five baba pahalugid sa mga peke dira kay di galinagaw naton ang mga peke nga bulong ang aton nga supplemento hibaloon kung legit bala ini ang ginabaligya nila ang klinika dietary bio soft gel ini mga kaki five ba wala ini sa kuan ini iban pa nga mga kwadra kun ano na no mandra nga ginabaligya sa inyo kailanan mag halong kita ang aton nga the Mighty C the alkaline based vitamin C mga kaki five kagang aton nga DTX coffee mix mga kaki five available dra sa may bago ang mga produkto naton dra sa may suki ni Kaki Five Babes, Kaki Five Robert, dra sa may bago city Kaki Five Babes.
0: Dra sa may normal asa Norma store. Talok Bago City sa Norma store mga Kaki Five available aton sini nga mga products.
2: Kung mag-us-us ka mo pasunod sa syudad, Barangay Sumag, sa Bago.
0: Pagkadto ka man to sa Sheila Trading, pagkadto ka to sa may Abonan, Bago City, arada sa Tricky, pagkadto sa Dulao, arada ang Phoebe Store, sa Salong Dulao, kag ang Rico Baranal, ang Baranal Itiri. Sa Dulao.
3: Loonhan, ang Valladolid, kag Kulupandan, mangin aton man natin.
2: Alin sa Valladolid, Kulupandan, Panahog sa Bago, sulod-sulod gawa sa syudad, sa magpalapit sa downtown, alin sa Barangay Takuling, Kimber Marketing. Arada si New Year, Boss New Year, Boss Jumel, Nick Barca, nakainom sa Detex Coffee Mix, Nicky Babes, pinasimpla pa lang doon kapamuso.
0: Jumel Ramos, Nick Barca, si Dan Choa, si New Year, kaya yung pinakamapisan mag-inom sa DTX Coffee Mix.
2: May dumping syndrome na gurupati kayo. Kasi tinatimpla lang ito.
0: Sunod man si Coronel, si Kadya Gaspar Coronel.
2: Nagsunod na sila.
3: Araman ang kapita sa kwan.
0: Nagsinunod
3: na sila. DTX Coffee na kay Ma'am Carmen Cita Olbido, aga-aga pa yan sa Bangga Tutong Damo na layaga pa nga.
0: Why pa ka-testing si Boss Erwin Kapada?
2: Patilawanda sa pang.
0: Patilawanda.
3: Damuno sa aton si Sir Jimmy Rica Plaza kag si Ma'am Maria Luz Rica Plaza, ang monitor Sir Jonathan Sarad sa Sumag.
0: Si Jimmy?
3: Si Rowena Villaran Erbito sa Dulao man.
0: Si Marilo Rica Plaza? Kaname sa mga bulag ito.
3: Marilo. And of course, Busay Kabug, Ma'am Nilda Empinado. Mayong aga man da sa
0: inyo. Sharon Store, sa Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Rex kag Chona Montalbo.
3: Si John Ross Lorijo sa Kipo Totong, Berenia Gomez, sa Proper Pilisa, available ang DTX Coffee Mix.
2: Si Tage, kag Kipo Bim, sa Jimber Marketing, kag si Kid.
0: Kadamo. Si Tauge.
2: Si Tauge. Si Jennifer. Jimber Boys na, sila ni Charlene, sila ni Jessica.
0: Si Rose.
2: Si Mom Rose, Aradaraga, Kipa Babes. Si Kid, nga panambog sa iya ba? Pwede ba pa yung na DTX ang imo?
0: Kid, why nalamot ang DTX sa ipanambog ba?
2: Pwede ba nga, hindi mo pa inumaking iti magdugan natin. Parang kapyo na migota kayo iti lainom DTX Coffee Mix. Saka tumigota na sila ni Gaspar na saling na Kipa Babes, sila ni Elvis, mga tumamigota na nga why mamatamyaw, Kipa Babes, sila ka monitor sa may Jimber Marketing.
3: Nagawang kwa na ipang tamyaw wa kay do pila nagid lo ko ka adla ka panamyaw mix mix store sa Panukoy Ron Martorilla dira sa Maninihon available ang DTX Coffee Mix and of course dira sa Villa Villeta the Angel Store mayong aga kay mama dira sa tubang sang Nokpo kapihandra sa ang restaurant maayong aga kag sa feed store sa Villamonte maayong aga mga ka key 5 sa barangay 27 kay sa Pianucci family maayong aga
0: kay Marian Store sa Paglaom Village Sunny Store sa Paglaom Village kay Mr. and Mrs. Sanita Vinigas kag Kansiri Man Silingan sa Kansiri Man Silingan mga kaki-five kay Fritz Carbausa kampyon ang linaga mga kaki-five
3: makadto tara pila kadlawa sa Pinipigan Family sa 27 mayong agagit
2: Gilmar Del Pen kundi ba chuya naman niya Barangay Singkang Airport mga kaki-five Maninoy Manip na mo may aga dali sa mo ay ba pa aliado family sa may bago kay Kipay Babe sa Tatay Gideon Cooking Store yung Ma'am Charlene Danoy na Ma'am Edith Binuman Chris Boss George Boss Michael ara naga monitor sa Maria Faye Mary Jane Ortiz Mary Jane Chavez mga kaki five sila ni Efren kaki Kipay Babe sila ni Geraldine naga monitor kita sa aton niya sa aton mga Godric na si Noni Siloy para man kaki Kipay Babe kay five ba Robert
3: Amor. Sir Gaspar. Sir Gaspar Almonicar sa Katilingban sa Kalubihan kag dira sa Kabutungan sa Vista Alegre kay Ma'am Elnora Siasat kag sa mga Pabon family.
0: Ninyo and Ninya Soft number 5 kay Ma'am Vanessa. Salamat gayud sa mga angels mo da. Si LV Tupas dira sa may Vista Alegre. Ang Jade Store mga kakibab dira sa may Puro Kaisano. Salamat gayud. Totong Store da sa Dumanan, Julie and Mark Store sa Initsip Hanukoy mga kakibab. Sunny Store Paglaom Village.
2: Pasaka. Pasaka sa Norte, Barangay Bilimonte, Kakipay Babes, sa Purok Sabi, Soliano Store, mga Kakipay. Ang produkto nato nga ginalawag ni Kakipay Babes, Kakipay Robert Aram, Mandara, mga Kakipay. Available dra sa may Juliano Store, na Osgawa, sa may Poultryhan. Iyan naman ni Kakipay Robert, dra, mga Kakipay.
3: Sa Pilisas, Changgira, sa elementary school sa Pilisas, arada si Jason ni Relatos Juso.
0: Kunsing Eteri, dra sa Bamsi.
2: Kunsing Eteri, Kakipay Babes.
0: Kunsing. Jonaline Roldan, morning, morning lang na kay Amigo ko, kay Arnel Roldan.
2: May nga. Gadara sa inyo kung sing itery at obang bamsi mga kakipay hindi makalipata kagparinyos itery mabikits si, itery mga kakipay
0: ara si Normeda kag si Bikbik
3: na, Meda guys sa Gonzaga and of course sa Kainanet Corsiga sa Kabug available ang aton DTX Coffee
0: dira sa may Busay Kabog sa aton KSS dira mga kakipay si Giseline Grimio si Susan Alipio may nga galanda sa inyo kagay boy
2: Amo gyapon kay Kipay Babes ang kilo sang base lechon isa kalibaw lang gyapon ang aton lechon baboy may ara kita dira nga 85 ang aton nga mga naga presyo sang umpisa sang bi ang muna bi medyo dako gawa pero may 85 lagi kay Kipay Babes ang medyo bulubado way nagita mi mo ti amo na kuno kong presyo na dira sa may base lechon ko istorya natin si Ma'am Rose Gomez ara sa tubang dalan Araneta Purok Lechon ng barangay 36 mga Kipay base lechon
3: sa pamahaw nga 150 pesos hunasan seafood restaurant pulo kami no may pulo ka mga dessert and of course mga kakipay may juice may coffee dira sa hunasan 299 ang panyaga 299 sa Panyapon kung may okasyon birthday ka kag dira ka na lang sa hunasan seafood restaurant sa lapit sa NGC
0: Luis Gantalao Alma Imbang dira sa Sears mga kakipay salamat
2: tingala ko man kakipay babes kakipay Robert kasi Councilor Homer Baez dira permiga ka on kiti 149 lang yung breakfast
0: barato mo. Lang
2: very affordable NGC mga kakipay may ngaga
3: ay nako
2: Homer Baez mga kakipay may ngaga dara sa imo consider
3: may ngaga problema ang puso ko
4: mga ngiti mo na tumundaw sa puso ko
3: grabe Vincent Coralde ginkanta sang 1994 ni Jude Michael Mita, Mita!
0: Oh, Mita, Mita!
3: Pasikaton sa Libertad Public Market, nakapiriparar ang sungay sang Carabao.
0: Hanot!
2: Tinangka kong ika'y hanap!
0: Dumuha mo man,
2: Upang muli ay kausapin.
0: The original.
2: At nang masabi kong damdamin ko para sa'yo, ngunit hanggang ngayon, bigo ako.
0: Gibaydan ka na na. Gibaydan ka na sa likod mo. Gibaydan ka na kutsilyo ko. Makatabi, makatabi. Okay, okay.
3: Ako na ginabaydan mo, sir.
2: Okay, man, sir. Okay, man.
5: Okay na.
2: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
3: Okay. Okay. Sabi ko, sir, ginabaydan mo ko kutsilyo eh, naton.
2: Okay.
0: Oh, Papang Robert.
3: Hay nako. Puso'y nalilito. Minsan ka lang nakita'y umibig na sa'yo. Ay nako. Kung naririnig mo problemang puso ko'y tulungan mo.
0: Ayos, ayos, ayos. Sige. Salamat, Gen.
2: Nakatibawas ka Kipay. Si Patrol, ka Kipay Wilson Bilyana. And then, ka Kipay Vincent Corradi para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Balantay Balitado.
0: Madamang kagasalamat ka K5 Bawa Vincent Dominic Budina Corralde. Katuntan na mga ka K5, si ka K5 Wilson. O KK5, si Kwan, si KK5, Red Salgado. Sa natipon niya ng mga balita, mga KK5. Yan yung mga kabahin sa pagsuksok sang face mask. Ginapahanom daw mga KK5 sang EMB, NIR. Agod malikawan ang malain nga epekto sang haze, mga KK5. Kaki 5 Red Salgado,
1: K5 News,
0: El Capitan
3: del Barrio.
5: Good morning, KK5 Babes and KK5 Robert. Kang sa ato sini mga tagpalamati sa programa nga balita ang K5 sa umaga. Ang ato sini nga balita sumong ini nga pagpahanumdom sa Environmental Management Bureau Negros Island Region o kon EMBNIR ini nga pagsuksok sa nga publiko sa nga face mask kay man KK5 Babes si KK5 Robert para malikawan ining malaing epekto sang haze tuga sa nagluntad dira nga forest fire sa pungsod iya Indonesia. Wow, ginsiling sa ato ng EMBNIR Regional Director Vicente Los Banias nga sa nga Domingo nga adlaw Agosto 31 amat-amat na nga naglabot sa pila ka mga lugar diri sa pungsod Pilipinas ining haze kag magluwas na kay Febebsan amat-amat naman nga naglabot diri sa aton sa Negros Island Region. So ang pagsuksok sa face mask kinang lanon gid kay may ara sa mga senior citizen o mga kabataan nga may ara sang respiratory illness. Kag suno pa kay Los Banias wala pa ni may baluan kung saan o pa ni matapos ining haze sa aton diri nga rehiyon bangod ti nakadepende naman ini ang pagtapos sa nagluntad nga forest fire diraya sa maya pungsod Indonesia kay K5 Babes and kay K5 Robert. Sa muna ang ato sini nga balita ang madulong sa programa nga balitang K5 sa umaga ginadulong sa aton sang Power Trio ang aton sini nga DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 Bio. Kaupod si Patrol kay K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kay Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Balita FM.
0: Maraming salamat ka K5 Red Salgado. Ini nga bahin doon sa kaluan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka K5, sa atong sininga mga suki ha. Tanan mga ka K5 ha. Ang Dr. Pinoy mabakal sa tanang butika sa Grace Pharmacy. Nagip na dira sa may silay kag talisay nga mga butika ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ara na mga KK5 ang aton sininga patrol kay may sunog kagabi dira sa may bayan sang Sumag sa may bagong dalan sa barangay Sumag mga KK5. Gingging Rafinian may ngaga, Giseline Grimio, si Jingle Tikar kag Cecilia Banzon. O saraman mga KK5 si Kutiho sino si ano kaning kung ang pangalan ni Ma'am
3: Erlinda.
0: Erlinda Kutiho. Sige. Gurang na gid no.
1: Balita.
0: Gurang. Cecilia Banson, Mama Elma, Mama Elma o Alma Imbang sa mga sales staff dira. Si Melkin Asibron ay nga aga. Stand by na si Carla May Defensor.
1: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
6: Good morning KK5 Babes, KK5 Robert, kasyado sa KK5. So kagabi may aras na nagluntad na isa kasunog sa Prok San Jose 2 barangay Sumag syudad sa Bacolod KK5 Babes. So sa atong sining informasyon, isa ka residential fire ang nagluntad kagati apat ako nara ginabulubanta yara sa bentik ang mga panimalay ang natupok gid sa kalayo KK5 Babes. So kung makita naton kiti ang area bala sa tupad ni siya eh kung nato naton ara lang ini sa lapit sa mga economic highway dress area sa barangay Sumaga kiki sa babes. So makita naton yung mga light material kalabanan light material sa angin gamit ng mga materials sa para sa ila sining mga puluyan kiki sa babes kiki sa Roberts. So amuni nga gipadulungan gid sa gilayon sa aton sini katapos ang BSD sang syudad kagati natupok na hingagaw man to galing kay Tiara sa kapin na 20 ka mga puloy andre o kon na anom ka mga pamilya ang ano ni ang naapektuhan kagati ginabulbanta iara sa 20 ka mga indibidwala ang apektado kay Kisa Babes sa Kisa Robert. So ari ini sila sa nagatinir ini sila subong sa isa ka bulutuan sa area sa barangay Sumag Kikifa Babe sa Kikifa Robert. So manigani ang problema sa karon kay ti ang aton sining nga makautura na nag ini sila ikiting ila sining nga mga puloy-an nagkalatupok gid kay Kikifa Babe sa Kikifa Robert. So ato ta ano ang mangin bulig nga nagikan sa syudad kagati nagikan man sa iba nga mga ahensya diri sa syudad sa nga Bacolod. So aton man ini karon sa karon ang ground zero at the same time ang mga pumuluyo nga sa evacuation center temporary Kikifa Babe sa Kikifa Robert.
0: Ano mga immediate assistance? Ano mga immediate assistance nga ginatag sa nga kung gagin provide sa syudad?
6: I think amon ang aton sininga na balaan is ang temporaryo nga matinira na sa aton sininga mga kauturan at kagati for sure ang aton sininga barangay mayara naman sang pauna nga ginhatag presyo sa nga mga pwede mahigdaan sa aton sininga mga kauturan kaya titipila ka mga panapton na Kikifa Babe sa Kikifa Robert kaya ginaiya ang hot meals ara ginaiya gumera sa sakuna nga gakatabo ang Kikifa Babe sa Kikifa Robert.
0: Sige dai, salamat.
6: Report gikan sa patrolo po sa patrol kay K5 Vincent Coral dahil nga balita may dulong sa Yusang DDX provided by TCKD3 Bio ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM. K5
0: Balita Likawan taga na sunog mga K5 kay delikado ini ha Leonora Rivera mga K5 salamat gid ha. Sige kay Linlin Payahay Mariel Salvano kag Janela Kulot Balinas sa Ninyo and Ninya soft number 5 nagapamatig sa subo. Sige. Areglado. Dire na kita mga K5 sa aton sining K5 kamustahan. Iloilo ro sa Antiki kag Kalibo matabid na kita sa Capiz sa sining matinion.
7: Wala pa ng Negros. Dali lang unahon tanay ang Antiki. Antiki, good morning. Wait, please.
8: Good morning, SM Jubert, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Manami ang amon nga mudo, kadyaga pa kay namit ang higap namon kamainit nga kape. DTX Coffee Mix. Balik kanimo, SM Jubert.
7: Thank you so much, Sir Melmar, sa mga bahin sa Antique. Paskog signal na ito ng Antique, mga K5. From Antique, balikan tang Negros, Sir Robert, Sir Babes. Go ahead, please.
0: Kampiyon signal mo dahil Sir Jobert sa Negros Occidental kay Mantilla subong ang plamatinan na ito hindi ka klaro gid kay bago lang kami nakapulo pang apis ang DTX Copoy Mix.
3: Mayong aga halin sa Antiki Bata Iloilo Bata Capiz Puya Aklan Unga
0: Back tayo Sir Jobert.
7: Thank you so much, Bacolod. From Bacolod, silo kita sa aton nga utod sa probinsya kang Aklan, Sir Michael. Good morning!
9: Morning, K5 Sir Visayas, Sir Jubert, Daddy Babe, Sir Robert, kag Antiki, good morning. Manayanayang, tiyempo ni Samo, na pag naglantaw ko sa bintana, yun na may mga haze o aso-aso gamay. Pero nahuna panimon ko daw inihaw mo. Balik sa imo, Sir Jubert.
7: Thank you so much, Sir Michael. May nga haze ang imong paboy na
0: inihaw.
7: Aga pa, makabugtaw ng nagkatulubong at nagkipuso. Ara na aton Iloilo. Sila ning naka-QR code.
0: Ara na.
7: Iloilo, good morning. Go ahead, please. Sir Ray?
10: Ari na ka, isang Jogan, Batko, kaya Bigta, nakatidex ko may mix hundred sa mga yamay, sa sulat ko mix sa Iloilo. May haze pa rin, ang ginamit po ay ganyan kamang mas ang mga photo na natin sa mga sulat ka probinsya. Balik siya mo, isang Jogan.
7: Thank you so much, Sir Rick. Manipis-nipis ang signal mo nga gasulod sa amon dali pero rida bola. Alin, kompleto ang grupo mga ka-K5. I-dribble nato ng bula para kompleto ng aton sininga aga. At pisar nga may haze ang aton sininga palibot mga ka-K5. Check naton. Detalye sa mga balita nagikan sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Mermar, go ahead please.
8: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya K5 Western Visayas sa mga police report naman dyan may isang kalalaki na bunan kaya na imaw lang man sa Irimnan na K5 Western Visayas ang suspect nagapabilin ka dyan at large samtang ang biktima nagapayad sa hospital. Nabunguan man, darwa ka magkatuhay nga aksidente ang estudyante, kapanaw gabi is kalsada, nabunguan ka tricycle na hit and run, ginpalagyuhan ka tricycle, problema way makita sa CCTV kay Dulom tapos brown out kag sako pa brown out jas probinsya ka Antique. May nabungguan man kahapon tricycle man nabungguan ang lalaki nga nagalaktod man sa dalan po sako mga aksidente.

0: Alin sa probinsya kag antike sa ilo kita sa mga gwapon kag mga senior nato na makoblanan sa Negros Island Region. Sir Babes, go ahead, please.
1: Mga balita na Mondria sa Negros Island Region kag syudad sa Bacolod dire sa may barangay Kabog, in particular mga kaki 5 nakastiguhan ng sang anom ka persona ning isa ka babae ho. Babae kinastigo, anom pa ka mga persona ang nagakastigo nga nagabaligya lang sang second hand nga cellphone sa barangay Kabog mga kaki 5. So no, sa ginpatagayon nga investigasyon, nagbakal ang mga persona sang cellphone sang biktima kag nagtransaksyon sang down payment rason nga nagtabuay sila diri sa gilayon na ginadumog mga kaki 5, ginguramos kag ginguyod sang mga suspect ang biktima mga kaki 5 kaluluoy man. Matapos ang insidente, gilayon naman nga nagsakay sang ang mga suspect sa motorsiklo kag nagpalagyo. Amot ko din na subong nagbakwanway na makita sa ato sa mga kapulisan. Padayon karon ang investigasyon.
2: Sa ibang pagid nga balita, baw grabe man eh. Kung diin pang kaingod mo, dapat amo nang magbulig sa imo, pero nagagwa nga kamo pa yang nag-iilinaway. Sinuyaay ang kagdaang hiligutanon ang motibo sa pagpatay sa isa kalalaki sa barangay Alihis. Nagagwa sa investigasyon sang mga kapulisan nga natabo ning insidente sang Setyembre 1, 2026 kag tupad malang sang balay sang suspect asang biktima ang suspect. Nagasunod sa information nga ining biktima may dugay na nga hiligutanon kabangdanan nga naglabutan na gid sila sa tong nagligad nga adlaw. Bangod sini ginbuno sang suspect nga ginkilala sa kay alias Roger kag ining biktima wala gin hingadlan kag amuning napatay. Ambot ko nasta sa no ining mag balikay ang maayo nga panimuot kaysa tion sang emerhensya, wala ka sang iban nga pangayon bulig kundi imo kaingon.
1: Awan ang mga balita na Andrea sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
0: Thank you so much, Sir Babe, Sir Robert, sa pabalita sa Negros Occidental. Alin sa Negros, ay lo kita daw na okay ng signal sang Iloilo, Sir Rex Rita. Iloilo, go ahead please.
3: Mga dalagkong mabalita diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kagabi may sunog na tabo sa may Zone 8 Barangay Veterans Village City Proper. 8 ka mabalay ang apektado, 5 diri ang partially damaged kag 3 diri ang totally damaged. Ginadetermine pa subong ang gitunaan sang sunog kag lakip man kun pilagit ang halit nga gintugas sang sunog. Sa piyak nga bahin na isablisar na sang Iloilo City Police Office ang ining pagpatay sa 18 anyos nga biktima, ining si Aaron Bacolinaw, nga ang suspect diri ang isa sa nika miyembro sang LGBTQ na establisar sang ICPO nga si Los ang motibo sang krimen. Kay na establisar diri may relasyon ang ining biktima kang suspect, pero bisan may relasyon sila sang una, padayon gyapon ang komunikasyon sang duha. So gin-ila nila ining nasambitsan nga biktima kag dito ginimo ang krimen. Why na kuno sa may natabo pa dito nga labing-labing asabot no sang antes ang krimen kundi planado nga ginganyat ang ining biktima kag dito ginimo ang krimen. Okay, dala diri ang ining isa pa kababayen nga si alias Crystal nga mo managatag sa konsilyo sa biktima. Kaglakip man amo nambal naton dire galong-along di may mga masakit sa hapo sa asma tungod di apektado ang syudad sang Hayes kag pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Balik sa imo SM Jobert.
0: Thank you so much, Sir Rex, sa syudad sang Iloilo. From Iloilo mga K5 sa Ilo kita sa probinsya nga Aklan, Sir Michael Calibo, go ahead please.
4: Sa mga balita sa banwa sang Calibo kabilog nga probinsya Aklan, sobra to nga sa milyon ang bilis ang mga panimalay naging kaon sang kalayo matapos magluntad ang sunog sa barangay Yapak sa isla sang Boracay sa sitio Hagdan kahapon mga kakayfay. According sa report sa napulo kabalay walugid ang totally damage kag duha ang partially damage. Mga 400 square meter ang kalaparon sang kinaon sang kalayo kag sobra isa ka oras kag nadeklara nga fire out ang nasambitan nga sunog mga kakayfay. Maayo lang kay wala sang ni-report nga mga na-injured kag ang mga nasunugan ara subong sa covered court temporaryo nga naga dayon anay mga K5 kay naibalaan nga mga borders kag aras sa trabaho ang nasabitan nga mga pumuluyo.

0: sang matabo ang sunog, that's why wala gid sang posible na isalbang nga mga gamit mga kakefe. Pero ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection sa isla sang Boracay. Kaga may sunog pagid nga natabo man sa Banwa sang Banga, dirty kitchen na sunog mga kakefe sa pulokati sa Banwa sang Banga, nakita ini sang bata nga ang ila kusina o kung dirty kitchen nasunog. Ininform niya ang iya ginikanan pero madasig nga nagkalhit man nga nagkalat ang kalayo kay human ini sa ano ni human ini sa light material as kagina sugid nga halin sa baga nga nga ilang ginagamit sa pagluto kay ang ginagamit nila sa pagatong kahoy mga kakay five. Kaga sa dugan naton nga mga katapusan nga mga balita mga kakay five, ara na subong sa LTO no matapos magpapanaugan sa show cause order ang involved bala sa vehicular accident nga nangin rason sang kamatayon ni Petex Aklan na mga KK5 no. Aga kung sa din gani sa subong ang LTO sa diri sa western side sa probinsya sang Aklan ang mga dokumento ara na subong sa LTO Region 6 mga KK5 nga kinanglanon para mapanaog ang show cause order kontra man sa suspect nga si Maynard Ingaling nga 24 anyos nga responsable sa kamatayon ni Petex Aklan. Magadepende ini sa resulta sang investigation kung bala i-revoke ang iya lisensya kung anong magawa sa investigasyon sa LTO mga ka-K5. Una mga kampiyon yung mga balita sa Aklan, Kagbanwa, sa Kalibo. Balik sa iyo, Sir Jubert.
1: Thank you so much, Sir Michael. Sa mga balita sa probinsya kang Anti, isang Aklan. Dari naman sa amon sa probinsya kang Capiz, kagsyudad sa Rojas. Isa dariyo sa mga kauturan naton nga ginabantayan sa munisipyo sa Banwa sa President Rojas. Usong kinawatay mga K5, kalakip man dari mga kauturan hasta mga linya sa streetlight. Ubos sila punpo ng wiring. Kahapon, ang ato sa ning makatapos ang kapulisan na dakpanagiman isa sa mga grupo, mga K5, nga naangot sa kinawatay ining lalaki, mga K5, nga gin-tiklos ang ato sa ning makatapos ang kapulisan matapos nga may reklamo nga may isa katawo nga nagabit-bit sa armas sa isa ka pabahay. Di sa Banwa sa President Rojas, mga ka-K5, si alias Alan, 37 anyos, nga pumuluyo sa Vizcayaville sa Banwa sa President Rojas na recover sa aton sining mga katapos ang kapulisan ang armas sa nasambit nga suspitsado. Kalakip man mga ka-K5, inigali ang pangusisa ni Police Captain Jubert de Los Reyes nga ining sambit nga suspitsado ang ilang ginakuha nga kinawatan nga mga wirings kaya ginapakilo mga ka-K5 ginagamit sa pagbakal sang illegal nga druga. Way nakakinanglan sa imo nga kwan nga kagamita gamiton sa imo pagruro mga what git mga ka-K5 sa karon ining nasambit nga suspitsado ara sa karsel sang President Rojas PNP at the same time ang mga kaupdanan sus nagpalalagyo na ang iba naranda sa Iloilo ang iba nagpamanila na mga ka-K5 ibot kang street lights sa President Rojas nga gabanag ang kali dula dulum na inawat gali mga ka-K5 samtang isa ka utod naton nga may problema sa paminsaron ang nasapuan kahapon patay sa isa ka area sa Barangay Banika Sudad sang Rojas mabaho na mga K5 sang matalupang dan sang mga pumuluyo sa isa ka hilamunon nga lugar sa Barangay Banika Rojas City. Apang tubtob sa karon wala pa makilalaan kung sinugid katagadiin gini siya mga K5 ang nasambit nga biktima mga kauturan. So para muna mga dalag ko nga mga balita dali sa amon sa Rojas. So ay nata oras pero was file na kamo sang live niyo dili kamo panyaga sa Biyernes kay anniversary sang K5 Radio Tagbuanay. Salamat mga
2: grabe, salamat. Congratulations Sir Jobert. Salamat gid mga ka-K5 Iloilo Ruas Antique Kagalibo. Maria Elnora Mochilas Mochilas Shasat. Arnel Kamatso Abara Morning. Sige na, wala ta panahon na. May panahon pa pero hindi naton. Mamere Ros Lingaya kag George Lauso dira sa Totong Store sa Handomanan may nga agala na. BTX 500 Morning Newscast masunod David kag K5 Colin Cobia in Servan Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Meloy, ako sa K5 Babes Gandalaw.
3: Ako naman si K5 Robert Pacardo.
2: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidant. Panghontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagtantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
4: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
9: Pag naasiman ka, akin ka.
8: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Let's go. Go with the flow.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy.
11: Charmy, let's go with the flow.

0: gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
2: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
1: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
5: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
4: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM Philippines sa East 1 sa ngaga.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
10: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga araw sa Miyerkules, Setyembre 2, 2016.
11: Makita kagbabati ang kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mong official Facebook pages sa K5 News sa Pamacolod 11.5 Kagbacolod K5 Station.
10: Para sa ating mga pangulong, dinalaan
9: Balitang Regional.
10: Masobra 3,000 kakasos ang dengue na record sa NIR.
9: Balitang National.
11: Colonel Britton Singh nagpanginwala ang nakabaton sang pondo gikan sa confidential fans ng DepEd.
9: Balita International.
10: Thailand nagpatigayon sang crackdown batok sa mga sex workers antes magdungka ang USS Abraham Lincoln.
9: Balita Sports.
11: Polish Biala ginakabig bilang dark horse sa US Open.
9: Balita Entertainment.
10: Sofia La Forteza hindi makaupod sa concert sang Cat's Eye.
9: Balita Negosyo.
11: Inflation rates sa Agosto posible mag kasa 6.5%.
10: Sa detalye sa mga balita.
9: Balitang Regional.
10: Pro NIR padayon ang investigasyon nangot sa illegal quarry sa Moises Padilla. Padayon sa gihapon ang investigasyon sa Police Regional Office o kon Negros Island Region o kon Pro NIR sa illegal quarry nga nagluntad sa Moises Padilla, Negros Occidental sa atong Agosto 25. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, spokesperson sa Pro NIR, wala pa napasakaan sa kaso ang mga sospetsado bangod nga ginahulat pa nila ang mga dokumento nga halin sa Mines and Geosciences Bureau o kon MGB. Na-release na ang mga sospetsado bangod nga hindi ininila na mapasakaan sa kaso bangod may mga dokumento pang kinahanglan iproseso. Samtang padayon man sa gihapon nga ginahibalo sa kapulisan kung sino ang nagapanaga o kon nagapanag-iya sang duta kagsang mga salakyan nga na-recover, lakip na ang truck na mayara sang sticker nga Department of Agrarian Reform.
11: Masobra 3,000 kakaso sang dengue naka-record sa NIR. May kabugutsaan nga 3,420 ang kaso sang dengue nga na-record sa Negros Island Region kung NIR pumalin sang Enero 1 tuktob Agosto 22 sa karon nga tuwig. Ini nga dato sa nagapakita sang 47% nga pagnubo sa na-record nga kaso sang dengue kung ikumparar sa kapareho nga tion sa tinalikdan nga tuwig 2025. Mas mataas ang kaso sang dengue sa mga nag-edad 6 tuktob 10 anyos nga may 612 nga kaso, kaginasunda naman ini sa managaidad 11 tuptob 15 anyos nga may 542 nga kaso. Sa classification naman sang sex, mas mataas ang kaso sang dengue sa mga kalalakinan nga may 1,827 nga kaso, samtang ang mga kababaihan naman ang mayara lamang sa 1,593 nga kaso sang dengue.
10: Oras sa K5 News of Am Philippines sa isang sang aga.
9: DTX 500 Morning Newscast.
10: Sa dugang pang Balitang Regional Office of Civil Defense sa Western Visayas, may pahanumdum kasunod sang epekto sang haze sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. May balita si K5 Kim Caluyo.
9: DTX 500 Morning Newscast.
12: Kasunod sang epekto sang haze sa pila ka mga area sa Pilipinas. Kag pinaman ka mga area diri sa Western Visayas, may pila ka mga pahanumdum ang Office of the Civil Defense o OC Region 6 agud mapabilin nga safe.
13: Nagpanugyan ang Office of the Civil Defense o OCD Region 6 nga mag-aligmat kasunod sang epekto sang haze sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Ini ang may potensyal nga makaapekto sa kalidad sang hangin kag posible nga magdala sang health risk ilabi na sa vulnerable individuals o kon may mga nabatyag na nga daan nga balatian. Sarang ini nga makatugas sang pagpalangatol sang mata, ilong kag tutunlan. Sa diin, sarang makapalalaman sang respiratory kag cardiovascular conditions. Agod mahatagan sang proteksyon ang kaugalingon. Padayon nga i-monitor ang abiso sang concerned agencies. Limitahan ang outdoor activities kung apektado sang haze. Magsuksok sang face mask kung magwa. Siraduhon ang pwertahan kag bintana kag magpabilin nga informed. Ang haze amo ang atmospheric condition. Kung sa diin, may mga particles kaangay sang yabok, aso o kon polusyon ang nag-aapekto sa air quality. Sa report, iri ang tungod sa wildfire sa Indonesia, siriin, bangod sa direksyon sang hangin o kunining hanging habagat, ini ang nagadala sang epekto sa Pilipinas.
12: Sa karon, nagapadayon naman ang monitoring sang kalidad sang hangin o kun air quality sang Environmental Management Bureau o kun EMB Western Visayas, agod niya makapaalinton sang temprano sa mga pumuluyo. Report nagikan sa Western Visayas, sinisika K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast.
11: Lalaki na lumos sa ginbaha ng subdivision sa Bulacan. May balita si K5 Aylina Sanchez.
9: DTX 500 Morning Newscast.
14: Natagpo ang patay at palutang-lutang sa loob ng isang binahang subdivision. Ang isang 53 anyos na lalaki sa Barangay Lulumboy, Bukawi, Bulacan nitong Agosto 31. Kinilala ni Police Chief, Police Lieutenant Colonel Gilbert Diaz ang biktima bilang residente ng 662 Garay Street sa nasabing barangay. Patay sa paunang investigasyon ng police, bandang alas 9 ng umaga na matagpuan ng mga residente ang katawan ng biktima na nakataob at lumulutang sa baha sa loob ng La Trinidad Subdivision. Napagalaman na nakipag-inuman umano ang biktima sa bahay ng kanyang pinsan na matatagpuan din sa loob ng nasabing subdivision noong gabi bago siya natagpuan. Agad namang rumisponde ang mga otoridad, subalit wala naman silang nakita ng anumang palatandaan na may naganap na foul play sa insidente. Samantala, kusang loob namang tumanggi ang mga kaanak ng biktima sa tulong ng Scene of the Crime Operations o SOCO Team at sa pagsasagawa ng otopsiya sa bangkay. Patuloy namang inaalam ng pulisiya ang buong pangyayari sa likod ng pagkamatay ng biktima. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Aylin Cueva Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
9: DTX 500 Morning News.
10: Samtang bangkay sang lalaki na sapon sa Banica Rojas, Capiz. May balita si K5 Myla Fuentes.
9: DTX 500 Morning News.
15: Bangkay sa isang lalaki na sapuan diri sa may barangay Banica Rojas City, Capiz.
16: Nagakaagnas na sa nakita ng bangkay sa isa kalalaki sa kilid sang Balgos Building. Sa pagpangusisa sa K5 News FM Rojas kay Peter Caballero, una nga nakakita sa bangkay, iyagin payag nga sang among ation, nagapanglimpyo ini sang iya pananom sa lugar. Sunod diri, nakahaklo ini sang tuman kabaho nga dapya sang hangin, kag sa pagdumdum nga isa lamang ini kapatay nga sapat, apang sa iya paglibot kag pagchekyara sa lugar, nakitaan sini ang nagakayaon nga bangkay. Nabudlayan naman karon ang mga otoridad nga makilala ang biktima bangod halos dunot na ang ibabaw nga bahin sang lawas, ilabi na ang ulo. Sa piyakabahin, dako man ang pagpate sa mga pumuluyo nga ang bangkay iya sang may deferensya nga paminsaron. Kag sa karon padayon ang maidit nga investigasyon sa kapulisan angot sa insidente.
15: K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast.
11: Pamatayon sa 22 anyos nga babae sa sunod sa ginaarkilahan nga balay sa Dumaguete, padayon nga ginaimbestigaran. May balita si K5 Rufa Devero.
9: DTX 500 Morning Newscast.
17: Pasunod iimbestigahan ang Dumaguete City Police Station ang pagkamatay isang 22 anyos na babae na natagpuan nga patay sa loob na inuupahang bahay sa Purok Santol, Barangay Balogo, Dumaguete City noong Lunes na madaling araw, Agosto 31. Ayon na sa polisya, natugasan ng live-in partner ng biktima ang sitwasyon alas 6 ng umaga at agad na humingi ng tulong sa kapulisan. Batay sa inisyal na pagsuri ng mga otoridad, wala nakitang senyales ng sakalitang pagpasok o malaking kaguluhan sa loob ng bahay. Wala rin nakikitang pinsala sa kanyang katawan at wala na iulat na walang mga gamit sa bahay. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon at pumatukoy ang eksakto mga pangyayari na humatong sa pagkamatay ng biktima habang patuloy pa rin ang pangalap ng impormasyon mula sa mga saksi at ibang mga tao na maaari may kaalaman tungkol sa insidente. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast.
10: Sa dugang pa nga balitang regional, lalaki pilason matapos nga ginbuno sa ilimnan sa Bugasong Antique. May balita si K5 Aylin Magbanwa.
9: DTX 500 Morning
18: Newscast. Pinas ka nagkalainain nga parte kang anang lawas ang naangkan kang sangkalalaki matapos nga ginbuno kang anang nakaisip.
19: imaw sa Irimnan sa barangay Anilawan, Bugasong, las 10:30 sa gabi, Agosto 31. Ginkilala ang biktima kay alias Ronald, 33 anyos, kag ang sospek ang ginkilala kay alias G-Boy, 30 anyos, lunsay mga residente kang nasambitan nga lugar. Sa interview kay Police Captain Alfonso Presya, ang OIC kang Bugasong Municipal Police Station, ang naginpahayag na kang natapos ang drinking session kang darwa sa balay ni alias Mila, kag sa wara ti duro nga rason, gilayon lang nga ginbuno kang sospek ang biktima nga naigo sa anang nawala nga gusto kag nawala nga paa. Matapos ang ginhimo nga krimen, madasig nga nagpalagyo ang sospek sa nabukid nga bahin kang lugar, bitbit ang gingamit nga tarama, kag asta sa tulad nagapabilin dyan nga at large. Sa dugang investigasyon, ginpahayag ni Police Captain Presya nga may daan nga away ang darwa katong 2025 kung sa diin ginbuno man kang biktima ang sospek. Sa tulad, nagapadayon pa ang investigasyon kang kapulisan sa posible pagka-aresto sa sospetsado apang padayon man nga ginabulong sa ospital ang biktima. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Island Rose, Montero, Magbanua. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
20: GTX 500 Morning Newscast.
21: Sabay arestado sa Tacloban Airport bangod sa bomb joke. May balita si K5 Roger Tilana.
20: GTX 500 Morning Newscast.
22: Arestado ang isang babaeng pasahero sa Daniel Romualdez Airport sa Tacloban City matapos magbitaw ng bomb joke habang binabalik sa kanya ang laptop na naiwan sa departure area. Agad nagpatupad ng standard security protocols ang mga otoridad matapos marinig ang naturang pahayag. Ayon sa ulat, humingi ng tulong ang babae sa crew para maibalik ang kanyang laptop. Nang buksan nito para sa verifikasyon, bigla umano nitong sinabing ay may bumbayan. Dahil dito, agad siyang inaristo ng mga tauhan ng PNP Aviation Security Group at inihanda na ang posibleng pagsampa ng kaso laban sa pasahero dahil sa paglabag ng Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bump Joke Law na nagpaparusa sa pagbibiro o pananakot tungkol sa bomba sa mga lugar tulad ng paliparan. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
20: DTX 500 Morning Newscast.
23: Samtang poultry farm sa Aklaan ginareklamo bangod sa langaw. May balita si K5 Leonard Viray.
20: DTX 500 Morning Newscast.
24: Ginareklamo sang pinaka mga pumuloyo sa nga si Baliw Banga ang inaligar pagdamo sa langaw. Nga nagahalin sa poultry farm sa may barangay Arcangel Norte, Balete, Aklane. Sunod sa mga pumuloyo, masobra na isa kabulan nga ginatubang nila ang ining problema. Bangod sa kadamoon sang langawe, nabudlayan ng pilang ka mga residente nga maghimo sang ilaadlaw-adlaw nga mga helikotone, lakip na ang pagluto kag pagkaone. Naibaloane nga nauna na nga ginreklamo ang dati nga nagapanag-iya sang poultry farm nga ginpapundo matapos ang ginhimo nga petisyone sang nagbaylo sang tag-iya ang poultry. Ginapayag nga nagpromise ang bago nga nagapanag-iya nga hindi naliwat magatubang ang mga pumuloyo sa muman nga mga isyu apang sunod sa mga residente padayon sa gyapon nga nagiinabo ang mga langaw. Sa karon ginpalabot na sa municipal government sang Balete ang nasambit nga reklamo kag ginahulat lang sang mga pumuloyo subong ang nagakaigaw nila nga aksyon. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Biray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
20: DTX 500 Morning Newscast.
23: Sa katapusan nga balitang regional, 62 anyos nga lalaki arestado sa paghupot sang ilegal nga armas sa Roas, Palawan. May balita si K5 Gilbert Basso.
20: DTX 500 Morning Newscast.
25: Kada bonso ang isang 62 taong gulang na lolo matapos na ma-aresto sa pagpapatupad ng search warrant ng mga tauhan ng Roas Municipal Police Station sa Barangay Hulo, Roas, Palawan. Sa operasyon, nakumpiska sa sospek ang isang kalibre 38 revolver, 5 bala ng parehong kalibre at 4 na empty shell na natagpuan at na-recover alinsunod sa Plainview Doctrine. Inaresto ang sospek sa bisa na rin ng search warrant na inilabas ng korte kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, kasalukuyang nasa kustudiya na ng Rojas Municipal Police Station ang sospek kasama ang mga nakupiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon at karagdagang investigasyon. Ito si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
20: DTX 500 Morning Newscast.
23: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:18 sa ngaga.
20: Balitang National.
23: Sa Balitang National, MMDA Patrol nga nagamit sang sala nga plaka, ginsungka, lisensya sang driver suspendido. Voluntaryo nga ginsungka sa LTO o Land Transportation Office ang isang ka-patrol vehicle sang Metropolitan Manila Development Authority o kon MMDA matapos ini maisuhan sang Shoka's Order angot sa paglapas ini sa laisang trapiko. Ang nasambit nga patrol ang ginapapanaukon ang ginpapanaugan sang SEO matapos ini nakita ang naglabay sa EDSA busway kag nagamit sang plaka nga hindi santo sa nakarehistro sa salakyan. Yara karon sa kustodiya sang LTO ang patrol vehicle samtang ginaproseso ang nagakaigo nga disposisyon kag investigasyon. Ginpahanum o kon ginpadumduman sang ahensya nga siguraduho nila nga mapanabat ang konsino man nga maglapas sa layi apisar sa sahi sang salakyan kag ahensya ang nagapanag-iya sini.
21: Now, Boransina, panginwala nga nagkabaton sang pundo gikan sa confidential fans sang DepEd. Ginpaginwala naman ni Army Colonel Manaro sa Boransing II nga nagkabaton ng iyang unit sang pundo gikan naman sa confidential fans sa Department of Education kung DepEd. Ginpresentar sa prosecution si Boransing sa pagpadayon si Ikabianti Kadlaw na nga pagpatigayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Martes ng Adlaw. Ginkonfirmar ni Boransing nga nagpatigayon sila sa Youth Leadership Seminar kaupo naman ang Department of Education apang wala siya sang ihibalo kung paano ginbayaran sang DepEd ang mga galastuhan sang seminar nga iginpatigayon sa Mindanao sang tuig 2023. Ginpanindugan man ni Boransing nga wala siya sang ihibalo kundi ginkuha ang pondo nga gingamit sa mga gingastos sa walo ka mga leadership seminars.
20: Balita International. International.
21: Kailan nagpatigayon sing crackdown batok sa mga sex workers antes magdungka ang USS Abraham Lincoln. Pagkakupan sa 25 kaming sex workers sa syudad sang Pattaya sa Thailand ang ginpangdakop sa mga kapulisan bilang kabahin sa ilang pagpanghanda sa pag-abot sang US Navy aircraft carrier nga USS Abraham Lincoln. Magadungka naman ang aircraft carrier sa Laim Chabang Port sa syudad sang Pattaya subong adlaw matapos ang record-breaking na 270 kaadlaw nga yara ini sa dagat nga wala nakadungka. Sakay naman sang aircraft carrier ang masobra 5,000 ka mga mananagat kag Marines. Ginpapauli na ang barko balik sa iyang home port sa San Diego, California matapos naman nga ma-deploy malapit sa Iran.
20: Balitang Sports.
23: Para naman sa atong balitang sports, Alex Ayala ginakabig bilang dark horse sa US Open. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
0: Ginakabig sang tennis great nga si Tim Henman ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala bilang dark horse sa US Open. Ang 51 anyos nga si Henman ang anay world number 4 nga may 11 ka singles titles. Suno kay Henman na namian ini sa batasan ni Ayala. Magahampang naman si Ayala sa US Open bato kay Mary Stoinas ang Amerika sininga Miyerkules, Setyembre 2. Para sa balitang sports, yung ginadulong sa DDX 500, D3 Bayo kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Sir Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: Balitang Entertainment.
21: Balitang Entertainment. Kabalitang Entertainment, Sofia La Forteza hindi makaupod sa concert sa Cat's Eye. May balita si K5 Ivy Cordova.
1: Pinipahuyag ni Sofia La Forteza sa Cat's Eye nga hindi ini maka-attend sa upcoming European kag UK tour sang grupo bangod nga mag-focus ini sa iyang treatment para sa iyang ikaayong lawas. Sunod sa Instagram post ni Sofia, luyagid kontani sini nga mag-participar sa nasambit nga tour. Apang mas gina-prioritize sini ang iya ikaayong bagong lawas. Madumduman niya ginanunsyo sang singer sa tung nagligad nga bulan nga temporaryo anay ini nga madula sa grupo bangod sa iya mental health concerns. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
23: Inflation rate sa Agosto posible magsaka sa 5 o kon 6.5%. Ginpayag sang Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP nga posible magsaka sa 5 o kon 6 o kon 5.5%, tubtob 6.5% ang inflation rate sa Agosto. Inibangod sa mataas nga presyo sang pagkaon kag petrolyo sa Pilipinas. Dugang pasang ahensya pwede pa ini mabuligan sang manubo nga presyo so sang karne, kuryente kag mas kusog nga balor sang Philippine peso. Mga ka K5, mamuyado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka K5 Zyro Van Julieza Albay.
3: Pag-ako naman si ka K5 Colina Manzanares Cubia.
23: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabangdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, kaya katama, tiyang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
27: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
28: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
29: Mabakan sa mga butika.
30: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
31: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
30: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
31: Ga! Ishoot na ga!
32: Ladies and gentlemen, narito ang
7: presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang

0: Bangka kay 514 días na gilamang nabiliin kag Paskwa na.
1: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
2: Kaghimay-himayon! Standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
1: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and

0: analytical.
1: Aprobado ba lang proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
0: Informative.
1: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Naiya.
0: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe, ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na.
2: Te, ano nang resulta sa kaso?
3: Hulat-hulat lang!
2: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
0: With KK5, Aljan Castaño. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos!
4: Isa ka, may naayag morning sa tanuman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta nga itong mga palangga ng mga KK5 sa higad sa may bayon tunga sa Kauman? Ibabaw sa Kabukir, lakip na sa bilog na probinsya sa Negros Occidental, nakbanwas ang Bacol. Salamat, welcome, Negros Island Region. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world.
5: Morning, Foro de los Pueblos.
4: Kami, ang inyong power do every morning. Ako si K5. L. John Castaño.
2: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Happy Wednesday, everyone.
4: Well, kami kinyo riding in tandem this Wednesday morning until 9, sumung adlaw mga ka-K5. Di pa ka mga bayan sa kalibutan, kami ni ka-K5 Eric, kanagatamayo sa inyo sa more night. Good morning, good night. Ang ato ng official Facebook page. Palakasin, palakasin, because mamayang konti, ha, meron po tayong good news. Ang dami na nag-claim na mga t-shirt dito, ha? Nakatagalog na K5 Eric, ha?
2: Ngayon, kung gusto mo, palakasin, extend for
4: supplement ba? Palakasin ang ating pigs, ha? Para at least dito na lang tayo manirahan. K5 News FM Negros Island, ha? Sa tanan-tanan nga nag-monitor subog sa anong program, mayo kaming K5 Eric, abing like nyo abing page ta. Mm-hmm. You like the official page nga nag-broadcast kita. Ara kita sa K5 News FM Negros Island.
2: Yes.
4: And then, paki-like, kuhita na nga darag imong sininga pamilya daw. Yes. Ang imong kasi Mario, ang imong tupad balay, kasilingan,
2: yes.
4: At tiyari na tadi sa K5 News FM, Negros Island. Diin ka rin aton page mga ka-K5. Diin ka rin kita magkilit anay kadaga, Ma'am Gina Bora. Ha? Ara kita sa K5 News FM, Negros K5. Island.
2: Naya, sure, bulo kayo na.
4: Ara, drata, no?
2: Cheerful kayo.
4: Dugay-dugay, makamarka naman ta mga 70, mahaboy naman kami question ni Kipa Berik. Ngagaw. Pero lagko, subong mga balita ta Kipa Berik, ha?
2: Yes.
4: Amo, lagko, mga balita, subong yes. Dapat tutok. Hindi mo, ha? Grabe, maduguon in expose. Wow na wow ko na pala si Romar Duran. Ara na. Romar, kuita na na kag-share sa imo na nga page, no? Si Jenny Dison pa. Ma'am Jenny Dison, yung kukuhit naman sa makilala mo, Romel. Ha?
2: Pagkuhit na yung pala. Part.
4: Basilain ba ma, ano ako?
2: Ato sila part sa Negros Island region nga page sila part.
4: Si
2: sila sa part.
4: Gina Burhaga, siya sana, oh, wow. Gina, ang tanan mo nga mga friends sa abroad to, no?
2: Kuhita,
4: kuhita na. Si Jan Ray Tabara, mga muna permisi link ko, nagsala, gali ko di. Si Roma, nga Peter sir, ay, of course, DTX Coffee Mix. Kami ni Kipay Merik, mamayang konti on the break, we will have a DTX Coffee Mix. By the way, di ba ka mga bayan sa kalibutan, updated ka mo sa bago tanga Facebook page. Ipabalugin sa inyo mga kasilingan, sa inyo mga ka-K5, nga ara na kita sa K5 News FM, Negros
2: na.
4: Island.
2: Na.
4: Ara na mo na nga ton page mo kita mo.
2: Ari na ko. Ginahimo ko rin kayo. Nakita mo kayo ko galin. Ginatry ko nga isa mo sa moon siya.
4: Nanotice mo? Nagsakasaka na tao?
2: Hindi kayo kapapapla siya kung nagligado. Hindi
4: kayo way paslak balo ko dito mo.
2: Ari na.
4: Subong iya. Gapabalo kami sa inyo. Ara na kami sa Negros Island.
2: Amo yun na pangita ko kayo na.
4: Kay Brad Eric Gernila, no? Si Brad Eric. Abi, Brad Eric, i-share-share na sa Facebook page mo. Amo man kay Brad Dan Celes, ha? Mayong aga lang si Dada. Si pamilya, aga pa gabi na kami bulagay na usul gabi-gabi.
2: Alas 12. Amo ginasya.
4: Gapamati subong si Sister Susan Guillen, ha? Sa barangay Bata. Atiari na sila. Gabalik na sila Kipa Merik.
2: Kompleto
4: no?
2: Na.
4: Gamat-amat na balik ang aton sa Libarkada.
2: Kompleto
4: ano man
2: na.
4: Ang ginihibo ninyo abroad, kami katamayo sa inyong more night. Good morning, ka good night.
5: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan.
4: Hoy, sa ibang sa mga utod ta, masing gabarik utot pa. May klase. Wow. May klase, may klase. Grabing epekto sa holiday kay Kipa Merik, no? Sa ato nga magkautan ng iba nga barubarikutot na basikon na wife pa blakbangon, yan ang barikutot patarajam na pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigos! Adlawon do dyan! Kami gapo rin yung Power Do Every Morning K5 Eric and K5 LJ. Ning adlaw is a wonderful day to blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga may, salamat gid sa sining adlaw nga Miyerkules. Salamat Ginoo sa imo grasya kag sa bag-o nga kusog kagabuhi nga ginhatag naman sa amon today. Give strength and protection to all our laborers as they work each day. Kag kamay patani Ginoo nga mahatagan sila sang nagkaigo nga sweldo sang ilang nga mga nagapaobra sa ila. Guide and protect our teachers as they educate and inspire our children. Ipalayo man Ginoo sa aksidente kag sa kalalataan ng mga maestra nga na-assign sa mga malayo nga lugar para magbantay kag magpa-educate sang amon nga mga kabataan. Give our drivers patience, wisdom, and focus sa dalan. Ipalayo sila Ginoo sa aksidente kag palanggaa sila sa imo ginharian. Lord, ipalayo man sa droga ang aton nga mga kabataan. Lead them toward good choices, good friends, and brighter future. Madamo sang kabataan Ginoo nga nagtalang sang dalan, nagpalayo sila sa imo, bring them back to your fold. Keep our families safe and peaceful today, and may your love and blessings be with us always. Amen.
4: Amen.

0: Mundo Ney. Grabing kalayo, ice leboard. Nog, sunog, sunog. Grabe, pila ka mga pabalay. Anong kabalay? Sunog dito sa Sumag sa San Jose, Barangay Sumag, Bacolod City kagabi. Tapyak kabahin, anong mga dalom nga motibo kapon? Isa namang ka-driver sang renta car tiniro sa lihis patayin.
1: Ano naman natabuos to man? Itong gahuray adjust.
0: Gahuray adjust sa karsada. I-check ta karo ng development, tanawon ta, may labot di sa iya ginarkilhan ba si uay mang kabayan or may mas madalom ka motibo, may nasuya siya involved sa illegal activity. These are questions that we want to be clarified.
1: Ano kagulpi lang ito yan na doon may tiniro.
0: Out of nowhere, ya. May nag-haplak to yan sa may alihis na yun.
1: Ano naman, nga daw... Ato na dumdum ka ng liga dambal mo? Tublan mo doon, ganda may mga pattern nga muna
0: nga daw. Ba, siguro ano na siya man? Butang natin ba si isolated? Pero hopefully, ha, hindi rin magsigisige mga muna nga si bagay. Hindi ba rin pag-tolerate sa aton nga palangga nga city director. Mabuot, low profile, very humble.
1: Active siya.
0: Kag mapisan eh. Si police colonel Eugene Ribadom.
1: Ribadom, yeah.
0: Basta galing makulod nun, kaya tagipusuon niya, gusto niya mga inlinong kagtawa, emosyonan. Naglamot ka pa sa muna ng pwesto at pagkatapos hindi yung papagalagaan ang lugar mo. Si Colonel Ribadomia, muna ang unod niya sa tagipusuon niya. He wanted ng tanan ng mga bakulenyo, makalagaw sa tiyon sa kagabihon nga way sa ginakabalakan, kundi malinong kabataway, mabiya sa ila puluyam nga way pagkabalakan.
1: You can live like a normal human being.
0: Nga way kaya ginakabalakan.
1: Kamu
0: nang handom yan ni Colonel Ribadomia kag sang syudad to subong mo.
1: Kadumdo ka to kagabi sa natabo sa Agapo, natabo sa...
0: Alis?
1: Hindi na sa Laguna.
0: Laguna?
1: Ang may bahabla sa may Bulacan.
0: Bulacan.
1: Abong ginanginambal mo nga handom ni Colonel Ribadomia, yan nga daw ako matawahay lugar. Ama kasi Bulacan niya, ginbahaan ka na, ikawatan ka pa.
0: Yeah, hindi na. Ang buti ganun sila mga tao, kapamintahan, looting, panawag talang mo.
1: In short, there is that breakdown of peace and order.
0: Okay.
1: Kag diri sa Bacolod ya kay Ribadomia, instead of breakdown, he will break the backbone of lawbreakers.
0: Amo nang pinakagrabe kay Pepe. Diyan mo na nga ton, amo na nga ton. Nga tutukan ta ang unod sang tigipusoon sang city director ta. Kay the way ko bala makita kag Pepe kung mag-istorya ni sa may interview siya, you can see the sincerity of the man. Ang gusto niya malang yan, kung ikaw city director, tubong bakulin niyo. Kabisan ako man kay Paiberic, given a chance maging city director, kanong handumon mo ba? Luwas niya ako naging mo, handum niya, way pulos eh.
1: Kadum doon ka na makita, kaya may gina-interview. Ako ma very particular kung naki Paibel dyan, kasi ako may gina-interview. Ta. Before na siya na ako, pabangkutong, natanaw ako na lang yung body language mo. Iba na yan mo, grabe.
0: Siya yung very
1: humble. Siya yung handum niya, ang kamot siya, gamol na pero yun.
0: Relax lang?
1: Relax niya. Yeah. Ang kamot niya wala, hindi tensionado, gamol na pero
0: ti amo ng city director ta, suportaran ta ni siya. Actually, ang sekreto di is, di ko ni common police diri sa Bacolod, buliligay ta tanan. Kaya ang like si E5, gabulig mo niya sa police, buligay ta because kita gapati. Nga ang aton papel, magbinuligay kita. No? Kaya ang nasulo lang yan, nagasulod sa picture kagapitik si K5 ko na, for example, no?
1: So, may ara sila, hindi bitcoin mo ginaya.
0: Bitcoin natural na, kaya hindi mo na pwedeng, hindi na to.

0: Si ganun niya kung may nagiligalaging to, kung arkilan sa lakyan mo kung makakwarta ka, padala mo lang.
1: Magamba ka, bingit to, parkila ako na yung truck bito.
0: Sige, pilarkila mo, hindi arkilan ko na si Mukada trip ko, trismil.
1: Ngiti din mo, anong gamit
0: mo? Iligalaging, glisa ka, kaya smukin, tara yung pinakutod niya kahoy, tapos yung karga mo. Kiway ka gigipang usisa.
1: May taxi kami, si Bakulon to, eh, akuton. Nga nung akuton ta, nga akuton mo, kaya may kawatan kami, bumbahon mo, ikarga na mo siya mo.
0: Nga markila kami taxi mo to, ah. Nga kita pa disbi. Nga no to, siya basta may dan talaga 3 mil back and forth. Galing kayo pagdulog mo to, mga kanding ginabangon to, mga karga mo ito na yan, Bakulon. Kaya mo namlalibawa yan, kay Pabirik. Tingala ka. Pagbako mo sa operator, siguro ka baho ipot ka. Nga sa naman ko lang na guro.
1: Nga naman sa hero mo.
0: Ikaw mula kay Agobrag lang nila yabak ato sa Disney. Tapos madulog ko may kanding ganito na kabango. Ito kao, hindi na kang kargas muli.
1: Hindi na to man. Nandula to nung.
0: Asta mo kaya harapan ha? Sa Manila, may CCTV mo na makita mo. Ba nagdulog lang iya ang tao? Galing kang iguyo niya itong kanding itong pasulod sa ban. Sinderita naman itong iyang, ano to eh?
1: Ano nila sa operator?
0: Ha? Hindi na ba ipot kanding? Sir, sa kwan, sir, sa karga ko nagurog gapon yung mga daan yung mga tilam lang.
1: Yan, sinatunga pa sa hero mo. Nga po ta.
0: Si Mimi. Tapos makutod kasi kasi nung agarkila si mo.
1: Nga?
0: Sininga. Kanding lang to, Mimi. Galing sa pati. Ito, amuning natabo kag ipabirik. Diri sa kaso, kay bisan ng pulis, subong bisan ng bala na sila itong iyaya, sige, way pa kami bidin siya, gapon. Ang pinalang niya kaso nila, no, ang, ay, hindi gali mga pulis, sala, kalaway. Suno sa Arsog. Arsog. Ang regional, abi mo kalipay sa ito, di ba sinun mo ngalan mo, Regional Special Operations Group?
1: Hindi lang yan, hindi normal ang ngalan mo, special ganyan mo.
0: Special ka mo, bangun siya ka special, hindi sila kilala, sino ilay, nakop.
1: Wait pa mo bala, kagawin pa sila ka-tags pa-report.
0: Ah, ang natabo ka kay Pabirik, si MGB matag certification sa ila para pa ilan kaso.
1: Okay, arena.
0: Si Mamalong gaulat sa report pero hasta subong ang development naman eh. Hindi sila yung kakilala kung sinong operator.
1: Ano na daman? Anong meron?
0: Ang pabangkot, dangin isa ka misteryoso, ang isa ka ordinaryo nga kaso. Because it seems kapag abot sa operator nga nagkwari, ang pulis na daw nag-special sila. Ano kaya lang isang special nga batsoy sa hindi special nga batsoy?
1: Utok eh.
0: Kag-itlog. Oo, si ganon. Hindi, guro. Ang balon mo ka, wala balls kag utok ang aton nga tagarsog. Hindi kaya pati special gani sila, but si ganon, they have the balls.
1: And
0: they utok. Have the utok. Ti, araw-araw pa, di sana kasi manadugi-dugay.
1: Hindi ko mag-komentaryo.
0: Hindi, wala taga-komentaryo. We're just raising question. Nga nga doon ka misteryoso, nga doon gamango sila gulpi. Ha? So, ang ilan na bala na mula ni, ang amon niya mo ni, pag na-solve ni, kag na-file ang kaso, may post, ito importante, bala na sa tao. Taga-isabi, pamangkutabi, taga-Moises Padilla, be?
1: Sa mga kasi manwa ko sa Magalyon, sa Akuan ba, San Benito, sa may cruising Magalyon, sa Maria Silya nga area, mangkot lang ko, kilala niyo, sinong tag-iya, sa nga sinda, cruising bago?
0: Mamangkot, ha?
1: Sinda bago, sinong tag-iya?
0: Sinong tag-iya, sa nga sinda, cruising bago man? Pwede, abilyo, gudyo. Tibot siya gano'n. Itan, pwede yan eh, special nga ba, Choy? Ay, special nga ba, Choy? Damo atay.
1: Si Mayor Ilya, may ginambal na kagapon.
0: May damo na itlog. Ah, damo, isa lang galing itlog. At least may balls.
1: Da, dua. Dua.
0: Ah, dua?
1: Kaya yung isa, gintunga mo.
0: Ay, tunga, okay.
1: Si dua, gapon.
0: At least may balls.
1: May balls siya, may balls. Kag may oats. May oats and utok, bla.
0: Basi, oats joke.
1: May oats and balls.
0: Ang delikado, biba si Marilyn.
1: Kalain,
0: no? Hindi mo bungguan pa din.
1: Kalain, no? Anong tabo na sa atong lugar sa Magalyon, man? No?
0: Sila yung nituto, alar ko na ranita, entra na sila. Yung special pro itlog. Ano man, nagmango ta subong tanan sa Negros Island region? Nagmango na ta tanan subong? Ano man, doon ginapapati kita sa isang bagay nga bisan si grade 1, section 10, hindi luwas lang gidya ko ng mata. Ginawa, kablo ka kay Pabirik, may ginahambal nga kung nagalain ang imo sining, kung nagakatulog ka, pukawon ka, dali ka makabugtaw. Kung buang ka, may dalalaan pa si mong mental health facilities.
1: Siya pa na.
0: Kung kapabuang-buang ka, budlay kay wala ka dalaan. No? Kung mango ka, may eskwilahan pa yung dalaan si mong kagipay-birik para matuloan ka mo.
1: Ang lahi pag-istilahin, kundi kayo na ito, buang
0: kundi
1: to.
0: Kundi nagpamango-mango ka. Delikado niya. Why nag-iiskwilahan, makatulo si mong
1: yan? May isa pag-isipong kabagong masakit.
0: Ano na?
1: Nagpabulag-bulag ka.
0: Ha?
1: Mabulag-bulag.
0: Yung bulag ya kung isa makakarap mo like si Bal. Uh-huh. Uli bulag video uh-huh. si Bal.
1: Oh, o si Emilio magbanwa.
0: Pero pag hatag mo sila sang sin, may aras sila yung code, ginahikap, uh-huh. galina, may bok

0: bukol? Nga, bukol?
1: Yes. Mm. Tipo si ganun, bisang bulag kaya, makabalo ka. Pero kung hindi kaya bulag ka, magpabulag-bulag ka, bisang sino yata mo siya, thank you, Spinty, sir.
0: Inaano na tabo sino. Nga atuod, no? Mga kay, 5-10 hour, kung may madakpan ka nga mga ordinaryong kawatan, aryo, kung ano ba siya? Nagligad nga daw, maging tiros, magalyon, di ba?
1: Pero kung na kung nakahangop kuni makinsindi ba kung nakahangop kasi ni
0: kung makahangop ka
1: mga makahangop ka tani masiling kiling na kuluya tod no
0: hindi ako makahangop ka man baka nga tawag to liwat si Kwan mapa-interview tala inuntang istorya
1: ha
0: amo na nakahangop ka
1: ang gagwa subo matawtawd na ni ang atom lang bottom line is that ang isa ka nami ng operasyon nagwa yang daw may ginatago posla no nga kung taroon mo gididi gid dapat taguon ha basta gani isa kabutang hindi ta may chindian kay Kipa Berik we are challenging them ano ang ginakulbaan nyo kay after all ang ginaproteksyonan ta mga pamuryo inyo man na trabaho
0: ano to siling mo liwat tabi
1: ginaproteksyonan ta pamuryo ang baha blak kay Kipa amo na ginahambal di lablaw
0: hindi tayo magproteksyonan
1: pumasok ka ng NLEX August lumabas ka ng September
0: kalahin no sir 24 hours ha 24 hours ang ibang 36 na subong nga ara sa sulod sang NLEX. Okay, so amo mo lang na ito na. Baliktab lang na da siya. Amo mo lang na ito kasimple. Sino ina siya? Nga nga hindi mahingadlan, kag nga nga until now, ang normal flow.
1: Gapano, wag si Tarudura. Gapangamustati. Ang normal flow. So, tutukan tayo karoon. Ang development na number one, ha?
0: Okay.
1: Ang DAR nag-recognize na nga ilas lakyan to.
0: Tuod pala may harap kaya?
1: I-interview si Red Caron.
0: Ati may resibo, record.
1: Ikadua.
0: Hindi ko magaling sa radyo.
1: Until now, isa na kasi manang nakaligad. Nag-investigar gapon niya polis parte sa quarry. No?
0: Ay, na siya?
1: O sige, pag gapon. Magtakuguro ang delikado sa quarry, dalom.
0: Dalom ang?
1: Dalom na nakutkot. That's why nga iawan sila kadig. No? Kumo nga dalom na ang quarry dito sa Moises Padilla. The member of Arsog are having hard time to dig. Kay dalom na kipabirik mo.
0: Tinga nga wala nila gin-inform ang provincial command. Kaya nga ang provincial command, why gad-demand sang kuwanao?
1: I-check na karon si Mamalo. Ga-report man sila. Pero ga-collate pa man information.
0: Ah, okay. Kabod lagi man tuwad mag-collate ah.
1: Hapon siya mag-collect balas.
0: Ano itong dalom si mo?
1: Kabudlay mag-dig deeper because masyado ka-deep.
0: Ilang gabaga pabuhin.
1: Ocean deep. Kabalo ka kay Paberic. Ang gina, ang isa paguro, kabalo ka kung magtama ka dalom, you need scuba divers. Ano kinanglanon ta sining kaso sang simple nga illegal quarry man? Oxygen, scuba divers o kung investigator nga lang oxygen tang kay dalom mo. Ibal on talaga ron ah.
0: May engineer ta nga bakon-bakon kino?
1: Yan ako no?
0: Amigo ta? Si Clarence Luxin?
1: Bali ha?
0: Linya, pre, great ko lang na kapamati, si Mo Kadaga, pre.
1: Oh, sige.
0: Si Madam Ilsa Salvador sa kanumanan, P6, kadina.
1: Salamat kita. No?
0: Tutok Clarence na.
1: Oh, salamat kin Clara, ha? Salamat kin. Please not kaya pamati. Ti sa mga taga Moises Padilla, buligin niyo biya.
0: Sino nag-iya sa Sinda Bago naman?
1: Oh, yung kubi ay ang balyo. Kaya pulis hindi malo, ang arsog. Nagapang, hindi, na, actually, gapangita sila.
0: Ang ano naman ang napakita nila.
1: Lulots. Hindi nabing kubla. Ilang lutsan pakanto dito sa...
0: Hindi nabing kubla. Kumakubab lang itong
1: gano'n. Hindi nabing kubla. Kapakita sila sang lutsan nga makilalagid nila.
0: Susa.
1: Ano yung mo yung pagkintindihaw?
0: Hindi ka kumakubab lang itong gano'n.
1: Hindi ano nang bal mo yaw?
0: Ang gabal mo, permiro, gabal mo, kadalom, gin.
1: Hindi kay Quarry, kakipamirin. Kung Quarry, dalom na na mo. Hindi ka dalom na natin. Natural sa lumon mo pa na. Yung big dipper.
0: Amal mo, gapangita pa sila. Tinalom ka pangita. Doon ko pinilang kumakubang oh, dugan ko.
1: Gapangita sila sang...
0: Lutsan?
1: Lutsan nga makilala. Pero ang paano may... Hasta kita nga manong balita kang ipapirik na mula yan magsasipay.
0: Hasta kita na nagago mo.
1: Na nagmako sa mga dlawaw. At nabuaw?
0: Kasadya.
1: Ay, nalo.
0: Kasadya.
1: Na nagmako tagal ni Gross Island Region sa mga... Kasi yung mga duran, nabi mo sa batya siya, RRR. Amo nang epekto kung nakatulon ka bato kag balas.
0: Huwag reklamo naman ng mangod daw.
1: Ay, galing ka. Timapos kami commercial break. Pero karon tutukan ta shooting incident. No? And of course, ano na yung development sa shooting na ito sa Gaya. Grabe. Mapos kami commercial break mga ka-K5. And then, bantayan, lapit na September 13, our radio broadcasting competition. Oras sa K5 News FM Philippines mga ka-K5, alas 6:55.
2: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Horn for Happiness. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid nga kon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Mga buti ka. Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance sang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Silueta sa talk ni Don.
5: Thank you Sir JP.
6: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acids, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids. Building blocks na mo. Kinahanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy, para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
5: Uy!
6: Nga work hand in hand, Sir Boy. Ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acid. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sinasarboy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator. Importante gid katama ining fats, kaya ga, amunang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. Masugotag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara nga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil sa Tribayo.
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio!
8: Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3!
9: Paano ginapataas ni D3 Bio ang imo temperatura sa imo lawas? Kung taas ang temperatura sa imo lawas, anong imuon sini? Sunugon niya ni ang sobra nga tambok sa imo lawas. That's why kung ga D3 Bio ka, medyo slim ka, no? Kaya nga, ginaamat-amat ni D3 Bio pang sunog ang mga sobra nga tambok sa imo lawas. Paano ni? Pag sunugon niya ni, anong matabo sini? Imuon ni enerhiya para usaron sang aton lawas. Kag nami pagid ni, kung mausan mo ang fats ang imulawas, it turns into something else like ketones. Ketones does not only provides energy to your brain, it also cleans your brain. Ina tanan-tanan, ginahatag sa D3 Bio para sa imo.
6: Kung gainom ka D3 Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production dira sa imo nga pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag ginapurify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 Bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
5: Uy,
6: in
5: God,
6: short,
5: you
6: know? Hindi kadali mag-ulian nun, hindi kadali mag-Alzheimer, dementia. Once nga ipala inom ka, D3 Bio. Kaga nakanami pagid, kung ga inom ka D3 Bio, ga support ni siya sa gituwag structural kag insulin. isolating role, meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 Bio.
5: So it's a matter of ano na lang gid yas, Doc Ramil, no? Good choice, no? Or it's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryan, D3 Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no?
10: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang kit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
18: Mabakan sa mga butika.
19: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
22: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na itong mang kilikili. Ano yan? Alkitran?
0: E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift, OT, Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Magulo.

0: Sir Russell Gaudil.
1: At tanan niya gusto siyang magpaslim ka mag-exercise. Kanto ka mo sa Ryo G.
0: Pwede.
1: Basta pa-enroll lang sila ng sakto.
0: Lang sa Ryo G.
1: Oh! 2025 Mascara Team, ari pinakabongga pagin. Ready na ang inyong mga to alia kay mapabalhas kita. Here we go!
0: Hanon!

0: pangagdal na si Mayor Greg eh. Ama, maskara na to.
1: Muna niya.
0: Si Rudy Escaluna, no? Huwag ka pangagdal naman kasi in charge sa Dugba Foundation. Clarence, exercise na Daklar! Kasi tayo na sa may time, ha? Taga-pabatsyag. Amo siya dapat na palang gaon.

0: Ano?
1: Makadalog
0: ang ali, Ma'am Gina. Kayo, okay, ganda. Amoy, ah!
1: Diesel, pinipirada, ano, ah.
0: Pero si Kuya Romeo, sige pa, ulam, dali pala sa Mascara Music nyo. Pakasakot, kaya gindisan nyo pamati lang. Ay, Kuya Romeo, yung choreograph, baby, Kuya Romeo. Alansan niya si Kuya Romeo International.

0: Grabe ka dami! Ah, aga pa mga ka-K5, mga ton, maskara spirit. Kung sa malayo ka mga lugar, puli na ka sa Oktubre, kay mamaskara ta. At ano, ta League of Champions?
1: Ma League of Champions kita, kag at the same time, ma-enjoy kita sang maskara, kay bago ng aton nga plaza, kag may fountain naman kita.
0: Uba, may suga pa na.
1: May suga pa, ginahingagaw, gitsubong.
0: Tiyo dap, kinabali Mayor Greg Corby for maskara, kumano na mo.
1: Hindi nyo na mahingagaw, bakulon ko ni Mayor Greg.
0: Butang nyo sa Italita, taga-bakulon na. Ayo, si Joanne Bayonita, good morning. Sir, ka-monitor, giga media, kadaga sa inyo program.
1: Kita,
0: thank you. No? Amin nyo, abuling mag-adlaw-adlaw, hindi lang topic ko, amon ni Kipa Berik, distoryahan mo, ano nga innovation, yung malingaw, blaka mo. At the same time, inang may mga katuturan, significant information. Now, okay.
1: May puluton man kamo.
0: Ang hindi kabahin na ang aton nga maskara beat kag maskara spirit ginadala sa inyo sang DTX 500. Kay bangod nga daw gahubin ka kung naga DTX 500 ka. And pinakalami sa DTX 500 kay ang sugar level mo gina-normalize niya. Gina-updan niya pa ng imo blood pressure bla.
1: Yes.
0: Gina-panipis yung dugong para hindi mag-pressure to do.
1: Sa simpleng istorya, serve maintenance.
0: Oo, inang maintenance bala, nga at least sa papano, mag-alam ka man na nga hindi ka halakadig sa mga nabaw.
1: Balik ka mas magal yun.
0: Hindi. Pero taga-INIR, no? Hindi man mangunguro taga-Negros Island region. Hindi naman talaga buboy yung taga-INIR. Napwinti na lang natin sila ganito ganitohin. Parang Tagalog man yan ang Ilonggo kasi Senator Miriam de Pizor Caya. Kita mo mag-Tagalog si Senator Miriam. Idol na miss ko naging Senator Miriam, no?
1: May miss speech ni Miriam.
0: Inablang tirada sa Senado ng gatay o gangage.
1: Kag kung mag-quan siya, nang joke yung blan ng hugot ni Miriam. Katahom siya to. Katahom.
0: Bawa si Jun Riluta Rosal, kakipab Sir Eljan, kag Eric, kapamati ni sa inyo, kasadya sa inyo, dabis kan sa ga-drive ko going to kabang. Imagine, ga-drive na ginlang ni. Enjoy pa tuntag palamati. Now, kagabi na puhag ang pila ka mga pobriyo sa San Jose Sumag. May sunog ang una ka pabangkot naton sa itong mga tagpalamati. Pila ka balay ang nahalitan. Sugid na ka kay Wilson, ha? Bandol ko noon nakastanbay. Pila ka balay ang nasunog. Ang pabangkot na mo ni Subong para sa t-shirt kang Ipa Berik. Ano gusto mo? Tutok politika t-shirt?
1: May
0: tutok politika t-shirt pa na to?
1: Tiara naman
0: black.
1: Eh.
0: Isa kabilog amulay niya.
1: Isa kablock kami.
0: Oo. Galing kay precise ni Kipa Berik.
1: Yata kay Wilson.
0: I-check ta, pila kabalay ang nasunog mga ka-K5 sa batdak, hashtag K5 number of houses. Amo na nga ito, questioning agaw na kamo. Si Wilson Villena, a.k.a. Bundle sang K5. Nga, grabing epekto sa iyang gym. Kidogo mo ba ko kay matupad ko siya, pros kami nagamay buyon mo.
1: Kay sakon, takyan niya subong.
0: Ha? Kag nami nakita mong lawas ni K5 Wilson, no? Amo lang epekto sang hard work.
1: No,
0: ha? Grabe, oh. K5 chakto, okay. Si K5 Wilson na rin, ha? K5 Wilson, good morning. Anong natabo kagabi?
1: Abi kung gatakin, sabi ito na ang tabi.
2: Good morning kay Sir John, kay Sir Eric, no? So, Mansik Salvar sa karoon. Ang pinakamakaresidente.
0: Nagamay kagin niya tuntun, K5 Wilson. Niya, effective. I-promote na ganyan nga itong Rayo Jim niya, K5 Wilson. Kinagamay kagin niya mo.
1: Nagdami ang lawas mo kay nagamay ka. Pero Wilson, balik ka istasyon, mimuhan ka subo, manugig ka sa ako sa matuod. Sino nagunting siyang buhok mo, Wilson? Sino nagunting siya na ikugin sa
0: ako? Ah, yan, kaso na.
2: Brunos niya, Brunos niya.
0: Parehas niya gunting, Blas Bungson. Parehas niya gunting, Blas Bungson. Okay, K5 Wilson, anong natabo dara kagabi?
2: Kay Fred John, kay Fred Eric, no, kung sumahon, i-confirm tanay, no, hindi magnubo sa pulo ka mga pamalay ang ginubos tubok sa kalayo diri kay Fred John sa may San Jose 2, barangay Sumag, diri sa syudad sa Bacolod, pasado las 9, sa nga nagluntad ining sunog, no, diri sa ining lugar, kaga sa aton, sining nga pagpangusisa sa pila ka mga residente sa ining lugar, kay Fred John, kay Fred Eric, wala sa nga taho ang ginatudlo, no, nga ginhalinan sining sa kalayo. Actually, kaupod natin, man diri sa karon ang pila ka mga residente. And at the same time, ang tag-iyas ang balay
0: kita na dyan na subo-subo.
2: Kahit sanggi ini siya, ubos, tanan niya stock.
0: Hindi na yun, mga kuniba naog, pakanto ka Sumag, may taytay. Before mag-approach sa taytay, going to Sumag, may ara daliko pa wala, correct?
2: Magpasulod ka sa economic highway, kay Fred Aljan, kay Fred Eric.
0: Muna economic highway, okay.
2: Mamove ka lang gamay mga 150 meters or 50 meters, malabot mo na
0: dyan. Along the road na asang nasunog?
2: Yes. Sa right side ko magsulod ka sa entrance.
0: Amo nang mga hilira, dami mga tiyanggi, may mga barigaan, may mga kunano da?
2: Oh, yes, yeah. Dari nga mga dira nga area kay Fev Eljan, kay Fev Eric. So, to be specific. So, ko po na, ito si Karon, no, ang tag-iyan eh. Si Ma'am i-interview, ta nalang di kaya rin, nalaman din si Ma'am. Katingin pa talikod lang sila kay Fev Eljan, naghalin na sila mga 30 minutes butang naton. Kag amo pagluntad sa sunog, no. Ang siyang ginya ubos, gid ang stock niya sa sulod sa iya sinya freezer.
0: Oh, hi.
2: May cash man siya kay Fev Eljan, yung gin-withdraw man kagapon. Ubos man, why gin siyang bilhin kay Fev Eljan. Ma'am, good morning. Tingin
1: bilhin yung cash siyang gyo?
2: Nga lang, tagali, ma'am.
3: 4 million.
2: Ma'am, ano ang posible?
1: Tan ko out ang live
0: tan. Live tan?
2: Ari kay Fev Eljan, basta may pamangkot ka maka, ma'am.
0: Ma'am Romili, mayong aga.
3: Mayong aga, sir.
0: Oo. Balik ka gabi, mga oras kinagtuhaw ang sunog.
3: Ay, puso ka balo kung ano gid oras nga nag-start ang sunog kay naglakat kami sa akong partner.
0: Okay. So, inang imo nga pwesto, balay nyo na kagaservit Changi, pangabuyaan nyo na?
3: Oo.
0: Anong ginabaligya nyo?
3: Mga sari-sari lang. So,
0: ang inyo balay, ang inyo tulong Changi kagbalay, ubos ginasang kalayo?
3: Oo, why gid siyang na, ano, nakuha?
0: Oh, hi.
1: Why tao, how?
3: Ang piyak balay, why gid tao, ang sa piyak, ari bata ko, na
0: okay.
3: Natlap sa gani.
0: Saka, ti, ano, nakasur... Pila edad sa bata mo?
3: 11.
0: Kinakagwa sa balay niyo sa nagkalayo?
3: Gin ano sa eh, gintabangan sa mga tupad balay namon nga makagwa.
0: Oh, hay. Tanti, no? Okay. So, bali ang nadula sa inyo, may mga tinga ang inyong kapital na dalahig pa sa pagkasunog.
3: Tanan, sir, kay bago lang ko na-withdraw sa sildos banahon ko, ubos gid.
0: Ahay, naintindihan ko ginaday, no? Pero ti beyond our control. Kay sino ko na balay nagsugod ang sunog?
3: Dira ko na sa, draman lang ko na sa hamon tiyak balay, pero wala ko idea kung dagid man.
0: Oho. Pila ka balay ang kabugusan nga nasunog da?
3: Mga 14, goro?
0: 14?
1: Damo ba?
0: Damo, gali, no? 14. Bali ubos ginada ang 14 ka mga balayo. Pero anong imo Changi light materials man ha?
3: Lang, mga ano, mga tin na lang. Light material lang bini labandi.
0: Ti ano nang abulig ang natanay sa barangay sa inyo da, ma'am?
3: Subong wala pa man.
0: Why, sa... why pa sila kakadto da? Ano ora kagabi mga ano oras to mga alas 8, alas 8 na sunog. Halin kagabi until now ay pag sila kadto da?
3: Then nagrespondi man sila gabi di sir mang nagkuha sila sang ano di ng information
0: like subong aga kay wala gid kamuging gawi why des lang nagbalik para siya magbutang lang jutay na pagkaon da sa inyo wala gid
3: wala pa
0: basi siguro gani galuto pa man sila
1: layo pa man
0: leksyon ah hindi ah dali na lang magalas 11 pero ina lugar na ni Kapitan Rudy kung gapamatis Kapitan Rudy hindi niya magkatulog kantoan niya ginakaapli kung anay ka pa no, tutukan tani. Anong panawagan mo dahil sa gobyerno para mabuligan ka mo kay ti after all grabe gining halit ang inyong ginpundar ang inyong mga kapital na pektuhan
3: na ano eh mabuligan kami nga makayo naman liwat ang balay
0: ay
1: dira sa inang lugar nyo sa San Jose. Antes ang sunog, mga pila ka balay ang kabilugan nga na sa malapit sa inyo?
3: Damo. Galing kayo na ikit-ikit lang ni Dan. Pero damo. Ilang gid ang natamaan niyo.
1: So, hindi man bilog nga San Jose ang nasunog, kunding dra lang sa inyong aside ang nag-aatubang sa economic highway.
3: Oo.
1: Correct. Now, sa inang mga balay nga nagkarasunog pakadto sa economic highway, inang inyo ya ginaagyan hindi ya dito sa may sa sumag nga area ko di drive mo sa economic highway nagaage.
3: Oh, kanab lang pakadto di ka nga.
1: Economic
0: kaya highway. Kay may isa to kalagyan sa San Jose nga dito kamagi sa Taytay bla. Asa may approach ang Taytay, amo nang una nga lagyan pakadto naman to sa GK. Di bla dai may GK to nga lagyan.
1: Amo nang urig nila nga lagyan. Kay sing una ining ila likod ni.
0: Correct. Subong sila na printe.
1: Sila nang printe. Okay, amo gina pagabuhi no.
0: So, sometimes amo na gulong ng buhay.
1: Gulong ng buhay. Now, ano kadako ng Changi mo da nang amo nang Changi pang kabilugan da sa inyong area?
3: Hindi man, bali may nabago lang gid ko tanan naka ano, nakapangkumpra.
0: Oh, okay. Dumasugod-sugod pa lang tani.
1: Ano ay hanang bati-bati mo nga ang nagsugod ang sunog? Anong natabo? May nagagamit kandila, kingki, ano, brownout diyang pagkatabo? What happened?
3: kay ang pag-abot ko diya hambal sang tupad balay namon igo na lang niya nabantayan nga may kalayo na mo wa gid sang naka
2: star lupok wa gid lupok
3: wa imong kuno gulpi lang kuno nga may kayo
0: dumay tuno panghambal mo no taga Sor ka sa Negros dai hindi kaya taga Bacolod taga diin ka gid
3: Escalante
0: oh kami tuno ang iyang hambal
1: dumay accent siya nga oh.
0: Okay. Sige ah, ang amon di nga ginapasalamatan, kag imo mang guru pasalamatan, bata mo safety. No? Oh. Even if amon na tabo, kaya ang tanan niya makabalik ta, be strong lang, makabangon gi kita. No? Importante yung bata mong 11 anyos, why siya madalada, kaya nakaluwa siya kagabi, ha? Like, thank you, gin sa magatang information, ha? Salamat, gin.
2: Thank you, sir. So, amo na,
0: K5 ba, Wilson? Para hindi tayo magsala, son. Namin na, son, kuhaon mo mga pangalan sa mga nasunugan, balay, para makuha ang exact nga number of houses ka na apektuan, gid.
2: Sige, K5, dyan, K5, Eric. So, diri masako, pamandiri sila subungon, nagapang salbar pa sa pwede. May mga alkansiya, kita din nakitaan, kaya gini mga
0: sila. Alkansiya?
1: Alkansiya, kaya nakitaan mo?
2: Oo, kay siyempre, amo ginaang ginasalbar.
0: Anong kaklase alkansiya? Nakasulod sa kawayan? Uko ng bagong alkansiya.
2: Okay, namin nakita ko to. Hindi mo naman mabimaintindihan kay Federer, kay Federer, ang sura ka alkansiya. Balakiti ng, na, ano na, plastic gurong.
1: Sa likod mo na, sunod na mo, speaker, magsago karaoke, ginang nasunog mo.
2: Ari, kay Federer, John, di ba ganyang ginatindugan ko ni, ang nabanot siya nga dalan, amo ni siya.
0: Oh, correct, correct, correct.
2: Ang area ko, dirito sa, may right side, sa, ano, sa,
0: kinairihan ko na sa una, permission mo, kapag nagtag ko na radyo mo? Inang area da. Likod. Sa ginatubang mong ginyari, kaya yung likod siya na sa una, why na daya mo? Sa pa na daya sa una?
2: So, muna kayo, well, dyan, may mga balay man rin nga partially damage lang ang mga totally damage ari gid tanan sa tunga gid sang ining area.
1: Anong bati-bati? So, nga nasunog ako?
0: Anong ginalinan? Short circuit? Kandila?
2: Actually, pilan na ka mga residente na pamangkot ni Kefeta dyan ang halos ginahambal nila tanan nakibot na lang sila nga may nagtuhaw nga kalayo, even lupok. Wala man sa nga may nabatian nga lupok Kefeta dyan, Kefeta Eric, pero te ang ina naman niya na technicalities, wala ton tanan ang ina no, sa BFT kay te ongoing pamanang ila sining investigation. E kagabi, ay paman sila may ginatag ng initial information no, kung ano gin ang posible ginhalinan sinisang kalayo dari Kefeta dyan, Kefeta Eric. Pero may makitaan, makita dari nga pila ka mga bitin, gabaligya man ka butane, ma'am. May mga butane man din ang mga baligyan sila ni ma'am.
1: Pagtabo kagabi, brown out o kung may suga?
2: Brown out ka mo di gabi, ma'am. Wala pa. Manong brown out pa lang?
1: Ano?
3: Pag brown out, pag punog na bago, pag nag-brown out na.
1: Ate, amugin man niya.
0: Di mga pila kamalay, bulubanta na nasunog?
3: Damo. So, mga 14... 14 above.
0: Kaya ang inyo ubos man, ma'am, ay manbilin?
3: Wala po.
0: Oh,
3: kaya may ang kabataan nagdagan sa taas, ang hambal ng kabataan na sunog-sunog. Akalagay naman siya, na-tripping bala, sir. Tapos sa tiyak balay, nagsunog na. Tapos ang may siyang din, nagdagan ko rin sa tiyak. Kuday-day, sunog-day. Tapos wala man day tao. Tapos amo to. Tapos punong wala ko gaya ka... Tapos pag ano ko sir, nagdagan ko sir, pagbalik ko sa amon sir, na nakwintihan pagali ko sir, kung wala ko kahawak ay kawayan ba sir, ano ko to sir, madikit na lang ako sir, sa ano ginamon sir, cemento gali sir, kaya may tupi bala sir, nahingagaw lang ako kumbabit sa ano namon sir, yung kawayan gali sir. Tapos pagsaka naman sa, kaya akong bata sir, ng pulo katuig sir, tulog bala sir. Tapos ang pito ko katuig sir, binugtoy ang magulang, ginuyod niya sir, hasta sa tiris namon sir, hambal siya sir, manong, bugtaw manong, kay sunog na ta, manong, bugtaw na manong, kay sunog na ta. Tapos amo to sir, ipadagan naman sila sa taas sir.
0: Sige. Tiday, why nyo nabalaan kay sinubalay nagsuumpisa ang kalayo?
3: Wala man sir, kaya wala man kibot man lang sir, kahit lupok sir, wala agad sir.
0: Dako lang gulpi kalayo, no?
3: O, gulpi lang po.
0: Sige.
2: Kaya pa dyan, may ginsend kita dira nga picture sa ido, si Black ina, amo na ido na ni ma'am, nga nakasalba.
0: Amo speaker na so now, ano na daw?
2: May sound system na di ma'am? Ay, bidyokihan ni ma'am, bidyokihan.
1: Bidyokihan na.
0: Oh, ubus, gip na kami ng speaker na.
2: Apat. Kaya ti babaw dalom na di ba kay Fadol dyan ang speaker sa video.
1: Do video kihan gini tsura eh.
0: Luoy man o.
2: So, ubos. Sige.
0: So, ang kwaon tayong official investigation karon kag kwaon ta reaksyon ng DSSD sa Bacolod, ano nga suporta mga tag nila? Kwaon ta reaksyon ng barangay? Kag ang Bureau of Fire's official investigation nila sa sunog na?
2: Sige, kay Fernal Jan, nabuto nato na ang mga ahensya, no, nga posibleng makatagpas ang bulig diri sa mga apektado ng mga residente kay Fernal Jan, kay Ferreric. I-collect naman ang mga pangalan, no, sa mga apektado ng mga pamilya diri kay Fernal Jan, kay Ferreric. Good, may record kita nga makapitan kaga ma-forward man sa barangay kay Fernal Jan, kay Ferreric. So, muna na nato sa hindi nga balita, gikan diri sa May San Jose 2, barangay Sumag, diri sa Ciudad San Bacolod, kag ginakabalita gana doon sa inyo sa Kaluan sa Mighty City, Fribayo, kag DTX 500. Po nato sa patrol si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawa sa Negros, K5 News FM.
0: Gapamati sa aton kay Kipabiyarik,
1: yes,
0: si ang mga taga Barangay 39, Kateling Bandos, gasigabong ko na ito subong aton signal sa ila. Damo nga salamat sa mga taga Barangay 39, Kateling Bandos. Doon rin ninyo ng basta mga development.
1: 39, diri dapit sa...
0: Ibisitahan ni Wilson Nagligad.
1: Oh, no? Wilson Nagligad. Oo, oh, Barangay 39.
0: Sa Piak Kabahin, may rotational brand out rin sa aton.
1: Hari na, diri kita.
0: Hindi kami ni Kakipabiyarik magpartikular sa sabat nyo. Basta sabat na ka mo, basta insakto lang na may na-figure ka mo. I-consider na mo na kayo. Hindi pa man sure kung pilagi ng balay ka nasunog.
1: Kagwala pa sang official
0: figure. So go ahead lang ka muna. Text lang ka mo, K5 number of boxes. Kay tanan ka mo mag-qualify. Before the end of the program, tama, raffle to sa malawag t-shirt sa mga adlaw.
1: Yes.
0: Okay. Tingwan ta malabot ang Negros Power Corporation. Bangod man nga may pila ka mga area karon na naga-experience na sa ginatawag nga rotational burnout. Sa mga tagpanamantita pa, di nyo kami matagaan sang idea kung diin ka mga barangay kag kung balag experience ka mo sang rotational burnout. No? Titiguan tamalabot karon si Engineer Liu Melbong Tambanillo. Ni siya ang Assistant Vice President for Planning and Business Operations and spokesperson sa una sang NEPSI na subong Negros Power Corporation.
1: Yes.
0: Nakaseta sa iya kay nami ni mapatag niya kag maatagan balang publiko kakipabiyari.
4: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: On the spot, naka-standby na si Engineer Liu Melbong Tambanillo para at least mahatagaan ta sang idolopangod. No? So nag-connect pa ta sa iya. Para ma-explicar niya man sa aton, in fairness sa NEPSI, mabatian to lang kay Pabirik.
1: Nagmayogin sila ng bala.
0: Kay sila in personal authority.
1: No? And this is now the talk of the town. Eh.
0: Yes. Si Engineer Tambanillo, aran na sa linya. Engineer, mayong aga sa imo. Welcome sa K5 News FM. Upod mo si K5 Eljan and K5 Eric. Mayong aga.
5: Mayong aga sa inyo, K5 Eljan. Kag sa aton man nga mga konsumidores sa Pamati, subong aga sa aton nga programa, may aga sa inyo tanan.
0: Okay. Engineer, madamo ang nagpahibalo sa amon sa K5, kag may mga areas ka naga-confirm nga sa kada adlaw may tag-isa ka oras, sometimes almost 2 hours, nga brand out sa ilang lugar. Ano ini ginatawag nga rotational brand out? Kag nga agi na implement ini subong, ano ba lang problema nga ton nga ginapangatubang?
5: Ayan, salamat gid sa pag bring up sa sang ina nga pamangkutan nun, ano sa edyan. Na experience tani sang sugod pa sang Mayo ang tawag nga rotational nga manual load drop or brownout na siya. Scheduled na siya nga brownout. Ginapatigayo na sa NGCP tungod sa yellow alert kag sa red alert notices nila. Now, ang yellow alert kag ang red alert ni isa na sa ka-indikasyon na maghambal gani si NGCP ng yellow alert. That means nga manipis ang reserba. Masarangan pa sa supply sa generation ang kilala nun sa mga load sa mga consumer. Pero waay na siya sa reserba. Nga in case may mga dagko nga planta nga mag-shutdown, ma-implement siya doon sa red alert or manual load dropping. Amo na sa ang yellow alert. Masuklayan ang tanan nga needs ng consumidores, pero kulang ang reserba. Now, ano yan ang ginakalain sa red alert? Ang red alert, amo niya ang scenario sa aton nga grid na kulang na gid ang supply sa generation na hindi na masarangan, matagaan ang kilanlanon sa mga konsumidores na insigida or a few minutes mag-implementar da yun sang manual load dropping.
0: Mm-hmm.
5: Na experience yan to ni sang Mayo. Nagsugod pa ni Mayo ang manual load dropping.
0: Mm-hmm.
5: Tungod sa may mga planta
0: mm-hmm.
5: na ara sa forced outages. Ang mga mm-hmm. planta, amo niya ang nag-supply sang power sa aton nga na grid nga gina-distribute sang in GCP sa mga distribution utility at mga electric co-op. Nang ang aton nga problema sa kay ang iba nga mga dagko nga planta ilawin na gid ang sa Therma Visayas nga plant duwa ka unit nila been forced outage since May. Kag ang ara man ang mag-anila na sa kapasidad mga 300 na more than 300 megawatt.
0: Mm-hmm.
5: Ang may ara man sa PDC ang unit 3 nila 150 megawatt ara man sa first outage. Now, ang ato nga problema hindi ni problema sa distribution yan. Hindi ni problema sa Negros Power or sa mga distribution utilities kag mga electric co-op. But problema ni sa isa ka sektor sa power system na ito. Ang ginatawag ng mga generation.
1: Okay.
5: Now, i-dissect ang aton nga sektor sa power system na ito. Kaya nakita una bes, ang una nga sektor is ang generation. Amunit lang mga planta nga nag-generate ng power.
1: Okay.
5: Ginahaboy nga nila ang ila power sa transmission lines ng NDCP.
1: Mm.
5: Okay. Ang NDCP, amunit saya ang nag-operate sa atong nga grid na siya yung nag-distribute sa mga distribution utility.
1: Mm.
5: Private distribution utility at electric co-op.
1: Mm.
5: And kung madako na, masalo na sa sang ang Negros Power kag mga DIO kag electric co-op amo na lang mag-distribute nila. Now, ang problema ari sa generation nga sector kay kulang ang kapasidad sa generation gitubong sa Visayas, no? Tungod sa mga forced outages. Now, for one reason or another, why gita kabalo ko nga ang nag-forced outage sa sila kag nag-maintenance sila, damo na sa mga rasones, no? Gusto nila i-maintain ang ilang mga planta pero galing sa ibang lawig na kayo, which is why nag-i-implementar kita sang scheduled manual load dropping.
0: Okay. So, diri na ni nagasulod ang paano nyo gina-identify kung ano nga mga lugar ang i-brand out sa buning oras, sa buning oras, sa buning oras because there are 7 days a week. Sa isa ka, Dlao, Abido, Halos, may mga area nga adlo-adlog experience na tag-one hour nga brand out, Engineer Tabanillo?
5: Yes, so okay, kung maghatagan ni isang notice si NDCP, usually mga alas 6 ng aga matagda sila notice, mapabalo sa kay Negros Power nga may ara na talana nga scheduled nga na kakulangan sa supply. Tumambalay sa masugod sa alas 2 at alas 10, iparar ka mo sa amunin kadako nga load nga i-drop. Now, si Negros Power, ni mo nga na, may mo na sa schedule sa mga feeders.
0: Okay.
5: Kita palo kami kung ano ang mga loads ng mga feeders sa taga-oras.
0: Mm.
5: Which is why we know nga feeders, kung ano nga feeders ang dapat natin i-manual load drop.
0: Mm.
5: But again, I would like to emphasize, nga ina, rotational na siya. So, waay na siya nga gaunay sa isang kalugar. Galing kay King Kisa, kung dako ang kilala nun sa grid niya i-manual load drop, amuna Kisa ang nag-cycle siya. Mm. Madatig nga ang ini nga lugar pag subong may ara pagkadaso nga adlaw may ara man kitungod sang kadakuon nga kilala no sa MDCP nga dapat i manual load drop.
0: Okay.
5: So amo na siya ang gina paano natong gina-implementar. Now kung maghambal sa MDCP nga sa alas 2 may ara sa sang manual load drop gapi para kami na sang schedule. But again the actual nga load dropping will come mga 30 minutes to 1 hour na notice sa NDCP. Kisa galaim ang schedule nila. No, kisa gadako pa. Which is why nga babal anak namon ang pag-implementar sang actual nang pag-load drop mga 30 minutes or 1 hour babal anak namon kada no nga mga feeders ang amon ipaka i-manual load drop based sa instruction ni NDCP.
0: Okay. Si Hindi Garan, why nalabot niya sa NFC, amo man kay Hinubaan, no? May gold crest gamuno diri sa aton engineer Tambanillo. Nga do permigi kuno sa gabanot kami sa Charito ga supper kami sometimes twice a day nga burnout pero tag 1 hour tag 2 hours amo na mga burnout. So amo na ning epekto. Ang pinaka simple naton nga patag sa ginambal ni engineer Tambanillo. Kulang ang gina-supply nga kuryente sang National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Kulang. So kumo nga kulang ang ginobra nila is gina-identify nilang lugar kung diin ang amo ni oras may brownout 1 hour. Then another naman dito in order nga hindi man mag-total blackout ang siyudad sa Bacolod. Engineer, wala ka mo sing iban nga pamagi nga matagaan may iban nga source or any short-term solution nga at least bisan papaano hindi man matamaan gigita dari sa Bacolod, Engineer Tambanillo.
5: Walang ina nga ang atin nila nga alternative source is dapat generation ng gapon na sa generation side gapon. Yes, dapat nga ang atin na gobyerno, ang national government atin should encourage daw the construction sang mga additional nga capacity diri sa ato labi na gid sa Negros and sa Tanay. Kinahanglan nun ta mga additional nga generation capacity.

0: Manilyo, may nga gano, K5 Eric ni. Engineer, you may mentioned... you mentioned kayo na mag-yellow warning, that's why may ma-alert na kita, no? Then, enough red. Enough power, but danger daw hairline na lang.
1: No reserve.
0: Then, kung mag-jutay, kung kulang na gid, that's why may rotational brownout, so nag-red na kita. That's why may rotational brownout. So the question, Engineer Tabanillo, is this. Wala sa mga standby generators ang Negros Power to support or augment if ever may mga emergency power outages pareho sini sa load shedding?
2: Ang tawag pag put up ng generation is another side ng business sa generation sa side K5 Eric ano sag lain naman na siyang sector sag lain naman na siyang company ang mag-put up sang generation. Although we are planning na dina-encourage na mo nga mag-install sa dito sa mga like battery storage dito sa ato dito sa Negros but it kailan lang pa na i-construct kasi natawag sa alternative ang Negros Power nagdadaho lang sang power sa grid so we are so dependent sa available nga capacity ng mahaboy ni mahatag ni GCP and when it comes to alternative supply dapat na ina pag-aangkaton natin ang atong national government na maghatag sang special attention diri sa atong Visayas diri sa Negros kag sa Panay
0: okay.
2: So encourage sang mga investors sa mga planta nga diri naman na mag-put up diri sa atong sa Negros Island kag sa Panay Island para hindi natin ma-experiencehan ang natawag na shortage ng supply ng generation.
0: Okay.
2: Iyan na sa dapat na aksyonan sa aton ng Department of Energy kung sa ERC.
0: Pero inaya mga long term na siya no, that they will encourage ang pag-set up sa mga additional localized regional power transmission diri sa ato no pero kamo sa Negros Power wala kamo isang standby nga mga generators nga if ever may ara maka-augment abi kag mapaandar nyo kag mapasigang ibang area yes. Sir Tambanillo
2: ang natawag din nga mga standby generator balaan mo Eric ang gina-require ni DTP sa subong gita aton pagdagko sa kapasidad ng 40 megawatts, 30 megawatts, isa na nakadako ng planta. Kung naton nga itanawon ang anong kapasidad sa standby ng generator dapat sa kinalanon sa nga wala sa burnout. Isa na sa kadako ng planta. We have a plant here in Calubangan nga ang iya kapasidad is 27 megawatts. Pero din kung naton ang bunker diesel nga fuel nga power plant, hindi ko magkinalanon ka sa 30 to 40 megawatt, dako na siya kayo ng planta. And that they have a conflict interest under sa ETIRA law na ang distribution utility, amo man ang mag-operate ng generation. So, which is dapat nga isa na siya ka sector nga dapat lain man niya company ang mag-put up ina nga negosyo.
1: Okay. Now, Engineer, dumdumang ko sa una sa manugsulod pa lang ining si NEPSI, inyong kumbuyahan niya bago, hindi ko may ara sila gin present. For example, may isa ka feeder nga guba. They will send a movable generator
0: nga
1: mo nang gamitong for the meantime while gina-troubleshoot ang problema. So, drop man na sila kasunod ang question ni K5 Eric, if may araw na kita nga kaangay sila nga, for example, labi, movable nga standard generator, I explained before, nga kung may isa ka area nga problematic, i-off lang to sila kag i-troubleshoot, and then may ara nga standby generator nga hindi mapektuhan man ang mga konsumidor.
0: Kaya nadumduman ko ni Engineer sing una, sa kasulod pa lang Negros Power?
1: Sa
0: before pa sa GBA? Hindi pa lang may mga mobile generator, ganito nga ginpangdala nga, may truck nga dalon din.
1: Correct. Ginpaulam ganito sa Victorias, dumduman mo to, anay nga Victorias, nag-burnout?
0: Nag-ginpaulam ta. What happened to those years yung primero pa lang kamunga daw may mga standby generator to? What happened to that?
2: Iklaruhon ko lang na siya Eric ano ang atong to is ang mobile na power transformer not
1: generator. Power transformer. Ano ni siya ya? Why siya generate?
2: Why na siya nag-generate ng electricity ang transformer? it just transmits the power.

0: from one voltage to a higher voltage to a lower voltage.
1: Mm.
0: So, ginapamangkot niya, pwede ka ma-shift from one feeder to another feeder. Pwede ka na ma-shift po. Kung mag-shift ka, ang isang magjapod ka feeder ang madulaan sa power. Kaya because kulang ang supply, not ang distribution. Ang distribution facility ang kulang, kundi ang supply mismo sa kuryente.
1: So, bawal gali sa...
0: Pwede ka transfer.
1: Mm. Engineer.
0: Feeder, ang isa naman ka feeder dapat ang ma-
1: correct, correct.
0: Out mm. or ma- manual.
1: Yes. Kahit it's transformer lang yan mo, it's not the source of power.
0: Yes.
1: So in short, engineer, hindi gali pwede nga kamo sa NEPC, mabutang kamo standby abi nga do mga movable generators nga lagko ni in case of emergency, makasupply bla like may assemble mo, may bunker power plant kamo to sa isa ka area, hindi kamo kaputap sa mo nakadamo para at least, example lang, would it be possible para in case ka kulangon ta sa power, pandaro ni sila para magsupply sa Bacolod?
2: Mm.
0: Amo na siya ginatawag natin na Eric nga conflict of interest na naman nag-iya mismo ang distribution utilities ang mga lagko ng mga generating plants. Kasi as I mentioned, ang gina-manual load drop ni EDCT sa range from 20 to kisa may ara 50 megawatts. Kasi naman mo ginaka kalala
2: kulang.
0: Sa ilan lang ng deficit ng generation.
2: Mm. Mm.
0: Dako na siyang planta. Mag-amo na ang imong nga ipot up. Kaya it's a, may have a interpretation na mag-contract ka sa interest mo nga you own na the distribution and you still own the generation side ng aton nga power system.
1: I see.
2: Okay.
1: Sige. At least may chidiyan sa pamulyo at takipa America, no?
2: So now we have to live with this. Kaya kita kung mag-amuni permi ang NGCP.
1: Wala kita sa bulong.
2: Sige-sige na lang ni.
1: Is it true? Kaya daw hambal nila.
2: Why
1: every
2: additional?
1: Every summer, amo ginagina, mabalik din sa normal ang supply. Kaya may mga report kami, like Kuya Romeo Encarnacion, ang engineer, ga-mention.
2: Hindi naman ka ni summer, Sibong?
1: Every summer, na? Kuno nag-problema, nag-drop, di wala naman sa mong summer. Tapos
2: sa summer?
1: Basis ka na muna na sa mga commercial establishments kaya tinindo, ginakulang lang ito supply ang General Tampanilio.
0: Which is why nga, again, Jan and Eric, this calls for a serious attention sa panawag, pagpanawag sa atong nasa government na dapat maimadugang nagidyang kapasidad ng generator diri sa aton sa Visayas. Ilabi na gid diri sa Negros sa Panay Island. Now, we have this notion na pagintindi na kadamo sa solar plant diri sa Negros.
1: Correct.
0: That's true. No, that's true. But, kung mag-panganod gani, kung mag-ulan, dagdag na siya, hindi na siya makasarang sa aton nga requirement. Kung hindi naman siya makasupply sa kilang
1: ito, may battery man na sila, engineer? Na, hindi nga pong sarang?
0: Oo. So, yes, nga may ala kita nga solar. Kaya kung may sobra gani sa Negros, ginahaboy mo na sa Panay kasi sa siguro kung may sobra. Amo na siya. Pero sa tingin na kulang, kita naman ang ginasupplyan sa Cebu nga mga generator sa Panay.
1: Sige.
0: So, amo na siya ang epekto sa variability kaya tungkol din sa
1: stable
0: load plan. Variable siyang supply. Depende ka lang sa nature. Kung maayo ang aton nga adlaw kag wala sang palanod, ibastante ka di sa Negros. Pero kung mag-ulan-ulan gani nga sa Subong, amo na nga experience yan ta may magpanganod lang da nga nga maglabay sa aton nga solar plant, dagdag dayon ang imo nga supply.
1: I see. Kag
0: kilanon mo naman sang alternative sa Cebu to Panay nga kulang.
1: I see.
0: This is why mamanual load drop gid.
1: Si Attorney Warvin Ilalim, ginakamusta lang kuno kay kamusta lang kuno Engineer Tampanilio, gapangamusta siya kapamati is program to subong.
0: Oh,
1: si Attorney si Warvin.
0: Idol Warvin, Attorney Warvin, may yung agada si mo.
1: Gapamati gid sa subong. So, Engineer Tampanilio, salamat gid. Gina-appreciate namo ni Kipay Berkin nga. It is very important that you can explain this matter. Kaya hindi tanan na bikangop na nga aga mo tani, no? So, gwa niya, wala di control si NEPC.
2: And
1: ang
2: klaro,
1: supplier na ito nga si NGCP, hindi ka sustainer.
2: Kaya ang klaro is we have to live with this. rotational brownout will be more or less a semi-permanent fixture. Nakitiway naman si may madugang
1: planta. Hindi ni matagaan solusyon na engineer, kung hindi madugangan sa planta. Adlaw-adlaw amuning atong experience.
0: Yes. Ang kilalanon sa is additional plant capacity.
2: And short of that, sige-sige ni. Short of that, sir, sige-sige ni.
0: Supposedly, tani kung ang mga dagko ng planta nga din pang mention sa gina, ang more than 300 megawatt dito sa Toledo, kag 150 megawatt dira sa Panay, kung tani ko makasugod na sila balik to supply sa grid, madula na ni tani nga ito nga, natawag nga manual load drop. Which is why ginapadalian ginis ang Department of Energy Consignerty ngayon nga planta makabalik na supply. But again, this is a case only nga dapat nga temporary nga fix because our load is increasing every year.
1: Sige.
0: Bisan makabalik pa na sila sa pag-supply, but we need Japon sang additional capacity for our future load. Yan din, ang atong ekonomi, dako, mga negosyo, tagadamo, pero kung ang imo nga supply, imo mga Japon, na si Amog ilang si Ol, nga, again, we will experience ang tawag nga manual load drop or brownout.
1: Sige. Okay. Engineer, salamat sa imong oras. Good morning, ka God bless, Engineer Tabadilla.
2: Salamat, thank you.
0: Salamat gida Janan Eric sa atong konsumidores ko mati. Madamo gid salamat kag mayong aga.
1: Salamat Engineer Lumel Tabadillo. Nagligad nga 5 days ago si Congressman Albi nagparigayon sa partnership meeting with DPWH. Upo na mga hotels sa company tani man put up gid sa mga generators na hindi. Tibay mga generators na sila. Yeah, no? Amo nang ilang ati maris matagaan sang panahon nga masolbar ini nga problema kaluluoy man. Mga ka-K5. Kita ang kaluluoy kay burnout naman sa ato no. Ay na hindi. Magpost na commercial break. Pagbalik ta, update sa quarry sa Moises Padilla. Oras, las 7.56.
3: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang palala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500!
4: Garantisado!
3: Epektibo!
4: Aramis
3: mo! DTX 500!
5: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Anong balang rason ka ang bayi masami mahulugan? Recurrent pregnancy loss. Kaupunta sina karon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO, Dr. Ramil.
6: Ang paghimo sang baby surgery ang ginakabig nga highly efficient biological process.
5: Correct.
6: Halin sa conception pakadto sa first, second kag third trimesters. Dapat tanan nga hormones and body processes ang nanay ang naga-function sang husto. Agod mapasigurado nga wala sang problema ang pagbusong. Kun loaded ka sang antioxidants like for example palakaon ka gulay, palakaon ka prutas, no? Nagainom ka DTX 500, nagainom ka Mighty C. Wala labot nga protected ang imo nga selula batok sa oxidative stress, efficient pa ang function sang mga hormone sa kababayenan.
5: Correct. Mm. Ang recurrent pregnancy loss o kun sulit-sulit ba lang ang pagkahulog sa imo ginabusong the week ba lang kapit sang bata, 30% to 50% sina nagakatabo sa first trimester sang pagbusong, no? Ining nagakahulog. Amo nambal nila sa every first 3 months, no? Delikado kay man hindi pa nakaayo gid kapyot ang bata.
6: Ang
5: iba
6: niya na kinanglan bed rest.
5: Oo, pahuwi kasi ka bleeding, relax. No? So dapat pahuwi gid amo na nga time. Amo man na ang ginasiling nila nga medyo delikado ang una nga tatlo ka bulan. Nagapagamay, nagagamay ang chance nga mahulog ang ginabusong samtang nagadugay ang binulan bangod sang mas nagabakod ang kapyot sang bata sa uterus.
6: May mga studies Sir JP nga nagapakita nga ang placental oxidative stress ang may dako nga kaangtanan sa pathophysiology sang spontaneous abortion kag recurrent pregnancy loss o pagkahulog.